0: ang napatay dito mga katropa following sang ining shooting incident na nagluntad. I assume nga ang target sila gid. I assume nga sila gid ang ginpunterya sang riding in tandem ni sa mga katropa. One thing sa riding in tandem sa istorya bala sang mga kaso diri sa Negros Occidental. Once magambal ta nga riding in tandem daw nada na. Seldom nga nagakabalan kung sino ang nagasakay sa motorsiklo pag nagapamatay. And if you try to go back, trace back kita sa panahon sa mga killings nga nagkaratabo diri sa Negros Occidental, Bacolod, Katropa, most probably ang riding in tandem na mudamo nga hindi masulbar mga katropa tungod sa kulang sa mga ebidensya para sa pag-sulbar ng kaso. And that's why ang pag-perpetrate sa mga krimen ginahimo man through riding in tandem. So what we are supposed to say is that challenge nato na atong otoridad. Balano kon police visibility, there's checkpoints, there's police out there in corners, mga katropa, mamitigate ang ining mga kriminal nga maghimo sa ilang mga ginahimo nga krimen, no? So amo man lang na, no? Pero ti amo namin kinahambal sa mga otoridad ta. Kulang man kami. Hindi man kami ang muna kadamo, may mga operations man kami iban pa. So kinahanglan ma-utilize sa mga aton nga mga personnel para sa nagkalain-lain nga mga trabaho sa pulista. So kon amo na ang pila ka mga sitwasyon mga katropa, it will become a template sa aton sa mga krimen ang riding in tandem gani, no? Bacolod City, riding in tandem. Na dito sa southern part, sa Negros Occidental, riding in tandem. Wala nagaka-abudlay, no? I-determine kung sino sila, kalabanan sa mga riding in tandem, gun for hire, no? Nga ginabayaran ba na para magpatay sa tao, no? Many occasion, in many events, katropa, sa pagpatay sa mga kaso sa pinatsyanize, Negros Occidental, unsolved niya. So, diri kita lantaw mga katropa sa kapasidad sa atong otoridad to investigate, no, sa mga kaso, kag once and for all, masoldar ang ini mga kaso mga katropa para mahambal tabla nga ang peace and order sa Negros Occidental ara pa ta Japan on the very top of the situation kay makahambal kita nga okay ni bako diya. Wala kulba sa Negros Occidental, wala kulba sa atun sudad sa Bacolod mga katropa. O galing ka marabla, with the presence of lawless elements mga katropa, mga kriminal nga kalabanan yambo lang ni sila because nga may ara presensa sa mga binarigyanay sa droga, personal or insurgency for that matter mga katropa, ang ini mga insidente na galuntan. No? So ginahulat-hulat na ito rin mga katropa, mga latest developments. I hope ma-determine kung sin o, no? Kay sa mga kaso sa pinatianize Negros Occidental di, dari sa Negros siya pagwa man yung statement ng NPA mo, no? Sa mga kaso nga kung sa mga pagpatay nga ginahimo nila, no? Kay ti may ara man sila kuno sa korte, may ara sa korte nga nag-decider sa mga katulad sa mga katropa. So, we will wait and see anong pila ka mga development na sunod na daw mga katropa. I was just reminded sa natabo to sa Silay, bla. Nagligad to sa mga kabataan, no? May SITJ man to nga ginhimo mga katropa. I hope until now makakuha ta to sa mga development, no? Ang police makahatag sang development sa mga katropa as to filing sang kaso sa mga suspect kay para mabalaan ta, ha? Kung anong lang status man to, no? Kung na-file na gid man to, kumusta ang status sa mga kabataan? Anong bulig intervention ginhimo sa ato DSWD para balaan mo traumatic to nga nga experience siya, no? Makon mo ginlampusan ka mo isang bato, ginsulod ka mo sa mga tao to. Tapos ginpatay pa ang isa ka utod mo, mga katropa. Amo na bla. So, ini ga-pile up nga mga kaso sa Negros Occidental, ga-pile up nga mga kaso nga kung lang taon mo mga katropa, kung ikaw makasagap sini sa mga balita, balan mo ang aton nga mga kauturan, ang ilang paglantaw sa peace and security before sila magkanto sa isa karuga katropa. Research na nay kanto to nay sa aton nga social media, kumusta ang peace and order da, no? Una okay peace and order ta mga katropa, diin ang destinasyon naton. Kung dahil ang destinasyon, ano ka safe in mga lugar katropa nga katuan, no? So that's where tourism comes in, no? So kung linong ang lugar, the more nga mga may mga bisita ta. Diri sa aton nga lugar katropa, no? Oras naton 8:07 sa pagpangalagad naton morning. Liwatong ko lang sa mga katropa naton, ha. Ma'am Shirley Arevalo, mang aga, Raymel Mamilya, Ma'am Revic, paano ba sa honi sa ma'am? Jorge Castin, mang aga sa inyo, sa Barangay Felisa. Ma'am Chloe Fijedero, morning. Ma'am's chapter sa Felisa. Thank you, ha. Sa kay Raymel Mamilya, may aga, Gabantay Changi, sabay kapi-kapi, diri sa suba sa overflow sa Makagahay. May aga, oo, kumusta ang kapi na native din ang kapi ginabanats ni. Pero maayos sir, kung testingan nyo pag ginang aton niya Santon Plus Gold, no, kay para healthy kapita, no, dira sa inyo. Especially na mga katropata nga medyo may edad na, may ara na sang mga pre-existing condition, immunocompromised na mga katropa, mas mayo nga ang ginainom ta sa rawas ta, healthy nga mga kape, healthy nga mga pagkaon katropa. Not sometimes, mag-abot kita 50, we have to adjust sa aton nga foods eh, no? Kay amo man yung culprit kung kisa, kung nga nagalain ang aton pamatsyag kaga nagagwa ang mga masakit. Okay. Sir Remel Mamilya, may aga dira sa Barangay Makagahay, Moises Padilla, sa mga nagakapi-kapi na kag sa aton pira ka mga kuturan. Morning sa inyo, Higad Highway kami ya. Sige lang sir, makakadto kami da, bisitahan naman da, pabanong ka naman naman. Sir Kenneth Yungko, good morning, salamat gid, may aga, salamat gid sa pag-upod man Sir Kenneth, ha. Sa pinaka mga kuturan, tamay mga topiko, takarong yung istoryahan, palihog man, ang inyo ka mga komento, importante ba na, no? Ano mga concerns na, tundari sa makulod kalabanan man, no? Ang basura to, last time, nadakpan gito, ang isa ka truck, nga naghaboy sa basura, dira sa reclamation area ho, nakita to, kanina pa nawag sa aton nga sa aton syudad kag pagkatapos gin fine to, pero katropa ang inig mga attitudes naton bara nga kung kis gapi na gusto man lang tahaboy sa basura ta baguhon ta na, no, ang basura nga dapat ginabutang naton sa insakto nga mga lugar. Kay ti ang aton nga koreksyon sa basura ra man mo, no, unless kun wala nas koreksyon. Unless kung pigaw koreksyon ta sa basura katropa. Pero sa una sa IPM ginahambal pigaw ang ilang ginagawa damo reklamo, ti subong damo man reklamo. I hope mapasanjo pag isang iSwim ang ilang mga koreksyon. Amo malang niya ang aton mantra nga pila ka mga kuturan ta demand nila, please ha, nasigdasigan yung koreksyon basura nyo until nga base bla mag bas naman kamudi pagkatapos paisla naman kamuda. Di ba? Ang aton interes mga katorpas pumuruyo lang gidya. Why tasang kurano pa, no? Para sigun tang aton nga servicios tao, para hindi magreklamo tao. Para ang gaon pa kamusong tao, no? 8:10 mga katorpa, ari ho antes ko mag-commercial, may ara sang statement pagwa ang KBP, no? Angot sa prisa mga katropa, nga mga activities di hindi unfair kag hindi fair square ang pag-treat kuno ang opport ang mga collaterals information nga makuha sa media, no? Sa prisa mga katropa, gintistingan taman kad toto sa mga billeting stations katropa, ituod hindi nakasulod. paghambal media. Oy, hindi pagpasulod ng media. XFM News. Dugo na kulbaan sa media, ambot na kung anong ginakulbaan nila. Pero ako yaman, I have a separate view sa duha ngani sa issue sang KBP kag sang sa prisa mga katropa. I think minor man ang siya. Pwede may storyhan. Pwede maplastar. Pwede ma-plancha, no? Pero since the beginning tani ginplastar nyo na. Sa mga press conference natong blaba katropa, I hope mayo tani makita tanga ang mga press conference ta dira sa mga schools naton. May reklamo sa mga buka nga mga basin, higko nga mga basin, sa mga billeting areas naton, nga nagtulod sa mga ano naton, sa mga delegates naton katropa for this sports event para magkwa sa mga ano nag-arkila sa mga balay kwarto sa mga subdivisions because nga ti hindi amuna daw kanami ang aton nga mga billeting areas mga katropa. Take note, these are private schools ha nga mga activities no and naga-expect man sila nga nami ang accommodation ta o galing paano ta ibalita paano ta mabalaan kay mismo ang prisa a nga I don't know committee or whatsoever katropa wala access ang media eh no wala akwa hindi kasulod media to no hindi ta ka pa hindi man ta ka pamangkot way man kamugin designate ng mga focal person so nga para ipakita nga utanta kita nyo ang mga di ba ang mga sports events no nga makita ta buta nyo lang sa Facebook no, pamangkot eh anong natabo da sinong nagdaog anong pangabuhi niya anong iyang ano iya kabudlayan para magdaog para sa mga sports event nyo amo na bing ginalaot sa media mga katropa sa sining mga sports events no and this should be open to everybody no hindi lang exclusive. Well, we go with that idea. Nga dapat abri ni siya, dapat na pasapubliko ni siya ang mga detalye. Rather than nga iatag nyo sa isa, bika outlet, no? Isa lang ka media outlet, mga katropa, o social media, nga daw mahangla lang ta sa iatag nyo mga impormasyon. No? Dira kita. Pero, on the other hand, mga katropa, if we talk about some mga kontrata, kita, media part why tayo ilabot-labot yun ha kung kisa ang aton nga posisyon ang aton grupo nagareklamo malanta kay ti why tayo naka ha why tayo sa insakto nga mga pinirmahan mo amo mo na kung kisa amo mo na kung kisa nga kung kulang-kulang dahil ang tareklamo pero kung sobra-sobra gani puro inyo. XFM News. Kung may ara gani sa mga gulo grasya-grasya, sinudahaw, ang ibang din nga mga radio stations, nga wala mo nag-participar sa una, papirmahon nyo, sino na ka-benepisyo? XFM News. Pinang nahot mo lang da. XFM News. Dumdaman ko pa mga maskara-maskara sa una. Sa una, libre. Drulats ta. Pero sa may bayad na, gisulong na.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Oy. Sugira nyo pa. Kung kisa ginagamit naman ang organisasyon tabla para sa personal ta, para sa interes ng mga lagko nga mga... Ay, Jesus. May patawara sila. XFM News! 8:15 mga katropa, pa commercial ta. Balik ta pagkatapos ni standby.
2: XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerviyoso git ko. Basta ganing gainon ko sa ordaryo ng kape, gato kang pagkadebyoso ko. Ipatitaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: sakit ng katawan?
9: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng

0: Antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: The secret of health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatuwag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sarili nga tiyan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The secret of health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon nyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kag iban pa gid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help!
2: Mag-inom kamo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold.

0: Premium D3 Kagsanthon Vitamin C.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imusin nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secret of Health.
4: Exciting, bro!
5: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Balansing nga mga komentaryo.
8: Pwede,
7: nga nag-atrust ang public opinion.
9: Objective.
7: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
10: Nga medyo isong pasalaya.
7: Ini ang Bullseye.
11: Oras na mga katropa, 8:24 na sa pagparagad nato diri sa programa diri sa Bullseye. Ang gakalatabo sa atong lugar sa mga katropa sa national kung kisaan nag ano kita? Nag naglalaing kita, no? Kahit nakulbaan ka, no? May mga nagkatabong ang krisis, may aray pa rin sa mga away politika sa bilog to, sa national to, no? Dobra, no, ang aton pila ka mga sitwasyon day. Pero balik ka ang tabla because nga kung ano kidman ang pila ka mga latest development update ni sa aton nga Prisa Aho, ang ining isa ka sports event ka tropa nga ang activity is exclusively for private schools, no? Ining provincial island region private schools Athletic Association, no? Nga activity natin diri sa Sulat sa Bacolod, mga katropa, no? Anyway, private man isa. Pagkatapos, maybe provincial natin, may araman sa mga budgets na da. May araman sa counterpart, no? But this is mainly for the activities ng Prisa A. This is composed of private schools nga nag-intra sa mga activities. Now, ang plastada, katropa, gin-invite natin di, ang pinakama-delegates, no? Halin sa tagsa kamarayon. Kagdiri, nag-host province ang Negros Occidental. No? Anong natabo? Kahit mayara kita sa mga billeting areas, there is Negros Occidental, specifically, mga katropa, there is sudad sang Bacolod, no? Nga diri ginaiwa ang mga activities, no? De modo nga gina-cover nato ni mga katropa same sa mga activities nga nagakalatabo sa aton nga provincial meet, no, para raw pambansa aton nga mga sports activities, no, gina-cover nato ini, ginabalita nato, pero we don't actually access eh, no, sa mga happenings sa sulod, no, sa mga activities, no, do sa nambal nato mga katropa private ni siya eh. Why man ta power da nga mag-automatic kuha mga katropa sa mga latest development update da, no? But then, ang billeting areas natin, most probably, public. There is a sunod sa Bacolod, mga katropa, there is a Negros Occidental Provincial High School. May ara da sa mga billeting areas. Anong natabo? May ara sang mga ano, may mga billeting areas nga ginireklamo last time to. No, hindi man totally reklamo, but insidente ang mga CR ta nagrabuka to, may mga buka to, higko nga CR kag atuto ang pila ka mga makabig naton ano ng mga delegates to, no, ang ato marang punto diri mga katropa nga ma ano naton ma accommodate naton tanan nga mga athletes naton there is a Negros Occidental for this particular sports event. that is Negros Occidental. And ang mga billeting areas, most of these, mga katropa, are in public schools, no? Nga ginplastar sila. So, why man ta gintry na ton tuligad kadto para ma-check naton, para malantaw naton ang sitwasyon sa mga delegates naton, sa mga athletes naton, sa mga billeting areas, but we don't have access. Hindi kita kasulod, no? Hindi kita ka check sa area, hindi kita ka istorya sa konsit uman because wala sang designated nga mga focal person or spokesperson for this event, mga katropa, that can tell us the update of this event. No? Why ito na gina-discount nga private ni sang activity? And when we say private, mga katropa, it's their discretion kung magpili man eh, no? Sa mga media partner nila para makataga nila sang update kag development para sa mga sport activities nila sa sulod man eh, no? Respeto nato nila, no? Recently, nagpagwa man sa statement ang KBP angot sini because nga ti daw ka-unfair kuno nga hindi tanan nga mga media outlets matagan sa mga impormasyon at nga maka-access sa mga importante nga mga balita. Ako may madalom taliyang lantaw, no? Pero ti, sige, sa aton lang na. Pero since nga amuni ang reklamo sa mga media outlets, there is Negros Occidental, katropa, we will try to reach, no, sang pinaka mga official natin sa Prisa A para mag-sabat man katropa sa mga issues angot sa mga katropa. Well, definitely, ang concern natin da is kumusta ang aton mga athletes subong. Ano nga mga billeting areas gid, no? Ang pinaka mabrita na itong mga katropa na baton, ang ining mga athletes, mga katropa, kapon to, maging post kita sa social media. That's why, importante gid nga maka subscribe kita sa aton nga page, no, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. May isa to ka lugar nga gin hold to bala o kung kinakilahan to sang aton pila ka mga athletes to, mga katropa, pero allegedly ginkawatan sila, ha? So amuning nag-struck subong sa aton nga para matinan, no, hatag sa aton sa interes because nga ti ang safety sa mga athletes nato, mga katropa, we don't know eh. Ining mga athletes, mga abyan, hindi man sa ano eh, hindi taman mahambal nga private lang nila because once magpalarong pabansa, may mga athletes kita from Negros Occidental, this is not a question of private or public schools eh, no, nga maintrahan, no. So, may ara sa mga lugar nga ginarintahan kuno sa mga athletes gani, no? For one reason, mga katropa, hindi namin kuno ang mga billeting areas natin. I hope tani makakuha kita sa pila ka mga latest, mga katropa, update, mga katropa, sa mga sitwasyon natin, ha? Sa mga sports o kung sa mga athletes natin, sa mga holding areas nila, no? Tuod ba na nga naghalali nisla sa mga billeting areas naton, nagwa nisla, ha? Tungod hindi amo na ka namin kombinasyon naton sa aton nga eskwelahan, no? Ang problema, mga katropa, why the focal person, why magani spokesperson eh nga papamangkutan ta sa Prisa A, para mag hibaroon ta kung anong sitwasyon to, di ba? Anong updates ni na dakpa na ni ang nagpangawat, anong confirmation sang ano? Problema kay Kungkis, hindi naman mabasol ang mga katapos sa media na doon nga mag-hambal bala nga daw gina-exclusive nyo lang mga impormasyon nyo. Dara, puro lang pagwa nga nami, puro lang pagwa nga maayo ang tanan, mga katropa. Gina-try natin reach, mga katropa, ang mga kauturan ta, sa Prisa, pero ti no answers gapon as usual eh. tanawon ta, no, pila ka mga updates sa mga katropa because hindi namin ang sitwasyon, hindi namin nga mauna yung mga gakalatabo subong sa Negros Occidental. Nag-host kita pagkatapos may mga insidente nga wala pa mabalaan. Why ko kamalokon, ang intention is to keep this information private because this activity is private also. Wait a kabalo, no? Kung ano ginamang plano na. But if there's crime committed, mga katropa, it's a public interest, no? Sa tao, it involves security and the safety sa pila ka mga ano ta mga athletes naton no sa mga lugar. Now, ti sa management or sa mga komitiba nga ara sa prisa ang mga katropa, it's better nga makakimo kamo sa komitiba nyo para makuha ka sa mga impormasyon mo eh. No? Nga napasigo Negros Occidental nga akon may magluntad din nga mga insidente kag mga gamo nga nagaapekto sa mga athletes naton. Gestorya pata private o kon public now? Ha? Oh. And eventually, papuli sa mga athletes to. Kumud-kumud sila. Ay na, naman to sa Negros Occidental man. Amo man to ila accommodation sa amin man. Ay na, naman to man. No, do ka pawala man to man. Daway waay man to man. Nakawatan pa kami. So, kakatag kita mga katropas. Hindi, no? Tiambot kung anong pahayag man sa Negros Occidental. Hindi. Ti okay ah. No? Kung hindi ta mga kuha sa mga informasyon to, kahit yung nagkato kita sa mga eskwelahan, hindi man ta kasulod mo. No? Kaya pa may repay ang mga guard to. Kaya may dyan, ha? Ay, hindi na papasod na, hindi na papasod na. Muna yung story yan, ilas mo. O? Di sa prisaas, sino pa mangkoton to ni? No? Na-record ni police? Na-record ni mga insidente sa police? Or may ginadukan ta? Ginatago to lang ni? Nga mga nagkakaratabo sa mga athletes na ton? Nga makibot lang ta sa ulihi? Basi may naglungtad pagkat nga medyo madalom-dalom sa ni? Ha? O? Dapat magsabat ka mo. Dapat maghatag ka mo sa mga updates, manabi. Ah, gusto kita maging partner man, mga katropa. Notwithstanding sa mga kontrata ko, ilan na na-issue ya. Ah, dari sa XFM, mga katropa, nga itong diya, impormasyon lang para sa mga nagkakatabos, maribot, ha? Nga nag-involve man sa interes ng tao, da? Ah? Di, I hope, tani, makahimo ka mo sa focal person nyo. Makahatag ka mo sa mga update man sa amin, no? Para ma-post-post mo kami, bra? O ang sa sports, basketball, Botante, for example, Negros Occidental, kag Region 8, Region 7, champion naman niyo. Diba? So, amore mga katorpa, ang aton ginahimyo man sa tagdumarahan o kun sa mga organizers sa sining brisa. There is Negros Occidental. Sa nabal daton, no, Negros Occidental ni, hindi niya private man ang sa pupo sila. If we talk about sa areas, mga katropa, Negros Occidental, ato niya. Now, kung may matabo na, kung ano, sa mga delegates dari mga katropa, or base ginatabon-tabunan man lang, ginatago-tago man lang, kaya para doon ginahuya sila, kaya mga private school sila, di, why? Base makibot lang tabla sa mga nagkalatabo na sun kami nadlaw. Nga may ara na mga incidente hindi namin click para sa mga sports events natin para sa itong mga athletes nga aris Negros Occidental. No? Kung hindi nyo na pag-publicize ang mga nagkalatabo na hindi nyo na pagpagwas polis, no? At base makibot lang tabla. Amor ko kisak na ginatago tabi mga sitwasyon ka mga nagkalatabo nga muna yung mga katurpay. No? So amo na. Pila ka mga update naton 8:36 sa pagpangragad ta. Check on ka naman because ang aton nga NGCP ang Visayas grid is ginpailalom na sa ano sa red alert mga katropa. There were independent power source katropa nga medyo nag-off operation sila. I don't know kung ang terms ng atong NGCP, pero we will check mga katropa sa mga development sila, mga biyan. No, pagkatapos, gin lamang sa mga panumdom, standby.
4: Bullseye! Bullseye! XFM 90.3.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya pag-uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
13: Vision Next, marami na ang natulungan.
14: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pagkatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasan na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
13: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
15: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabing aid. Kamutol, testing mo la. Kampiyong gijan, Turbo.
16: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
16: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
16: Sister Pain.
19: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
20: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
21: Hala, ka-exciting!
22: Sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
23: Balancing ang mga komentaryo.
24: Pwede,
23: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Franka, kagderetso sa mga punto.
11: Nga medyo isong pasalayan.
23: Ini ang Bullseye.

0: Balik din mga katropas pa pag-rag natin 841 Chikonta because nga ti may ara sa mga balita mga katropa kapon do nagsalasalama pila ka mga kuturan ta kay ambal nila nagginpedalom sa ano sa red alert status ng Metro Occidental. Pero recently mga katropa gin liwat na may ara na sa advisory ang NGCP angot sa ining supply o kunsang available nga kuryente naton nga gina-transmit mga katropa sa NGCP sa tagsa ka mga electric cooperatives no electric companies sa Negros Occidental kag Visayas karon ari kita sa yellow alert subong mga katropa as of May 13 no so gin-check nato ni ibaraon ta because there's technical part of it nga kinahanglan nato ni explain ipahibalo sa pila ka mga kuturan ta ang ining nagaluntad nga mga sitwasyon diri sa Negros Occidental no kay ti by 4 to 8 kuno may ara sang rotational brownout nga matabo no inibangod mga katropa sang 11 ka mga power plants nga nag forced outage no that's why ginalabot ang ato ni GCP mga katropa for them to explain ano ang forced out the outage nga nag tabo mga katropa is it a stop operation system sa pila ka mga power plants naton diri sa Negros Occidental kag anong epektos ni no sa aton nga mga consumers kag sa mga electric companies all over Negros Occidental no 11 no may ara sang tanan 11 tanan mga katropa may ara sang apat pagid since 2025 duha since 2024 duha man since 2023 isa man ka power plant since 2021 while 12 pa are running pero daw gakulang ang capacity ni sini mga katropa for total of 57.2 megawatt available subong mga katropa no ang peak demand naton is 2423 megawatt there is na Western Visayas no ang available capacity naton medyo mga katropa ara na sa average kag sa level bro no ang aton nga available capacity subong is 2580 megawatt no ipa-text lang palihog kay daw nag ano siya base may ara sang mga ano sila well ang forced outage mga katropa nga nagresulta sa yellow alert diri sa Negros Occidental because of hindi sa amuna ka normal ang ginasupply o kung ginatransmit ng mga enerhiya sang aton nga ano sang NGCP sa pera ka mga halin sa mga power plants diri mga katropa pakadto naman sa mga area sa mga electric companies sa Negros Occidental amuna bi ang pagsimple nga pag explicar but gina-try naton katropa nga i-intindihon ini because kahapon pa lang may mga postings na nga grabe may mga brownout na bro ang sadya di ba mga katropa nagkinadobla sa dito sa mga lugar to kag sa mga solar companies to mga katropa ang iban to nagsinasala nagbakal sa ilang mga solar man to patakon siya ng solar amore abi mga katropa sa mga panahon ngayon usual eh nga nagrubong aton supplies ng Negros Occidental bilog ng Western Visayas we cannot ask NGCP as to stability sa aton supply because that's DOE pero we can ask probably sang capacity nga gina-transmit natin sa mga power grid natin bilog ng Negros Occidental ang istorya dari mga katropa apektado ang Visayas kag Luzon mo no so ang epektos ni may ara sa mga rotational brownout nga posible magaluntad sa pila ka mga lugar dari sa Negros Occidental kag Western Visayas i-confirm ta pa ni karon mga katropa kung tuod gid man alas 8 karon alas 8 tubtob alas 4 tubtob alas 8 ara karon ang may ara sa rotational brownout nga matabo mga katropa sa aton nga mga sa mga areas diri sa Negros Occidental Alright, para mabalanta ang pinaka latest development, no? So ginabatak na from red alert kuno, no? Karon yellow alert na. Mga katropa, ang Bilog Negros Occidental kag Visayas Grid, no, as of May 13, 2026, that's yesterday. Kahapon na mga katropa, no? Gusto nato na explicar ni because nga ti para hindi man ta magsalasalabla, hindi man ta maglalain kag ibang mga kuturan ta makaangkon man sa nagkakaigo ng impormasyon from the horse's mouth, no? Importante gid mga insakto nga mga balita, no? Nga mahatag nato, no? Ari karon sa linya nato mga katropa ang Corporate Communication kag Public Relations Officer sang NGCP. We have Ma'am Michelle Visera. Ma'am Michelle, may aga sa imo. Welcome sa programa.
1: Hello.
0: Ma'am Michelle, good morning.
1: Hi sir, good morning. Sir,
0: thank you. Pasensya gid disturbo ka namon anay subong, ma'am. Ari subong sa yellow alert status ang Visayas Grid. And ano ang mga factors of this alert status, ma'am?
1: Sir, no, bali, sa subong adlaw, ikatatlo na tangka-adlaw nga nagasigi release no, sa yellow alert. Kagkahapon, kag today man, may red alert pagig kita yung mga advisories.
0: Opa. Yes, ma'am. Go ahead.
1: Hello. Medyo hello, sir. Nag-echo siya, sir. Subong ang ano din. Mabatian mo ko, sir?
0: Yes, ma'am. Pero... ano, ma-call back to what? Para maka...
1: Yes, sir.
0: Sige, ma'am. Makuha kami li... Thank you. Ma-establish kami li connection sa imo. 8447, mga katropa. Muna ikahapon na sa mga Facebook pages, mga katropa. Kadahamo sa mga nag-post doon. Party sa supply. Ang sadya naman karon kahit medyo gasala-sala, pila ka mga kuturan ta. No? Hindi man sila magbakal sa mga generator mo. Kaya kung babakal ka generator katropa sa sining parahon, mahal man, magasto ka man, no? Pero ti amunay Japon ang pilaka mga concerns, ang pilaka mga kuturan ta, with the happening bless oil crisis natun, pagkatapos ang mga advisories as to supply ano natun, ang aton nga available nga supply sa Negros o kung sa Western Visayas. Pero kasi Ma'am Michelle, Ma'am Michelle, pasensya gid, medyo ga anong signal, ma'am, okay na?
2: Yes, sir. Better, sir.
0: Yes, ma'am. Ma'am, ang yellow alert, gusto namo nahatag ang pila ka may impormasyon sa pumuloy ito. Kahapon, medyo namo sa mga postings. Yes, what contributes these alert status na gini-issues ang NGCP?
2: Kitungod, sir, may mga ara kita, no, nga mga, ang role na isang NGCP para at least maintindihan sa ato ng mga konsumidor. Kaya nga, nagapamangkot sila nga at si NGCP ang nag-release ng yellow and red alert, no, nga mga notices.
0: Yes, ma'am.
2: So, kitungod si NGCP, antes magkadto ang kuryente sa ato ng mga nagkalain-lain ng mga electric cooperatives from the power plants, malabay anay sa transmission facilities ni NGCP. So, aside, no, sa highway, kami sang electric city halin sa mga planta sa kuryente pakag electric cooperatives naton kami man ang nagabalance ng supply kag sang demand. So since ang ara kami sa tunga kami ang nagalantaw kun enough pa bala ang aton nga supply para sa aton nga demand sa amo na nga adlaw.
0: Yes, ma'am.
2: So amo na nga 3 days ka third day na subong nga nagasige kami release no sang yellow kag red alert. Explain naton kun nga naga-release kita sang yellow alert. Ang yellow alert naga pahibalo na ang NGCP. It doesn't mean kung magambal kita nga yellow alert may power interruption dayon. So kung may yellow alert gani buod silingon mas nipis ang supply sa aton nga kuryente. Kag anytime nga kung may disturbance or di gani ma-disconnect ang mga iban nga power plants sa system, may possibility of the power interruption ng aton mga rotating naton nga power interruption or mapasaka na siya into red alert. So may kita nga ginahambal nga contingency requirement nga kung para normal ang aton system kinalan may contingency kita. Si NGCP man na ang nagalantaw no kung enough ang aton nga contingency requirement. Kung hindi gani enough gani ang aton nga contingency requirement kag may ara kitang operating margin nga ginahambal. So bali mo silingon may ara kita nipis nga supply sang kuryente kag nagapabalo kita sa aton nga pagkonsumidor nga anytime pwede siya magka power interruption.
0: Okay. So this time nipis ang aton nga ano nga power margin nga gina-transmit naton sa aton nga electric sa mga grids naton, Ma'am Michelle. So expect may aras ang rotational brownout. Anong available capacity subong, ma'am?
2: Sir, may ara kami no nga inog-release pa sa subong no. Uh-oh. Nga manipis ang may ara kita nga 3 p.m. to 4 p.m. nga yellow alert, and then pagka 4 p.m. to 9 p.m. Mm-hmm. naka-red alert ta ang Visayas. Sige sir, let's go back dito no kung yes, nga nag-red alert kita. Kung kagina naghambal kita nga ang yellow alert is manipis. Kung maghambal kita yung red alert ya wala na gid ya sang available balang extra.
0: Uh-huh.
2: Nga supply sang kuryente. Amo na nga kinanlan kita magpa-implement sang uh-huh. sang red alert nato no. So bali subong sir, ang aton sir nga available capacity sir, bali 4 p.m. to 9 p.m. no naka-red alert kita. As of 8 a.m. na siya nga forecast mm-hmm. ni NGCP.
0: Uh-huh.
2: Kami ara kita nga ang available capacity naton is 2413.
0: Uh-huh.
2: Pero ang aton nga gina-expect nga demand is mm-hmm. 2541. So mas mm-hmm. dako ang demand naton kaysa sa aton subong nga available nga capacity. Mm-hmm. Kagina nagapamangkot ka sir kung ano ang mga rason kung mm-hmm. nga naka-yellow kita alert subong because may mga unscheduled nga mga power interrupt, mga outages no sang aton nga mga generators.
0: Okay.
2: Sa Cebu kag diri sa Panay.
0: Aha. May record, may ari kami nakuha din ma'am, 11 power plants nga nag-force outage. When we say forced outage, stop operation sila. Okay.
2: Naka-disconnect sila, sir, bali sa grid. Oo. Pero hindi na siya scheduled kami ara kita yung mga schedule, nga may mga maintenance activities na sila, ya.
0: Yeah.
2: Pero sa Amoria, kung magamba kita nga forced outage, diretso, doka automatic lang sila na-disconnect sa grid.
0: Aha. How soon is la ma'am? Anong attitude sang reconnections nila sa aton nga grid?
2: Amo na siya no ang ginalantaw naton kay nagabasi man kita kung saan o sila maka-connect sa grid. So ang role ni NGCP is to make sure nga if ready na sila, kinala namon i-facilitate kag para ipa-connect sila liwat sa grid kay para makahatag sila sang supply sang kuryente. Pero as to the like ang timeline nila, hindi makasabat, no sorry sir, hindi kami makasabat sa kay NGCP kay si power plant sir, pero nila-inlain man na sila yung mga generating companies.
0: Yes, para klaro lang sa aton mga pumuluyo, mga katropa, ang role ya sang NGCP is gina-transmit niya ang supply sa kuryente sa mga power grids nato all over Western Visayas. Ang supply naman, it's ari niya sa DOE, ma'am, no? Ang available niya supply kung anong kadakoon supply ang available. But, klaro nga medyo nipisubong and the option kay tika mong gabalan subong sa distribution sa kuryente sa mga grids all over Western Visayas, possible of rotational brownout matabo.
2: Sir, I clarify ko lang no, nga ang role ng NGCP is we transmit power all over the Philippines. So balindi lang di rin no, kung naghambal kami nga naka-yellow alert si Visayas upod na sa ambilog balinga Visayas ang latest Samar, Bohol. So hindi lang kita ya ang affected, subong diri lang sa Western Visayas ya ang power interruption. Pero damo pagit ang apektado. Kag aside sa Visayas, ang kahapon ang Luzon man naka-experience man sila red alert. So amo to kay hindi man sila mismo makahatag kay NGCP sang available nila nga power dito sa PHAC. Kay tungod sila mismo dito ginakulang man. Pwede tani kung may available nga power si Luzon, pwede siya makahatag sa kay Visayas kay naka-interconnect na no ang Luzon, Visayas and Mindanao. So kung for example kulang ang Visayas, pwedeng makahakuha dito kay Luzon. Pero since nga si Luzon man naka-red alert man kahapon because ng mga forced outage man sang mga power plants dito, so hindi man sila makahatag sa aton diri supply. Amo pagid na siya.
0: Ma'am, ang concern sa rotational brownout could be province-wide, grid-wise. Grid nga epekto sini. Like ang, for example, Biro Negro Occidental, may brownout for this specific time. Ang mention to, kahapon until 9, naka-red alert kita. 4 to 5, 9 p.m. I don't know if I got it right.
2: Yes sir, oo. Bali may kina-assign na no si NGCP, may naghahambal na siya ga si Negros Power, si Noneco, si Noseco, kag si Noreco 1, kag Noreco 2, may mga loads na sila nga kinanlan i-drop per hour, depende na siya, sir, sa available nga supply sa amo nga oras. Kung pila ang demand.
0: Aha, at least okay. Pero may supply ta, ma'am. Amo lang klaro na, amo kay naga para hindi ta magpanic mala. May supply. It so happened,
2: yes,
0: we have to implement some rotational brownout to balance the supply sa kuryente sa mga grids naton sa bilog na Pilipinas.
2: Correct, sir. To clarify, may available nga supply is just that hindi lang enough no ang aton nga available nga supply sa aton nga demand. Kay tungod nga sa sobra siguro kainit, mas taas subong ang demand man. Tapos na mas nadugangan na gid kay mga power plants kita nga nagka-out sa system. So amo na siya nga may ara kita nga mga yellow and red alert subo.
0: Aha, okay. Ma'am Michelle, thank you for spending time, allocating this time para maka-explain kita sa pumuruyo ta angot sa nagakatabo diri sa ano sa nga rotational brownout probably nga implement sa ano sa aton nga NGCP. Ma'am Michelle, thank you gid. Salamat gid.
2: Thank you, sir. And is open lang anytime, sir. Call us, sir. Kay salamat ba, sir.
3: X-FM News.
0: Thank you so much mga katropa. Inyo na ba tayo mga katropa, si Ma'am Michelle Vicera, ang corporate communication officer natin, public relations officer sa NGCP diri sa Western Visayas, no? Ang bagay kiti ang aton pila ka mga kuturan nag salasalaman to. hindi ya generator gina bakal mo gapangita solar din
3: FM News.
0: Subong ang solar nagmahal naman no mga panels mo lang gina bakal to nag-amuni. Nagsalasalaman ang pila ka makuturan ta may supply sa kuryente, kulang lang. So ang pag-implement sang sa rotational brownout importante para mabalance mga katropa. Hindi man pwede nga ang mga electric cooperative sa mga lugar sa Negros Occidental i-brown out more for the whole day. At least mga katropa, nakakuha kita sa pinakamang impormasyon ang otsin ng mga biyan. No? 8:59 sa pagpakalagad naton, tanawon ta naman ang latest development karon mga katropa. No? While ang aton nga impeachment, article of impeachment was then transmitted already sa aton Senate. If they will convene today or probably by tomorrow para sa impeachment, para mag-convene bilang impeachment court. No, kung ready naman sila mga katropa. Not kagabi, amo na experience siya, amo itong tabo kahapon. Ang kagabi nga, hindi siya nami para sa mataas pumulunita. Mataas sa mga sa international community, no? Nga mismo sa Senado, nagkinagual to. Ang istorya, hindi kunuhalin sa gobyerno eh. Ang natabo itong linokpanay sa second floor lobby sa Senado kahapon, alas 7. Istoryahan tayo mga katropa, dugay-dugay sa aton nga palatuntunan kay lantaunta ang mga insidente as it happened. No? Ma'am Lilia Lobrado, morning. Salamat, kid. Ma'am Noe Hilyares. Kagamo na gid sang aton Senado. Kape na lang ta. Santon Coffee. Smile. Morning, tirada. Tiyas, sir. Morning, ah. Salamat, kid. Thank you. Salamat sa pag upod, no? Mabli Alobrado, ang diesel subong 74.7430. Ang gasoline is 84. Gasoline diri sa amon Sherwin. Sige, thank you. Nagbulo barato gid man sa man nagnubo-nubo gid man sa no. Pero kumpara naton sa nagligad to, mahal gi Japon. Nagligad to, ma'am, makabakal ka tag 48, di ba? Subong niya 80 social. Only in the Philippines ang natabo sa Senado. Hindi nami, no? Hindi nami sa amuning mga nagakalatabo do ka. Kung ikaw galantaw, ito ganyan, kulbaan ka man mo. Lantaw mo eh. Hala, dumutir wise lang. O, pagkatapos, damo pa ito mga polis, damo pa ito sa mga army to, damo pa ito sa mga marines to, nga naga... Anyway, karon na, struyente na mga katropa. Oras natin, 9 o'clock in the morning. Mga commercial ta, right? Balikan ta mga balikta ta. Pagkatapos sa mga panumdum. Standby mga katropa.
3: Bullseye XFM 90.3.

0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape. Pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Balancing ang mga komentaryo.
12: Further,
13: nilag-atras ang public opinion.
11: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isong pasalayan.
11: Ini ang bullseye.

0: Balik kita mga katropa sa pagpaparagad natin sa atong talatuntunan. Dirigid lamang sa Bullseye. Gina-check pa natin ang mga latest development mga katropa. Kung anong makuha natin yung informasyon sa Dirigida Patigayon nga nga Provincial Island Region Private Schools at Lifec Association Sports Event. There is Negros Occidental. If we can get updates na da, no? Pwede guys pagpakalagad na ito mga katropa, no? But kahapon, kagabi, ang nagluntad to ng mga sitwasyon sa lugar mga katropa dito sa Senado daw hindi gid sa amuna kanami, hindi gid sa amuna ka pleasing sa pananawan, no? Sa pila ka mga kultura naton diri sa pungsod Pilipinas, no? Mismo sa Senado nagkinaguan, may linupok to. Pakita na namon sa inyo mga katropa ang ining video kahapon nga nagluntad sa second floor ni lobby sa Senate building nga may napatian to primero may ara sa mga naga-drill ang bot kung sino to. Tapos may ara man sa pagkatapos ito mga katropa may ara sa linukpanay nga nagluntad. Ay, singko, grabe ba? Ha? O, ano ang sitwasyon? Ha? Naragluntad ko. No, tanawang tabi yung pinaka-update na rin. Pakita na naman sa inyo because nga mismo ang Senate President naghatag man sang iya nga update dito. Questioning nga, gina-attacke ka mismo? Ha? Aryo? Nan, asun-asun, nilupok niya kagabi. No. Dayon tara karon. Amo na iluntad mga katropa. Next naman nag advice ang pila ka mga awtoridad nato to clear sang area pagkatapos patyon ang mga suga dito, no? Pero may pahayag to si Senator Alan Cayetano, mga katropa. Kaya to ang mga majority, new majority nga nagakaukos mga katropa. Deriman sa statement, gin-confirm niya ang pagbaton sa ining article of impeachment sa Senado. Okay? Deri. So, amo na yung pagpahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, mga katropa ho?
1: Ano si Bato?
2: Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon. I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. Nakita na nagbabarena ng pinto galing sa, ng walls galing dun sa GSIS site. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP. Outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening, but I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do whatever. I told you, you're welcome to serve. But do not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po. Kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the numbers of the AFP Chief of Staff, etc. We're trying to get in touch, no? So far po, nagpre-perform yung Marines dito, yung USAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry, I have to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So, I'm relying on your prayers po. And I'm relying, kung may nakikinig from the government here, what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus how we will address that. So why is this happening at bakit may putukan nga dito? Please, please, someone respond, call us, let us know what's happening.
0: Ito mga katropa, papayag ni Senate President Alan Cayetano. Ang kung sa nagluntad. Alas 5 sa hapon, ang pinakamga impormasyon na kuha naton, alas 5 sa hapon, nagpabalo si Senator Ronald Bato de la Rosa nga may ara sa nga nataan na baton ngayon nga impormasyon nga posible ipatuman ang pag-aresto sa iya durante sang Senate session. Alas 6 sa hapon, sa gabi, ginkumpirmar ni Acting Senate Sergeant at Arm Mau Aplasca nga may ara sa mga presensya sang NBI personnel sa mga lugar mga katropa. No? I-presentata ang chronology of events dugay subong para mabalaan na itong karon kung paano ni siya natabo. No? By 6:30, nagpagwa sang pinakamainformasyon, desisyon ang Supreme Court nga wala sang natabo nga isuwan sang temporary restraining order based man sa request ni Senator Bato de la Rosa sa warrant of arrest nga gin-issue no sang international kunsang ICC. By 7 exact sang gabi, ginkumpirmar ni Aplasca nga wala na sang kunano pa nga mga tawo nga arestuhon sa Senado. 7:30 nagpatuman sang lockdown ang Senado mga katropa, no? Bangod sang ining na tabo dira mga katropa dito sa second floor sa lobby sang Senate building. Muna yung maninga oras na batian to ang gadril, no? Waita ka ba ko na, no? Kay sapyak nga building ng mga katropa, iyan ni ka-GSIS, ba mo, no? Nga V-building, okay? Kagdira, may sa likod sa mga katropa, may arak sa mga parking area nga dira gaagi mga senadores na tun, no? Nagpukalap po salat-salat to mga katapo sa media. Dirita makita mga katropa, ang media, ang kabuhi, bla, nga gina... Ano ta? Samtang tanang gatra sila gabanti, no? Kailangan makuha istorya mo. Kailangan makuha ang balita mo, no? By 7:13 sang hapon, sang gabi mga katropa sa normal naton, game pa ilalom sa lockdown ang Senado. Kagdriman, by 7:30 sang hapon, sang gabi, na baton man ang articles of impeachment sang Senado, ging kumpirmar mismo sang aton Senate President sa pagbaton siya ni mga katropa sang sining ginapahayag nga ano nga article of impeachment na transmit na, okay? By 7:45 mga katropa ginbalita ang sunod-sunod nga lupok dito sa sunod sang Senado, no? Alas 7:47 sang gabi. Okay, alas 8 nag-abot to si DILG Secretary John Vic Rimolya mga katropa. Kasunod pa rin sa panawagan sa Senate President kung anong kanatabo to sa Senado nga agin atake sila. No, ang term gingamit sa atong Senate President is atake sa Senado mga katropa. Amo ba rin termino? No, ginhambal ni Senator Amy Marcos nga the Senate is under siege, no? May ara sang pagpanulod, no, sa Senado abi. By 8:30 nagpagwa na sa pahayag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. angot sa sitwasyon nagluntad nga insidente dira sa Senado. By 11:50 mga katropa nag nadakpan ang isa ka lalaki nga nag paino-ino, no, nga miyembro sang media kag ginimbitahan sang ginimbestigahan karon sang aton nga mga otoridad ini mga katropa, no, nga mga sitwasyon. So medyo nagkamikos-mikos subong ang aton Senado mga katropa. First time ni nakita naton before sang EDSA People Power sa dason nga nagligad nga mga tinuig nga nag-amo na yung Senado mga katropa. Usually kita naton to ang kilos protesta ya dito sa Malacañang, oh, sa mga protesters naton. Now because duwa man ka factors mo either sa impeachment or sa arrest warrant nga gin-issue sang International Criminal Court sa kay Senator Bato de la Rosa. Duha man kabagay ang lantaon ta, no? Pero ang pamangkot gi Japan sa pinakamakuturan ta, kag kita man, sin Otto ang nagadrill, sin Otto ang nagpalupok. Because as of this time, mga katropa, wala pa sang, ano, wala pa sang balita, wala pa sang resulta. Kag hindi basta-basta nga palupok, ha? Asod-asod ni nga mga lupok, mga katropa, na saksihan sa aton pumuloy Pilipinhon dito sa Senado. This is the first time na nagsalaman ang mga senador, mga katropa. Lang taon ta, kung ano ang pila ka mga update nga dito sa Senado karon, mga katropa. That's why importante nakatutok ka mo din sa XFM, because anytime from now we'll give you an update, no, sa mga nagkakultabo dito sa Senado as of this time. Now, ang pamangkot sin o ining nga media nga wala madeterminer kundi insa nga outlet abi nga karon kabahin sang investigasyon sang aton nga mga awtoridad. Kadungan sang atong mga insidente, ginpahayag man ni Councilor John Vic Remolia nga wala sang NBI, wala sang CIDG nga ginmanduan nga magsulod sa Senado following sang natabo dito nga linupok, mga katropa, no, which was then confirmed sa presidente matapos gintawgan niya ang NBI, ang CIDG, ang DALG secretary, ang defense secretary, kawala sang deployment sa mga puwersa sang PNP sa sulod sang Senado para mag-serbi sa warrant of arrest sa kay Senator Bato de la Rosa, mga katropa. Wala. So ang pinakapampalaman ko taanon karon, ano ang natabo to? Now, pila ka mga punto, pila ka mga ginalantaw di subong is ano ang sitwasyon, no? Nga nagalunta dito, mga katropa. Now, at this point of time, pabalaw natin sa pila ka mga kuturan ta nga ang investigation sa karon sa nga sang aton si ID sa aton

0: na to na mga NBI, wala man sang police or mga army or marines nga nga gin deploy dito to arrest sa kay Bato de la Rosa. Now sa bahin sang gobyerno, mga katropa, medyo na batsagantang sitwasyon to sa Senado. We have now Councilor Wilson Bangamboa sa aton nga linya, mga katropa. Let's talk about this a little bit. The Councilor, good morning.
1: May nagtabo.
0: Councilor, may nagtabo sa Senado. Ano ang take mo, sir? Is it incident about sa impeachment? Is it the arrest? Is it a drama lantaw? What do you take, sir?
1: Sir, hindi tanan-tanan ba nga na nagkatabo sa Kongreso, sa Senado. This is all a race. Preparasyon inuwi for the 2020 presidential election. You're setting out the ground, the ground works already. Na siguraduhan nila na ang ilang kandidato ang magdaog in the forthcoming presidential election. So and that is the main goal. And all the rest of the others, mga senador, mga congressman, mga politiko, yung tanan-tanan niya posisyoning man yung talawas nila for the fourth time ng presidential election. Okay, so amubid na yan sa ito. Mayroon yung doon yung pampamulitika. So it is a natural thing diri sa Pungso Pilipinas. And so therefore, ang masiling ko, mabantay na lang ta, kasi hulatan na lang natin ang outcome sa sining rigodon.
0: Anong ginalantaw mo in the next few days, sir? Because there's the pending warrant of arrest for Bato de la Rosa, impeachment, some says nga, mga effort na lang ni para hindi madayon ang impeachment, para hindi madayon ang arrest ni Senator Bato de la Rosa dito sa Senado.
1: What do I say? A shift. Another shift of leadership in favor of the minority. Taking the new majority. So don't know. They're only ahead by one vote. So, what the hell, makakas naman nila si Bato de la Rosa, balik naman kita liwat sa majority sa grupo ni BBM.
0: Sir, I will take a little of your time. Let's historyhan ta. One is that ang arrest. Second is impeachment. What do you think the Senate is providing a protective custody sa kay Bato, Senator Bato de la Rosa, where may ara sang pending warrant of arrest from ICC? Is it appropriate? Is it okay lang? Natural niya power sa atong Senado?
1: Regardless, they will enforce the power of the president is clothed with immense power. Okay, all the armed forces ng Pilipinas is ara sa iya. Himoon ka di moon, naging na iya rin ang pagpadakot kay Bato. Okay, so wala ako sa may makita na hindi na nila kami moon. They're just buying time. But maybe the last final report will be the PRO request of Bato. So once ganito ang ginali nga siya o in competent court na mag-excuse ang warrant of arrest, dakpon din na sila daya. Kasi wala na daya may mahimo ang Senado. Okay, so all the empresas, ang executive branch, tumuon na nila tanan-tanan para lang madakop na nila kasi may force nila ang warrant of arrest.
0: So sir, ang key point di, once kami ara na sang desisyon ang Supreme Court, Party sa TRO, which kagab ihambal to gindenay naman ang issue sa TRO, kagin pangayuan sang comments ang mga ang executive branch diri para sa sining petition. But what if ever kung wala na may matabo da, most matabo is that possible ng arrest kag

0: ning protective custody kinatag sa Senado, madula na.
1: Yes. So they will just simply, under the rules, they will just simply turn over bato to the enforcing agency.
0: Oo.
1: So, wala na.
0: Oo. May epekto sa credibility sang ano yan, sa Senado, ang protective custody, because kada mo sang nangabal, sige, they're harboring sang sining ano sang suspect kag sang wanted person from ICC. Pero ti ambal sa Senado, sige ti amo man yung trabaho namon, ari kami nagtrabaho kami as sovereign amon trabaho bilang mga legislators, and they have to give us the space to work for work. Kay ti hindi mo pwede mapunggan ang mga senators mo, elected senators ko, no, nga nagtrabaho dito. So amo na abi,
1: pero depending na kung whose camp you are siding at or you are siding with. Kung upod kayo sa Duterte, at of course, nasiling ikaw na saktong dinobras ang Senado. But ang point din natin na at least ang gobyerno follow the rule of law.
0: Uh-huh.
1: No, din-exhaust ano yung tanantayan ng mga legal remedies ni Bato, antes ino nila dakpon. So, it must not subside mo lang na dahil sa lihi, you know, tapo ang kita Pilipino ya kwan mo lang na spectators mo lang ka, so the we don't want to trouble ourselves anymore sa kanyang problema ginatubang ka kay nadagod daw, we can only become spectators and ulatan na lang natin ang outcome sa Selena Rigodon. But the fact remains na gin-exhaust ang tanan-tanan na legal remedies ni gintagaan siya libwa, then at least somehow nalipay kita ba.
0: Ang lain, if mag-issue ganyan TRO, this will change the whole story siguro, Counselor?
1: Yes. Kung may araw na bigay yung TRO, kung din deny, so ginhatag naman tanan-tanan ng ligwa para kay Senator Bato. But whatever will be the outcome, something yung warang pabarest, respetuhin na lang natin.
0: Sir, sa impeachment, what do you think? Kagabi na transmit na sa Senado ang article of impeachment, and anong ginalantaw mo, when sano ang appropriate nga time for the Senate to convene as impeachment court and talakayo ng impeachment case against the Vice President, sir?
1: Siguro buhon man yung isang piyak na grupo o yung side sa mga BBM na they will get the majority. Okay, once they convene the impeachment court, na ang presiding officer, ang Senate President, is the presiding officer, nilaya. Na hindi niya pag-i-drill or ang hearing ako ng kaso. They will wait for it. Like once ganyan nga harap na nagatong ko ang major, ang new majority na iyan ni Sara Duterte, they will not proceed. Because it will not work in their favor. If they so, lakon, anay nila nga makawa, anay nila balik ang majority sa Senado. Now, tila na malalaga natin din ko kabuto ang kinalan nila to get the majority. So, we will expect that. Kung itipon pa, ang ibandang ng mga senador, promisa malala sa mga kaso nila subong na ginatubang.
0: Oh, ganit man.
1: You see? Do tayo mga siko sila na palaki sa mga kaso na ginatubang nila, makiklok mo lang na. So, that is how volatile ang politika din sa Pilipinas, because we are not a jolly debate to the party alliance chief as often as we change our clothes. Kung binaprotiran ang ilang interest. So, then we will expect that the loyalty will shift as often as it can towards sa mga personal interest ng kanyang mga senador.
0: So, hindi dapat magdugay impeachment impeachment nga complaint. Dapat lantaw nila and ma-convince as soon as possible. Ang epektos ni Abi, sir, deras guwa sang Senate eh. Nagdamo ang mga protesters mo.
1: Tapos na nangyagayo. Yung iba na mga protest case siya, bystanders na naipunta mo. Oh. Dito na na yung na siguro na mga kaladula kung magkala-anaw mga nga. Okay? It is not just purely incidental sa bias, but ang pinakadakong away na ang that's the majority of the Senate. Because kung mag-sili sila lang kayo ito, no, for sweet, magusto na kami ako sa lawyer na muna yung convene.
0: Oo. Aba gani?
1: You see, they are not in fact in trying to convene immediately the, the impeachment court. Based on for sweet na, na definition.
0: Oo.
1: Don't so, kung ara sa majority di will not convene immediately. Kung ara naman sa majority, makakuha mo sa majority, they will immediately convene the impeachment court. But we have to change leadership.
0: Okay. So, ang pagbasa ko, sir, kung hindi paplastado ni ang numbers sa new majority diri sa Senado, malapit sa malapit, madelayin sa pag-convene para sa Senado.
1: Because ang purpose ang new majority is to delay. In fact, not to convene the impeachment proceedings. Diba? Okay. Ang muna ba yung plano man?
0: Ah, grabe, no?
1: So, kung ang muna, hindi man nila gusto, you can win right away. Tapos, once ganding makakuha naman itong piyak na grupo, then we will convene and then proceed with the one with the with the proceedings.
0: Oh. Well, we have impeachment nga ikaduwa na and may mga impeachment cases before pa prior sang sining impeachment vice president. Sir, ano ang mangin pananawa naton sa NDE? Ano kay importante ni siya dapat ma-resolve nga ma-resolve ni siya ka mga bagay sa aton nga panggobyerno.
1: Whether we like it or not, ara naman na. I cannot, hindi magamit ko makamba kung I am king keyboard or not on the impeachment. But since the impeachment is already there, there is no other because but to proceed with the impeachment proceedings. And we will expect, I will expect that Sarah will be impeached. Okay? Imo on na nila. We are the sitting, we are the people. We are now the people, aras lang sa buong day kon mo. Sila aras lang sa buong sitting in power sila mo. So they will impeach. And disqualify Sara Duterte Turan for president. Rason kami nga dinatriparan ng kampiyak ng kampo na hindi advent na si Sara kaya nga Duterte will take his will take her her position kibaste ang dinaplano nilang padalaganan at Duterte. So amo din ang matabo ng tikata. And unless of course some intervening factor mga gasulot which God forbid sa akin kung nagsiling kitabi nga intervening factors na right again na yung Duterte sa inyo ba mga ko mga drastic things in government which I hope na hindi matabo.
0: We hope nga ang ining nagkatabo may pagtuon nga mahatag sa tagsa ka tao bra parte sa liderato politika kay well some nagalantaw man nga medyo do away sa mga dagko ng mga partido sa bilog Pilipinas. Sir Councilor, thank you gid, salamat gid sir.
1: Yes, as far as I'm concerned, I don't see the light. Pumayo na lang na siling ko na this will not end. Hindi siya magalambot sa ginatawag natin na civil war or anarchia. Mayo na lang na siling ko, but again, that is correct. Ganun ang observation mo na this is a fight between two most powerful families, the Marcoses and the Dutertes. About the rest of the others, kita yung mga Philippine home, mga pawns lang kita yan sa sining ilinaway sa duwa ka pamilya. Both are former son and daughter of so past presidents. May mga bulwarte ni sila nga duwa, may solid north, may solid south. Ang ginawayan din nila ang power, ang posisyon, at ang damhanan. So, we just hope and pray ako ng ganyan nga pangamuyo. Always na hindi lang maglambot sa piniruhay kag sa pinatunay.
0: Oo.
1: Ay, pwede niya nga, ginaway lang. Mr. Mrs. Jutay sa eleksyon, etc. etc. For the hope he will not lead to a full-grown civil war or anarchy diri sa atong tungsod. Salamat din sa rin sa mayong aga.
0: Thank you, sir. Salamat kin, sir.
2: XFM News. Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Inyo na ba niya mga katropa? Sikap Sir Wilson Jun Gamboa Jr. Ang nagakwa kita sa balak mga opinion sa mga public officials naton because kiti mga katropa, for me, may na-experience sa mga kita, may ara naman sa nasaksihan kita nga pagpulo-bailo-bailo sa lideratos po siya. May ara naman ta sa kaso nga nasaksihan about some impeachment. May ara naman kita sa pag-aklas sa mga soldado the response sa Pilipinas. Sa mga istorya sa Pilipinas, yun mo? Hindi, basta-basta. Grabe ka mga talento. Talentadong ni ang mga ano ta. Pinaka-recent mga katropa, latest development, ang Senate or ang nagpahayag, they can confirm sa Southern Police District nga ang suspect na dakpa na kahapon, no, atong responsable sa pagpanupok. Ang persona ginkilala sa kay Mel Aragon, 44 anyos, driver, kag empleyado, no, sang National Bureau of Investigation.
2: XFM News.
0: Okay. So ginahibalo pa karon sa atong otoridad ano ang motibo sang pagpanupok ng mga katropa. So duwani, no, ang isa ka driver kag isa ka katapo sang NBI kag ang media, isa man to ka media nga nagpakilala dito sa lugar. So subject subong sa pila ka mga ano ho, pila ka mga investigation sa ato Maragas Kapulisan. Anong motibo nila, no? Karon na mga katrop, antes na mag-commercial na, ipabati natin sa inyo ang statement sa presidente angot sa ni mga katropa sa naglunta dito para makahatag kita sa pagpainuino sa naglunta ng insidente dito sa Senado kagab e mga katropa diri sa aton para tutunan subong no, sa Bullseye.
3: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir.
0: Oh.
3: Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga doon sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita din yung ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant of Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ayun, dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano. At nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na nasunubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Alamin po natin. Kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
0: Amoy ito mga katropa, ang papayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Naangot sa insidente na nagluntad ito mga katropa sa Senado kagabi. Nakibota, taranta, nakatutok sa social media dito sa lugar kung anong posibleng matabo. No? Amo itong mga sitwasyon daw, hindi sa ka-welcoming ba na? Sa aton nga pila ka mga ahensya sa gobyerno nga nagluntad. Well, may tuwa na ka persona, no? Nga ginabutang sa ano, gin custody para imbestigahan. Oras naton, aras 9:40 mga kutropa, makomersyal ko na eh. Balik kayo ta pagkatapos ni standby.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balansing ang mga komentaryo.
4: Friendly,
3: yung nag-attrust ang public opinion.
5: Objective.
3: Franka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Sa nabiling nga mga irutlo ng mga katropa sa aton nga palatuntunan, thank you sa mga katropa naton nga nagupon sa aton palatuntunan. Thank you. Kung kis, nagpaminsan na malanta. Ang away ni, why matay labot di, no? Away man is politika nila mo. Hindi naman gusto, no? Well, we ask the government, mga katropa, we expect na ang aton nga presidente will do much he can to clean sa katong nga pungso. Ang mga buaya to, ang mga baboy to, nga nagbaboy sa mga sa kwarta kag sa proyekto sa gobyerno. Ara pa Japon gara yaw daw. Gagwa man sa Japon. Ha? I hope mabalik-balikan tani mga tropa ko. Permit ni kina balik sa aton nga mga kauturan because nga somehow ang nimi nga event ga kalimtan ta. Nagaka-entertain ta sa nagakaltabo mo, no, sa national, pero gakalimtan ta ang demanda sa tao. Di na to mga tao, to mga nag-benepisyo to sa taman, tao sa gobyerno sa bungo. Ha? Kay kung lang taon ta mga insidente ni, resulta lang niya mga katropa sa nagaluntad sa nga korupsyon, ha? Kag-agaway sang gahom sa aton nga gobyerno, sa aton pungsod katropa. And hindi naman igar, kabalo man kita subong, no? Nga palapit ng eleksyon, palapit na ang pinili ay gaprepara ng mga kandidato subong sa mga posisyon na gusto nila, kwao nila, no? Nga padaganan nila. And hindi nato malipod the responsibility ng Pilipinas, mga katropa, ang aton nga politika ginapadlagan sa dlagko ng mga personalidad gamhanan sa pwesto. No? Amo na bali rablak no? Ang power, absolute power corrupts absolutely. That's why may demokrasya. That's why may harap kita mga katropa ginambal. Nga balance eh. Nga gahom no stawo sa pag parabot sa mga grievance niya against government, against the system nga hindi paborable sa iya. Ang tao nag-demanda man sa accountability para sa mga public officials natin. Even the person that we demand accountability from these people. No? How soon nga mahatag ang hustisya para sa tao? Ang politika ni kag-impeachment ni mga katropa, ang binipisyos ni mga lagko, ang mga politiko. Ha? I hope na ni mapabagong sistema. Pero at this point of time, wala eh. No? Bisa na, nugapungko nga presidente da, sinugapungko na mga officials gobyerno, amo Japon. Gakalatabo mga katropa, pungko na sila. We arat ng handom natin, arat ng suporta natin. Pero as times goes on, ha, nagayambo man gahong nila. And eventually, these people, nga nagapungko sa pwesto, hampangan naman ang gahong nila. No? Gamiton ang gahong. No? Para ma-retain ang gahong, ma-retain ang power, kag makahimo kag paggusto sa himoon la
8: News.
7: No, paggusto sa sang ilang mikos-mikos na kuno pa ang tao amo man Japon naghahando man sa Japon kun sino nga mga tao sino nga mga politiko mapungko da to change the system to change sang at sa mga practice na nga na kaugalian na bala sa mga ano ta sa mga public officials ta. ang ganitanay, ang porsentuhanay, ang mga proyekto nga para sa tao, ang mga programa tani nga ginpunduhan para mag-alibantar sa kapigaduhon sa responsod. No, why Japan eh? Hindi sa muna eh. Wala ga katabo na mga katropa. Until sa sining panahon nga nagluntad na ang ginagualdra. I hope mga katropa, ang aton nga pumuruyo will have that realization that politician may come and go. No? But ang aton nga quest for justice, no, para sa pumuruyo nga ang aton nga ginakontribuer nga mga taxes, mahatagan man sustisya, mahatagan man sang insakto nga pagtamod sang atong gobyerno nga makambal ta nga okay nami igli nga gina deduct sa akon kay makita ko man ang serbisyo di mabatsagan ko man serbisyo. Anyway, muna, no, buwas naman ta mga katropa, 9:50 pagpakalagad ta, buwas naman kita para talakay sa pila ka mga update, mga balita diri sa aton para tuntunan. Thank you, salamat gid sa pag-upod sa pila ka mga kultura naton. Bantay ka mo sa pila ka mga public affairs program because nga ti ang ining issue parte sa prisa abla, mga katropa, we'll check on that, no. Hatag naton pila ka mga information sa naga. Because ti may ara na to sang nagpagwaman statement ng KBP to about sa access ng mga information. Mas maayo gani dapat may ara sa mga focal person bala ng mga istorya ta, update din mga katropa. It's not about ano nga mga kontrata pang ginambang nyo bay mga katropa. Ang importante na sa ang update man sa sitwasyon sa mga billeting centers na to dali, no, hindi ka access sa media to eh. Hindi makakuha kita sa mga informasyon to eh, no. May ara sa mga reports mga katropa ginkawatan ng mga delegasyon, no? Delegado sa aton nga prisa, but we hear no answer at this point of time. So hulatan ta, no? Karon na aras 9:50 na pag panganagad taw ito oras. Thank you, ha. Buwas naman mga katropa. Sa ngalan sa aton technical partner, kaupod naton si katropang Jody Rivrigano, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton naman CEO President Dr. Green Lito Oy, ako naman si katropang Win Salinas, nagpaalam. Tutu buwas, God bless.
4: XFM 90.3. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang herbal soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis.

0: Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil. Sister
1: Pain. Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Exciting!
4: Exciting!
2: Southon Plus Gold!
5: Kaya nga pala, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Southon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Southon Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Southon Plus Gold!
6: Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Southon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Southon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Southon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektive. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na maging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Sister Pain.
11: Ay, ako si Blan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Galing, bago pa maglala ang palaki na dating ko mula isa. Sister Pain para dero-derecho ang training.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: subong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya!

0: nga tropa. Isa naman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. 24 oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
1: Exciting!

0: Hello?
1: Ako yun eh, Gino. Si Mr. Lauron.
0: Mr. Lauron?
1: Oo. Nagalakat ang inatlaw. Ang nagatugang man ang interest ang utang mo sa akon.
0: Ako matuod.
1: Nagsiling ka nga hulaton ko lang ang pagbalik mo halin sa probinsya.
0: Apang kinanglan ko ano yung bulig mo.
1: Ano nga bulig? Ang ginasukot ko, among dako mo nga utang sa akon. Kagdako na kayong kinanglan ko nga kwarta. Kagmapilitan ako nga magpasaka sa imusang kaso nga istapa. Kung madugayan pa ini.
0: Indabag na ini, Mr. Lauron. Apang buligyan na ako na makubra ang insurance sa akong pamilya.
1: Apang nakaibalo kagad na hindi mo makuha ina. Mientras buhay pa sila.
0: Nakaibalo ako sina. Pero maghulat-hulat ka lang anay isang pilakadlaw.

0: Ba, nag-ring naman ang cellphone ko. Si Mama? Sabdan ko. Hello?
1: Gino, anak! Ay, oh, Diyos ko!
0: Oh, Ma? Nga nga nag-ibig ka? May natabo bala?
1: Gino, anak! Hindi ako makahibalo kung saan ko iniisugit sa imo. Si Lani, si Boy, kag si Victor, patay na!
0: Ano? Patay na? Nagalahog ka bala, Ma?
1: Wala ako nagalahog. Patay na sila. Patay na ang mga utod mo. Kag hindi lang ina. Pati si Arnel, ginahilanat naman subong. Kagamo man ang imo amay.
0: Ma?
1: Ay, po, Diyos ko. Kinakulbaan ako, anak. Kung mahimo, magpauli ka, anay. Kinahadlok ako. Kinahanglan ko ang bulig mo.
0: Ote, anong silisang, doktor? Anong ilabalatian, Ma?
1: Kulira.
0: Kulira? Saan ang matabuhin na?
1: Base ko nung may virus ka nagtapik sa pagkaon sa mag-birthday sila ni. Kagsubong, ginausisa ang nag-cater sang aton pagkaon.
0: Kaganong resulta, Ma?
1: Wala man kuno sang tao nga nabiktima sang ila pagkaon. Kino, anak! Hindi ko ginmabaton kung may malayag nga matabo sa imo, amay. Kagamo man sa mga utod mo. Hindi ko ginmabaton.
0: Maabot ako dira, Ma. Maabot ako dira, boss.

0: Nag-ring naman ang cellphone ko. Si Mama naman ini. E di gani, si Papa. Kaya may malay naman yung ibalita. Sabton ko. Hello?
1: Bes, si Toto Gino bala ini? Ako ini, si Injang. Ang inyo bala kabulig?
0: Ah, oo, kilala ko ikaw. Nga, anong kinaglan mo?
1: Ay, abo Diyos ko.
0: Anong natabo? Nga naghihibi ka?
1: Ginsugo ako ng Iday Emilia nga magpanawag siya imuto. Kagibalita nga nagalalain man siya. Nagasakit man ko nung yatyan. Kagsang nagkanto siya kay Tuto Bitong sa ospital, naabtan na lang niya ko nung napatay na ini.
0: Ano? Patay na si Papa?
1: Ay, oo to. Oo, kagto. Pila ka oras lang nga napatay ang imo amay. Nagsunod man dayo ng imo Iloy.
0: Ano?
1: Oo to. Kag kun magpauli ka diri, base kun ikaw naman ang malatnan. Ang ibang gani nga kabulig diri eh. Naghali naman. Kinadlok sila nga base. Ang ibang gani nga kabulig diri eh. Naghali naman. Kinadlok sila nga base kun malatnan man sila sang balatian nga kulera.
0: Maabot ako dira.
1: Eh, pero to, kung magpauli ka, base kun malatnan ka man to. Kay wala na gid sang nabilin sa inyo nga pamilya to. Wipe out na gid sila tanan.
0: Maabot ako dira. Bahala na. Bye.

Pero sa hindi ako makapati. Apang matuod ang insulay sa kabulig. Wipe out sila tanan. Kag ako na lang nabilin. Kag bangod ako na lang ang buhi. Ako ang manubli sang tanan ng insurance. Oh, madamo na ako sang kwarta. Madamo na.

0: Kung makuha ko ng insurance ang ako na may kagiloy, pati nang iyasang mga utod ko, bayaran ko ikaw sang tanan kong nautang sa imo, Mr. Lauron.
1: Pwede na! Apang kinahanglan! Ihatag mong tanan nga papilis para masaylo sa imo ang ila insurance. Kinahanglan, magkahatag ka sang ila death certificates. Nasa diin, nabutang ang kabangdanan sang ila kamatayon. Kag may pirma man sang doktor.
0: Okay, buhaton ko ina.

Dapat lang na nag-untat na ako sa pagpamulong. Hindi na ako makasarang mag-uyat sa mga balatian nga tama ka Pilagroso. Hindi na ako pagtugtan sina sa Board of Physicians. Nakahibalo ka man sina. Nakahibalo ako sina, Doktor. Pero nakahibalo ka man nga makasarang ka pa magpamulong. Amo sining buhaton mo? Kung ano man ang matapo, padayunon mo lang ang pagbaton sa mga pasyente nga maluyag na magpabulong sa imo. Halimbawa, inang mga pasyente nga may balatian nga hapo o kunidigani high blood. Kung amo lang sina ang bulungon mo, pasugdan ka sina sa board nga magpadayon sa pagpamulong. Hindi ka magpalibog, buligan ko ikaw.

0: adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
1: edukasyon,
0: edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang

0: sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag hyperglycemia. Mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric na may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Exciting! X FM 103.9.

0: kag magpusta sa palumba sang kabayo. Sino naman balang masabad ngini? Sabton ko. Hello?
1: Ako ini Gino. Si Maris.
0: Maris? Sino nga Maris?
1: Ah! Nalipat ka na sa akon? Wes, pahanon dumun ko ikaw. Ako ang babae, kagin pasalig mo nga ipakasal. Kagbangod hindi ka pahanda, ginpilit mo ako nga ipahulog anay ang ginabusong ko nga aton anak. Apang handa ka na, wala ka mang gihapon nagpakita sa akon? Hindi ka na gani makakilala sa akon? Kagkaron, gusto ko nga bayaran mo ang kabuhis ang aton anak. Bayaran mo ang kahuyanan na ginhatag mo sa akon. Bayaran mo ang tanan nga halit na gintuga mo sa akon pagkatawo, tagkalag.
0: Bayaran ko ikaw bisan pila sa isa ka kondisyon.
1: Ano nga kondisyon?
0: Sunugod mo ang sulat na ginpadala ko sa imo.
1: Ano? Sunugon ko? Sunugon ko ang sulat nga among pamatuod sang pagtunto mo sa akon? Bayari anay ang tanan nga sala mo sa akon. Kay sunugon ko ang sulat mo sa akon. Gino, madali na lang maubos ang akon pasensya. Ihatag ko na lang ang sulat sa piskal. Kay nagahulat ng akon abogado. Bye!
0: Hello? Hello? Ho, animal. Animal? Naisan ako sa babae ngayon eh. Ang laong ko, kung mahapos ko lang siya nga malutsan. Pero hindi kali. Sa madrason niya si Mana, maupod ako sa akong duha kaabyan. Mapusta kami sa palumbas ang kabayo. Kag nagapati ako na magadaog na kami. Kag kung mabayaran ko si Maris, makapahuway na ako sang iya pagsinabad sa akon. O, nagsala ako. Nagsala kita ko sa pagpadalas ang mga sulat sa iya. Kaya balang ginbuhat ko pa ito. Ha?

delikado pa lang buhaton ko. Agad mapunggan si Maris sa pag-akusar sa akong dayon. Kinahanglan na makakwarta ako. Agad mahatag ko ang ginapangayon niya nga kwarta sa akon. Blackmailer ang animal nga babae. Aha, gusto. Buwas, mapusta kami sa palumbas ang kabayo. Kagun magdawag si Henry o kung si Luis, makahulam ako sa kwarta nga ibayad kay Maris. Amo na lang inang paagi, agad mapahipos ko ang babaeng

Dag Doug's Henry. Dag Birdy Camino Luis. Oh, di malas. Apang makahulam ako sige sa kwarta kay Henry. Makahulam ako.

0: tiyag mo, sir?
1: Medyo madala ko pa man ang lawas ko. Pero nakainom naman ako sang bulong sa sakit siyang tiyan. Ah, sige. Mayayin lang ako. Nabangkaroon sa gabi. Gusto ko nga aray kalantere. Ibasi kong may isugo ako sa imo.
0: Ati, oo, sir, ah. Pisliton mo lang ang buton ngayon, ho. Kay maabot ko dayon, ah.
1: Ate, sige, miss.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyong paboritong estasyon XFM.
1: Exciting, bro!
2: Yes, to hell!
3: The secret of hell.
4: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
5: Yes.
4: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo sa ni Dok Leo?
5: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Nun ang problema, gid ni mo sini, sa imo sa nga pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, mm-hmm. kaya diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Mm-hmm. Ang kalabanan gid diri sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid.
5: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
3: Suffer Plus Gold. The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
6: Gusto mo ba ng

0: secrets of hell.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasin yung mga joints, posibleng mabalda. Ang yasin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sergiosil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga lalaki naan man actually nga nagsuffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon. Correct. Ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init.
1: Mm-hmm.
3: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: Sunthon Plus Gold.
6: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sunthon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo.
14: Turbo.
13: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
17: Si Michelle Legale, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nga kaputlay sa pagpinto sa
16: other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili
1: sa mga butika.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabaka sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko.

0: XFM Time Last Jess 43 na mga katropa may nga kasyudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsinig ka man sa bukabain sang Kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ng Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes, Mayo 14, tuig 2026. Kagsubong agang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
1: XFM News Sentro.
0: Kita naman mga katropa, mag-inop na ihumalin din last 10 si Bebya sang aga, tuto ba last 12 si Sangudto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues nga tututukan, talakayan ka diskusyonan siningan law sang Webes.
1: Sentro.
0: Sa mga nagamonitor na dira subong sa aton, paagi sa ilang nga mga radyo, sa social media, o kon sa streaming app, mga katropa, tamyawon, tas lablana, isang good morning, may aga!
1: Sentro!
0: Ote, mga katropa, di na kamo?
2: Di na kamo?
0: Matamat na!
1: Sentro!
0: Kaya kita na din mga katropa mag-tutok sa pila ka mga importante nga mga issues sa national, local, international, kag madamo pa mga katropa.
2: Ari na sila! Larga na!
1: Sentro!
0: Sa mga nagatutok na subong sa aton sa XFM Bacolod. Aton nga radio frequency mga katropa, ara kita sa FM band. Kag mabatian nyo kami sa radio frequency mga katropa nga 103.9 kag 96.7.
1: Sentro!
0: Sa Northern Negros, XFM, Sagay City naman, sa radio frequency mga katropa nga 87.5.
1: Sentro.
0: Kag sa Southern Negros, XFM, Cabancalan City, sa radio frequency naman mga katropa nga 106.1.
1: Sentro.
0: Kag mga katropa, mayara magkita sa Negros Oriental, XFM, Canlaon City.
1: Sentro.
0: Mabatian nyo kami drama katropa sa radio frequency naman. Nga 98.5.
1: Sentro.
0: Niyaraman kita mga katropa sa social media sa Facebook ha. Atong nga Facebook fanpage siya muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mabatian nyo drama katropa ang tanan ng mga updated ng mga balita kag also ang mga programa na makatag sinyo sang kalingawan kag impormasyon. Kag meraman kita sa YouTube, no? Amuning XFM 90.3 Bacolod. Please subscribe for our YouTube channel, mga katropa. Kag meraman kita sa ginatawag ng official streaming apps ng XFM Philippines. Maskin pahapos pagid sa inyo, mga katropa, ang pag-access sang tanan ng mga istasyon sang XFM Philippines. Bangod, mga katropa, mabatian dira ninyo ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Halin sa ano mga katropa, no? Luzon, Visayas to Mindanao. Madownload nyo na mga katropang streaming app ta sa Google Play Store app. Pangitan nyo lang XFM Radio Network. Mabatian dira ninyo mga katropa ang aton nga kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Subong nga, gano'n ba lang mga kaundan? Sa aton nga talakayan, aton diskusyonan, diri lang sa Sentro.
1: XFM News.
3: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro.
0: Tinguan ta dugay-dugay mga katropa, no? Makapakigangot kita with PDP Laban, Deputy General for Visayas, si Attorney JV Hinlo. Mga katropa, grabe ang natabo gabi sa Senado, no? Gabing kinagual, no? May mga naglinok panay pa. Sandig sa investigation, mga katropa, hindi magnubo sa 30. Kapin 40 kalupok ang nabatian sa sulod o kung sa ikaduha nga panalgan sang Senate building.
1: Sentro!
0: Hindi, mga katropa, hindi tulog lawag yung lupok nga magamuna kadamuin. 5 kalupok, okay lang na. Ba maglabot kapin 40 ang lupok, ba kadelikado na na yan?
1: Sentro!
0: Hindi na siya mga katropa, lawag lawag nga pagbailuhan na isang lutang nga muna kadamu. No? But the under investigation ni karon and also mga katropa, no, may update naman nga which is nahingadlan na ang nasambit ng persona nga sa likod sa pagpalupok dito sa Senado. Ginaligan mga katropa kung si Rindy Regan confirmed sa Southern Police District. Ang suspitsado na nadakpan na kagti mga katropa ginatudlo may kang tanan sa pagpalupok sa armas lutang sa sulod sa Senado. Ini mismo gin-verify nga si Mel Oragon. Si Mel Oragon, 44 anyos mga katropa, isa ka driver sa National Bureau of Investigation. Ginkumpirma sa mga otoridad mga katropang pagdakop sa suspek matapos ang shooting incident kinatabo kagabi kag nagluntad gid ini o ko nagcause sang kinagual
1: sentro.
0: O naghinaplaag tong tanan nga mga sibilyas na media to. No naghinaplaag to. Ti mga katropa, ginakuha pa sa karon ang CCTV footage to review the such incident sa sulod sa Senate building mga katropa. Kaya nga ton diri subong nga ginalantaw. Sinugid bala ang nagahambal o kung nagasugid sang matuod? Oh? Kay una, nagambal si Melvin Matibag, NBI chief mga katropa. No? Ambal ni Melvin Matibag, hindi ito yakong tawong nagpalupok. But, ari gumawa sa investigation mga katropa, nga mismo from NBI gijagali, no? Ang ginaligar, nagpalupok mga katropa, no? Sang armas lutang kagabi. Di, ang pahayag naman niya sang Armed Forces of the Philippines, no, ni General Chief of Staff Romeo Broner Jr. nga hindi Armed Forces of the Philippines ang nagpalupok, no? Di, ginpanginwala ya, no? Kalakip na diring mga Marines. Di, pahayag diring ni Broner, no, una nga ginpanindugan sang AFP nga kabahin sang routine deployment sa mga vital installations ang Marine Security and Escort Group. Oh. Pero ginpahayag ni Broner nga na istorya na kuno nilang commander kag hindi sila kuno nagpalupok bangod ara sila sa support. So ang OSAA, Office of the Sergeant at Arms, ang nagpalupok kuno. So ti ano ni? Nagbalos ang Office of the Sergeant at Arms sa NBI kabangdanan nga kapin 40 gid ang na record nga lupok sa sulod sang Senado. Di mo ni mapunggan ang reaksyon sa publiko mga katropa kay damo nagasiling. Kita mga Pilipino, kita man mismo nagapinatsyanay. Na international media na kahuluya kuno sa aton. Kita-kita lang gid man ang nagadumalas Pilipinas. Bansig kita-kita man lang kuno, nagaunay man.
1: Sentro!
0: Tsakto. Tiyan mo nang ambal sa iban nga mga eksperto, nga which is nagpabutsyag sa ilang pagkadismaya sa online, sa social media. Tituod mo na mga katropa, sino man nabigaroon ng hindi na mag-hambal sila? Sino man nabi? Ipokrito ka na hindi mo yan, nga i-deny mo na yan. Nga kita lang gid mga Pilipino, kita man mismo nag-unayay, nag-pinatsyanay. Kaya bangod lang ginang mga katropa sa kanya-kanya nga mga pananawan, may mga kanya-kanya nga mga ang aton nga perspective, no? And aton nga ideology mga katropa, just like the situation sa karon sa insurgency, blah. Tiyan mo na yung masubo mga katropa, kita-kita naman lang na day, at the end of the day, kita man lang yapon, din maginang panay, magdinang panay sa ulihima.
1: Sentro! Ba?
0: Kwanta na karon reaksyon si Attorney JV Hinlo mga katropa. Kag may issue niyo ang sa prisaan eh. At kwanta na karon reaksyon si ano, ang focal person mga katropa sa nga prisaa, no? Nagapaday nga prisaa. Nga si Jake Lawrence Mercado, no, focal person for events ang prisaa mga katropa. Angot sa nagpagwa ang kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas sa KBP, angot ni sa ilang pagkadismaya, no, sa nasambit ning event mga katropa because there are some issues nga which is the kinanglan man dapat talupang doon sa ano mga katropa, no, sa prisaa organizers. So, tikwanta na karon komento, anong pahayag diri sang focal person sang prisaa mga katropa?
1: Sentro!
0: Alas 10:53 na kagiban pagkikaroon ng mga update sa syudad, da probinsya, kagiban pa. Ato man diri karong mga tropa tutukan kag talakayon diri lang sa sentro.
1: Sentro sa mga balita.
3: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro.
0: Alas 10:53 na mga katropa, ipakilala ko blanay sa inyong ultimate trio sang Yes to Health. Ang ultimate trio sang Yes to Health, mga katropa, muning Santone Plus Gold, Santone Vitamin C kag Premium D3. Ang Santone Plus Gold, mga katropa, herbal capsule ini, no? Gintingob ang mangosteen, amargoso, malunggay, ahos kag spirulina. Para makabulig ini, mga katropa, dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man na o kon malignan. Mataas mga blood pressure, imo sugar level. High blood ka kung diabetic ka. Mga katropa, kung ano pagiging mga balatian nga doon naghahatag na sa inyo sa kabudlayan, do gahasol bala sa inyo sa tanan yung aktibidad na doadlaw, blaga o braka. No, doon nagaperwisyo, simos nagsakadlaw. Ari blood, doadlaw, mga patubar sa Santone Plus Gold, mga katropa. Let's make it a habit. No, para madula na ning ginabatsyag naton sa aton nga ikaayong lawas para maging okay gid kita, no?
1: Sentro.
0: And also mga katropa, may Santone Vitamin C man kita. Ang Santone Vitamin C naman niya mga katropa, made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas nga manggaran ng gid sa vitamin C. Gintingob naman ini mga katropa sa isa man ka kapsula. Agud nga makabulig ini sa aton mga katropa. Malikaw sa kung ano nga mga balatian nga dalasang pagkambyo sa klima, kainiton, no? Ulan-init. Hindi na mga katropag at tuluhaw ang mga sipunobo, trangkaso, kagilana at kagbadamo pa ng mga balatian. No? And also may katatlo mga kitang members ng Ultimate Trio, ang Premium D3. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 mga katropa. Gintingo binis sa isa ka soft gel, agad nga makabulig ini pa healthy sa ito nga mga cells. Makapabakod sa itong katulanan, kag makalikaw pa sa ato mga katropa sa mga infections nga cause ng bakterya kag viruses. Mabakalin ni tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nginamtang tra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Syudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa, kag sa Generica. Don't forget ha, sa online, sa Shopee, mabakal man ninyo ina.
1: Sentro.
0: Alas 10:55 na. Padulungan tang PDMPD. Siningat yun, hibalo na to mga katropang lakat sang panahon. Siningat law sang Webes.
1: Sentro.
0: Doon sang sano lang tanag piyong, no? Pagbuklat na to, bow, Webes na. Sano lang tanag sulod sa Lunes, subong Webes na, buwas, Biyernes na. No? Amo na nang ginabantayan sang tanan, Chaktoman.
2: Sir, yes sir.
1: Sentro.
0: Oh, ginalong ang Friday. Iti pagkabuhas sa ay, salamat, makapahuway-huway ta.
4: Wow, ka-perfect!
0: Pero galing ti mga katropa, ang aton nga, ano mga katropa, no? Relaxing tang nga adlaw, ti hibaloon ta kung maayong chimpo. Okay, ti siyempre mga katropa, basta weekend, daan niya, no? Like, pag ini-weekend, pero ginaano to ng weekend. Muna ko nung mga adlaw, yung mga katropa, ginaano na siya, ginalong na sa ibang sa atong. Siyempre may mga outside activities kita.

Basi may atag sa Tonsang Dugang Development ang PDM PD mga katropa sa subo nga panahon, no? Kay dito do may low pressure kita nga ginabantayan. Kay basi bala ang atoning nga pagpahuway-huway bala. Ati basi mag ka-experience kita sa pagulan-ulan. Pero nagligad to do kadali lang mga katropa do pila lang to kadlaw ang sunod-sunod sa pagtupas ang ulan nga do yung pa-experience sa ato, no? Pero do ano gita? Do nagpatayan pagit sa Gapo mga katropa ang kainiton sa ang tiyempo. Ang ati amo ni subong ang naghahatag man sang kabalaka sang iban sa aton diri subong. Sige, oo. Dugaring lang. Okay, no problem. Karon na lang, balikanta na lang na sila. Kasi kun alang-alang sila bla mga katropa.

0: mga katropa, dire kita no sa ato ning first discussion kay ari mga katropa, this is one of the hottest issue subo. Sentro. Anong inibilang mga katropa ka seryoso, no? Kay ti yesterday may ano sila no, may session sila kahapon ang Senate, which is their plenary man, no? Ang pagtipon sang tanan ng mga senador, mga katropa sa Senate building. And they have their, ano man, no? Session, mga katropa. So, afternoon pa lang yung daan kahapon, sang hapon pa lang, may mga, ano na, may mga, do masiling bala naton nga may something, ano na, no? Do hindi mo nabla mambal nga, ano na siya, mga katropa nga, oh? Do hindi gin maayo, ha? Kay because first place mga katropa, na-remember ninyo si Senator Bato de la Rosa nag-file sa temporary restraining order sa Supreme Court. But the Supreme Court mga katropa, do wala ini gin ano sa Supreme Court, no? I think not sure that about the term is denied mga katropa. Temporary restraining order for his arrest, mga katropa, because the ICC or International Criminal Court confirmed, no, nga may pending warrant gid man siya. So, mga katropa, sa malipot nga pulong, dalakpon na si Senator Bato de la Rosa. Dalon dito sa Daheg, Netherlands. Upod to sila ni former President Rodrigo Roa Duterte. No? Kay sa kaso, nga na dalaheg di siya, sa crimes against humanity. So ito yung mga katropa, kahapon, the session is ongoing, but nabalaan siguro ni Senator Bato de la Rosa kahapon nga ang iyang at gina-file ng TRO sa Supreme Court, doon na lang alang. Ito yung nagwa siya sa during the plenary session. But he denies nga nag-leave siya kay ti. Amuna ko no, gin-deny, but mga katropa, recess nila akong break. And then after, nagbalik siya. Oh. But we didn't expect, the public didn't expect kung ano ang madason ganatabo. To mga katropa nga nagtililipo na tanan, no? Nagtililipo ng mga senador na guluwas la tanan after the session kay may impormasyon mga katropa kagabi o kung kahapon nga dakpon at any time si Senator Bato de la Rosa after the plenary session sa Senate. Sentro. Tingnan mo ito mga katropa, ano na, doon nag-binungkalas na, doon nag-sinala na sila. No? May picture ka na? Palikot na sa mga bisan video lang bala? Oo, nan. Oo. So ito yung mga katropa muna ito, no? Doon nag-sala na sila. Ti after sine, mga katropa, no? Dito, nahibaluan siguro ni Senator Bato de la Rosa, hanggang dalakpon siya. Well, ti ano na no, do may mga pagpanindugan man ng ibang mga senador kay ti syempre ang majority dira sa karon. The majority now is Duterte, pro Duterte group ng the majority sa Senate. Ting minority ya nagbaliskad na sila na to ni Bam Aquino, Senator Rizal Ontiveros. Oh, Rizal Ontiveros will always be on minority side gid man na siya. No. Ti majority black na sa karon mga tropa, ang Senate President is Senator Alan Peter Cayetano. Nga nanindugan mas si Senator Alan Peter Cayetano during his leadership, wala sang may madakop or kwaon nga senador samtang siya mismo ang Senate President. Di, amo na mga katropang natabo, no? They are protecting Senator Bato for the possible arrest. Nga dalon si Bato sa ICC. Di mga katropa kagabi to make the story short, nga naglabot sa punto nga may naglinok panay. Ginaligar mga katropa, may mga katapo sa NBI ang nagatingwa nga magpenetrate sa sulod sa building by drilling sa isa kapartahan dito sa may GSIS building. No, ting, pag sulod mo da, do may ano lang man da, no? Hindi man nasa siguro mga katropa maglayo. Again. Posible nga lipoton toguro nila. Because amo naman lang to ang pinaka-ideal nga lagyan para makasulod sila sa Senate building to arrest Senator Bato. Sentro. Ha? Huh? Pero galing ti do ito do nalang-alang to, hindi ko successful ang plano nila. Tob-tob nga naglabot sa punto nga may shots fired ng mga katropa. Sentro. As na-mention natin a while ago, kapin 40 ka mga lupok ang na-record kag nabatian sa sulod sang Senate building. Mga katropa, kuwaan ta ni reaksyon. Oh, ang sabayan sang PDP. Because Senator Bato, Senator Robin Padilla, and Senator Bongo are part of this political party, ang PDP laban. So check na to mga katropa si Attorney JV Hinlo. Ano ning iyang paglantaw mga katropa? Angot sa sininga ano no? Angot sa sininga hitabo kagabi. Sentro. Ano ning ilang mga paglantaw? This is a diversionary tactic gid man bala nga ginahimo sang subong administrasyon dira sa Senado sa pagpanguna or pag lead ni Senator Alan Peter Cayetano para si Senator Bato de la Rosa kuno mga katropa makapalagyo. Di subong may mga information na nga nagwa based sa mga reports sang sang national media no nga si Senator Bato de la Rosa together with Senator Robin Hood Padilla ang nakapalagyo na uko nakagwa na sa building sang Senado. Sentro. Mga ano oras? Based sa aton diring information nga na-receive mga katropa between 3 a.m. and 4 a.m. kaina, kagahon, no? So, we're not really sure mga katropa if this information nga nag-surface sa social media para mapalabot sa publiko mga katropa ang matuod. Sentro. No? So this is another big question naman, no? Kay tima katropa during the time sang pag-abot ni Senator Bato dira sa Senate, no? May mga presensya sang arang presensya sang NBI. Kabangdanan mga katropa ginsulod man ini ni former senator Antonio Trillanes the 4th mga katropa. Kay ipakita ya no ang matutod nga kopya sang arrest warrant from the ICC mismo ha oh? TMO to gani nga dalaga ni Senator Bato graming dalaga ni Senator Bato kaginlaot to siya sang mga NBI agents perting dinalaga na ito no grabing taripa ni Senator Bato sang dalaga niya pero tima katropa nakasulod to siya sa Senate building and nakasulod gito siya mismo sa session hall kag dito ay makatropa ginpresentar nga ako ginlaot ginrisling ko sa mga NBI agents oh? Pero ti mga katropa ginlockdown to ginsiradaan to ang Senado so ti amon isubong mga katropa ang natabo no for how many days Senator Bato stayed inside the Senate building. Sentro. And then mga katropa, unexpected nga mga incidents for the following days mga katropa after Senator Bato arrived sa session hall last Monday mga katropa, no? And then ti amo na ni may naglinok panay na. So kwaon ko na lang bisi Attorney Joe Max Ortiz, no? Attorney Joe Max Ortiz na lang kita. Sentro. Kay mga katropa, this is one of the remarkable day. No? Ang kahapon o po ng kagabi. Sentro. Mga katropa. Kay ti, siyempre, sa akon nga pag ano ha, sa edad ko nga amune, gabantay man kita mga katropa sa mga updates during sa national, especially sa politika man. Oh, may wagay ko kabati nga may mga nagalinok pa na isulod sa Senado mo. Sentro. Doa mo na lang gito kagabi mo. Tima katropa, we're not really sure for the motive, no? Di ta kasigurado kung si Mel Oragon gani. Even though nga he's an employee of National Bureau of Investigation and also a driver, will be part sa sining linok panay mga katropa. Driver kasang NBI, No? Driver ka sa NBI, ti amo nang dako nga palamang ko tanon dira. No? So, amo ni subo mga katropang aton nga dako nga pamangkot dire, no? Kun ano gid ni si Mel Oragon, 44 anyos. Oh. Matapos gin confirm sang Southern Police District nga siya ni ang suspect sa asod-asod nga pagpalupok mga katropa, oh, dito sa sulod sang Senado. Oh. Kuhaan ko na lang katropa ang Christine Juan tabi si ano si Trite si Ma'am Franz Castro. Tinguan tabi, no? Si former representative Franz Castro. Kuhaan ta ni siya sang reaction ano ni ang mahambalya mga katropa, oh. Tagalog na siya. No? Para ma tala kahit ani bilang makatropa sang maayo kahit siyempre kinanglan naton sang further discussion sa sining incident sa sulod sa Senate makatropa, which is this is not a joke, ha? No, hindi na siya makatropa labutaw nga hitabo to nga naglabot sa punto nga may mga nagalinok panay. There are reactions and there are comments through social media, oh, based on the reactions of the sa publiko mga katropa nga tiyan mo na, no? Just for the suspected individual about sa krimen dipinsahan sang amuni or whatsoever patarabi nga mga komento sang pumuluyo o kon sang publiko mga katropa angot sa sini nga issue sa karon, ba? Ti ginaprotektahan ko no si Senator Bato and there is speculations man allegedly mga katropa, no, diversionary tactics para malikaw sa pag-aresto si Senator Bato mga katropa. Central. So, makuha kita sang reaction sang iban nga mga sang aton nga mga experts today, mga katropa, no? Ari makaupo nato sa piyak linya si former representative sang ACT Party list si Congresswoman Franz Castro. Central. Kong magandang umaga po. Welcome dito sa XFM Bacolod. Kasama niyo ngayon si Katropang Andrew Kong. Good morning.
1: Hello, good morning, Katropang Andrew,
0: yes,
1: at sa inyong mga taga-subaybay dyan sa
0: Bacolod. Bacolod. Yes po. Kong, maraming salamat sa inyong time, no? Kong, yung nangyaring kagabi sa Senate is grabe talaga, no? Kong, any comment po sa ganitong nangyari sa Senate kagabi, Kong?
1: Well, parang ako sa personal ko, no,
0: yes, ma'am.
1: Mula pa noong May 11 na dumating si Bato sa Senado,
0: oh,
1: at nagpalit ng liderato or nagpalit ng liderato sa Senado hanggang buong sa dumating yung NBI at nagpakita ng warrant of arrest. At ngayon na nga, ang balita ay ano, no, nakatakas ko daw si Bato daw,
0: yes,
1: ma'am, pero hindi pa confirm.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung nangyaring kaguluhan,
0: oh,
1: part yan yung tingin ko orchestrated.
0: Na
1: plano, mm-hmm, ng mga Duterte supporter senator.
0: Mm-hmm.
1: No? Kaya nakita naman natin ang kanilang ano, no? Kanilang naging pagpilot. Diba? So, talagang nakakagalit,
0: okay,
1: nakakahiya sa ibang mga at sa mga tagalog sa mga mamamayan ng Pilipino.
0: Yes,
1: itong ginawa ng liderato ng Senado.
0: Oo.
1: Kaya bago din ito ng pag-delay, nakita natin yung pag-delay ng impeachment trial.
0: Mm-hmm.
1: No? Kasi na-focus na yung tension ng tao dito sa kay Bato, sa ginawa ng liderato ng Senado, at hindi na doon sa impeachment. So, ang galing ng orchestration nila, no? Ang galing,
0: yes,
1: ng drama,
0: mm-hmm,
1: itong mga DDS senator,
0: okay,
1: at saka si Bato.
0: Mm-hmm.
1: Kaya talagang, kung ako, titignan natin, itong si Bato ay isang fugitive.
0: Okay.
1: Fugitive senators na tumakas,
0: mm-hmm, yes, pa, ma'am,
1: sa batas, no, ng,
0: okay,
1: international law.
0: Mm-hmm.
1: Tumakas siya. At kinanlong naman nitong si Cayetano at saka yung iba pang mga senator,
0: mm-hmm,
1: no, yung obstruction of justice.
0: Mm-hmm.
1: Kaya talaga ang laki ng kasalanan nitong mga senador na ito, si Bato, no, sa mamamayang Pilipino.
0: Okay. Kung kahapon, because may mga informations daw na si Senator Bato daw is nag-file ng TRO sa Supreme Court. Correct? For
1: yes.
0: Oh, but
1: hindi naman
0: yes,
1: ma'am. Grant pa.
0: Oo. Oh, correct me if I'm wrong, denied po yung right term, di ba? Denied by the Supreme Court yung ma'am.
1: Parang ang well, usually ang nasabi natin denied na yon.
0: Okay.
1: Pero nahinihingan ng mga statements or ng opposition yung iba't ibang concerned agency including the executive. So tingin natin hindi naman to urgent, no? Urgent motion.
0: Okay.
1: Nangyari kagabi, the more na dapat ang Supreme Court ay hindi niya dapat bigyan ng TRO.
0: Okay, ma'am. Kung and then if we trace the incident before this shots fired na nangyari doon, narinig na putukan. Kung may information daw na receive yung kampo ni Senator Bato na may ano daw, no, talagang huhulihin na siya. Kong, no? So this might be triggered incident talaga ako kasi parang pinipilit ng NBI na makapasok doon sa Senate building and then ganun nangyari yung putukan.
1: Well, wala ba tayong confirmed na information about
0: yes,
1: that?
0: Yes, ma'am.
1: No, na may nag-drilling daw na
0: yo,
1: mga
0: ho.
1: FBI.
0: Yes, po.
1: So, come to think of it, logically, paano gagawin niyo ng FBI sa property ng GSIS o
0: okay.
1: sa property ng Senate?
0: Yes, po.
1: Hindi ba? So, parang walang sense.
0: Okay.
1: Yung
0: okay.
1: ganon. So, ano bang, hindi nga nila matukoy, bakit nag-drilling eh? Tapos biglang sinasabi na lang nagdi-drilling for what? No, so hindi natin confirm yung ganung ano no, yung ganung
0: yes po. Okay.
1: Balita.
0: Yes po. Kung ganitong nangyari, may mga ganitong pangyayari, may mga information din na online, lumalabas online na this is all about parang ano eh, no? Parang drama talaga eh. Just to let Senator Bato daw escape. For his arrest, Kong.
1: Yes, kasi napatunayan niya na eh, na valid yung arrest warrant galing talaga sa ICC.
0: Oo.
1: Kasi noon, parang ano lang eh, parang chismis lang yung warrant
0: okay.
1: of arrest.
0: Mm-mm.
1: Ngayon, dun sa ginawa nilang drama, mula po ng Lunes, ay naipalabas talaga na talagang valid ang warrant of arrest. So, anytime, kahit sinabi naman ng DOJ, anytime, pwede siyang i-arrest. Diba? Kaya gumawa sila ng ganong eksena. Nakita nyo, lahat halos ng mga Duterte senators ay nag-video, personal video para para makita ng mamamayan na mukhang inaatake sila or ano. Pero yung pala, naghahanda na si Bato at saka si Robin no, na papatakaw. No, kaya yun, maghinto na lang tayo ng confirmation.
0: Yes, ma'am.
1: Mamaya kay ngayon tinitignan ko nga yung minomonitor ko nga yung
0: yes,
1: balita.
0: Okay, ma'am.
1: Na kung dyan si Senator Cayetano sa Senado para ma-confirm.
0: Okay po. Kung dito ako mag balik ako ulit kung sa tanong ko na si Bato posible na nandyan pa rin po ba sa Senate or there is a big chance na nakatakas na daw ko kasi may informations din na lumalabas na around between 3 a.m. and 4 a.m. daw tumakas or lumabas ng Senate building premises kasama si ano si Senator Robin Hood Padilla. Kong?
1: Yes, oo, may mga reliable source tayo nakita pa si Robin
0: yes, po.
1: Sa BRT ng Terminal 3 na andoon.
0: Okay. Kong, dito ako sa impeachment, sa lakad ng impeachment. Kasi maraming nagtatanong, yesterday or kagabi lang, dumating na din yung transmitted na impeachment for Vice President Sara Duterte. But kung this is the time na daw mag-convene ang Senate, Because it's already arrived, the impeachment from the House, and then

0: make a decision kung if the Senate will be impeachment court talaga, Kong?
1: Wala kasing balita noon, katropang Andrew.
0: Yes, ma'am.
1: Kasi ngayon weather po.
0: Yes,
1: supposedly walang ano no, walang plenary. Pero siyempre,
0: okay,
1: ito ay impeachment trial naman.
0: Yes, ma'am.
1: So, pwede. Kaya lang sa nababalitaan natin, parang wala nang ina-announce si SC Cayetano.
0: Okay. Oh, nga no. Because we can understand naman kung na kasi nangyari kagabi, so there is a big influence din sa decision na gagawin ng mga senador dyan for the pag-convene na for the impeachment, no? Kong?
1: Yes, oo. Mm-hmm. Malaki yung ano, malaking epekto.
0: Okay.
1: Yung nangyari kagabi, mm-hmm, na mag-debate talaga, no? So, ngayon, parang tinitig lang kung wala mangyari convening.
0: Yes, ma'am.
1: Kaya baka sa Monday, tignan natin sa Monday kung sila ay magpo-convene.
0: Okay. So, Monday yung expected na araw for the convening ng Senate. But kung ano po yung mensahe natin sa lahat ng mga Pilipino na nakikinig sa iyo ngayon, Kong?
1: Well, sa ating mga kababayan, ano, nakita natin ang nangyari ngayon sa Senado na palagay natin ay ano talaga ito, pinlano, orchestrated para makatakas sa pananagutang itong si Senator Bato. So, kailangan talaga na muli tayong magkaisa para talagang maaresto, mahuli, no? I-push natin ang lahat ng mga government agency na talagang mahuli itong si Bato para panagutan niya yung kasalanan niya sa ating mamamayan.
0: Okay po. Kong, thank you very much for this discussion and sa inyong time. God bless you, Kong.
1: Thank you.
0: Yes, ma'am.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Congresswoman Franz Castro, former representative sa ACT Party List. No? Well, di kabalo naman kita, mga katropa, given naman yung ACT Party List nga they are against Kidya sa Duterte group, no? But mga katropa, we need still more information, no? Mga katropa, para sa sining insidente. Kaya hindi man kita maka-direct silingin nga, oh, si Senator Bato, why nata sa Senado? Diba si Senator Bato yan, natulugan na to yan. O kung naburawan lang ba? Siyempre, kapoy man mo, no? For how many hours man dira siya daan ng mga katropa, nag-stay dira sa Senate, di, wait, nakabalo kung ang iyang pagpahuway, husto, kung hindi. Siyempre, mga katropa, ha? Ang imo pagpahuwaya, basta imo balay, basta hindi imo, basta wala kay si mga balay, laing gid niya. No? Basi kapoy ka lang. No? Basi ti kinanglan mo lang gid jobla mga tropa magpaliwaliwa dira. Patawhaya mo na ibing imo kapinsar kay bangod sa insidente kinagamong nagakalatabo dira sa sulod sang building. Ti ikaw mismo ang apektado man na. No? Halos na nani. Mga media to. Oh, national media, mga empleyado sa Senado, tinagkramaal to. Bangus sa
2: Sentro.
0: Amo na lang nagkakalatabo dito mga katropa. No, which is at stake tong kabuhi sang tanan. Diba? Oh, nabutang to sa risgong sang kabuhi, ang kabuhi sang tanan. Bangus sa natabo mga katropa nga pagbayloan ni sa lupo.
2: Sentro.
0: Tika delikado na ya, no? So ti mga katropa, we will wait for the further announcement, for the further investigation sa sining insidente dito nga natabo sa sulod sang Senate building mga katropa. Kaya ang Philippine National Police gani sa karon, no, nagambal man sila nga they will have mga katropa meeting para mabalaan kung si Senator Bato de la Rosa ang ara pagyapon sa sulod sang sang Senado.
2: Sentro.
0: O konti, confirm gid man mga katropa nga nalagyo na siya. No? So, amo pa na ang hindi pa maano gid sang aton nga gobyerno. O ang mga otoridad dito mga katropa, which is gin under na magani sa full alert status ang Philippine National Police eh. No? Gin under na sa sa full alert status ang kapulisan after natabo dito sa sulod sa Senado ang mutong nga insidente.

0: Sentro.
1: Ito good man eh, no? Hindi tama na mapunggan ang reaction sa tanan ba Diyos ko. Lagi na anonis laman. Makauluya gid man. No? Makauluya gid man to. Diba? So, let's wait and see. Kung ano gid man ni mga katropang ilang investigation sa sining natabo dito nga kinagamo, Linok Panay do tayo na lang magpinatsyanay sa sulod sa Senado mga katropa.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 11:25 nasugpunan ta kay iti mga katropas lega problema dito sa Dinak Panay kay Senator Bato. Are ay tampa sa Pilipinas. Oh, ting presidente ta din ko no. Silipas ang iban nga ba siguro gin po kaulan isa ka nagmurag-muragan siya tao. No, abi kay tuyo gin po kaun nyo mo tiyo isa kabalong nung kakalatabo. Are mga katropa oh. Ang Kapigaduhon. Istorya sa Kapigaduhon. Mahal sa balak, kamahal sa Balaklon. Kagun ano pa daw mga katropa nga may kalangtanan sa ekonomiya, nga which is number one issue sa karon sa pungsod Pilipinas. Kag amuni mga katropa gina prioridad sa mga pigado ng mga Pilipino. Kung paano ta masudlan tinis da kanta. Sa pangadlaw-adlaw tayo nga galastuhon para may kaunon ta upod pamilya ta. Mabatas mo bilang pamilya mo nga may kaunon? Tulukol mo lang nga ginaguto? Aring mga katropa, after sa mga kinagamo nga nagaluntad sa Senado, ang kagutom sa pungsod Pilipinas, nagsaka mga katropa ito 23.2% ng kagutom kuno. Almost one in every four Filipino families experience involuntary hunger in the first quarter sa sininga tuig. Based ni mga katropa sa reports ng Social Weather Station o kung survey ni nila. No. Ang ining period mga katropa, record na nila starting from March 24 up to 31. Survey, ginpagwa ang survey, ang results ng survey, kahapon, considering sa din mga katropa, nakita nga mayara sa pagsaka, ginman, sa naka-experience sa gutom sa Pilipinas. 23.2% mga katropang saka sang ginagutom. No? Ang ininga kagutom mga katropa it is linga why ka nagkaon pamahaw, why ka nagkaon panyaga, o kung why ka nagkaon sang panyapon. Ambot si dingon ni mga katropa sang sininga gutom, waay nagid kaunon.
0: Sentro.
1: Oh, wala nagid kaunon at least once sang tinalikdan nga tatlo kabulan.
0: Sentro.
1: Te. Ano pa na wala mga katropa? Masolusyonan ni Blayhan sa sining mga itabo kay nagamos Senado impeachment o kung whatsoever da nga mga pabolitikal nga pabolitika nga pangatakis bo.
0: Sentro.
1: Kay tay mga katropa last November 25 or 2025 nagsaka manidaan mga katropa into 20.1% ang na-record. No? May kang tanan sa ginagutom ng mga Pilipino. Ito yung mga bulan sang Marso, mga tropa. Actually, May naman kita. So, ang ining survey na kuha ni in the period of March. So, sa sinang bulan, 23.2% ang ginagutom. So, amunin sa mga tropa, at least once in 3 months. Why naging kaunon? So, amunin ka pait sa aton, sumong kaluluo yung Pilipino ng pigado. Damo gali sa ginaguto mo.
0: Sentro.
1: The latest hunger rate mga katropa na comprise 17.7% based sa mga respondents ha? Nga nagsiling ang ilang pamilya naka-experience ang moderate hunger from 15.6% and 5.5% ang naka-experience ang severe hunger. Ito mga katropa at least no last year hindi gadya tanto mo nakadamo. Kahit nahot lang. Very, very seldom, guru mga katropa, seldom. No? Minimal ang inang akaso, ang inang insidente. Nga, waay nagid sang kaunon o kung gutom nagid bilog nga lang. Tingnan mo na subong mga katropa nga ito, hindi nga pinigin na punto talang diri vlogi na palabot talang subong sa publiko. Ang ining mga hitabo sa Senado, sa Kongreso, kag mismo ang presidente naton, why ni nila naibaluan yung mga katropa? Why nisli labot? No? Di nisli magpadalom sa sining mga issue. Di na itong promisa ni Kiko Pangilinan to ng Pilipino nga magutman during his Senate campaign to. Oh. Dosugid man is Kiko na eh. Kiko gito. Oh. Ba? Do, dumduman yung mga reaction sa unang, do Kiko ka? Oh. Ang Kiko at termino sa unang, do kung makakaladlawan, bla, do komedyante ka? Do ka muna mga katropa. Tiyari subungo, ang sinatanay nila ni Ruben Padilla, ya mo itong iya nga ginapadalman man. Eh, dari mo makita mga katropa kung ano ka mga, ano no, ka mga immature ang aton ng mga ginpangpili ng mga senador. Agod nga magdumala sa aton. And kung sino pa ito ang mga kongresista, ang mga katropa nga, wala sila ilabot sa aton ng mga pigado ng mga Pilipino. Magotman ka dito, lukol ka lang nila. Ya? Sino ka gidyaw? Oh, sino ka mo? Inyo na yung desisyon, ngayon papungko nyo kami eh. Ba? Malabot ka na sa punto mga katropa nga mamun sila sa aton. Why naman ni bang basulong kung di ka muman? Pilang buto, bakal nyo, bakal namun sinyo, plow?
0: Sentro! Ba?
1: Pila lang to kalibo ang nabato nyo, pero nga mo niya, binilyo ng kamol na mo niya. Kasi nakong pasalamatan na mo sa inyo, kay kami ang gipapungko nyo dire.
0: Sentro!
1: Kaya mo na sila subong mga tropa ka mga wala huya. Eh, ano kita ang mga Pilipino? Hindi mo ni mga basol kung tanan, nag-alsa sa ilang baluta. Ha? Huh? Gano'n sila, ga-react na sila, pinangakig. Pila ka mga unrest, mga katropang nagapabilin si Gapon sa puso Pilipino. Pila Gapon ka mga protesta nga itong experiencean kay because sa sining pagdumala, kagpagkapyot sa aton, sa sining mga politiko, nga kuno abigin sa liga naton during the election, bangod nga abi mo, grabe, puro ka matura ng ginabuya nila. Sa aran sila gali, mismo mga katropang sa pwesto, puro na lang kabutigan.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alason si Media na mag-pause kita for a while. Sugpunan taning iba pag mga updates and developments. Pagbalik sa Sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: The Secret of Hell.
4: Kaabala kinang lanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi, or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: ka. Kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubod sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa Untapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
10: Mga produkto ni Doc Kiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen herbal capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
11: XFM 103.9.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
0: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
0: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Centro. XFM News. Centro.
15: XFM time, alas 11.44 ng mga tropa nagabling na ito pala tuntunan ng sentro. Padayin rin ako po si katropang Franz Sandro Burgos. Kaagting wanta ni makapakigangot with Sir Jake Lawrence Mercado, ang focal person sa prisa. Mga katropa, no? Ang ibaloon tani. Ano ang sabahin sa prisa organizers, mga katropa, nga amuning natabo, no? Nga may actually do may statement of dismay ang KBP sa mga organizers, mga katropa sa prisa. No. Mas may no mabati anta ni sabahin sa prisa akon nga amuni, no? But ti mga katropa and then involved padri ang ano naton ang iban nga mga radio station ti way naman tada may mihimo da kay ti ilaman amo. Ano pa man tada bi kay ti. Syempre mga katropa na ginishate man sila ya nga mangin as the media partner, no, for this prisa. So ti ano ni ang sabahin niya sang organizers nga which is ti dapat mangin transparent sila mga katropa para sa media agud nga maka-cover sa event, no, and in some other sports, mga tropa nga nangin kabahin sang prisa subo. Mga katropa, well, ga ano man kita subong, ga expect man kita nga makatag sila sang komento kay ti do naghatag na ni subong sang or nagpabutyag naman ni mga katropa sang pagkadismaya ang KBP. No? Dapat ani mga katropa maano ginisla ito do man natulpang dan lang man kita bla sa prisa, no? Nga do hindi ni sila magbukas para sa aton sa media. Kag isa pa ti dapat ang media dara do tananda do nagaluyag man mangin mag-cover dira, no? Aton makapagwa man sang dugang mga detalye impormasyon sa natabo ning sporting event kani. Mga katropa, makaupo na to sa piyak linyang focal person sang prisa si Sir Jake Lawrence Mercado. Mga katropa, oh, para sa sining talakayan, yeah, after sang statement sang KBP, mga katropa. Sa piyakan linya, si Sir Jake Lawrence Mercado, focal person for events sang prisa, mga katropa. Central. Sir Jake, good morning. Welcome to sa XFM. Sir, kaupod mo subog si katropang Andrew.
16: Hello, sir. Good morning.
15: Yes, sir. Sir Jake, thank you sa imong time, sir. No, Sir Jake, welcome diri sa XFM. Si katropang Andrew ni sir. Sir, ando ni sir ang comment sa karon sa prisa after the statement yung ginpagwa kahapon sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kung KBP, sir, about their dismay regarding sa organizers of this sporting event, man. Sir?
16: Sir, medyo choppy. Doing okay, hindi tayo klaro.
15: Okay. Sige, mabalik kami ah. Oh, sige sir, balikan ka naman sir.
16: Sige sir. Can you repeat it, sir?
15: Oh, okay na sir, okay na sir. Klaro na.
16: Medyo
15: okay, sige. Balik ta. Okay. Centro. Balikan ta si Sir Jake Lawrence Mercado, focal person sa prisa, mga katropa. mas may na lang gini kay may focal person sila, no? Para makuanta man sila sang side. Mga katropa, no? Adjust lang kita anay gamay. Sige, nga gabong ko lang ni siya katropang Chris. Short discussion lang ni sa iya. Kay basing oras na malang-alang man mala, no? Sige, balikan natin Sir Jake. Okay. Sir Jake, good morning, yes, Liwat. Okay nang akon si Lord? Okay na?
16: Yes, okay, yes, na, okay,
15: sir,
16: na.
15: Sir, ang ako lang hindi nga gusto ipalabot nga pamangkot, sir, dapat may comment ni ang organizers sang Prisakay. Kahapon, dumagin pagwa ni nga letter ang KBP nga they are, doon na dismaya sila sa organizers sang Prisaa and especially for the pag-cover sang iban nga mga media entities sa sining sporting event man. Sir Jay?
16: Sir, as the regional executive director, I am not really authorized to answer the question regarding sa KBP na ito na concern. Si Doc Mark, our national president, yung magsasagot, sir, no, regarding sa concern. And okay, as far as I know, nag-usap na sila. Yung KBP and the rest, okay, of the member of the media,
15: yes, sir.
16: Doc Mark met them already. And I believe na-discuss na po yung mga concerns regarding doon sa issue na na-arise sa amin as organizer.
15: Okay. Pero, Sir Jake, possibly there is ano lang, no? Do misunderstanding lang ni Ayhan?
16: Siguro, I leave na lang to Doc Mark regarding sa KBP talaga na, okay, ano, sir, no, na issues.
15: Mm-hmm.
16: And I believe it was already resolved by,
15: okay, okay,
16: Doc Mark and our, okay, committee
15: so
16: member for BPR relations.
15: Okay, so that's it,
16: and,
15: no?
16: And yeah, na-meet na niya lahat yung mga
15: members
16: sa KBP,
15: okay,
16: and napag-usapan nila yung, well, mga dapat na pag-usapan.
15: Yes.
16: And in terms of communication, in terms of misunderstanding, it was also raised during their meeting, and it was already resolved.
15: Ah, yes. Okay, mayo manggali, no? That's it, no? Na-resolve naman. Pero, Sir Jake, ano so far ang, ano, ang mga, kamustang inyong ongoing ni nga sporting event, sir, sa Prisa? Kamusta, sir?
16: Subong, sir, manog tapos na gid kami sa mga hampang.
15: Okay.
16: Nag-championships na gid ang aton nga mga games. Dululungan, ganit. Subong ang mga awarding, I've been going to a venue from one venue to another. Dililungan gid. Actually, ari ko dito sa Saints ko.
15: Yes, sir.
16: Para mag-attend sa awarding. Itapos naman aton nga table tennis. Ang aton nga basketball men. Tapos naman dito sa araw.
15: Okay.
16: Ang football naton. Tapos naman sa bago pag sa UNOR. Ang softball naton. Tapos naman baseball. Tapos na badminton is ongoing. Our basketball boys karon sa hapon sa SM City Sky Hall. Tapos ang aton nga volleyball, tapos naman ang beach volley may ara pagit Japan hampang buwan, championship buwan. So far do anos tanan nga mga sport tapos na gid subong nga adlaw except beach volleyball.
15: Okay.
16: Yeah.
15: Are. Sir Jake, do may mga ano lang kami, do may mga na-receive man kaming information bala. Kamusta ang safety and security for our athletes man ya? So far.
16: In terms of security and safety, very responsive ang aton nga mga police.
15: Yes, sir.
16: Very responsive ang aton nga mga barangay panos naton.
15: Yes, sir.
16: In terms sa mga security, if kinanlan nga kay ma-add sang security just like sa mga basketball na kinanlan SWAT. Ara, sir, ang aton nga PNP,
15: okay,
16: no?
15: Yes, sir. Yes, sir.
16: Sa partners ponte.
15: Oo.
16: Not only sa city, no? But outside the Bacolod ng mga playing venues natin, very visible ang aton nga mga police. So, security, in terms of security and safety, wala naman masyadong concern,
15: okay,
16: na na-arise yung ating mga delegates.
15: There is a, ano lang, sir, do may question lang sa amon, no? Ngaging palabot. Because there are vans, which is may mga ano sang prisaang nagagwa sulod sa mga subdivisions there is Bacolod. Regarding sir sa housing, may mga nag-rent ng mga ano ng mga athletes or do naga-transient lang, sir?
16: Yeah, sila na ang mga nag-internal actually gapangita pala sir sang pasok man sang ilang nga budget.
15: Okay.
16: So gakwa sila sa mga Airbnb, mga rental. Na. So it actually sa region na nasa naka ano sir no, naka-depende.
15: Okay, okay.
16: Ano kasi do ginaano man nila na maka-aircon sila
15: which yes, sir.
16: Wala exist sa aton nga mga billeting centers kay ara kita located sa mga detached school.
15: Okay, but Sir Jake, may information kami nga nakita because may ano may naga-transient or naga-rent diri sa isa ka subdivision sa Barangay Kabog sa Bacolod nga ginaaligar ginkawatan sang basketball shorts na report ni sa inyo sir.
16: So far do wala kami sir kabaton sang aboy na nga report.
15: Oo.
16: Ang aton na security and safety nga committee do wala gid kabaton sa amon sa mga information.
15: Oo.
16: We will try to coordinate yes, sir. With kay, the regional oh, president.
15: Oh, kay ang information na na-receive namon from Region 12, SOC Sergeant, a player, taga Jensan, babae, basketball.
16: Sige. Mm-hmm. We will try to find it out, sir.
15: Oh, yes, sir.
16: With our security. And if confirmed namin, we will do something about it.
15: Okay, sige. Sir Jake, with this, thank you very much for your time and for this information. God bless you, sir. Thank you very much.
16: Thank you very much, sir.
15: Yes, sir.
16: Thank you very much.
15: God bless you.
17: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
15: Mga katropa, ito na ba ten, Sir Jake, no? Sa ang local person, sa prisa, ah. Nga, which is, tingin talakay ito. Gipabangkot ito siya kay last early morning, sa May 12, around 2 a.m., may incident nga natabo sa ang pagpangawat dira sa may Deka Home sa may Barangay Kabog nga involved ni mga katropa ang prisa atlete babae, no? Naginaligan mga tropang suspect, mga minor de edad. Grabe tripping nila mga tropa, basketball shorts. Sang atlet ang ginputerya sa sining mga individual.
17: Sentro.
15: Why nilis laguro sa luksoko, namun nga nangawat, nananis na. Sige, ang oras na doon ginakolabos na. Kalami, panitanit talaga yun sa iba pagiging mga issues mga katropa. Ho. Pero ari mga katropa, mga produkto sa Yes to Health sa mabakalinita na sa Yes to Health Wellness Center ng Namtandre sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kag sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. And don't forget sa online, sa Shopee, inyo man ini nga mabakal. And for the greetings, good morning. Dali lang kayo na happy birthday. Liwat kayo ng Daisy daw. Daisy Frias.
18: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
19: Wow, ka-perfect.
15: Happy birthday ng Daisy. Ah. No, thank you, Ged. No? Salamat, Ged, sa imong pag-effort sa pagluto sa panyaga sa amon. And also sa tanan mo da nga bulig mo man sa amon diri sa mga empleyado sa XFM.
17: Sentro.
15: Dali-dali kami da kay nang DC. Salamat gid nang DC, happy birthday liwat.
18: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
15: Kag sa mga katropa naton dira, kay Ma'am Franny Baroquillo, Lia Fuentes, Miriam Kawit, Leonisa Tayakta, Elvis Gonzon, kay Melanie Martisano, Chris Palera, Beverlyn Valdez, Regina Baradas, kag Graymel Mamilya. Good morning sa inyo tanan. Salamat gid mga katropa. Baka din nyo na paglisoan inyong mga radyo kay magabulos ng XFM Network News for the national and regional news. Mga katropa, saliwatin nyo ang korban si katropang Franz Andro Burgos. Nagkapasalamat gayon may niunto and God bless us all mga katropa.
20: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: pinalakas,
1: pinagaling,
0: pinahusay,
1: Sunful Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.

0: Oil. Sister
1: Pain. Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga buti ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ronald sang Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen. And glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte tinanggap na ng Senado. Senator Aime Marcos Binaticos naman ang pagkantala ng impeachment transmittal.
2: Senator Aime Marcos nanawagan sa Pangulo na pansamantalang sibakin ang ilang NBI officials.
1: Senator Bato de la Rosa wala na sa Senado.
2: Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. posibleng hindi na bumaba sa pwesto dahil sa isinusulong na charter change ayon kay VP Sara Duterte.
1: Department of Energy, mga katropa, inatasan po ang NGCP na resolbahin ang transmission constraints sa Luzon at sa Visayas grid.
2: Balitang regional, 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwalang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsams ng Coast Guard.
1: Balita international naman, Hanta virus. Hindi po panibagong COVID-19 pandemic ayon yan sa World Health Organization.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, kasani na Bea Alonso at Vincent Ko kansilado umano dahil sa prenup agreement. Headlines.
1: At sa sports, tambalang Alex Ayala at Hailey Baptiste laglag na sa doubles ng Italian Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Pananghalian po ng Webes, katropa, 14 sa buwan ng Mayo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide at live din mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman si katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balita, katropa, tinanggap na po ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kay House Secretary General Cheloy Garafil nitong Wednesday, ngayon o kahapon po ng gabi, Mayo 13. Dumating sa Senado, mga katropa, ang House Committee Report Number 261 at House Resolution Number 989 kasama ang mga mahalagang annexes at USB devices na magsisilbing basehan din ang kaso. Bukod dyan, kasama rin ang hindi binuksang kahon na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na gagamitin bilang ebidensya sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing transmittal ay hudyat ng formal na pagsasali ng usapin sa Senado para sa nakatakdang paglilitis sa Vice Presidente.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, tinawag na Senator Aime Marcos na isang political maneuver ang pagkaantala sa pagpapadala ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara patungong Senado upang kontrolin umano ang tiyempo ng paglilitis. Iginiit ni Senator Marcos na hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng mababang kapulungan na inaayos pa ang mga dokumento dahil marami silang tauhan at kagamitan, lalo na't noong nakaraang taon ay nagawa nilang i-transmit ang mga katulad na papeles sa mismong araw ng botohana. Bilang depensa, sinabi naman ni Representative Terry Ridona na mas malawak ang ebidensyang nakalap ngayon kumpara noon at kinakailangan maging maingat ang Kamara upang sumunod sa mga bagong alituntunin ng Korte Suprema at matiyak ang due process sa gagawing paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagpahayag po ng galit at lungkot si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague, kaugnayan ng tensyong nangyari sa Senado. Binatikos ni VP Sara ang kawalan ng respeto sa mga institusyon at ang paglabag sa karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Binibigyan din ang Vice Presidente na walang jurisdiction ang anumang international tribunal sa Pilipinas at ang pagpilit sa pag-aresto sa mga opisyal ay may tuturing na extraordinary rendition o sa pilitang pagdukot sa halip na legal na pagsuko. Tumanggi naman si Duterte na magbigay ng detalye kaugnay sa kanyang impeachment case at ipinaubayan na lamang ito sa kanyang legal team habang nanatili siya na nakipag-ugnayan sa kanyang mga kalyado para magpabot ng suporta kay De La Rosa.
2: Na balita, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nalaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naganap na tensyon sa Senado matapos itong mapanood ng ama sa telebisyon sa loob ng kanyang ICC Detention Unit. Ayon sa Vice Presidente, bagamat wala siyang balak ipaalam ang sitwasyon, ang dating Pangulo na mismo ang nagtanong tungkol sa balitang namomonitor nito, partikular na ang tangkang pagkuha kay Senator Ronald Bato de la Rosa at ang posibilidad ng pagdala sa ICC. Bilang suporta, tinayak ni VP Sara na nakikipag-ugnayan siya sa mga kasamahan ni De La Rosa upang alamin ang mga kailangan tulong at proteksyon ng Senado sa gitna ng banta ng warrant of arrest laban dito.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inaresto po ng otoridad ang isang driver ng National Bureau of Investigation matapos umano na magpaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay itong Miyerkules nga ng gabi. Kinilala po ang suspect sa alias na Mel Oragon, 44 years old, na agad dinampot ng mga member ng Senate Security Detachment. Sa ngayon, inaalampan ng polisya naging motibo sa pagpapaputok ng baril.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy na balita, nagpadala ng liham si Senator Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humihiling ng pansamantalang tanggalin sa pwesto si Melvin Matibag at dalawa pang mataas na opisyal ng National Bureau of Investigation. Ayon sa senador, mahalaga ang hakbang na ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhang naganap sa Senado na umusbong matapos ang ulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusali. Git pa niya, layunin ng pansamantalang pagtanggal ay mapanatili ang integridad at kredibilidad ng investigasyon at maiwasan ang anumang hinala ng impluensya o hindi patas na proseso. Wala pang tugon ang Malacanang sa naturang liham.
0: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala po ang political analyst na si Dr. Antonio Contreras na maraming butas o loopholes sa seguridad ang naganap ngang pamaril sa loob ng Senado kagabi na naglagay din sa maraming tanong kung pag-uusapan ang higpit ng pagbabantay sa nasabing institusyon. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, kinwestiyon ni Contreras kung paano na may mga armadong individual na nakapasok sa bisinidad ng Senado sa kabila din ng presensya ng mga otoridad at ang ipinatutupad na mahigpit na protocol sa seguridad.
3: Kasi ang daming tanong, may barilan, ang daming CCTV doon, hindi man naman nakita kung sino bumaril. So yung nakita ko yung picture, puro dingding yung tinamaan. So what is there?
1: Mm-hmm.
3: Ang heavily guarded, di ba?
1: Mm-hmm.
3: Andun yung PNP, andun yung USAA, may militar pa, may marine pa, tapos may nakapasok.
1: Mm-hmm.
3: I don't want to
1: sound
3: any malice, but it sounds too good to be true, it sounds too staged.
1: Apo.
3: I could even say it's a badly written script.
1: Binigyan din pa ng political analyst na ang daming kinakailangang sagutin sa nangyaring insidente, lalo na't hindi dapat basta-basta. Nalulusutan nga ang seguridad ng isa sa pinakamahalagang gusali ng gobyerno sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Senator Bato de la Rosa, wala na sa Senado simula pa kaninang madaling araw ayon sa kapwa senadora. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
4: Pinumpirma ng isang senador na batay sa ulat ng Senate Secretariat, lumabas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw kanina. Wala pang karagdagang ulat kung saan nagtungo ang senador matapos umalis sa loob ng gusali. Patuloy na hinihintay ang opisyal na paglilinaw mula sa Senado kaugnay ng kanyang paglabas. Ang ulat ay kasunod ng paunang tensyon at lockdown sa loob ng Senado dahil sa mga pangyayaring iniimbestigahan pa ng mga otoridad. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang DICT at ang CICC ay naka-alerto naman po sa mga fake news matapos ang gulo sa Senado. Tropa natin sa balitang yan, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
5: Nakaalerto ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kaugnay ng mga kumakalat na impormasyon online matapos ang kaguluhan na nagarap sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, maigpit na minomonitor ng kanilang tanggapan ang mga social media posts at iba pang online content na posibleng magbudyok, nakaharasan o magpalala ng tensyon sa publiko. Dagdag pa ng DICT, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya upang matiyak na hindi magagamit ang internet at social media bilang platforma ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, mariing pinuna naman ng labor leader at aktivistang si Leody de Guzman ang mga naging aksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Binatikos ni de Guzman ang panawagan ni de la Rosa sa publiko na magsagawa ng vigil upang harangin ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at CIDG na aniyay isang desperadong hakbang para takasan ang pananagutan sa batas. Aniya handang isakripisyo ni Bato ang kaligtasan ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag lamang siyang makulong at maipadala sa International Criminal Court.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagpahayag po ng pangamba si Vice President Sara Duterte sa mula sa The Hague, Netherlands, na ang isinusulong naman na charter change ay maaaring maging daan daw para manatili sa kapangyarihan si Paolong Bongbong Marcos lagpas sa kanyang termino. Ayon sa Vice Presidente, mga katropa, dapat unahin ng administrasyon ang pagbangon ng ekonomiya sa halip na pagtunan ang mga usaping politikal na ginagamit lamang para pahinain ang mga nasa oposisyon, kabilang na ang kanyang ama at si Senator Bato de la Rosa. Binigyan din pa ni VP Duterte na ang usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon ay isang seryosong banta sa demokrasya. Dapat daw mag-ingat ang mga Pilipino dahil posibleng hindi na umalis sa pwesto ang kasalukuyang liderato.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Pangulong Marcos Jr., biyaheng Pampanga para sa dalawang aktibidad. Patropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live Report!
6: Biyaheng Pampanga ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang magkasunod na aktibidad. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Pampanga Provincial Hospital sa Changi Gateway Clark Freeport Zone. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport sa nabahagi ng Clark Global City Area. Kabilang sa mga pasilidad dito ay ang emergency room, operating rooms, outpatient department at diagnostic services. Mula roon ay didiretso ang Pangulo sa Clark Picnic Grounds sa Clark Civil Aviation Complex. Doon naman man gaganapin ang bawat bayan makikinaban program kung saan inaabot ng Pangulo ang pondo at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Nagain po na resolusyon ng mga bayan block sa Kamara para paimbestigahan ang umano'y red tagging, online harassment at disinformation activities ng PGMN o tinatawag na Peanut Gallery Media Network. Sa House Resolution Number 1009, binanggit ni Gabriela Representative Sara Ilago, Kabataan Representative Rene Co at Act Teachers Representative Antonio Tino ang ilang videos ng PGMN na umano'y nag-uugnay sa mga bayan block at mga progresibong grupo sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Pinanawagan din ng mga mambabatas na alamin kung may nagamit na pondo ng gobyerno sa pagpapakalat na nasabing content, lalo na't iniulat na nai-repost at na-promote ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-LCAC.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, inatas sa Department of Energy Secretary Sharon Garin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na agad na ayusin ang operasyon ng mga apektadong transmission lines sa Luzon at Visayas Grid upang maiwasan ang lalong paglala ng sitwasyon ng kuryente. Binigyan din ng kalihim na mahalagang maibalik sa normal ang daloy ng enerhiya sa lalong madaling panahon upang hindi na maulit ang mga napaulat na disruption na nakakaapekto sa mga consumer at negosyo sa mga naturang rehiyon. Tiniyak ni Garin na nakatutok ang kagawaran sa pagbabantay sa galaw ng NGCP para matiyak ang seguridad ng supply ng kuryente at mapanatili ang katatagan ng grid sa gitna ng nararanasang init sa bansa.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po ay sabayan din na napapahinggan sa pamamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
0: Balitang regional.
1: Diretso na tayo dyan sa bahagi po ng Davao, yung tent ID nilinaw na ligtas bisitahin ang AOR nito. Pagpapaingat ng Australia sa pagbisita sa Mindanao, igagalang naman ng militar. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
7: Nilinaw ngayon ng 10th Infantry Aguila Division na walang dapat ipangamba ang mga turista sa kanilang seguridad kung bibisita sa area of responsibility nito. Ito ay kasunod sa inilabas na travel advisory ng Australian government kung saan pinag-iingat nito ang mga mamamayan kung sakaling bibisita sa Pilipinas, lalo na sa mga bahagi ng Mindanao mula sa banta ng terorismo at kriminalidad.
8: Sa 10ID area of responsibility, no, which covers the whole Davao region and parts of the adjacent provinces like Sarangani, Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur and Surigao del Sur. First of all, ato ang ginatagagrespeto ang sovereign prerogative sa Australian government on issuing travel advisory sa iyang mga citizens.
7: Ayon kay 10ID spokesperson Major Ruben Gadot, ginagalang nito ang desisyon ng Australia sa paniniwalang bahagi lamang ito sa inisyatiba o kanilang precautionary measure upang matiyak ang kaligtasan ng Australian citizens.

0: Out sa Sydney, Bondi Beach, kung saan napag-alamang tumira ng halos isang buwan sa Davao City ang mag-amang sospek na sina Sajid at Navid Akram bago ito bumalik sa Australia at ginawa ang kagimbal-gimbal na pagpatay. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Bahay ng dating Vice Mayor sa Emlang North, Cotabato, pinaulanan ng bala kaninang umaga. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
2: Niratrat ng bala bahay ni former Blang Vice Mayor Jose Lito Piñol. Kaninang alas 5.15 na umaga, ayon kay Piñol, naghahanda siya para umalis ang bahay alas 6 ngayong umaga nang mangyari ang pamamaril. Tumama ang mga bala sa guardhouse ng dating opisyal. Ang mga suspek ay sakay ng motorsiklo at agad na tumakas. Tiwala si Piñol na posibleng may kinalaman sa politika ang pang-aatake sa kanya dahil wala naman siyang personal na kaaway at walang natanggap na pagbabanta sa buhay. Bagaman at walang tinamaan, hiniling ng opisyal ang tulong ng pulisya upang matutukan, maimbisigahan ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
3: Bangkay ng 13 anyos na Taekwondo gold medalist na nalunod po sa Sanchez Mira, natagpuan na. Katropa natin sa balita, Michelle Oriona, XFM, Tugigaraw.
4: Nagtagpuan niya kahapon ng umaga, Mayo 13, ang bangkay ng isang 13 anyos na binatilyong nalunod sa karagatan ng Sitio Carillo, Barangay Damang, sa bayan ng Sanchez Mira. Kinilala ang biktima na si Ramdol Salvador, isang gold medalist sa larangan ng Taekwondo. Ayon kay Javiter Biado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng bayan, nadiskubre ng ilang residente ang wala ng buhay na katawan na binatilyo habang palutang-lutang ito sa bahagi ng Barangay Masisit sa kaparehong bayan. Kinumpirma naman na mga magulang ng biktima na ang natagpuang bangkay ay ang kanilang anak na unang naiulat na nawawala noong Mayo 11, 2026. Batay sa inisyal na ulat, nalunod umano ang binatilyo habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa Taekwondo team. Kaagad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga responder, ngunit kahapon lamang tuloy ang natagpuan ng biktima. Nagbatid naman ang pakikiramay ang lokal na pamalaan at mga residente sa naiwang pamilya ng binatilyo. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
1: 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwala ang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu. Live!
5: Nasamsam ng Philippine Coast Guard 7 ang tinatayang 95 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang koordinadong anti-smuggling operation malapit sa Pier 7 sa Mandawi City, Cebu. Natagpo ng ilegal na kargamento sa loob ng dalawang container van na umano'y ipinuslit sa pantalan. Ayon sa PCG 7, nagsimulang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang kanilang intelligence operative hinggil sa umano'y maling deklarasyon ng kargamento na nakatagdang ibiyahe patungong Gothong Wharf sa Pier 7. Nagsagawa ng surveillance sa mga tauhan mula sa PCG Intelligence Unit, Coast Guard Station Central Cebu at Maritime Security Law Enforcement Group Central Visayas. Sa Panayama, ayon kay Station Commander Captain Jerome Lozada na nakatagap sila ng impormasyon hinggil sa kahinahinalang galaw ng kargamento sa lugar. Sa surveillance, namataan ang mga operatiba dalawang truck na naglalabas ng container van. Gayunman, kalaunan ay huminto umano ang mga ito at iniwan ang mga container sa malapit na lugar. Ilang oras na minamanmanan ng mga otoridad ang paligid ngunit hindi na bumalik ang mga driver na naturang mga sasakyan. Ayon sa paunang verifikasyon na tumutugba ang mga container sa listahang uno nang ibinigay sa PCG Intelligence. Nakipag-ugnay ng Coast Guard sa Bureau of Customs sa Cebu na siyang may jurisdiction sa pagbubukas at inspeksyon ng mga container. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasan ang humigit kulang 1,100 master cases ng umano'y illegal na sigarilyo. Tinatayang nagkakahalaga ang bawat master case ng 50,000 pesos kaya umabot sa humigit kumulang 95 million pesos ang kabuuang halaga ng nasamsam na kargamento. Patuloy pang imbestigasyon o pamatukoy kuya ang mga nasa likod ng operasyon at posibleng paglabag sa customs at anti-smuggling laws. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Salthona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: at mga katropa, may higit sa 1,500 na mga PUJ.

0: Okay, drivers dyan sa Iloilo City, nabigyan po ng 5,000 cash relief assistance mula sa DSWD. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
1: Sa 1,500 ang mga public utility jeepney drivers sa Iloilo City ang nabigyan ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa assistance to individuals in crisis situations o IX program ng Department of Social Welfare and Development. Isinagawang releasing ng ayuda sa dalawang mga covered schemes sa distrito ng Haro at City Proper. Napagalamang ang naturang ayuda ay first tranche ng assistance para sa mga jeepney drivers sa syudad. Lubos naman ang pagpapasalamat ng ilang mga drivers dahil kahit papaano ay makakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Matatanda ang Abril 8 nang unang nabigyan ng Cagayang Cash Assistance ng DSWD ang mga tricycle drivers sa mga lungsod ng Iloilo, Pasi at Rojas. Hindi bababa sa 8,000 ng mga tricycle drivers ang nakabenepisyo sa nasabing programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas.

0: Sa tropang Melanie na tili na lamang bilis ang LPA, ang dating bagyong Kaloy na namataan last time sa layong 865 kilometers, silangan ng Birang Catanduanes.
1: Katropang body dahil dyan, wala ng direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin ng localized thunderstorm.
0: Tatama ngayon, 47 ang heat index sa Butuan City. Ingat po kayo dyan, Agusan del Norte, Tinatuan, Surigao del Sur. Habang nasa 43 naman tayo sa Metro Manila, particular sa NAIA at sa Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat naman ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog sa bandang alas 6:16 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang balitang ito, katropa ng Santon Gold. Nilinaw ng World Health Organization ang pagdating ng cruise ship na may kaso ng hantavirus sa Tenerife, Spain, ay hindi dapat ituring na panibagong COVID-19 pandemic dahil sa mababang panganib nito sa publiko. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, pagamat seryoso ang Andes strain ay kinasawi ng 3 pasahero, ay kontrolado daw po ang sitwasyon at wala na iba pang sakay ng barko ang nagpakita ng sintomas sa kasalukuyan. Kinaakdang tanggapan na may nakalatag namang isolation protocol ang Spain kung saan ang mga pasahero ay direktang iuwi sa kanilang bansa mula sa pantalan para ma-check na walang magaganap na transmission sa mga komunidad.
1: Showbiz News. Ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Usap-usapan sa social media ang naudlot na kasala ni na Bea Alonso at businessman na si Vincent Co sa Spain matapos umanong hindi magkasundo ang dalawa sa provision ng kanilang prenuptial agreement. Dahil sa naging stalemate sa usapang legal ng kanilang ari-arian, napaulat na ginamit na lamang ng mga inimbitahang kaanak at kaibigan ng kanilang mga naunang nabiling tiket patungong Europa para sa ibang mga lakad. Nanatiling tikom ang bibig ng magkabilang panig at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Bea at Co upang kumpirmahin o itanggi ang kumakalat na balita tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon.
2: Balitang Sports.
0: Segway tayo katropa sa balitang sports. Atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Bigong makapasok sa susunod na yugto ng Italian Open Doubles Tournament ang tambalan ni na Pilipina tennis star Alex Ayala at American partner si Hailey Baptiste matapos silang patawbihin ni Taylor Townsend at Katerina Siniakova. Score ay 6-2, 6-1 sa laban nila sa Rome, Italy. Hindi nakaporma ang tandem ni na Ayala sa agresibong laro ng mga Grand Slam double champions na agad kumuha ng momentum at control mula sa simula hanggang dulo. Sa kabila pa ng pagkatalo sa doubles, manatiling positibo pa rin ang kampanya ni Ayala sa tournament matapos siyang magpakita na magandang performance sa kanyang mga nakaraang qualifying matches.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayon po ang pananghalian na ng Webes, May 14, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ay inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Sa ngalan ng katropang si Brian DeFaz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay!
1: Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Plus Gold.
1: Sa Cool Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy.

0: ang suplemento nasa Jang Ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
2: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Na dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Mati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Good. Mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Sister Pain.
11: Ako si Haider, retired.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa tanan nga suki nga mga tagparamati sang para programa The Secrets of Health. Ali naman isa ka edisyon sa ato sering pagparaga dagud to nga mag istorya kita ka magdiscover sa mga sekreto sa mga pwede ta sini makaon. Ang iban sini way kita kahibalo nga pwede gali makaon kag damo gali sa sustansya kitang makuha, damo kita sa nutrients nga makuha. So subong sa ato sering programa at kita magadiscover sa ila sini mga sekreto. Importante ini nga mahibaluan ta, number one, kung ano ang maginatago nga mga nutrients kag para sa ano nga ginabatsyag ta sa lawas ta ini nga mga nutrients. Kag ano nga mga pamalatian ang posible ta malikawan kung aton nga makaon ang mga abinaton way ginakaon, gali imo kay very very rich sa mga nutrients. Sunod siniti makakinot man kita eh, kay abinaton gali iban yung mga gatulubo sa ato siring ogsaran abita hindi pwede gali makaon, gali mo pwede makaon, pwede makapian-pian, hindi lang sa vitamins kag minerals para sa ato siring alawas, pati man sa kagutumon tayo ha. Sa ato siring pagparagad live kita nga mabatian sa tanan siring mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Kung may ara kamo sa mga palamakotanon concern, may kang tanan sa ato siring na discuss ng mga topiko, kalakip man ang inyo siring concern sa ikayong lawas, feel free sa pagpadala sa ato sa mensahe. Pinagi sa ato siring text hotline 0950975-6970 or hindi gani comment sa live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iriido Facebook page. And ang ato siring pagparagad hindi kompleto without ang ato siring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton siring pagpangalagad. Sa kinandan, kaupod sa aton siring mga suki ng mga tagpalamati. Kag isa na naman katopiko nga amon siniga share sa inyo ni Sir Josil na hanungod din ibala sa mga bagay o kung mga parte, Sir Josil, no, sang tanom, sang prutas especially nga abita bala nakabintahan na ta. Nakakaon ako sining prutas ang benepisyo sining gina-expect mo amoy nakadako pero likom gali sa aton ihibalo may mga parte gali sina nga hindi lang gali amo sinang aton mabaton kung natunaan naton kung ano pagin ang makuha naton sa mga parte sang prutas ang tanong maginahaboy naton
0: kay kung kaisang iban yung mga parte sang tanong ginapilak talang hambal nila eh kung sa terminolohiya sa umab ginapilak ginahaboy ta lang gali kay dira sa ginahaboy ta mas damo gali dira kita sa makuha nga sustansya Doc Leo.
1: Correct Sir Josil.
0: So aton nga pagadiskusyonan dari man sa ato sining pagparagad. Ang mga pagkaon bala katulad sa mga prutas, kararuto, nukon mga vegetables man nga ang ila sini nga mga nutrients nga mga content kon aton sining kaunon halos nagabinuligay sila sa sulod sa ato sining lawas. In short, nang pwede naton matingob bala sila in just one eating session or kon ara man ina sa ato sining suplemento, pwede naton madungan ang mga suplemento nga inisang inom bangod man kay ang iya sining mga ingredients, ang mga nutrients nga ara dira, may ara sang synergistic effect o kon pagbinuligay, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josel, no? Kulang lang ina sa kalabanan kag sama-sami kulang lang na Sir Josil sa maid-id na ton nga pagtuon sa pagtukib sa mga sekreto sa likod nila.
0: So amo ning kinanglan to kibuntang ila sa mga sekreto. Hindi lang sekreto sa tupad balay ta, sekreto sa mga prutas, vegetables kag mga kararuton ha nga pwede nato sini makaon. And today yang ato sining paghambanan actually isa ini sa mga ingredients or prutas. And kung may mga titulo kag ginakoronahan amo ni siyang isa sa mga queen nga aton sining ginahinambit permi sa programa ta Doc Leo.
1: Tama Sir Josil, kami ginasiling gani nga matiga ang iya alukaba pero mahumok ang iya tagipusoon.
0: muning akon magbakali ka akon kay isa doon nanugon ikaw sang kwarta mo kay mahambal ikaw nga oops dodamo pang ginapilak ko sang sa ginatulon ko dokleo.
1: Tama Sir Josiel kay may time nga medyo badamo lang ya sa ning aluka ba ako niya sa ning panit. Pero para mabalaan mo kuno Sir Josiel nga bisan paano bawi-bawi ka sa sining prutas tanawon mo kuno ng buli niya sini.
0: Oo.
1: Kung ano kuno kadamo ang da bulak-bulak kinabla sa buli ya.
0: Oo.
1: Amo man kuno kadamo sang liso niya.
0: Oo.
1: Kung isipon mo.
0: So may baluan mo na kung damo sa unod nga liso kay ang bulak-bulak ya sa kung pila ang daw petals niya.
1: Kung may anom o kung may lima like that.
0: Kay ti kun duhala da karon but tambalon sini dagko matod pero duhala ang kabilog iya sini nga liso no.
1: Basi damol man kurap ya.
0: Amo ni nga budlay kon sa amo ni nga mga lugar kay nali ka gani pungkuyon sini mamungan ka laban-laban na gwa man stars matamo sini kag.
1: Kag ang kolor sang panit na sini do amo man ang mangin kolor sang panit mo man.
0: Ma granatigit panit mo tawag nila kag. Ang ini nga sangkap actually isa or ini nga prutas isa ini sa mga ara makit-an sa ato sa ning Sunthorn Plus Gold Capsule ari man ini sa makit-an sa Sunthorn Plus Coffee Mix Sunthorn Gold Coffee Mix ara na Doc Leo yes. Present ini siya
1: correct Sir Josiel
0: and ini siya ang iyang unod sini inang tawag natin na subok ya bala ang unod ya kulamog ya is colored actually white pero ang iya sining panit sa sagwa is colored purple kung kaysa nagadarken lang na is because of kung kaysa dugay na maharvest bala dokleo gadarken ng pagka purple niya. So we are referring sa isa sa pinaka dako nga sources sa ato sininga ginapangita sini nga vitamina kag minerals and actually may anti-cancer properties. We are referring sa ginatawag nato sining mangosteen Doc Leo.
1: Tama Sir Josiel, aton to kibon kun ano ba mga sikreto sa likod sining mangosteen kag diin aton makuha ang mga benepisyo nga nagadulot sa aton sinisang pagpakamaayo.
0: Ang mangosteen actually hindi patama diri ka damo sa aton sa Panay Island and Negros Island region. Damo ang mangosteen nga nagatubo dito pa iya sa Mindanao.
1: Yes.
0: Sa mga mabugnaw sining mga lugar, madamo pa sa nagatubo sining mangosteen. Pero actually, pwede mabuhi ang mangosteen diri sa aton sa isla sang Panay. Only that, mabudlay ini sa patubuon from the start, Doc Leo.
1: Tama Sir Josiel, no? Pero kabalo kita ang nagatubo dito sa Mindanao nga mga prutas like mangosteen tagiban pagid sarang man mapatubo diri sa aton balandog gani bisan gani durian pwede man diri gyapon sa aton
0: may ari na diri daw ay isang prutas nga ato sa Mindanao nga why diri sa aton na sa isla sang Panay or hindi gani that includes sa Negros Island region so ginaamat-amat man aton dito dalawat ang mga prutas kay damo prutas dito yas Mindanao compared mo diri sa aton. Amo ni nga nagamat-amat na lapta, hindi ka na kinanglan pa maghulat niya, deliveran kita sang, for example, chimpo iya sang mag-abot bare months, damo de lansunis, damo de durian, kaigiban pa isa na yung mga prutas from Mindanao, hindi ka na maghulat dito, mambasan upa magdungka ang kumpit diri sa Negros Island region, diri sa Panay, kay may tanom na kita, particularly, damo sini sa mga tanom pa, sa mga prutas, yan pang mentionar ta, dito halin sa may Aklan area, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel. No? Kailan mo, depende man sa klima, sa duta nga kung sa diin na manaming ila sa nga pagtubo. Pero sumatotal, Sir Josiel, pwede niya po maidiyahan.
0: Oo. Oh. So, diri kita sa mga benepisyo na makuha naton sa pagkaon sa mangosteen. Ano nga parte sa mangosteen ang may pinakadamogid niya nutrients nga dapat inita pag-ipilak, inita pag-ihaboy, pero ang pagproseso aton pagid na karon nga istoryahan man that's another thing. Now, speaking about ang yasini pinaka powerful sining effect sa ato sining lawas once we eat sa mangosteen Doc Leo. Natumod nato ang yasining bunga ha. Ano ang may ara Doc Leo sa mangosteen that could help sa ato sininga heart health, for example, Dok Leo?
1: Sa pangkabilugan, si ni Sir Josil, ang magustin ko naton siyang padalman gid, no? I-detalye naton. Kung kauno naton, ang iya sininga liso nga may kulamog o kung may kurap, that is for nutrition. Kung kabalo kita magamit, siya sininga lukaba, siya sininga panit, that is for protection.
0: Okay. So, ari, for nutrition, buta malo may nutrients da.
1: Yes.
0: May makuha kita. Mm-hmm. Pero if you want more, mas more than that sa kulamog, ang ara sa iya sininga panit.
1: Correct, Sir Josil. Kaya dira sina makita ang most powerful sini. O kung dira sina makita ang pinakadakong puwersa na maghatag sa binipiso sa aton siya sininga panit.
0: May rason gali nga mas bugat ang panit siyang sa uno, Dok Leo.
1: tungkol sa binipiso, no?
0: Hindi lang takibalo magproseso sa aton sininga kapasidad. Abi bakalbik kita karon dito sa Mangustin pagkatapos testingan takag urabon mi ang panit. Ya kun makaya na to, Dok Leo.
1: Na kun makaya.
0: Oo. Oh. Kay ti hambal nila kuno bisan kanding kuno hindi kuno kasapar kuno. Amo sa kadalok sang kanding pati hinalay mo, why pili mo? Short, brief, pagadto sa gamit sa babae, usap sang kanding, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang panit kuno sa Mangustin, gadi wal man ang kanding nalikaw sa So maluwas nga matigana, ma-upload pa.
1: Tama.
0: Oo. So ti dari kita sa panit tani, no? Kag panit gi dapat. Now, kon paano nakaron i-process ari kita dari sa pag istorya sina. Kon makakaon ikaw indi lang ang unod pero dapat pati ang panit sa mangustin. Kon pwede pa lang kag pwede gid pero pwede, dapat nga kahibalo kita magproseso. Anong madulot kasi ni Doc sa pagbulig sa aton sa nga hindi kita magka heart disease, for example, or maglala ato sining mga heart disease conditions, Doc Leo?
1: Ako, so nagpamangkot, Sir Josel, kung ano kunong ara dira sa panit. Sige lang, karon lang. Yambal na ton karon na. Pero tungod sininga ginatawag key compound nga ara dira sa Mangustin nga most powerful, makabulig si Sir Josel, ano, para sa aton sininga kurason, makalikaw kita sini sa inflammation nga nagadamage sa aton sininga blood vessels. Maprotehiran kita sini ang aton sini specifically kaugatan na batok sini sa oxidative damage, mabuligan nga makontrol ang aton sini nga blood pressure nga nagresulta, Sir Josil, sa pagpanubo sini sa risgo nga mabarahan ang aton sini kaugatan, malikaw kita sini sa heart attack, malikaw kita sini sa stroke.
0: So amo na ka powerful ah. In short, sini bisan sa mga pagtuon, bisan i-research ninyo, for example, mahapos mag-research subong just like sa Google or using the power of the internet, isa dra kadako yagid man mabuligan na muning parte sa ato sila nga heart or heart health. So makabulig ini, mag-reduce inflammation, at the same time ay naga-protect sa mga arteries from oxidative damage and so on and so forth. Now, dere kita, rundown sa mga benepisyo sa mga kondisyon nga most likely nag-suffer ang kalabanan sa aton or if not, madamo sa aton. Sa diabetes, Dok Leo, ano ang mabulig sa pagkaon sa mangustin sa may mga diabetes?
1: Makabulig sa Sir Josel, no? Especially sa may mga insulin resistance, ang nagresulta siya sa type 2 diabetes. Ang fiber nga rin nagapanubo siya ako nagapahinay sa sugar absorption sa aton siya nga dugo. Ang ining powerful compound kagani nga ginatawag most powerful siya nga key compound nga rin makabulig para ng aton siya nga lawas magamit na to ng aton siya nga insulin sang mas maayo kag mas sensitibo. Nag-reduce man siya sa inflammation nga naangot sini sa insulin resistance. E nag-resulta, Sir Josil, sa aton mga tagpalamati, sa better blood sugar control and lower diabetes complications risk.
0: Oh. So kita niyo lang kung ano ka-powerful ang inatawag nga queen of all fruits. Amon isang reyna sang tanan niya prutas. Kung sa madalayawan pa kung fiesta bala, ikaw ang reyna sang tanan nga mga ano tawagan isang mga ano you're the queen among the ladies.
1: Ano yung gadayaw-dayaw ka sa hara?
0: Oo, gadayaw ka sa hara. So amon isang koloronahan kag nakoronahan na as the queen of fruits. Makabulig sa to sininga heart problem, pagpaayo sa ato sining heart condition kag kun may type 2 diabetes ka. Anang isa dari Doc Leo is parte ini sa Alzheimer's and memory loss. Ang Alzheimer's actually is ang resulta ay sinamugin man na memory loss. Kapamangkot ka bala sa tubang, mukha balo, ikaw nga bata mo na siya, pero kapamangkot, sino ka gani? So, ina, basi ko nagasiti na sa imo na tawag nga Alzheimer's, if you have Alzheimer's disease. So, anong mabulig yun sinin Doc Leo if you eat plenty of mangosteen?
1: Makabulig, Sir Josiel, sa Alzheimer's and memory loss. By the way, ang Alzheimer's, galing na Sir Josiel, ginatawag man isang iban nga researcher nga type 3 diabetes.
0: Okay.
1: Sa aton lang galing sini nga utok ang iya sini nga kag memory nga affectado sini.
0: So concentrated sa utok.
1: Yes, Sir Josiel. That's why gadula ang imo sini nga memorya paminsaron mo hindi na sa ginatawag normal. Pero tungod sini nga key compound nga ridere sa mangosteen, maprotect gani Sir Josiel nga sini nga brain cells from damage, ma-reduce sini ang brain inflammation kag mas slows ang build up of harmful or proteins nga nagaresulta nga ma-preserve ang memory kag ang aton sa nga brain function as we age.
0: So buta malo sini nagaproteksyon sa ato sa nga memory no nga magka-memory loss kita. So mo na gani ang mga nagpa 5-6 inyo dablan yung pagbaligyan kag inyo yung pagtagaan sang mangustin Doc Leo. E basi ni malipat niya may nabilin ka pa to sa akon mo.
1: Sa mga fruit vendor dira ah. Nga nagpahulugan ka.
0: Pag ang baligyan niya niya doon namin mo nabaligya. Ang balon mo lang ho, ari lang imo lang, sunis lang, hindi ka lang imo niya sa mangustin. So ina iya sa ano ha, mabuligyan niya kita para maano bala ma makalikaw kita sa inatawag nato sa Alzheimer's disease that causes memory loss. Sa arthritis naman kay mga joint pains nato, ano nang mahimo sang pagkaon nato sa mangustin sini Doc Leo?
1: Makabulig si Sir Josiel pakalma sang chronic inflammation sa aton sining joints o kung luta-lutahan ning pabalik-balik bala nga paghubag ug pagsakit sa mga joints naton. And the reduces swelling and stiffness, especially Sir Josiel pagkaaga bala manotice mo nga kabudla ihulag sa imo sining butkon, siko, imutuhod. Tungod nagapalanig ah.
0: Kapin pa kon hambal nila bala. Ara ka mo bala higda sa hotel pagkatapos may karatula sa gwa nga just married. Kung kaysa maunay bala nga ma-unlan bala sang partner mo, Doc Leo.
1: Yes, so.
0: Oo, oh, gapala maol.
1: Gapala maol. Pero ari, Sir Josiel, katigay hulag sa imo sa joints.
0: Oo. Oh.
1: Hambal galing sang gilala kung sinabagbugtaw sa agas niya, Doc, gapala niga akong sa nga tuhod. Mayo-mayo tani kong sa babaw-babaw sang tuhod.
0: Gapala niga akong tuhod, pero gapalang luya akong
1: babaw-babaw sang tuhod. Tungol ni Sir Josiel na, no? Sa ginatawag, inflammation, swelling and stiffness man ang isa sa isang mabatyagan, ma-experiensyahan sa mga tao nga afektado. So kung may ara kita Sir Josiel sa ginatawag nagapakalma. So chronic inflammation, especially sa atong sa joints, resulta less joint pain and slower joint damage over time.
0: Sa ano naman Doc Leo? Bacterial kag fungal infections. Amo niyang klasika medical conditions, Doc Leo, nga makati na masarap. Kay samtang nagakatol sa kaginakalot mo yakon may fungal infection ka, Doc Leo, kanamit sa pamatsagan mo.
1: Tama gid Sir Josiel, no? Pero kumbaga nanamian ka lang samtang ginakalot mo, pero ang after effect na sina hindi gid maging maayo, Sir Josiel.
0: Kay base kun may infection pagid, dako pagid niya problema.
1: Correct Sir Josiel, mabulong ang kakatol nga nabatyag, pero ang kahapdo sa kahapdi bala Sir Josiel. Magabulos pagkatapos sina. Pero may mukilin na itong malikawan. Infections, tungod sini sa bacteria, tungod sini sa fungi o kung fungal infection. Makabulig si Sir Josiel papas kagtap na siniyo kung napahinay ang growth sang harmful microbes. Makasupport si Sir Josiel para sa itong sining immune response, mangin ma-abdik siya, no? Resulta, fewer infections and faster recovery, especially kung nagasugod kag mild ones palang bala Sir Josiel. Pero kuan ko lang Sir Josiel, masalot ko lang ha. Kung gusto kita sininga hindi maglala bala ang aton sininga mga infection. Kag malikawan aton ang gitatawag microbial resistance.
0: Oh.
1: Particularmente ang gitatawag bacteria bala Sir Josiel. Kung may mo palang likaw-likawan naton ang masaming pagkaon sinisang mga karne nga treated o kung samtang buhi pa ginatagaan sang madamo ng antibiotics.
0: Okay. Amo nang delikado kay kun kaysa mga sapat nga ginaihaw. Gini nga gawla na ihaw, bangod kay nagamasakit, kagini na makaya sa antibiotics. So, ang possibility siya na nga huwag mahugasan mayo ang lawas siya, huwag pa matagas ang epekto sa antibiotics sa sining lawas. Isa na sa rason ko nga, ah, nung sa aming sinay na batyag ko nung isang tao, Dok Leo, una dira kung may hapo, kahapoon kay Gid. Si Pukarda yun ang hapo ni mo. Pagkatapos sa mga treated, if you speak about treated and at the same time, mga frozen, preserved nga mga produkto sang karne, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, ano? That's why yung iban sini, kung magbatsyag sila Sir Josiel bala sang pila ka mga infection bala may ginatawag kitang antibiotic resistance tungod Sir Josiel sa masaming pagkaon mga pagkaon bala kapin pa kung kaisa muning hambal na bala Sir nga especially sa aton mismo panimalay kung may mga manok kita like that magluwas pa abiya sa dlagko sininga mga farm nga normal nga ginatawag tagaan sila sina. Tigapin pa ko na liwa, mahiligyan kita sa magkaon sang kasudlan, sang atay, nga dira mo na ginasala. So pagkanto dari sa ito nung kaisa, may mga instances, Sir Josiel, nga ang infection ta, hindi basta-basta matablan sang bulong, like antibiotic. Tigiban sa na, culture, para mabalaan ko na nung klase ito.
0: So amon na nga, ang mga responsible owners sini, ang mga sagwod, Dok Leo, pareho sabi manok or baboy, kanding, karabaw, basta ginakawan ang yasin nga karne. Tingwaan gin nila ina nga malampas sa isa ka semana o isis amo ng retention period before mawas out sa lawas ang sapat ang mga antibiotics. After nimo sang last dose of treatment. So paligadan mo gid at the very least 7 days, isa ka semana, or para nga may clearance, tawag nila bala, may ara pagit siyang washing period, dapat 10 days after the last dose sang treatment sa antibiotics, nimo i-dispose or iihawon.
1: May tayo ni Sir Josiel, yung ginasunod yun na sang kalabanan na, no? Kamusun pa, no? Masuro safety mo na nagkakaon siya na.
0: O, oh, galing kayo tayo, mahambal nga, oh. Nimti mo pagbaligyan niya, pwede tatakran, durong danto, gariyang.
1: Nga gawon to para makurtahan pa.
0: Oo, oh, bisan patas na siya, hindi lang tamirdihan. Now, dari kita sa amuning masami na ito sa mabatian. The risk of having cancer is so stressful. Bangod man kiti, risgo pa lang na istoryahan na ito na, pero makabulig gali to reduce the risk of having cancer ang pagkaon na ito sa mangustin, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josiel, kaya nga man, nagabulig sa protect sa ito sa DNA from damage. Nagabulig sa slow sang abnormal cell growth. Kag nagabulig mo sa Sir Josiel sa aton sa nga lawas para ma-remove na to ng damage nga cells. Kaya ang problem sa ni Sir Josiel na no, sa kinatawag cancer cells, instead nga mapatay sila sunod sa cycle bala. Nagapadayon nga nagapadayon sila sa nisang pagdamo. Kag amo gani na nga matingala ka nga ang imo sa nga bukol nagamata-mata damol. Ang isa mo ka bukol karon is na dugangan sang isa. Ano nga balsang kilala ko bala nga imo sa nga tumor nadugangan sang two more.
0: Nahimo na tatlo eh.
1: Tatlo na.
0: Two more. Plus ang imo nga tumor.
1: Two more. Amo ni Sir Josiel, ano, kung hindi ni matapna ning abnormal bala nga mga cellula, tingin na buligan na ni sa aton sa nga lawas para ma-remove ining damage cells sa bulig man Sir Josil, ano? Kun may ara kita ginapasulod nga nagabulig pabakod sa manugbulig man aton susulod sa lawas. Isang makuaan na ton sa ni amo ang mangustin.
0: Kay dapat na ton sa ning usisaon gig kay do karon ang kogalingon na ton sa mga ginakaon ta kung anong epekto yun sa ni sa ato sa ning lawas. Naibaluan ta na nga may ara kita sang bukol-bukol sa lawas yung nagatulubo, Dok Layo. Na pag-examine mo, binain matuod. Pero ang possibility sina of development or ang inatawag natin sa nga complications. Kung padayon nun ni mo nga i-feed ang nagakos ang bukol-bukol, basi balakon mag-kansero sa ulihi.
1: Butang na Sir Josil nga, hindi naman na yabi mangin kanseros ang bukol nga nag-exist.
0: No.
1: Ano ka kasiguradong hindi na magtubo ang iban pagid?
0: Oo. Amo nang problema, Dok Leo. Kaya bisan hindi tuod kanseros, kung damo ka bukol sa lawas, mahambal na gwapo, tanin niya galing kay damo bukol.
1: Kung dyan eh, dito ka na sa grupo ni Tagoy eh.
0: So, kinanglan naton niya, mahibaluan ang mga, tawag nato sa ni, the ill effects kung kauna nato ng mga bagay, kaya ginahambal sa ato sa mga eksperto, hindi anay pagkauna ina, kaya may ginabatsyag ikaw. So, ang pamangkot nato sinisunod is, anong may ara dira, nga ang ginalimit kita sa pagkaon o ay nga mahambal nga hindi gid ha kung makaon kay mo ya bisan maghambal kay nga why kuya nagkaon kung nagkaon kag hindi ti mo manugit ti tuod ti after all ang imo man ko galingon gapon ang imo sinaya ginabutigan kay napaantos eh
1: tama sa Josil
0: so ina parte sa cancer risk ka ma-reduce niyang risk of having cancer kung pala kaon ka mo sang mangustin labi na gid ang panit pero na ibaluan ta sa subong pa lang. Daw ano na mo dosilot sa inyo na kung paano itang ipakaon mo pero kung paano niya nakaroon yung proseso hambalanta de risato sa nga pagpanagad. Now sa digestive problems na ton Dok Leo, ano ang mabulig sinisang pagkaon na ton sang prutas just like mangustin?
1: Yes Sir Josil, no, ang tannins balangari dari sa mangustin makabulig si Sir Josil ano fight sang bacteria makabulig man ipahugot sa aton sa nga gut lining ang fiber nga dari nag-support man siya sa good gut bacteria naton para makalikaw kita Sir Josil sa pirasan ng mga infection sa aton sa nga tinai and even gani Sir Josil no sa diarrhea nga nagresulta sa mas manami sa nga digestion and fewer gut infections.
0: Now, ang isa pagidari Dok Leo is our tawag nato sa ni immunity. Our immune system. Masami sini kon magbalatian kitang hambal sa doktor ay nag-weaken ang imo immune system sila niya base may infection ikaw ipa laboratory test ka. So kon ang imo sini nga immunity na mag-weaken, why naton kamo ginapahog but we are just trying to educate you. Nga kon weak ang imo sini nga immunity, ang imo sini nga lawas is free for all sa tanan sini nga managadala sang infection. Kon anong pinakamabaskog dira nga nagakos ang infection most likely siya na magatribe kag siya na to sagi kapanghalit sa sulod sa aton lawas kahit sa CF balay ta na sulod sang kawatan nga wala naton matalupang dan pagusto sa pangukay kag pagusto sa kapangkuha damo man ang kalimbawa sulod sa aton sining lawas kung weekend naton immunity is just like balay nga wala siya may nagabantay nga nasudlan sang kawatan
1: butang ta Sir Josel may nagabantay man pero gabok man imo sini pertahan.
0: Ah.
1: Imo lock sini medyo palyado man. Bisan sa mga windows sa nimo. Damo pwede sudlan nga avenue Sir Josil, pwede magagi sa kisame. Bintana, pertahan na mismo. Kasubong naman ni Sir Josil sa ato siya ng immune system, wala kung may isa nag-function sang maayo, ara siya, pero mahina siya mag-defense o kung mag, what you call this, mag-protector sa ato no kung maluya. Samantala, ang mangustin gali makabulig para pabakod sa ato siya ng immunity tungod sa antioxidants niya, tungod sa vitamin C, nagpabakod sa ato siya ng immune cell activity, protect sa aton sering immune cells from damage. Nga nagresulta Sir Josil nga kung tiyempo sa tag-trangkaso. Butang ta. Tapikan ka man o kung malatunan ka man pero hindi siya mag-dugay.
0: Isa pagidari, Dok Leo, ang muning masami nga ginamuno na ito nining chronic inflammation. Kaya ang chronic inflammation, amuni sa ang silensyo kon kaisang nagakatabo sa ato sining ilawas. Kini na ito ni makitan kay ara susunod sa ato sining ilawas. Nga amo ina kon kay isang ginahalinan sang malala na ito sining kondisyon sa lawas or masakit doklayo.
1: Yes, Sir Josil, kay ang chronic inflammation, low-grade inflammation, why kita sing may mabatyagan sa primero. Pero, amat-amat sa Sir Josil, kumbaga, halimbawa, bala, sa anay, bala Sir Josil, kung agay ay, once dito sa susulod sang kahoy, tanaw mo bilog pa. Pero panit na lang galina ang purma bilog. Why na sa sang unod, Sir Josil? Tungod niya nag-amat-amat ang chronic inflammation niya ni isang guba damage sa sulod sa aton sa dinga lawas. Kag kung magsigi-sigi, Sir Josil, ginaangot niya sa nagkalain-lain niya mga problema kung balatian sa lawas. Lakip na dirang insulin resistance, lakip na dirang diabetes, lakip ng fatty liver disease, iban pa ganyan mga metabolic conditions nga naangot dira. Ang ginatawag isa ka key compound nga ridere sa sininga mangustin, makabulig sa Sir Josil para makaligaw kita sa fatty liver, cardiovascular disease. Kaya nga man, gina-turns down niya ang inflammation signals sa aton sininga lawas nga nagaresulta sa lower risk of many long-term diseases.
0: Okay, now, speaking all of these things nga mahimo sang mangustin kung magkaon kita or generously mag intake kita sa mangustin, and that includes ang sininga panit kay Rodira, ang madamo sininga mga makuha na to sininga mga nutrients o kung mapuslanon sa ato sininga lawas. Ano ang may ara sa panit, Dok Leo, nga as much as possible, ha, we should prioritize dapat sang panit kaysa sa iya sininga kulamog o kun uno, Dok Leo.
1: Ngaridiri, Sir Josil, no? Most powerful, ginatawag na ton, puwersado sining antioxidant ngari sa alukaba o kun panit sinisang mangustin, amo ang xanthones.
0: Okay. Ining xanthones speaks everything, no? Sa sulod sa ato sinayawas is we speak about protection, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil.
0: So, initanan nga mga mabulig niya is through the xanthones nga ara da sa panit. Ang problema lo galing kiti hindi naton may baluan kundi dampi ini sa panit ya, Dok Leo. Ara lang nagkabit-kabit da sa sulod o kung ari ni sa sagwa sa panit, because if we speak about panit, amo nang mas damo siguro mambal ka 60% sang imo sininga mangustin fruit ara panit na, Dok Leo. Alukaba. Mga 40% landa ang unod o kung ang kulamog ang ginatawag ta, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil, no? Pero manan si Limbla sa Josil nga kung sa taxi pa bungkit urot bala. May pamagi kita para nga din manan sa nag-uyong makuagin sa naton.
0: Pero waay ti may makauyon sang panit, Dok Leo. Hindi gani kauyon ang kanding. Amo na ginag sa kadalok na pati gani ang imo linatag to nga brief mo ginakusap pa gani sang kanding kung waay natalarbon. Hindi gani kagwanta. Amo nang question kung paano naton ini siya makuha sa panit sang mangustin kag mapasulod to sa ato sining lawas. Paano naton ini ipreparar? So, ang pamangkot, paano naton ini intake? Paano naton ini pasulod sa lawas naton, Dok Leo?
1: Sobra patas kanding sini mo kung mapasulod ta.
0: Pero sigurado kita ang kulamog, ang arasaya sining aliso, ining outer covering niya, Dok Leo. Baka konsumo kita tara.
1: Yes, Sir Josil.
0: Pero ang presence ang xanthone ara iya sa panit, not that much sa iya sininga kulamog or sa covering sa iya sininga liso.
1: Correct, Sir Josil. So that's why may mga pamagi kita dere kung paano naton nina ma kuha kag masulod sa aton sininga lawas. Best way to eat mangustin for health benefits. Kano naton ang iya sininga kulamog for nutrition. Best and easiest di siya, no? Alang-alang matudlo pa man ito, Sir Josil, kung paano nila i-book-on ni kung o kung buksan naman mang gustin. Kabalo naman kita. Kasubong mula kung nag-buka ka sa santol mula o kung nag-kuhan ka, pugaon mula na siya, kung pisliton mula na siya, mabuka mo lang ng mga gustin, ano? Inaya, kung prutas nga ton kaunon, Sir Josil, kung niya sininga liso, kagang niya sininga kulamog. Pero pag-abot sila sa ginatawag for protection, added protection pagyadaan na ton, pwede na ton gamiton, Sir Josil, ang niya sininga peel o kung niya sininga panit o kung niya sininga alukaba. Magluwas sa niya sininga white flesh dira ang iya sininga pwersa kun dira Sir Josiel ang iya sininga power best for maximum benefit. Sir Josiel himuon aton siya nga tea.
0: Okay, maghamal kita nga tea ato ni nga gaundok leo or buuan naman sa ininit.
1: Yes Sir Josiel, pero ang himuon nanay naton paugahon anay naton ang iya sininga alukaba.
0: Ha, hindi galinga direkta nga hilaw pa. Ila gaon mo lang Dok Leo ha. Mambal nga ay dili na gani do parehas lang lasang ano ginger o kunloy nga ginalaga mo lang Dok Leo. So ughon mo gid anay.
1: Yes Sir Josiel no, ugas ni nga panit ta sang mangustin.
0: Okay. So after that sa pag-uga Dok Leo, anong himuon ta kay dili kita nagakatalo actually sa preparation. Kaya dapat very very careful man kita. Samtang ginahimo tininga prosesong pag-uga, pamangkot sini air dry, pwede ta mabulad sa adlaw or ano ang plastada sini para masigurado na ton Dok Leo. Nga waay sang higko indi makamangan sang ipis. Indi maitianda karon sang sapat-sapat. So dapat masigurado ginaton ina. So, di inaton ini, Dok Leo, pwede ini ibulad na to sa silak sa adlaw?
1: Yes, Sir Josiel, pwede na to nabulad. Kag actually, subong may mga dryer na Sir Josiel nga may mga screen bala. Kag layer by layer siya. Pwede mo siya actually mabulad sa silak sa adlaw sa lugar man nga manami man ang airflow, Sir Josiel. Kung nalusot-lusot sinisang hangin. Kag once gani karon ang maugana siya. By the way, kung gali, ang aton sining proportion na muna eh. Isa ka litro nga tubig, duha sini ka bilog nga mangustin o kon panit sang mangustin nga dried na.
0: Okay. Maghamal ka nga duha bali apat ka bilog kon mapihak nimo by twos.
1: Yes Sir Josiel.
0: So bali apat ka pihak-pihak.
1: Oh, apat ka pihak-pihak
0: sa kalitro.
1: Yes Sir Josiel, sa kalitro nga tubig kag aton siya nga lagaon. Pabukalon anay ang tubig and then pagbukal ilunod naton isip kita 10 tub-tub 15 minutos. Pero naminto nga paglaga ning pabukal nga hinay Sir Josiel o kung arangay sini nga pagpabukal.
0: Kag as much as possible ikaw kita sa paggamit sa mga aluminum made sang palabukalan.
1: Mas manami kay Sir Josiel no. Kung diba may stainless kamodira nga palabukalan or pinaka-common Sir Josiel I don't know no kung may ara pa damo gagamit sini. Pero namin kung common kati inaton gid. Iniblang kulon. Pwede na ton gamiton.
0: Ang inapamarhan sa una, blaka, no? Magbakal ka, salmoniti ka, galoy. Mambal, sa kuron lang to. Made of clay.
1: Yes.
0: Pero daw, ay, not may nagagamit sinay kay very, very delicate ni Dok Leo. Kaya ti gamay mo lang po sa ang mawasak ining clay.
1: Kundi ka mahinalungon si ni Sir Josiel, no? Pero actually, kung normal man lang ni mo nga paggawi si mo sa niya ang kusina, tinsantamon man ganyan. So, pila-pila naman ka tuig. Kaya magyapon naman kulon, na.
0: Amo man akong kaysa, kati mahambal nga bao hindi lang kita magamit sini kay dasig na sila niya maguba dasig sila niya mawasak bala labi na gid siya kun hugasan niya kigan ka pa nanay mahambal nga nalo kag panghugas aw sobra nang bighal imon na sila niya mabuka paton kulon kapahugas ka lang gid mabuka pa
1: sobra naman ang ulag imo karon.
0: So ti amo na ha pabukalon mga 10 to 15 minutes. Apat ha, buta malun duha kabilog ang mangustin, tunga nyo bla, nung magkawang mo, duha malun na mo, tungon yung tunga, subali apat sina, duha ka mangustin, isa ka litro, pabukalon 10 to 15 minutes. And then, anong himuon da yun, Dok Leo? Kiti, may tubig, kag may panit pangabilin, Dok Leo.
1: Kung malang Sir Josiel, atol lang siya nga sa laon.
0: Ihaboy itang panit.
1: Ay na ng panit. Kasi na-extract naman na ito no, sa ito. So, pag-arangay sina, na-extract naman dito naman sa panit. And then, ang aton, si Sir Josiel nga ginatawag consumption step by step. Okay. Like for example, kung beginner ka pa lang, pwede ka makainom sini 1 cup per day. Pagkatapos, pwede mo ni masagisigil, Sir Josiel, 1 to 2 weeks. Samtang ginapanilagan mo ang reaksyon o kung ang response sa imo sa ninga lawas. Especially, pag-abot sa imo sa ninga tiyan.
0: Okay. May ara possibly ini kasaho sini sang amoning sahi sang ilim nondok layo.
1: Adi lang possibly may ara Sir Joel pero sa akon nga pagpanilag basi sa pagpulo pamangkot ko sa nakatilaw sini ha. Doon di manggit kalabanan. Sana pamangkutan ko lang ha. Doon di kalabanan makauyon sang sabor sini.
0: Okay. So kung makadhat ang iya sini nga panit kung kagtoni mo most likely ang iya sini nga duga sa imo sini nga linagaan makadhat man doon.
1: Amo man Sir Josil mapait-pait nga may upload-upload ikaw sini nga masaburan.
0: Amo ning masami bala masaburan yung sa liso bala magkaon ka mo liso for example masami nga ginausap na ito kung mausapan takon kayo sa paris bala sang santol ang iya sini nga liso ma-upload so daw mo amo na ang iya sini nga taste pero mas ma-upload pag idini kay basing on the taste mismo sa panit niya sini kung magkaon ikaw kung makagat ni mo ang panit Dok Leo.
1: Yes Sir Josil pero ari ah kung gusto mo niya sang kaayuhan sa imo sini nga lawas panilagi 1 to 2 weeks na imo nga pag-inom sini 1 cup per day sa mga beginner ha. Amo na nga aton sa nga ideyahon. And then kung gusto kaya sige na tawag regular nga pag-inom preventive use, pwede ka makagamit sa ni Sir Josil. Isa ka bulan, tub-tub 2 ka bulan. Nga 1 cup per day man o kung pwede ni mo himuon Sir Josil nga 2 to 3 times per week.
0: Okay.
1: Ang imo sini nga pag-inom, kun ang goal nimo sini masuportahan nimo sini nga antioxidant, may anti-inflammatory effect kag pampabakod sa aton sini nga immune system. Pero kung gusto kapagid sini nga do extend kadto nami pagid ang nung epekto sa imo sa gitawag regular kag preventive use nimo, diri makita sini sa long term kag sa maintenance. Pwede na aton sa Sir Josil no, ma-repeat ang cycle every few months ang frequency naton sini iya kun long term and maintenance naton 2 to 3 times per week. Sundon lang naton ang regular preventive use bala naton sa sulod sang duha tub-tub sulod sang isa tub-tub duha sini ka bulan. Pwede kita maka-break sini sang aton sini nga cycle isa ka bulan kag balikon naman naton siya Sir Josil without overloading sang aton sini nga system.
0: Okay. So para hindi ka mo magsala, para sa mga first timers, dapat 1 to 2 weeks, 1 cup per day. For beginners, for first timers. And then after sang 2 weeks, break ka mo. And then repeat the cycle to regular preventive use for 2 months.
1: Pwede man Sir Josil kung nag-start ka, no? 1 to 2 weeks. Pag-observe nga dumunami, how? Doon nagnami ang pamatya ko, doon nagpagsik ako. Ang mga pulupalanakit ko sa kalawasan, doon na dula, doon nagmag-an akong sinipamatya. From 3rd week to 4th

0: Tinihimuon kung long term nga maintenance mga 2 to 3 times per week. In short, pwede niyo himuon ni every other day.
1: Yes.
0: So, ang best time sa pag-inom si Nidok Leo.
1: Pwede sa mainom, Sir Josil, sa tunga-tunga sa pamahaw kag panyaga, tunga-tunga man sa panyaga kag panyapon, like mga 10 a.m. and 3 p.m.
0: Oh. So, that's it. Kabay pa nga hindi niyo paghihaboy ang panit sa inyo sa inyong mangustin. Nintindihan tadamo ang nanamitan sa mangustin, mag-usop sa inyong siningalisong arad ang kulamog. Pero ang makaon na ito sinektoli kung tingbo ni mong liso, tingbo ni mong panit kag kiluhon, ang bilin sang isa mo ka kilo nga panit, 3/4.
1: Uh-huh.
0: In short, ang kulamog yaway gani kun kaysa 1/4.
1: Uh-huh.
0: So 1/4 lang ang napuslan mo, 3/4 ang ginhaboy mo nga pwede pagaliin na mapuslan. More than sa nakuha naton sa pagkaon sang iya sining aliso or kulamog.
1: Tama gyud, Sir Josil, kay didto ang most powerful sining antioxidant nga sunthorns.
0: Mm. So amo galiin ni ang proseso, Doc Leo. Kun nga may ara kita sang sunthorn plus gold capsule, Sunthorn Gold Coffee Mix kag Sunthorn Plus Coffee Mix nga lunsay may mga mangustin, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. In fact, ang ngalan sang product na to niya na amo na yung Sir Josil ang isa sinikya sa key compound nga sunthorn gani nga makuha na to sa mangustin.
0: Ang manami lang sa Sunthorn Plus Gold Capsule kay takos na ni nga daan for the needs sa ato siling alawas, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil, kag pwede sa for daily use.
0: Mm. Adlaw-adlaw, pwede ka mo kainom. Pati gani ang Sunthorn Plus Coffee Mix, you can drink actually as long as you want in a day. Ninyo lang pagpataman, kaya gabutod man chan nyo, mambal nga kadauras, mga pika mo, mabutod man chan nyo hasta mag-abi ay.
1: Bisan ano nga bagay, Sir Josil, lewaton na ton, bisan mayo pa kung sobra, hindi mayo ang resulta.
0: Make it kung mambal ikaw nga mga pi, nga tisa ko sa kuon, kung may ginabatsyag ako, no. Make it nga sa coffee time manimo nga schedule. Hindi nga kumo kayo may ginabatsyag ka pagkatapos i-mambal, i-double dose kong kape ko. Bala, instead nga kakape ako sa aga, in between sa morning meals and noon time, tapos hapon, tatlo ka pangapis na kada adlaw, himuon mo nga anum kayo may ginabatsyag ka. No, don't do that. Kiti, sana siling na naton, dapat nga sa primero pa lang awa ay pa may ginabatsyag aton sining lawas, that's the best time para nga mag-inom sini, mag-consume sini, so that hindi na kita maglabot sa punto nga kinanglan mo i-double dose ang imo sini nga pag-inom bangod kay may ginabatsyag ka na, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, kag case by case basis sina. Hindi na applicable para sa tanan, pero ang masiling naton, Sir Josil, nga pwede sa halos kalabanan sini pag-abot sa prevention. Gusto kita sini mahalungan aton heart, mahalungan aton sini brain, aton sini memory, mahalungan ng aton sini nga ginatawag sugar dira, hindi kita magka-insulin resistance. Subong pala nga daan, Sir Josil. Pwede kita makainom Sunthorn Plus Gold Capsule. Pwede ka makainom sa isang Sunthorn Gold Coffee Mix and even Sunthorn Plus Coffee Mix, Sir Josil. Most especially ang premium D3 Coffee Mix, Sir Josil. Manami gid nga inumon. Kag kun maugali nyo pagid nga paggagabi, 1 hour before bedtime, kainom ka mo sa isang isa ka maalabaab nga cup sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea. Manami gid na, Sir Josil, sa prevention. Actually, bisan i-rotate mo niya, Sir Josil, ang coffee mo. Sa pag-inom mo pirmi, as long na huwag ka pa sing ginabat tiyag sa lawas, tignamo sa niya health considerations, kag conditions, pwedeng-pwede gid kay nagabulig sila, Sir Josil, pabakod sa ngaton immune system.
0: So, amunikon, may ara ka mo sang kondisyon or masakit niya ginabat tiyag, or you are trying your best para malikawan ini magka-diabetes, pagkatapos mag-heart problem, and then the possibility of having Alzheimer's disease, makalikaw ikaw sa mga bacterial kag fungal infections, makalikaw ikaw sa risk of having cancer, makalikaw ikaw of having digestive problems, makapapagon sa imo sining immunity, makalikaw sa chronic inflammation, all you have to do, sa subong pa lang, inom na kamo sang mangustin tea. Kung wala ka mo sa mangustin pill o kung panit, inom ka mo sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Sunthorn Plus Coffee Mix kag Santhon Gold Coffee Mix. Updan nyo na lang sang Premium D3 Capsule or Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, kag Santhon Vitamin C.
1: Yes,

0: Usan na lang bala ang benepisyo nga ila sa nga mabaton. Kay nga man nga kinanglan tiyagi na sa Diyas gid na tunay nga tunay ultimate trios or jausil nga ilagid magamit nga nagaupod. Inatungod nga ang pagpanghikot sa sining tatlo, hindi sila masiling naton nga, although may efekto man Sir Josiel kung isa lang imo sa nga imnon. Pero mas nami, mas broad, mas damo ang benepisyo kung iupod naton ng tatlo tungod sa ila sining pagbinuligay sa isa kag isa. Ang Santhon Plus Gold kinanglan niya ang premium D3. Ang premium D3 kinanglan niya man ang vitamin C. Ang vitamin C kinanglan man balik dito sa aton sa Santhon Gold Capsule para sa aton sa nga benepisyo.
1: Amo ini nga ang natawag ba lang komplikasyon sa sulod. Kay abi mo kay may tubig ang imo baga, sa baga ka lang may problema.
0: Mm-hmm.
1: Most of the time, ang doktor sina mahambal sa imo. Kung kaisa hindi tanan ha, ang tubig sa baga is a result of a weak heart.
0: Mm-hmm.
1: So kung mahina pitik sa imo korason, there's a big possibility nga mag-accumulate ang tubig sa imo sininga baga.
0: Mm-hmm.
1: And that's a coming from an expert. So with that, ang komplikasyon gali also sang weak ni mo sininga heart, probably apektado ang imo sininga baga. Amo ini kun nga we need some holistic approach nga treatment nga hindi lang makabulig sa isa ka organ but makabulig sa bilog tangalawas Doc Leo. For example, ang makuha naton sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Doc Leo.
0: Correct Sir Josiel, no, because our body is a complex machine.
1: Hindi
0: abi naton ma isolate ang isa ko organ sa isa. Hindi naton pwede bulago ng isa ka system sa isa ka system. Tungod nga may nagainangot-angot sila sini nga ginatawagin ng himo nga nagabenefit sila sa isa kag isa. Butang balon, kinanglansang isa ka system, ang isa man ka system nga nagasupport sila sa isa kag isa sa isa ka common goal nga mapadayon ng aton kabuhi.
1: Amo ni nga kung may masakit ka bala mahambal nga nagatake sa imo sini nga lymphatic nodes or lymph nodes. Mahambala dayo ng doktor, siya bantayan mo gid ha, kay kung lymph nodes mo gani or lymphatic nodes mo ginatake, it could be diri sa imo sini magtimbang ang hita.
0: Yes.
1: Diri sa imo sini magtimbang ang hawak sa likod.
0: Mm.
1: Diri sa imo magtimbang ang ilok or diri sa magtimbang mo sining liog.
0: Mm.
1: So halong ikaw dira.
0: Yes.
1: Amo na ang ways ang ginatawag nimo sining lymph nodes or lymphatic nodes kung nodular ang travel sa imo sining balatian o komplikasyon. So amo man ina nga kinanglan bulngon ta mahambal, hindi lang ni paras pa ako, bulngon mo pati ang saliog mo kay ang posibilidad of complication dako Doc Leo.
0: Correct Sir Josiel, kag speaking of lymphatic ano ti why ni sa dugo. Pero may kwan sila Sir Josiel, may connection sila. Nga nagatabuay sila kag ang lymphatic nato din sa bisan sa brain kanina to nag lymphatic man kita nga ginatawag eh. Naglimpyo may asang brain naton dito. Kag ginaula man na pagwa sa aton sininga lawas. Ang manami sa ning Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, makabulig Sir Josiel sa aton sini pagpanilo pinagi sa dugo. Makabulig man pabakod sa aton sininga lymphatic system para sa paglimpyo man sa mga parte sang lawas. O kung may kinanglan limpyohon dira, nga hindi iya magyan sang dugo.
1: Ang kinlain niya sang lawas sa tao, for example, mambala do makina. Kaysa makina, ya pwede mo iya ma-bypass. Mambal ka nga, ang imo sining tangke sang gasolina, naguba ang iya sining pump. Pwede ni mo iya ma-bypass. Mambal ikaw, butangan mo lang sang hose, kag butangan mo na lang sa plastic yung sududlan kag idiritso na lang tukon diin sa gatayon ng imo sining gatong pwede.
0: Mm-hmm.
1: Bypass ang tawag. Pero sa lawas ta mabudlay ang bypass Doc Leo kay nga ti alang-alang mo bugtuon ng ugat mahambal nga pare ni kalaton ni sa piha kong organs niya bugtuon ko na hindi rigagi sila yung cancer hao.
0: Mm-hmm.
1: Ibog kuson ko na hindi pwede Doc Leo eh.
0: Mm-hmm. Yes Sir Josiel, no? Tuman ka komplikado. Unlike sa salakyan nga masami makabakalan kita sa mga auto repair shop or sa mga accessories dira nga nagabadidya. Doon lawas na may amo man Sir Josiel. May mailis man kita sa mga parts ang lawas na ton. Pero unlike yas ang salakyan, kalayo na Sir Josiel pag-abot sa ton sa ninga lawas kun may maguba, may balana, kag may maisla na.
1: Muning hambal nila nga okay man sininya daw urig man silingya ang dalagan kasalakyan ko. Mm-hmm. Haygin islan ko silingya sang spare parts. Pero lain gidya kun urig pa ang tanan.
0: Yeah, tama. Niya. Tama.
1: So amo man na sa lawas ta, lain gidya kun wala ka pa nakaagi magsakit. Kay kun magmasakit kay gid man, dasig ang lawas mo makarecover. Pero kun may masakit ka na, kay may bagina ng lawas mo, amo nang hambal nila nga, mabuhi man kita, Dok Leo, nga isa lang man kidnita mo. Mm-hmm. Pero, lain gid kun kompleto.
0: Yeah, tama.
1: Kay ti gambal ikaw nga, I need to reduce ng gid ya, ti magamo na, piyak na ng bilin, 50% gid, reduce mo sa consumption mo sa matambok.
0: Mm-hmm.
1: Sa maasin. Sa mga aslum and so on and so forth. Pero kung wala pa ya damage, kung kaysa makambal ka nga, pwede pa mga segang-segang jagamay. Kung kaysa bla, gusto mo magpasaway ko galingon mo bla.
0: Mm-hmm.
1: Pag-abot mo sa blind, titampawin mo galingon mo, nagpasaway ka naman to, hatayin mo gibi.
0: Okay lang, Sir Jose, yung kabalo ka sa ginatawag ng bulubalanse. Kumbaga, may ideya ka sa paghimo sa kung paano mabulubalanse ang mga man-neutralize ang hindi mayong efekto sa pagpatuyang nimo. What if kung imo nabalaan karon timo lang nga timo? Dira ang problema, Sir Jose, nga nagalala.
1: Ambalan mo lang ng atay mo. Pites, atay, may baga pa man.
0: Pero ang baga mo, nagkahuyango naman.
1: Oo.
0: Problema, again.
1: So, initanan ng mga produkto yung pamuno natin that may ara sang Santon. Kaya may ara sa Mangustin, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Gold Capsule. Pagkatapos may ara pakita sang Santon Plus Gold Herbal Tea.
0: Yes.
1: And then updan ninyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule or sang Premium D3 Coffee Mix plus ang Vitamin C nga Santon Vitamin C kompleto na kamo ha. Mga kinanglanon man sa lawas ta halos makumpleto na with all of these supplements nga pwede niyo mainom. Hindi tanong mabakal niyo sa mga suki niyo mga butika kag pharmacy. Pero kung sa Bacolod ka mo, makakadto ka mo sa Barangay 39 Lisari Street in front of Marayo Bank. Ara dira ang Yes to Health Store. Pwede ka mo dira kabakal sang ginapang mentionan nato sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagkondiri naman sa siyudad sa Iloilo. Kadto lang ka mo sa A Young Building, Yulo Street at uban na sa Midtown Hotel. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center. Clinic ina, may consultant kita dira para nga mag-assist sa inyo sila yung makinanglanon. May mga program of supplementation niya gina-offer. Depende sa inyo sila yung health condition o kung sa gusto matabo. For example, gusto ninyo magpa-weight loss, gusto ninyo magpa-niwang gamay, or magpa-weight gain kay daw kanipis yun sa lawas ninyo. Kanto lang kamo dira kay assistiran ng kamo sa pinagi sa pag-offer sang program of supplementation. Amoning dapat mo kaunon, amoning dapat mo likawan sa pagkaon, sa morning, sa noontime, or sa evening. So visit Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Euro Street at Tubang sa Midtown Hotel. Pwede man kamo kabakal dira sa mga produkto nga ginpang-mentionar ta. In some other areas nga wala sang store, wala sang clinic, kadto lang kamo sa mga butikang suki ninyo labi na gid sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, Tichipi, All Green Pharmacy, pwede kamo dira kabakal. Available man ini kung gusto gid ninyo sa Shopee kag sa TikTok Shop. Well, so that's it para sa ato sa nga mga intake sa may mga Santon, ha? Nga makabulig sa ato sa nga lawas, labi na gid ang inakabalakaan ta ini diabetes, heart disease, Alzheimer's, pagkantuya sa possibility of having cancer. Now, dari kita. You know, abi ninyo kung internal organ talang nagkakancer, there's also skin cancer, Dok Leo.
0: Tama.
1: Ang ato sa nga panit, hindi talang pagpag-usahan, kaya nga, skin cancer could also occur sa aton sininga panit. So amo na nga dapat limpyuhan ta man ang panit ta. So we have this Santon Plus Gold Herbal Soap or Santon Gold Herbal Soap. At the same time may Clear Skin Beauty Soap kita for clear skin. Sa aton sininga guya especially para sa mahamis na to sininga panit. Clear Skin Beauty Soap sa aton sininga guya. Sa aton sining bilog galawas pwede pa makakuha kag makapatay, makakuha sa mga ano leblabi o body odor kag makapatay sa mga microbes o kon mga bacteria da that causes body odor, Doc Leo.
0: Tama, Sir Josil, no? Nagambal ganing kilala ta pag-abot bala sa cancer, Sir Josil, sa panit.
1: Mm.
0: So, tama na, Doc, nga mas high risk ang mga puti.
1: Oo.
0: Ang mga fair skin sa skin cancer.
1: Mm.
0: Kumpara sa mga itong. Tara, Sir Josil, base sa pagtuon, mas taas yung manang risk sa mga puti.
1: Oo.
0: Pag-abot sa ni, sige na tawag, cancer. Tapos, Doc, hindi ako magamit sa clear skin na beauty soap.
1: Puti.
0: Siguro hindi man din siling na magputi asim nga puti suno sa imo sining nga imahinasyon no kun suno sa imo sining ginapaminsar. Nagabulig siya para nga mangin fair nga ton sining nga padit. Hindi ka subong sang puti nga gina imagine mo nga puti iya sa mga puti gid bala. Base sa imo iya nga skin tone. Magpulupog is ang imo sining nga panit.
1: Madula bala na tawag nato sining mga pores. Ambalikaw bala nga may ara balaan ang fair skin nga gitawag ta. Makitaan mo lang may manipis nga nagatulubo sini nga balahibo sa guya mo, Doc Leo. Pero hindi mo makitaan kag wala naga protrude kag nagadalom ang iya sini nga puno.
0: Correct, Sir Josil, no? Ay nablang matermino bala na ito, Sir Josil, na kalmado nga panit.
1: Hamis.
0: Oo, hamis. Hindi akig nga panit. Katanan nga buho, nakaroon na visible. Tungod nga inflamed, kag irritated siya. Mabuligan, Sir Josil, nga mapakalma ina. Ang isa nga nagabulig dira, VCO.
1: Oo.
0: Ara sa clear skin beauty soap. Ara man ang moringa oil na nagabulig, Sir Josil, pahamis sa kutis. That's why ang may mga blackheads, whiteheads, may mga pimples, mabuligan niya, Sir Josil, ano? Lakip na sa body odor, pag-abot naman niya sa aton sa tingin lawas, te, ang isa siya na makabulig, Sir Josil, dahon sang bayabas.
1: Oo.
0: Lagaon mo, kag ilanggas o kung ipaligo mo, kung may mga samad ka, mabuligan niya man nga maayo. Kag ara na nadira, Sir Josil, isa kasanggap sa ton Sunthorn Plus Herbal Soap. That's why damo nakanotar sa ni Sir Josil nga may ara nga nasolusyonan, Sir Josil, ila sa ni nga body odor.
1: Mm.
0: Pero may ara, Sir Josil, nga medyo may isog-isog ang report subong ang feedback na baton na ton na buhin-buhin na naman bisan paano.
1: Oh, at least towards sa reduction kita, matamat lang yun na.
0: Mm-hmm.
1: And even ang ginagamit din sa ni mga moisturizer, actually, they're using mild sining mga sangkap hindi maka-irritate sa skin and most of it may ara sa mga good oil nga pang deep skin cleaning.
0: Mm-hmm.
1: Which is also present sa ato sini nga Sunthorn Plus Herbal Soap kag sa Clear Skin Beauty Soap, Doc Leo. And ang isa pa gid diri ang protection tagid sa kutot sang lamok. Amo gini nakabalakan sa ato sa mga kulturan. You know, delikado balan sa tao, sa bata na multiple times ka na nga magka-dengue.
0: Mm-hmm.
1: Bangod man kay masami nabatian na nato ng advice ni isang mga expert just like doctors. Selling niya first time, selling niya second, hindi niya pagtuguting maigo ka mo the second time because ang iya sininga simptoma kagang iya sininga effect mas fatal kag delikado para sa second time, sa third time na nga naiguan ikaw sang dengue. Wala abi ikaw sang immunity sa dengue, abi, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Mambal ikaw nga ay nakagat na ko sina, why na effect sa ako sa akon, na-injection na ako anti-rabies sina, hindi na mag-effect sa ako, I have the protection for a year, for 2 years, for 3 years. Pero sa lamok sa dengue, Doc Leo, bisan wala ka pa magayo, gahuyango ka pa, gadaride ka pa, kay why ka makarecover pang lawas mo sa dengue infection mo, pwede ka pagin ma-reinfect, Doc Leo, kung makutot ka gihapon sa lamok.
0: Yes, Sir Josil, ano, kag dapat gid na halungan.
1: Mm.
0: In fact, daw, medyo may makahalamot gani nga senaryo sa una sang nag-orient bala about sa dengue disease objective bala, Sir Josil, nga career. Sa sining dengue mosquito. Ang markings sa niyo, kung identification sa niyo, ning lamok bala nga may white markings sa yas sining lawas.
1: Daw zebra?
0: O, kag sa yas sining tiil.
1: Mm.
0: May nag-raise ang hand. Why na kami time? Mang dakop si nakamag tanaw. Kunding kay career ko dahil sa gypte para ina ka. Klase sang lamok. Actually, Sir Jocelyn, hindi lang dengue. Ang kita dalasin na, ara man ang Zika, ara ang chikungunya.
1: Oh.
0: Nga pwede nga maghalit pagin sa aton dugang, maghalit dugang sa aton sa nga lawas. Tada, ano bala ka perwisyo? Kag hindi man, sakto na eh. Hindi kita makaisa-isa sa lamok na karoon nga nagalupad kung career na kung hindi.
1: Mm-hmm.
0: Palatandaan talang ting oras.
1: Tano, mga teleskopyo lang takalamok. Siya, mas ano to daw, zebra look. Looks like a zebra. Siya laban-laban career to sa dengue.
0: Pero ang pinakasigurado si Sir Josil, naton nga safety net nga hindi kita mapalapitan kung madapuan sang lamok.
1: Oo. Oh. Ang madapo sa aton, ang makapanimaho lang, hambang nga, daw ka namin iyasang humut sang imo nga ginapamanyos. Ano inaman?
0: Mm-hmm. Daw ka makapakalma, makaparelax.
1: Oo. So kinangla naton nga mamanyos ang daytime or nighttime. Nagkapalamaho lang lawas o kunwai. Kunwai kapalamaho lang lawas para na sa lamok. Especially during daytime, kay day biting mosquitoes ining Aedes aegypti,
0: mm-hmm,
1: nga nagadala sang dengue. Manyos ka mo sang santon herbal soap.
0: Mm-hmm.
1: Sa gabi, santon plus herbal oil.
0: Yes, Sir Josil. Sa adlaw.
1: Sa adlaw.
0: Pero sa gabi, pwede man gyapon magamit. Kung gusto mo nga ikaw ya ang maglinamok.
1: Ikaw yung mangutot. Manginjection. Mm. So kinanglan nato ini for the protection naton para ini magpalapitan sa lamok kay may ari ini sang sangkap nga nagapa tabog sang lamok. Actually, hindi mauyunan sa lamok. Ano pa kay nagapalagyo sina ang lamok? Ara nada sa santon plus herbal oil. So pag katon sa opisina, pag katon sa bata sa eskwelahan, banyusan nyo ang ma-exposed nyo nga party sa lawas, kagpabalunin nyo lang santon herbal oil para nga kung dito na sa siskilahan, basi kung grabe, gidya ka damong lamok from time to time, bala masunod isang banyo sa lawas siya para hindi siya mapalapitan sa lamok.
0: Yeah, correct.
1: Ang isa pag-idari nga ginarimind natin sa tanan is the protection sa ato sininga matabaw. Amo gining isa sa mga bagay nga may na istorya ako, nagligad lang sininga gabi dok lay ambal na muno kita ayon tatin ang cellphone mo na o tanawab lang mata mo naga halub na ang dalom sa imo sininga mata, ang imo sininga eye bag. Pagkatapos wala man gapon, sige man gapon sang tamo sa cellphone, anay kay nagunta sa cellphone, saya nga daw hindi nako kakita how.
0: Mm-hmm.
1: Ina sa sobra kakapoy sang ato sininga mata, so pahuwayin nyo sa pagatubang sa mga gadgets, and dapat may suplemento kita nga mainom nga rich in lutein, beta carotene, vitamin E, quercetin, which is present ina sa Visionex Plus, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil, upod ina dapat no sa aton sininga healthy lifestyle.
1: Mm.
0: Pero mas labi kag labaw sa tanan na kinanglanon, Sir Josil, supplementation kun pida sila o kun pida kamo magkaon sa mga utanon kag utas nga maging source ninyo sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene nga nagapabakod sa mata.
1: Oo, inang mga tao balang naligan ni magsudan sang kalabasa. Ang kalabasa nila daw ginahimo nila daw kahon palibot sang pinggan bla.
0: Mm-hmm.
1: Pamatsyagan mo, kung kaysa ginamunuhan mo, oops, may baha nga manugabot. Nga manang, tida puno sang kahon ng pinggan mo, haw. Kaya radang binilog kag pinihak sang kalabasa sa palibot sang pinggan, kini kauyon.
0: Nakahilira.
1: Oo, nakahilira.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos bangilan niya sang, Dok Leo, sang kapsina,
0: mm-hmm,
1: ukra.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ara man na, latoy, ara man na.
0: Mm-hmm.
1: Oo, sabaw lang ang hinahigop mo.
0: Kag maisip ya pa, Sir Josil, ha? Ang sinipad sang dahon sang balunggay.
1: So, kinanglantagid ang Visionex Plus para sa protection sa ato sininga mata. At the same time, ang para naman sa pananakit sa ato sininga lawas, kung hindi gid kita kagwanta na kag kung may importante kita matransaksyons, nga gusto naton makapakondisyon para nga makapaminsar kita at mayad, para sabi, maten ka mo meeting, maten ka mo sa mga gatherings, for example, din kay mo kagwanta, doon niya makyaw ang baga ko ni Hao, daw sakit niya tutunlan ko, inom ka mo sang pain reliever. Amo ini ang sis the pain, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil, kay ang pain actually is a warning signal. Dapat mangin maalamon man kita no sa mga ginatawag signal na ginahatag sang lawas sa aton. Kapin pa o kung pag-abot sa pain, may acute pain, may chronic pain, may nerve pain, may referred pain kita nga mabatsagan sa aton sa lawas. Pero Sir Josil, may mga time nga kung ano man na nga pain, Ang kinanglanon mo gid balay Sir Josel nga maghulag. Nag-recommend kita no, pero hindi kita magsalig ha. Pwede kita mabuligan sa pag-inom sa niko pagtumar sa cess the pain.
1: Amo niya basta gani magpala na kitang lawas mo do ikaw na gana maghulag dok Leo. Lawas lang kon kuhiton ka. Sinadali nam tulog na ta. Oh, sino bi manghindi dok Leo, mambal karon lang ko. Laban-laban gid pagkatapos sa habuyan niya kasang Santon plus herbal oil ba mambal ba nyo siya na ilikod ko.
0: Bala mo na na.
1: Pero ti, komo can I excuse myself for a while? Wa English na? Komo dali lang, itangkuhan na yun, din tago, turbo ko man.
0: Para may kwan ka, may bala ka?
1: May bala. 30 minutes na yan before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Kag ang pag-inom sa turbo, hindi lang nga makaparaw sa inyong kana, sa inyong sining sexual activity, kundi makatakos man ina kung bala maayo ang blood circulation sa imong lawas.
0: Correct, Sir Josil. Kag sa problema, specifically, Sir Josil, sa mga kalalakinhan bala pag-abot sa nisa paghina sa nasiring sexual performance, ang maka kaglabo huwas ka, Sir Josil, may specific yung efekto para dira. Kag kung ang mga factors, Sir Josil, like stress, pagmabos ang libido, imbalance sa hormone, mabuligan niya makorekt ina sa turbo dietary supplement.
1: Kay kung kaysa si Mr. Gahoy, huya-huya pa magbakalabi kamo nga mga misis na lang abi mag-order to sa clinic abi hindi gani sa mga ano bala drug stores bala kamo na lang to bakal sa turbo pagkatapos mindyo putson nyo lang sa ano bala ampaw ampaw para pagbukad ya that is more than a bundle of money Doc Leo.
0: Yes, Sir Josil.
1: Kaya nga, upo dira, hindi lang, Dok Leo, ang simpleng santon or ang turbo dietary supplement for men mo, kundi ang pag-ulikid kag pagpalangga.
0: Tama nga, Sir Josil. Kung baga buligay, ka-obligasyon sa isa kag isa. Pero may isa, Sir Josil, ka pamaagi nga na to ipan sa makilala ko eh. Gordon na lang sila online.
1: Tuod, no? Why pa, no eh. Door-to-door delivery. Kagway man na ginabukad, actually, isang rider.
0: Yes.
1: Kamahambal, ay, kay sinuhuning turbo, wala kayo naputos eh. So you can do that online through TikTok shop or hindi gani sa Shopee.
0: Yes.
1: Okay? So, ambal ni Ma'am Ilma Sobrevega, sila niya, Dok Leo, Katropanyo, sila nakikinig po ako sa inyo. Bumabili ako ng Santon Plus Gold. Pag nakainom ako at bumaba ang iyang cold o kon hilanat, palang lamig. Ang sugar namin ng asawa ko at Vision X Plus, maganda rin kasi hindi na lumuluha ang mata. At ang cafe ko premium D3, hindi ako inatake ng acid. Bumibili ako boxes o box by box. Kaya yan ang ginagamit naming mag-asawa. So very good. Healthy living na subong sila Elma Sobrevega dito ya sa San Jose Antique, Dok Leo.
0: Amo nang ginasilin sang kilala to Sir Josil nga kun San Antique bala. Rata na.
1: Tik daw amuran mayad nah. Amuran nami.
0: Yes.
1: Kag sa kay Mama Loha boy ko, thank you for listening diri kay Elma Sobrevega. Galing gid daw alang-alang na kami ni Dok Leo's Chempo.

0: Hatag naman kita sa inyo sang informasyon, edukasyon, kag mga mapuslanon sini, nga mga sinipad sang mga ginatago nga sikreto sang tanom, prutas, or ni gani kararuton, agud tong may baluan ta kon paano naton ma-maximize ang nutrients sa mga ginakaon naton. Lastly, kuantan lang sa sining a parting words ato sining a certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Doc,
1: sa pag-prepare naton sa mga pagkaon naton sa Radyo Hill sa mga tagpalamati naton, normal nga may panit no ang prutas, normal nga may panit sini ang mga utanon. Pero pag-abot sa prutas, sining panit protection sa prutas kag tanom mismo naga-protect man sa aton sining a lawas. Gani padayon naton ito kibon niya tong mga pagkaon nga makabulig ang ila sining a panit para sa aton sining a ikaayong lawas. Kaya sa mga benepisyo man, no, nga madulot sa isang quality ng mga food supplement for our prevention sa mga ginabatyag na ton, makabulig man paayo, palikaw sa balatian, pinagi sa pag-ugali na ton sa pagtumaras ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Gani subaybayan ang padayo na ton sa ringa pagsipad-sipad sa mga sikreto sa mga tanom may benepisyo sa ton sa ringa ikayong lawas. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man manginuli ang tanan. Kaya sunod pa sa Gresiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa programa, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: music ah.
1: Nga, it's FM kid.
0: Ay, wala ka lang music mga tapos magdapat lang, may anak kayo sa mga balita. Lansun, namin bigit mga DJs nila.
2: Wala sa konkreto ng sulat.
3: Wala sa katumbas ng rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Sister Pain.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee

0: nga kutis? Kami sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ugo si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Pag system pain, kanang pain, fast and safe. System pain, if symptoms persist, consult your doctor. System pain, mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito.
5: 106.5 XFM Rojas, Cadenas to Health Incorporated, ang nagpasalamat niya sa ito mga naging katropa partner sa bagulang hagtapos niya servisyong katropa karawan sa Barangay Ibas, Rojas City. Garjan Socialized Society International. More

0: Pinas, alas 12 na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
3: Solis, ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko siya imo paliling. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hede, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
5: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi-abi.
1: Capiz 106.5 XFM Roja City Capiz Katropa Mo.

0: Katropa. Hello, hello, Roja City Capils and all tuning in right now on your favorite Katropa station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Ira. Kaka Katropang Joy. Maging kaupo niya kami subong ni Katropang Joy sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Today mga katropa is Webes na.
1: Wow!
0: Webes na talaga. Kag syempre boss, Friday na. Sa liwat mga katropa, hati. Subong nga adlaw, Mayo 14 to 2026. Kamusta, kamusta? Wala mga katropa peeps naton. Kamusta ang bag-uswaldo? Okon pa si ubos na ina. Sige lang, ah, pero ang iba na fresh na fresh, payangin lang ang mga kaswaldohan, wa ipabukin, ah, wa iman kulang. Hey, kamusta na mga katropa, nakapanyaga, nabalaka mo, ang iba nag-preparar na inisang ilang palamahawan. Di mga katropa, standby na naman kamo ha, sa ito na programa subong, kiti para ululupod na naman kita nga mag-istorya, hanay.
1: Magdami awanay.
0: Kag syempre, mag-bardagulan. Updan nyo na naman kami subong ni Katropang Joy. Alright, at yung mga katropa ha, ang ato na naipagpanamyaw sa atin ng mga katropang listeners sa radio. Ngati sa subong at tinio, nakasaksak na may volume ng ilatag sa tagsak ang mga radio. Transistor radio manina o kun Bluetooth speaker ang inyong ginausar. Mga katropa, may diet nga afternoon. Sa mga nakapwesto na dira, nagahilay-hilay sila ng mga sofa sa tagsa-tagsa nila ka mga paya.

0: Sun din naka-monitor na sa aton subong nga mga tinioz. Di makabaga ka barangay ang diri sa aton sa syudad San Rojas para makamodera sa mga kabanuhanan. Diri sa aton sa bugos nga probinsya San Capiz, kag syempre sa mga kaiting naton nga probinsya sa bilog nga Western Visayas, all over the Philippines, kag all over the world man ikaw mga katropa. So thank you so much once again sa walang isawa sa pagpili sa amo ni katropang Ira. Aba, wala sawa or wala choice. Sige lang ka. Thank you so much sa pagpili na naman sa X-Rated program bilang background program na dala this afternoon. Kagtiga ba pa nga sa liwata makahatag kita sa good news, good vibes sa inyo tagsa kahapon dala.
1: Yes, tingin mo yung hapon na dara ha, ito na natin yung mga katropa pips, especially na sa ito yung mga solid na katropa nga naka-tune in na subong nga hapon kay Uncle Armando dara sa Barangay Talon. Kamusta ikaw dara ko? Kamusta ang mga ano dara ni mo mga kaisdaan, ang mga ka ano mo dara sa kwan ah, sa imo nga sangha. Shout out lang dara sa imo mga kaupdanan man nga mga tagaban tay ng sangha. At syempre kay katropang Jolan, dira man niya sa may bahin sa Hamindan Capiz, sa yung family Lorenzo. Kay Uncle Pinky sa Barangay Dinginan, amo man dira ha kay Uncle Dudong, kag sa partner niya nga si Auntie Susan sa Barangay Dinginan. Good afternoon, Geda, sa inyo tanan, mga katropa peeps. Subong nga webes nga edisyon sa programa nga X-Rated. Ano na naman bala ang aton pagasabton nga question? Basi wala mag lilingin naman sining ulo sa mga katropa natin. Katropang nila no, aton nga question subong nga webes sa uyara na ho, 30 seconds. 30 seconds ang makita sa mata ko. Alright mga katropa peeps, ara ha, makita nyo na sa inyo ng mga screen. IT ko nga sa radio lang kamo nagpamatiin dira sa inyo ng mga dalunggan kay ipamangkot ina ni katropang Ira. Mga katropa, kung hatagan ka sa 30 seconds para makaistorya ang tatgamo o kunang the one that got away, ano ang gusto mo nga ihambal sa iya? Paano ni katropang Junior ay kusina? Pas ako na yung mga katropa ha, kay tiway ako tatga.
0: Ay, sige katropang Ira. Nila lang ba?
1: Ay, oo. Si katropan nila lang masabak. Sinisato nga question of, ay, why man siya?
0: Why man po puro wala?
1: Si Kwan lang sinayat at gaya ang mga kwandra o mga heroes sa Mobile Legends. Alright, hati. Katropan dyan, mangkuta dara itong mga katropa.
0: Oo, sa mga katropa natin, hati. Ang mga totga natin dara. Or katropang Ira, basi ba lang iba, hati wala naka, ano, no, sa mga, ano bala, hati, basi hindi sila familiar sa totga or sa the one that got away. So, balila ka tropang Ira, ti ang totga ko na muna sila mga tao nga ti, in short, mga former lover or someone nga naka connection ni mo before, romantic connection, pero ti naudlot ang inyong communication or kung relasyon, kagtigin free mo na lang siya. So, kayo man hindi bayo ang timing or ano pa man nga rason. So, busiling nga gin, ano mo siya ka tropang Ira, gin let go. Nga wala sa oras. Mawala sa oras.
1: Pinaubaya mo sa iba.
0: Oo. Wala nga. Balita nga. Ano kung ganit na. Famous nga lang. Nga tiara mo kung nung love. Pero hindi nyo yata. Wala nga.
1: Ay, tamang pag-ibig sa maling oras.
0: Oo.
1: Para mga katropa Pim, sakay tiway kami sina ni katropang Joy.
0: Tapos 30 seconds.
1: Ay, grabe ka budlay
0: mo siya. Kung hindi ka man sumong dara, ala lang.
1: Ay, basi ka mo dara mga katropa ha. Basi may mga unfinished relationship pa ka mo dara sa inyo nga mga past. Na ti basi gusto nyo balik-balikan o kung basi gusto nyo nga may ihambal ka mo mensahe ka mo sa sulod sang 30 segundo. At ipabutsyag na dara sa ato nga comment section.

0: hangin yung mga answers sa atin yung comment section. Mahambal ka rin mga katropa. 30 segundo? Anong mahimo, sinakman? Piyong kagmoklat?
1: Look lang, Lydia.
0: Bisan mga katropa, abisan. Masubra na lang, abi, ati. Drop sige. Yung tira, akay man. Why ka? So basta mga katropa, ginakonsider ina. Hold to na muna ng inyo mga sabat, ha? Kay Timyara, kita mga katropa, nga sa subong single sa gihapon, kibasi may gina hulat-hulat sila bala nga dati nila nga naging ka-fling-fling. Dati nga mga gina-admire nila o kung dati nga ilan nakaraan. I-drop na dala sa atin comment section mga katropa peeps. Kay Tio, basahon ina na mo ni katropang Troy. Sa subong nga hapon na nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, tunugan na dirang inyo mga radio, bas ko ganang inyo ng mga volume dira sa inyo ng mga speakers, o kuna Bluetooth speakers, para ti matayog pagidang malabutan sa ngaton nga programa subong nga hapon. Siyempre, kitang mabatian sa FM band sa 106.5 MHz diri sa probinsya San Capiz. Kag siyempre, ti hilo-hilo mandira ho sa mga katropa pips na ton halabot man kita dito sa XFM Antique sa 93.3 MHz. Kamusta, kamusta mga katropa na ton dara, nakaigma na wala ka mo. Ano balayhan ng mga dapli nila, i-share nyo man rin sa atin yung comment section, ha. Kag syempre dara man sa XFM Pagkalod, labot man dito si katropang Iran, katropang Joy sa 96.7 sa 106.1 MHz ang XFM Kabalod Bangkalan. At damo-damo man kita yasang listeners dito nga naga labay man rin sa atin yung comment section. At salamat gid mga katropa peeps sa 87.5 MHz ng XFM Sagay City. Siyempre may mga katropa man kita dito ay labi na si katropang Naranyan Alakapa nga kisa naga tika-tika man sa atin yung comment section. Dira man sa mga katropa naton sa XFM Kanlaon sa 98.5 MHz. Kamusta, kamusta kamo dira tanan? Abis na gapulupa mati dira sa radio. Bardagol na kamo dira sa atin comment section, ha. Kati syempre para masadiya kita dira tanan. Hello, hello git sa atin yung mga katropang sister station nga naka-hook up na subong nga hapon, naka-monitor na. At iya mayong hapon lang dira kag hello, hello git sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga station manager.
2: Kaga, syempre pa mga katropa, at isusubong nga hapon, wala lang kita nagapalayag dira sa inyo mga transistor radio or sa atong Facebook Live man this afternoon. Kamati syempre mabatian makita pinagi sa atong XFM radio app. So, idandod lamang ang XFM radio network.

0: FM Radio Network app. Yes, kagsubo nga hapon mga katropa, live na live naman kita sa ating secondary Facebook page. Ang XFM Rojas 106.5. Nakisubo nga Webes, mayari na inisang 1.9 thousand followers. Good news mga katropa, at least nagkaabante naman kita sa isa ka 100. Amuna yung manami kay nagadinamo kita up isang nagapinitensya nga ton nga main page at why kita nadudulaan sa panglaom nga ibalik ina ni katropa nga meta. Gani mga katropa, salamat gid sa padayon nga pagsuporta, sa naka-like and follow, thank you so much. Sa mga wala pati, ano pang ginahulat niyo? Pindutan na dira ang like and follow button para updated ka mo sa mga nagkakahilitabo sa aton. Ay galing, basi maglingya lang ang ulo niyo. Pero sige na mga katropa, ay hindi na dira maghuya-huya, i-click na dira kay Tia para aware gid ka mo sa mga bagay-bagay diri sa aton nga kalibutan. Kag syempre, ayaw nyo gid pagkalipatan nga i-power share ang aton live subong para mas manamo, mas masaniya kita tanan. At sa ating comment section, pwedeng-pwede gid maka-comment mga katropa peeps sa inyo mga pa-shoutout, mga talamiyawon, mga greetings, yudra, birthday, manina, anniversary, fiesta, kasal, reunion. Ang inyo, yudra, mga ginabatsyag subong. Kung tuman ka mo ka-in love, vi-shoutout na rin inyo mga palangga sa kabuhi. Kag syempre, ang inyo, yudra, mga crush, o kung ang ginalainan sang buot niyo. Go na mga katropa peeps sa atin yung comment section kay ti basahon tayo na tanan-tanan.
1: Kaga syempre sa mga nagakonsumer naman darayaho kay wala sa lasang data kung nga panglantawa sa atin.

kayo sa pag-text sa ating XFM text line number. Pag-text lang sa numero nga 0908-862-5225. But of course, ang atong mga pag-inggan nyo sa inyo at loob-loob mga katropa hanga mag-subscribe gid sa ating official YouTube channel. Pangitaan nyo lang sa YouTube ang 106.5 XFM Roca City Capias. Or pwede man gani nga i-click nyo dara sa ating comment section or sa caption sa ating program this afternoon. Ara dara ang mga link sa ating mga social media pages, ang ating YouTube account. I-click nyo lang na kay Mati magadiretso na ikaw dito sa YouTube channel namon. Kaya syempre, don't forget man nga mag-subscribe. Ha, mga katropa, wala gin sa bayad mag-subscribe sa ating official YouTube channel. And don't forget nga mag-pindoton ang notification bell, ang bell icon, para ti always ka mo updated sa mga nanarisari ng mga balita sa Subong, mga katropa. Especially na gin Subong, no? Nga ti naga kinagubot dito sa bahin sa Senado, mga katropa. So para hindi ka maulihin, mag-subscribe ka na dira para i-notify ikaw every time na mag-start na mga public affairs program dari sa XFM Rojas. Kaya syempre sa ating TikTok account, don't forget man mag-follow kag mag-like sa ating TikTok account ang 106.5 XFM Rojas. Kaya syempre ginagamit natin sa mga secondary Facebook account ang XFM Rojas 106.5.

sa subong Webes sa gara dari nagapanguna sa ating comment section. Walang iba kundi si Toto Val Dizon Escalada sang Pure Flow Water Refilling Station dari sa may dao ba? Hindi ka busy subong to nga ti kawidang una-una dari sa ating comment section ho. In love na naman si Toto Val, wala gidi absent ang iya mga pa-emoticon kada hapon sa programa nga X-Rated. Thank you katropang Toto Val sa pa-highlight kag mayong hapon katropang Iron Joy, kabalo ka mo mag-langoy o langoy ko no nami maglumpat sa suba, puwerte kainit nasa 43 degrees. Yahoo!

ikaw lang dalumpat kay hindi kami kabalo maglangoy kay man malamig man diriya sa amon. Ati, practice ka na idirain kay para hindi ka man malunod. Sika tropang si Audrey Balang nagapangadwa subong hapon. Uy, sika tropang Mamu Liza Di Kala. Number one is always ang XFM Rojas. Thank you, Mamu Liza Di Kala sa pa-highlight and pa-followers. Kaga syempre, third honor naman si katropang Dui Arthur. Good afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capiz. Hello, hello lang sa mga katropa pips na ito ang hadra sa may bahin sang Maayon. Di man kamudra nga bahin nga kabaranggayanan bisan magluwas sa West Villa Flores. Di, syempre amon pagpanamiyaw hati dala na kamudra tanan. Yes, of course, Katropag Ira. Di bago kita mag-proceed sa ito ng mga Facebook Live messages, dire kita na sa ito nga servisyong Katropa Panawagan. Sumanawagan na nakita subong hapon, Katropag Ira. Sa kung sino man, mga katropa nakakita ha, sang isa ka nadula nga ido o kung the missing dog, dire sa bahay sang phase 2, Bilaw sa Piang Capiz, sang tinilikdan niya adlaw sang Domingo, Mayo Jess, Taknalas Jess, si Midjas ang gabi, mga katropa. So, kung nagalanto kami sa ating Facebook Live subong, di makita nyo da ang litrato o kang picture sa nga nadula nga ido. So, ginapanawagan ginsang tag-iya kung sino man nakakita o kung may impormasyon sa namtangan sa nasambit nga ido. Palihog lang mag-contact sa numero nga 0910-589-1470. Or kung pwede man nga mag-message, magpalabos ang mensahe sa messenger account sa tag-iya nga si Queenie Al alerta mga katropa. So sa mga katropa pips natin dira ha, base ko na may impormasyon kamo sa ginahamtangan sang iya na dula nga ido. So palihog lang paabot sa netong dan. Hambay pa sa nga tag-iya katropang ara, tinakita ko na sa CCTV nga may nagalaga sa nasambit nga ido kag pagkatapos si dati wala na siya nakapauli sa ilang puloyan hasta sa karon nga mga tinio. So lugang pa niya nga hindi magkahadlok nga mag-contact sa gihapon sa tag-iya, no, bisan pa or may kabuhi manukon wala ang missing dog nga ino. Sa hambal maniya, ginakuan maniya nga taguon ang imong identidad sa sino man na makahatag sang impormasyon. Kagduwang pa nga may padsa nga pagabatunon, may reward money nga taniyag ang tag-iya sa sino man nga makahatag sang impormasyon or makatudlo sa ginahamtangan sang nasambitan nga ido. So, palihog lang nga sa mga katropa pips na to, especially na sa mga taga-kuan deraho, sa mga taga-phase 2 Bilaw sa PN Capiz, magpakigangot lang mga katropa sa mga ginsambit na ito nga numero ko sa messenger account ni Miss Queenie Alerta. Thank you so much, mga katropa. And of course, balik kita sa ito nga comment section, katropang ay, dali lang kayo nag-dubli-dubli naman din ako.

0: common sex all. Siyempre, magluwa sa ating first, second, third honor. Abadi Ariman, siyempre, of course, si Katropag, Ma'am Emmy, Villagracia Tandog. Wala na nagpa-ulihin, nagpa-highlight na, nagpa-followers pa sa ating common section. Kagti nag-drop by mo siya sa iyang kung ano, emoticon. Ano niyo siya, ido man, na may pa-heart-heart. Aba, dog lover, go to si Ma'am Emmy. Sige. Thank you so much, Ma'am Emmy. Kagmayang hapon ang dress sa mga kapdanan umayin sa bahin St. Jack's Laundry Hub. Thank you so much. Si Katropang Sir Melvs, ari naman, grafted ko na XFM Nationwide. Kag mga katropang worldwide, especially na sa inyo mga chika babes. DJ Ira ka, galigaya, mga guwapahon. Yahoo! Sige. Thank you so much. Kagdugang pa ko na ni Katropang Sir Melvs. Nagahulan na ko na siyang pasararaud. Siyempre, ang mga pumpkin boys niya kay Foreman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Tutoy Archie, kay Christian Paminta, kag kay Bonbon ni Mikay. Sa boss nila nga si Junjun Arlon, kay Darwin Pogi, kag kay Buko Guapo. Kag of course, hindi ba ulihi ang sir nila nga si Justoni, Tisoy, Lodi Pet Malupa. Thank you so much sa mga Pump Crate Boys sa pag-monitor as always dire sa X-Rated Program. Si Katropang Rui Arthur, syempre may pa-emoticon man. Bawang nagpa-indis-indis sa mga katropa natin sila nga mga emoji. Sige, kanyang-kanyang drop ng emoji dyan mga katropa peeps. Kay Ma'am Liza Digala, mayong hapon. Katropang two beautiful ladies, DJ Ara and DJ Joy, nagatutok na ako dari sa radio. Pa-shoutout man ha sa Family Digala kag Family Divino. Kamusta ka mo dira, Ma'am Liza? Bao, nagainano na bladera ang pamilya mo? Nagahuluhilay na bladera kag nagatulotambay kung diin man nga tambayan? Sige, salamat gid sa pagtutok ha, Ma'am Liza Digala. Si katropang Neil Lozada ang aton upod sa technical side subong hapon. Nagpa-followers naman kag nagpa-highlight. Thank you, katropang Neil. Hambali, katropang Lloydie Navales. Good and sunny afternoon, katropang Ira and katropang Joy. Oh, not just the age doesn't matter, and also the distance has no matter. Ay, grabe, bisan ano ko no, hindi lang ko no ha, nga age doesn't matter, apisar ko no, malayo ang distansya nyo, hindi na ko no rason para hindi maging kamo. Yudi, katropang Lloydie Navales, may gina, ano gawin ni si, may gina pabati-batian, guro ni si katropang Lloyd sa malayo nga pungsod. Sige, katropang Lloyd, ayaw na maghuya-huya, dira, ano bala, direktahan na bala, kahit para mag-updanay na kamo. Si katropang Solomon, ari naman subong, baw na ulihi siya, pero ara, sige hapon.
1: Oh no!
0: Number one man, syempre as always, kag nagpa-cool emoticon pa. Si katropang Rafael Dick na mayong hapon, mga guwapahon. Diwata DJ Ira and diwata DJ Joy, nagatutok na kami din rin mga tirik toda sa X-Rated program ninyo. Thank you katropang Rafael Dick. No, shoutout man rin mga kaupdanan mo dira nga tirik toda. Kaya para malingaw man sila, mabatinaan nila dira sa kahanginan. Sa kahanginan ang ilang mga pangalan. Sino ba dyan?
2: Sige, sa katropang Lloyd Diaz, linya, love is untouchable. Pag ikaw na katropang, ay, feel that my heart just cannot deny. Opo, nag-rhyme pa. Sige, and each time I look at in your eyes, or I look in your eyes, I know why. Sige, ito mga lyrics naman sa kanta, katropang Lloyd.
0: Basi, lyrics naman na katropang Lloyd. Abi mga i-drop na lang yun, mga pick-up lines ang kuwan lang, ang hiligay no lang naton dari. Para maka-inchindi man mga katropa peeps naton. Nalaga pa mati.
2: Sige, thank you so much na katropang Sir Lloyd D. Si katropang Solomon na nagkinadlaw naman niyo kag si katropang Crystal T. Ari, may pa-heart-heart in lababo ang first one. Tiga katropang Crystal, I know ang hindi kita ko yung mawadaan sang totga. So, ano ba lang imo nga mensahe? Sa imo nga the one that got away, Ma'am Crystal Maria Joy. Base ba na nag-lantaw siya subong? Or nagpamati siya subong sa itong X-Rated program? Para ti siyempre, pinagi sa itong programa, mabalaan niya kung ano mga inughambal. Or naghambal lang ha, wala sang kaking subong. Sige. Si katropang Pasete, Kenneth, sa linya, good afternoon ko ng katropang Ira and Joy. Panagiging kami nagapamati dali sa barangay, Poblasyon Norte, Sigma, Capiz. Pa-shoutout lang ko na sa iyang crush, si katropang Jenna Rose Del Mendo, sa barangay Amaga, Sigma, Capiz. Ragid ha, nag-lanog sa kahanginan ang pangalan sa crush ni katropang Pasete Kenneth, si katropang Jen Rose Kunobi. Katropang Jen Rose, ganawin mo na ang baso, magparamdam ka na dito sa comment section. Kaya lagi ikaw dirigin na name drop sa imo nga admirer nga si katropang Kenneth. Si katropang Ton Palma, mayong hapon. Katropang Iron, katropang Joy, hambal niya to hong heist. Mabran out gali ka ron, hasta sa gabi, katropang Ira and katropang Joy. Ay, tira lang niya sa inyo, katropang Ton Palma.
1: Yahoo!
2: Ay, tiang himuon mo sinakuan ka na lang sa guwa katulog sa ninyo nga balay kasi
1: Yahoo!
2: Para hindi ka mainitan, hindi ka maganutan kay malamig-lamig ang hangin sa guwa sang balay. O ganing, damo lang galupad-lupad ng mga lamok. Pamaypay ka na lang, katropang Ton Palma. Kaga, syempre, tiya, ilong-ilong idra ha. Kaga, salamat kida sa pag-comment mo subong sa aton nga programa. Si katropang Solomon Antonio, mainit-init nga hapon. Two beautiful ladies, katropang Iron, katropang Joy.
1: Yahoo!
2: Watching live na subong si katropang Solomon, samtang nagapulo pa huway, nagahilay-hilay sa idanom sang mangga, timay na grabe ang init. Samtang, gapamatis ang X-rated, nagalanog na ding XFM, asamon nga banwa kay naka-bluetooth speaker ako. Thank you ka, God bless, mga katropa. Thank you man ha, same to you katropang Solomon, kag syempre, kanami sa inyo mga pa-food so online, mga pa-dessert niya, kag mga pa-ice cream, baw bulong ina sa kainiton. Abi, pag bakalabi dira katropang Solomon ice cream, ako may maglabay kiti para hindi ikaw mainitan. Kay katropang Crystal, good Thursday everyone. Hello katropang Iron, katropang Joy. Paki-shoutout naman sa family ko dira sa Roja City, Capiz. Especially ko na sa Barangay San Jose.
1: Yahoo!
2: Saya ko nung guwapang girly na si Rogeline Crystal Joy Libardo. Ginapatulog gid ni Mother Maria Libardo na always gid gapamati sa programa niyo. Thanks gid, kag more power pa para sa inyo nga programa. Thank you katropang Crystal, kag sa imo direk nga mother nga full support man diri sa aton nga mga program sa XFM Rojas. Kay Rogeline dira habi pagkatulog na ayaw ni dira pagpautasa si Lola mo Maria. Okay katropang Pasati Kinet, good afternoon katropang Ira and Joy. Pa shout out lang po sa tito ko pala. Komentaryo bisan komentaryo ka po tito ko man ikaw giyapon.
1: Oh no!
2: Do every day, ninig na shoutout ni katropang Kenneth. May ginapabati-batian siya. Sige, agabay nga mabatian niya na sang tito mo. Abi, iname drop ang tito mo, ang alan niya. Joke lang ang katropang niya pa sa tikinit. Sige, ati. Dugang pa ni katropang Solomon Antonio. Pa-shoutout mo ko nila sa may, or kay bro Walter niya Delphine, ang tagiyabala sang ice cream or Karen ice cream. Sang barangay Malagit Pontevedra, nakalansag ang ilang radyo sa XFM. Thank you so much katropang Erin, katropang Joy. Thank you as always sa bahin sang Karen Joy ice cream sa barangay Malagit Pontevedra, Capiz. Thank you so much gira sa paglansag kada adlaw dere sang extra rated or sang XFM sa inyong radyo mga katropa. So dali lang katropang ay nagga-loading na naman kita ba do ato nga comment section do kita lang kag nagga-loading mano.
3: Amo man diri sa akon katropang Joy, damo gina bala artist ay katropang Meta ho ah.
2: Gasabay man siya no. Sige, dalagin mo ang katropa pips ha. Refresh na yung aton nga ang aton nga comment section. Di malawig-lawig na yung mga nagka-comment to. Aba, dalagin ha. Si katropang Solomon, di ato na na-shoutout na ang tagiyas ang Karen Joy Ice Cream. Thank you so much. Kaga syempre, si katropang Solomon, Naglatag naman sa iyo mga panamiyaw. Siyempre, as always, ang iyan ng mga katropa class members. Tibala na nanila ko sino sila. Lawagon talang din mga awala subong mo sa ating mga comment section. Si katropang katropang Ryan Sena de la Cruz, kay Yanyan Horario, kag siyempre kay Chris Brandon Blanca Flor, kay Nene Ibacas de la Tena, kay katropang Eric, kay katropang Bernard V, kag siyempre kay Ma'am Senaline, kay Toto Joanne, kay Sammy de Landau, kay Ma'am Leles Bacanto, kay Ariel Fanugan, kag siyempre kay katropa niya Lloyd D, kag ang pinakauli higid, si katropang Joel Billiona Sang, Hamon Amon Panay Kakias. Thank you so much, katropang Solomon, na shoutout ng imo nga mga katropa peeps at mga class members naton.
3: Yes, tisiliwat mga katropa, hangin nyo mga comment, i-comment lang dira dugang pa ninyo nga pag panamiya, mga greetings dira sa atong comment section, kay tisubo nga nga tinion, maghaboy

0: Okay, dali lang mga katropa, kaya nga ito nga tech nag-CR pa. Alright mga katropa, sa liwat, ang oras, alas 2:41 na sa hapon.
1: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May nuclear problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero ito lang, bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionix. Efektibo, subukan mo rin.

0: Misty?
1: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, and awan, I'm a recycling. Overweight ako ng konti. At yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Johnson Plus Gold. Salamat. Then, effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Johnson Plus Gold and Johnson Vitamin C.
2: Johnson Plus Gold! Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay numblima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.

0: Rico Blast Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng Genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can't.

0: is Janice Uno, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawal sa pinaki.
0: Mabilis akong kapita.
1: Pero, dati yun.
0: Ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ron, alibag ko kung nandiskubre nga pang malakasan nga kape.
4: Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika. Claire's

0: product of Yesterhills Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Po, si Ethel, komplikado. Ibalo ang sige. Masakit ang aking katawan. Malagi.

0: Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa agamang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong papremyo.
1: Ako si Susan Cabio sa Barangay Binan, Rua City, nagpapasalamat sa XFM kay Dr. Melimilito o sa akong dadaan nga 3,000 piso cash gani kamutira maka-intra man sa Santon Cab XFM, libo-libong papremyo.
0: Oh, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaong sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa namang uri ng sakit.

guys, alas 2:53 na sa hapon. Tropa, inaneng ang programa ang Buhilog ang Gradulong sang Xanthol Plus Herbal Soap. Ang Xanthol Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang ato nga kutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthol Plus Herbal Soap ang imo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa ato nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higko. Ang Xanthol Plus Herbal Soap ang mayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog sang humos sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa mga ginagabing na good carrier oil. Kag isa ko herbal oil mga katropa nga kung nilakot mo sa ibang ingrediente, hindi magaba ang yung properties kag-epektibo. Ganero pang ginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa mag-Xanthol Plus Herbal Soap ka na. Babakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ba add to cards sa inyong mga Shopee kag-TikTok shop. Xanthol Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: mga tropa sa atong programa subong gahapon. Yeah! Sa gihapon, nagkapamati ka mo sa XFM 106.5 XFM Rojas. Ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Yeah! Sa programa nga, X-Rated. Yeah! Alright mga katropa, tingato na na yung pagpanamyaw sa atong mga katropa. Gidriho sa Eker Multipurpose Building dira sa Philippine Crop Insurance Corporation. Siyempre dira man sa dalom sa Mia Drug Mart at sa Gene Access Boutique. Good afternoon lang gid kay Ma'am Catherine Famula nga bisibisihan gid sa pag display man dira sa niya mga baligyat sa mga nagapangita dira ha dira sa Capiz Doctor Hospital. May butika kita dira sa Gene Access Pharmacy. Kadto lang kamo dira kay Ma'am Catherine Famulag. Kag syempre dira ba sa Acre Filling Station dira sa ato ng mga delivery boys halong-halong gid kamo ha. Kag syempre sa Tres Marias dira sa mi admin section kay Ma'am kay Daphne Valverez, kay Ma'am Annalie D. Gala, kag kay Ma'am Desiree. May hapon sa inyo. Kag syempre amuman kay Ma'am Emmy dira sa may bahin San Jex Laundry Hub. Aba, tamo-damo naman siguro ang mga customer ni katropang Ma'am Emmy.
1: Kaga, syempre nga itong mga pagpanamiyaw sa mga katropang security guards na ito, mga katropang SGs na ito, nga ti-always ginaka-monitor. Dari sa X-rated, while nag-duty sila sa ilatang sa ka mga opisina or establishmento nga ginadutihan. Di sa mga katropa na itong dira ha, sa bahay sang Pueblo di Panay, sa mga taga e-performax contact centers. Kaya syempre, sa mga nag-duty dira nga mga SGs na ito, sa bahay sang Kapelco. Kaga, syempre pa mga katropa tagi doon, di tagi pagkalipatan ang mga katropa SGs na ito, mga maukod gid nga taga subaybay sang X-rated sa mga taga Cal's Poultry Supply dira kay katropang GK Willard de San Dave, kay katropang Give Heart Celero, kag syempre sa kay katropang Elmer Valencia Bienes Jr. Always gid naka-monitor dira sa aton. Thank you so much mga katropa ha, sa solid gid nga suporta sa inyo ng mga chicken babes dere
0: sa aton man mga empleyado dira ha, sa pribado man o kon pampubliko ka mga opisina nagapanrabaho sa mga negosyante naton dira sa nanarisari nga mga establishment, ilabi na dira sa mga mahugod naton katropang vendors dira sa may lipunan. Ara man ka sa public market o kon ara lang banda sa mga talipapa di may ka mga bahin nga section mga katropa peeps dira sa may Chidora or San Estrada Center o kon ara man ka sa Burgos tali Papa. Shout out na dira sa mga katropa peeps na ito na nga nagpulupamati na sa XFM Rojas. Mayong hapon gid. Syempre sa mga pinalangga na ito nga mga mangunguma, mamumugon, mangingisda, mailang gid nga pag panrabaho sa inyo tanan. Kag syempre halungan gid nga ito nga mga kalawasan. Dapat wag o katadira magsubaya sa mga lawod, magarab dira sa mga kauyaparan, dapat kondisyon gid ang aton nga lawas. Sa balon gid sang tubig mga katropa peeps kay para ukong hawon kamotik may dakpon kamong kagmay inumon. Syempre labi na dira sa aton nga katropang solid sang hamulawon panay dira kay katropang Tayg Musok kag kay katropang Eric Biring ang mga mangingisda naton dira. Sino pa?
1: Kaga syempre katropang Ira at isa mga katropang driver sweet lovers na ito nga nagabihay subong sa ito nga mga karsadahon di ang iba nagapulupahuway man sa kainiton sang tiyempo sa mga jeepney drivers na ito, mga bus drivers, mga van drivers, mga tricycle drivers, kaga syempre sa mga motorcycle riders nga nagaparik-parik pakanto pakari ma-deliver lang inyo nga mga parcel kung ano pa man na inog-deliver dira. Kaga syempre sa mga katropa na ito nga nagabiyahe subong nag-drive sa ilang mga privado ng mga salakyan. Thank you so much mga katropa. Thank you guys sa pagpili sang X-rated bilang background program dira samta nagabiyahe kam sa atin karasadahon. Kaya syempre nga itong ikaparugyan drive safely gid mga katropa. Kaya mas okay na lang ina nga ma-safe nga makaabot bisan hinay lang kaysa naman paspas pero hindi ka sure kung makalabot kaya sa imo padulungan. Kaya syempre sa

0: sa inyo nga mga pasahero.
1: Ari na subong, nakaupod sa aton nga programa si katropang Ma'am Eleanor Gatilogo. Good afternoon, Ma'am Ira and Ma'am Joy. Yes, mga fidugay-dugay, watching and listening here in Barangay Linaw, Kabangkanan City. Ari kami di sa Danumsang Kakahuyan, kay puwerte ang kainiton. Watching and listening together with my husband, June. Abo na gainano, kamundura sa Kakahuyan ka tropa ang Ma'am Eleanor, ha? Basi hindi na inapagpulo pa nga, pidrang ninyo ginaubra, ha? Joke lang yun na katropang Ma'am. Hi, Timiara, kamundura sa mga ininit nga tubig. Sige, ahakuta, nadanangin mo mga termos akong magpulo pa nga, pinasamtag, ginahangin-hanginan sa mga Kakahuyan. Manami ang hangin, basta halin sa mga kahoy, akay man, ang huyop sa electric pan niya subong, init naman. Tuma na ganyan kayo nitong sang kalibutan. Sige, Ma'am, at salamat ganda sa pagpamati. Sige, tropa, ang ton palma. Abaw, nagapangakat siya. Katropang Ira M.

0: ng Lloyd Navales. So, I love you. Please say you love me too. Ay, do pa naman yun nga kanta. I love you ni Celine Dion. Sige, asinoy na bala katropang Lloyd ang ginatumod mo. Be mentioned dari sa ating comment section. Kikatropang Chris Blanca Flor Concepcion. Mayong hapon, DJ. Sa watching live, dari isa Kapagaw Panutan. Panitan, Sangtang Kapamachoy. Ah. Pero panot diri ngay muna type sir ha. Sige ba, sa stuma na kainito, nagapinamachoy pa kamuya katropang Sir Chris. Sige, abasi bala kuhan ini hangover ang mga katropa na ito. Abasi, nagapangita lang yun ang inhawa nila sang mainit-init niya ba, Choy. Palayo lang dira sa pagkulukaon ng katropang Sir Chris kay man. Kung busog ang katropa, yati lipay man rin mga katropa niya. Sige, sa katropang Ma'am Sanalin, finikito tabigit, yari naman nagpa-highlight, nagpa-tough kag nagpa-followers na sa atong comment section. Watching now, kuno siya, katropang Ira, sige, thank you so much, kinawag katropang Ma'am Sanalin, mailang nga pagpulo pa madidra sa bahin sa nga lutod-lutod sa imong mga kaupdanan or pamilya mandira. Si katropang Dudoy, Tupas Dumali, para kadalikyat si Dudoy ho, nagpa-highlight na sa subong hapon. Kang siling niya, good, hello, good afternoon to beautiful DJ Ira, DJ Joy. How are you today afternoon, or how are you today afternoon? Sige, okay lang kita, Dridoy. Thank you so much, sila sa pagdalikyat na naman sa ating programa. Okay lang kami din, katropang Ira. Motivated kami subok kay Manti. Webes na. Kag buhas, Biyernes. Kag syempre, nagpaula naman siya sa iya mga emoticon. Heart-heart, nagpa-kiss, kag nagpa-cool. Siling niya, super, yun ka nung kainsang hapon. Mga gwapa ko.
1: Oh, no!
0: O, siling niya pa, Tulval. Kamusta ka mo ni Tol Chris? Aba, nagpa-kamusta mo siya sa mga katropa peeps. Dari sa comment section, katropang ay. Si katropang Fritz, I'm willing to wait for you.
1: Wow!
0: Sino yan? Katropang Fritz, sa may ginahulat-hulat ka na gali, ha? Dapat, wala ka na yung agahulat. Dapat dumadamugs ka na. Basi agawun pa inakaroon sang iban. Tapos kagid.
2: Sige, si katropang Menias, Leonard. Ari man siya sa ating comment section. Maayong hapon ko na Ma'am Ira kag Ma'am Joy. Pag-greet man sa Ribisco kag Cream Line Warehouse sa bahin sang lawa. Dapat, yung isa takang tropa pipso. Wala gini-absent man sa ating comment section every time. Si katropang Menias, Leonard. Thank you so much kasi mag-kwandera ha. Taga Ribisco, Cream Line Warehouse. Sa mga gwapahon, darang mga sekretary. Sa mga gwapuhon, mga tiso yon ng mga warehouse men, mga drivers, kag syempre hindi maulihin nga ito nga tiso yon man nga katropa, si katropang Menyas Leonard. Thank you so much good mga katropa sa solid ninyo nga pagsuporta.
1: Yahoo!
0: Si katropang Dudoy Tupas Dumali, ginagreet niyo gid ko na sa mayong hapon dira sa may bahing sang Pontevedra, gapamatigid always si paring Artem kag Chef Crispin kag kay Lola Norma, most especially sa two kids ko kay Genuen kag Jewel. I love you, miss you mga anak, love gid ka mo ni Papa. Don't worry mga anak, kay makaplastar na ko diya sugaton ko kamuda kag dari na kamo mag-eskwela mga langga ko. We love you and God bless. Abodo ka sweet subong ni katropang Dudoy, sweet daddy siya subong ho. Sige boy, grabe ginang naging impluensya sa imo sang Manila, though nabigid siguro mga abiyan mo dira. Kay katropang Menyas Leonard, Ma'am Ira West Philippine Sika ba? Uy, nag-pick up line siya. Ara na katropang Joy ang bala, bakit?
2: Sige, ikaw yung katropang ay, ikaw
0: yung ako gali yan. Oh, sige.
2: Siling niya, Ma'am Ira, West Philippine Sika ba?
0: Bakit?
2: Kasi kahit pinag-aagawan ka na, patuloy pa rin kitang ipaglalaban hanggang sa huli.
0: Abo! Kabalo, ang hindi si katropang Menyas, mag-pick up line kag ara, galing mga linyahan kag. Oh. Dugay mo na tani, hindi ginpagawa. Napahuyo na lang si Toto Val.
2: Grabe si katropang Menyas ha, talaga sa lang pick up may agi man ha. Sige ah. Sige, Trapang Bam sa Brivega Elma. Hello, mga guwapang DJ Ira and DJ Joy. Good afternoon. Listening naman. Yes, alerto na sa pagpamati ang duwa ka dalunggan ni Ma'am Elma sa Brivega. Thank you as always, Ma'am Elma, sa pag-monitor sa aton nga programa. Kiki Trapang Adski Bueno Del Mino. Hi nang, I'm back. Mayong hapon sa inyo. Thank you, Katrapang Adski. Kaya mayong hapon mandra sa family Jaime nga nakatutok subong hapon. Shout out lang dira sa barangay Dinginan Sitio Centro. May lapit-lapit nga dira gari ang fiesta sa inyo kag di anong handa tadaway gida. It's a hila kami ha, katropang Ma'am Anski. Hambal ni katropang Sir Chris Otolval. Ikaw lang una lumpat da sa suba kay lapit di sa water station. Ang ano? Sige ah, kamo bahala dyan. Sige, sige katropang Ma'am Elma. Wala pa nagkalipat ka magpa-highlight. Thank you so much Ma'am Elma. Kag siyempre si katropang Anski nagpa-cool man sa ato nga comment section. Kag si katropang Chris, siling niya okay lang ako tuldoy ari bago lang tapos pamatsoy solve man ba kain nagkakaon na siya subong tapos na importante solve na miin ko rong batsoy nga nagkaon ni katropang Chris, how? Kay man satisfied did siya. Sige, sige katropang Dudoy. At yung siling niya, si Joy, DJ Joy, kung okay sa imo, so gatun, takada, dali ka na lang sa Maynila.
3: Oh, no!
2: Oh. Hambala ka tropang tatawal 1991 dao mag matagnop bridge.
4: Si tatawal pala do naga ano ba
2: naga pa indes si katropang Lord. Abo sige to importanteng imo banway ang imo ginapabugal dira.
4: Hi ti anong emoji sina kay Sir Lloyd ya pag saksakan. Imo ya to ana ya to
2: mga tulay eh. Pwede ba mga galon sa tubig? O, hambaliya ho. Okay lang di tuldoy. Abuhi pa kami di may atay pa man kami tuldoy. Sige, abera-bira. Lang yan toto, Valmetras may atay. Tuloy ang kabayo. Hambali ka tropang Fritz, yung totga pala, it means you have the right love at wrong time, Emmy.
3: Yeah!
2: Oy!
4: Si Ma'am Emmy.
2: Si Ma'am Emmy. Kamusta na rin ginatukod mo ka tropang Fritz nga laundry hub? Ay, gabay nga na humana ina. Pero hambali, totoo ba niyara naman siya sa pick-up line? No?
3: Ayun!
4: Di ba siya po niyo?
2: Ano ko nung hambali ka tropang Joy?
4: Masiling niya, Ma'am, ay, kape ka ba?
2: Bakit?
4: Kasi, sarap mo, kapiling.
2: Abo! Short but surely.
4: Dinabatihan ko naman na ito.
2: Oo, dudugay naman na ito. Dari naman, Abi.
4: Eh, katropang nga, men, yes, yeah, do updated to yan.
2: Oo, about sa mga West Philippines. Dapat about naman sa mga senadong.
4: Ang relevant man dito.
2: Yes. Hambali, ni katropang Rafael Digno. Shout out lang ko na sa mga tirik toda. Bawa rigid. Subong niya lang yagin shout out to. Kay Ryan Boreros. Kay katropang Robert Hicalde. Kay Ruel Leonardo. Kay Ayan Dalmasyo. Kay Jason Binliro. Kag sa founder sang tirik toda nga si Sir Melbs Anisco. Opo, kadamo gali siyang members ang tirik to, dadara pero si katropang Rafael ganyan ang the best man. Siya ang founder sang turbo.
4: Sige.
2: Ari may pamangkot ako. Ma'am Joy, pinakbit ka ba?
4: Bakit?
2: Kasi pinatitibok mo ang puso ni Dudoy Topaz na wale. Bawa, kabalo man na ito si Dudoy maghimo sa niya pick up line. Siya bala pa himo kay lain-lain man siyang imo na winakal.
4: Basi maungusan ka pa ni Dudoy. Sige. Si katropang Mark Rio Bagoy. Siling niya mayad niya init-init nga hapon. Di katropang Ira ka katropang Joy. Gapamati ako via transistor radio. Nagapahangin-hangin ako dyan sa babaw Lumboy. Samtang nagapamati sa X-rated.
2: Uy, ara naman siya sa Lumboyan. Nag-bigad.
0: Nag-silo na siya sang pasto kay man. Paragid ko na yung nakikatropang sa lumo ng idalong sang mangga.
2: Nag-bigad katropang ay sino to ganyan sa avocado.
0: Ay, ang but ah.
2: Daw si katropang ano man to bang Mark Rio. So, bung sakwa naman si Lumboy.
0: Ay, sige. Ay, hindi ka gapong kaluwas. Gai kami din ni Lumboy. Ay, butang namon sa uluna namon. Ambalya, mahalin ko bala puno kay man ka pangayo sila mangga.
2: Makuha na naman ito na karoon ng munuhan. Sige, may napagpulo pa mati dira ha, katropang Mark Rio nga nagpulo pa mati sa X-rated subong. At iba sabi gusto ka man dira isa route mga kabyanan mo dira uya or kapamilya katropang Mark Rio at feel free lang nga i-drop na sa ating comment section. Si katropang Anski banam o tsaka katropang IC Mahambal.
0: Basi may lechon sila to.
2: Pwede isara no.
0: Mm-hmm.
2: Sige, si katropang Tristan Wayas Gulay, sila

sarili nga pick up line, no? Sige. As hambali katropang Ton, katropang Ari, bilog ko nga Visayas, katropang Ira, ma-brown out, dala ang copies. 4 to 9 p.m. Legit, ina katropang Joy? Wala, magandang ko kita advisory, pero check na lang ka ron. Andam ko lang. Katropang, sino to si katropang Ton Palma? Ay, sige, karon Ton, aabang-abangan namon, mayo lang kay ti, hasta man alas 4 nga mun nga programa. Si katropang, bali, totoo valho, sigurado ka ba si Aladondon ka man? Hala! Away na siya. Ay, totoo, Valbad, ina to. Habo na aking na si katropang Ton Palma, ho. Ay, bardagol, Andres, sa GC. Balang may trust issue na si katropang totoo, Val. Kiman, damo, naginang nagpanunto sa iya. Pasensyahe lang siya, ha, katropang Ton Palma. Ti sabat niya sa imo, ho. Sensya, hindi takakilala. Nugay, kahilabot sa akon. Ay, bardagol, ang pala mga katropa, please. Huwag lang wala inaway. Ay, si totoo, Val, ganda na ang pasimuno sa tanan-tanan na kahinga mo na to sa Senado to hindi na mag dugang din si katapang Crystal may sabat sa ato ng question for today siya para sa akon kung natagan ako sa 30 minutes gini ha hindi 30 seconds sige lang ka para mahambay kong akon nga the ones buong puso ako nga magpasalamat sa iyo dahil kahit masakit man ang situation natin noon mga or nagpaubaya kalamat ako matada lang. Buong puso akong magpasalamat sa'yo dahil kahit masakit man ang situation natin noon, nagpaubaya ka dahil gusto mo makatapos ako ng pag-aaral at may magandang kinabukasan someday. Wish ko sa'yo sana nakatagpo ka rin ng tao na minahal kang tapat. Yun lang. Wala ka lang po 30 minutes katropang Crystal. Ay, sige, importante malawig ang iyang mensahe para siya nga totga. Pero siling ni katropang Ton Palma, totoo ba? Lipos ka kung nadira ha kung ay kagina istorya. Siling ni katropang Luigi, gapulo pa matik na siya subong. Thank you, katropang Luis, sa padayon nga pag-drop dris ang imo nga comments. Siling ni Toto Val, buhi pagali ko ex. Ko mga ma'am, nag-PM siya, hay ko no hambal ko, buhi kapag gali. Apo, oh, grabe ka gali ato. May mga ex ka man gali, dumdum ko, ay gil. Grabe na si katropag Ira, ay totoo, Val. Mayaragi pa gali to, abi ko mga niwala man.

0: katropang Fritz, request ako ng katropang Ice ang kanta. Just Give Me a Reason by Kylie, even though di ako or di ko po marinig. Thanks in advance. My requested song.
1: Sige, ate, bantayid ra. Ay, dapat marinig mo yan.
0: O, si Katropang Don, Katropang Ay, nag-request man ho. Katropang Ay, rapag, or Katropang Joy, Only Hope ko na by Mandy Moore. Ang iyang requested song.
1: Sige, ate, ipatukar tayo na gani. Pamatigid ka mo habang nga Katropa Pips. Higil, rapang tutukbal naman niya pa. Dinarda lang mga ma'am. Manghilalay o kuna, mangilalahay tayo. Ay, di kilala ka man ni mo nga katropa to ayaw wala magpinang-away, dira? Sila ni katropang Fritz Ian Paranio in a relationship pa kasi siya. Kaya I'm willing to wait, magbe-break din yun.
0: Ayoy!
1: Guwapo, gali eh? Ayos, ah, sige, ahulat ka dira sa magputi ang mata mo, katropang Fritz. Siling ni katropang Dudoy, may request man siya, ho? DJ Joy, DJ Ira, pa-request ko multo, minumulto na kasi ako ng damdamin ko kay DJ Joy. Dumay mga unod ang mga katropa natin, subuhin doon, nag-aandar ang mga utok nila. Si Toto Balag hinarikik na nalang may pick up line si Dudoy. DJ Joy, pares ka ba?
0: Bakit?
1: Kasi sarap mo ka pares sa araw at gabi. Yahoo!
0: Yahoo!
1: Uy, dubag, uy, ni sa dalunggan ko ha.
0: Sige Doy, may score ka din sa
1: very
0: tali.
1: Very good, Doy, ah. Humani ka tropang Mark, kaon takalumboy ka tropang Joy ka tropang. Ginakaon ng lumboy?
0: Ginakaon ng lumboy?
1: Feeling ko wala. Basta nagpinangatchi na ikaw dira ka.
0: Ay, lumboy? Naprutas mo niya?
1: Ay, feeling ko yung lumboy na ginabutang sa ulunan.
0: Lumboy na?
1: Ay, yala ko. Wow, mali, gali yan. Ay, sige, aprutas gali yung lumboy. Sorry lang, ha? Mapatawad niyo pa si katropang Ira. Tingala ko man, huwag mo kayo naging hambal, I think.
0: Hindi, subo ko malang gani, kinagpati mo ko sa imo, ginabutong sa ulan.
1: Buboy, siya galito. Ay.
0: Sige, now we realize, katropang Mark. Sorry, kid. Sige, si katropang Tutubal. Ari naman niya, un.
1: Ay, nako. Hashtag lumboy.
0: Si Toto Bansil niya undang. Oh, lapit-lapit ka lang dito. Nakapukan ka, Gilgag. The second super typhoon in the Philippines.
1: Yahoo!
0: Sige, ah. Si... Ay, doon ka na uyaman ni kay katrapang Markman.
1: Uy, abi, samun puno nga lumboy eh. Uy, kung sila kakita nga prutas, amo na nga, uy, kabalo si katropang Ayla. Pero nakimbod ako sa ambay na makaon talong lumboy eh. Ginakaon gali. Sorry, nang ginaga katropang Mark Rio Bangoy. Baudabo, gigili siyang kaprutasan dito nga tanom si katropang Mark. Ah, nagasaylo-saylo lang siya kisara sa mangga, kisara naman sa lumboy. Kay katropang Dudoy, anami gina-shoutout sa ho, dara ko no sa gina-shoutout niya gali ang mga kaptanya niya, dara sa dalumsang Kasia, Akasia, Goroniga Park, gapahuway-huway sa biyahe pa kanto Bigo, Bicol, mga katropa.
0: Yahoo!
1: Sige, halong-halong kamo sa biyahe niyo, katropang Dudoy at Tupaz Dumali.
0: Sige, tibiyari, pwede katropang ay... si Dudu Falo. Oh, grabe ka man ano ka. Grabe ka naman, Ma'am Ay.
1: Hambali, ano to? Nag-bisyo naman si Meta. Pero ari pa si Subong ka, may panamiyaw man si katropang Anthony Alborte. Shout out man kay Master Albert Alborte sa Kudian, Ibisan. Master for Bone Alignment. Uy, sige, shout out na sabihan mo, katropang Sir Anthony Alborte. May dayad niya ka hapon kag tiya. Kwan lang, may dayad niya pagpanrabaho lang kung ano man darang ginahikot ni katropang Albert Alborte. ang bani katropang Tuan Palma, hindi na rin natin pagbasahon ah. Pero si Ling ni Toto Val, grabe ka man kuno sige ah. Shout out sa liwat ha kay katropang Anthony Alborte, especially na dira sa Barangay Dinginan. Bo nagadamo naman ang aton yung mga katropa sa Barangay Dinginan ho. Lagi na rikik na lang si katropang Mark Rio Bangoy.
2: Ayoy!
1: Sala mo gini. Sa bus di naman ang target mga puno ha. Dabi kung prutas ina i-drop na nga daan.
2: Imonikon. Sige.
1: O, si Toto Val kadlaw mo siya ho. Sige, si katropang Rafael, sa akon ko no Totga, or sa iya ko no Totga, mensahe ko sa diin ka man ngayon, sana sa mabuting kalagayan ka kung gusto mo magpa-turbo. Aray lang ko. Turbo, gila number one, si katropang Rafael, sige. Si katropang Nilo, ang banya, grapes lang abi, ang gila.

0: yung duldol yung ang nilalagay sa unan. Ay, duldol, manggalit tawagon dito sa ila. Ay, sige, kahit kadamo, tabi sa mga pangalan, sa mga bagay-bagay nga, kisana inlain, mandali sa aton. Amani, dito to, balong na orange. Mga orange kag-apple kinakaon ni Mam Ay. Ang lumboy ikis na sa iyo.
1: Oh, but lagi niya. But lagi kong rich kid katrabang tutubar, no?
0: Oh, Bugnay, pag ito. Oh, Bugnay, kilala ko yung Bugnay kay Mamiara dito malapit sa amon. Inang may, inang gagmay nga bilog-bilog na may color ito, may pula ka green kong hilaw pa.
1: Oo. Tapos kagapon, ang gagmay na siya, di ba katrabang ay? Ay!
0: Hindi ko magtulok si mo katrapang doon kaya doon kinadlaw
1: na ako. Tapos kagamulit doon, diba ko katrapang ay, diba naghambal si katrapang ano nga iya gina

0: siguro, diba?
1: Yes, ang balta yan i-wit-wit, no? Kay man doon na batian ko na ito eh. Sang sarado nga panahon.
0: Pero subong gidiya ang... Okay lang, kay galapit man ang alung boy, kagbuboy.
1: Yes, nag-aray man ang mga katropa. O, siling ni katropang Ton Palma, sari-sari, ya katropang Ayas Amugani, iman kong dira sa inyo sa Bacolod, lain ang pangalan, diri sa Kapis, lain man, sa Antique, lain man.
0: O, di ma'am Elma, lain man.
1: Yes. Pero ambal ni katropang Crystal, in love ko kidya katropang Ira na panumduman ko na ginakaon ang buboy po. Ano ko no? Sige ah. Pero wow, li haha buboy amo dya ang ginakaon. Ang lumboy amo dya ginahimo ulunan. Ah, sige nang baliskad pag idya si Toto Val. Sige na mga katropa, excited na bala ka mo kung ano na naman ang mga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan subong nga Webes. Inibala ihan makahatag naman sa aton sang leksyon.
0: Inaihan makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
1: O kunbasi, konsumisyon. Gano mga katropa, balantaya na naman inihatag sa aton pagpanumbalik. Aton na inipagabasahon. Time first kita na sa mga lumboy kag mga buboy ah. Haboy katanay mga commercial mga katropa pimps. Gani standby.

0: si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix na may collagen. Siling ko do pinasahili nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibilis sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan ang huminga ang iyong immune system. Uminom ng Sanadone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing.

0: you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire's Skin.

0: product of Yesterhills Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Avillon, nagagutay ko dati para ating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Yes, Minoria.
3: No,
1: Santa Claus Herbal Oil. Sister

0: save. System pain. Symptoms persist. Solid doctor. Release sa mga bukiga.
1: Nagabulig pugong sa paglaptak sa mga cancer cells. Protection. Nagudmalayo ka sa balatian. Evergreen. Herbal capsule. Na may pito kasangkap. Turmeric. Malunggay. Saluyot. Ampalaya. Wheatgrass. Barleygrass. Kag vitamin C. Kag ang evergreen coffee mix with turmeric. Malunggay. Kag mangosteen. May kape ka na. Protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

alas alas 3.30 na sa hapon. Mga katropang inalinga programang bulog na ginadulong sa Zanton Gold Herbal Tea. Tilawin pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa peeps. Ang Zanton Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sini matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Tungod ini ang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark na magaranong gid sa health benefits. Ginapatamis maninis ang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalang si ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga panalawas. Sa gabi sa mga tropan aton diraha nga nagasuprehera sa diabetes at hindi ka mo magkabalaka. Tungod mayari maninis ang santongs nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangustin gani kakasgir ang mga toxic kagaya iklan sa aton lawas pinaagi sa pag-inom sa Zanton Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ng mga katropa gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar. Kag syempre, pwede man ninyo mabakal online na pinaagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. So, balik na kita ha, balik na nga ton pag Bardagul subong nga hapon. Tindi tanay ni pagpadugayon ato na inibasa ko na nga ton nga istorya subong nga hapon. Kag mga kitropang ini ang ginting uluhan, kasal na ako kag nagpakasal naman ang friend ko o kung ang friend ko nga gay, pero ay may pero, yun lang. Di baluon naton kung ano bala ining pero nga ginamin ni

0: Pag 2021, may nakilala ako nga gay sa kapamilya namon. O kung sa kapilya namon. I am 21 years old at time. Bago lang sila transfer sa amon nga lugar. Pila kabula nang nagaligad, naging close kami. Tungod, malapit siya sa Ginoo. Mga DJs ang bugos niya nga pamilya, nagasimba nga dungan. Mabakod gid ang iya pagtuo, kaga sobra sa iya kabuot. Natabuan man nga sa amon kapilya, may ara kami sang pag-groupings, kag isa siya sa kaupod ko. Kada may gatherings, okasyon, kag iban pa, piyerme kami upod nga duwa. Ang iban gani, ginapanungdom nga may relasyon kami. Ginasunlog-sunlog manila kami. Pero wala gidiya mga katropa.
1: Mga DJs, pila kabulan kami nga pirmi mag-upod. Kag nagakadto sa balay sang isa kang isa. Siyempre, upod ang amon ng mga pamilya. Kaya hindi pwede sa amon nga kami lang nga duha ang mag-upod. Bible study, family gathering, lunch, dinner, kag iban pa. Halos na nga okasyon, magkaupod kami, mga katropa. One time, nagahampang kami sang utod ko sa Minecraft. Kaginakat namin siya. Abaw, ginbike niya lang. Halin sa ilang nga balay pagkado sa amon para lang nga makahampang kami. Crack lang ang app kag nakalan lang kami para nga maka-join sa isa kag isa kay hindi pa man namon ma-afford ang authentic nga game sa duanay. DJs, gulpi lang ko nga nakabatsyag sang iya nga agbay sa akon. Biskan nga ara siya sa atubag sa manghod ko. Kaga pa simple may nga nagsandig siya sa akon, abaga. Dayon, nabatsyagan kong iyang malumok nga bibig sa akon nga guya. DJs, kabalo ko nga sala, kabalo ko nga hindi dapat. Nakabatsyag ako sang kalipay ang gulpiman na bayluhan sang kasubo sang gulpi siya naghambal sang hinay hindi kita pwede. After sa tuging kuha niyang iyang pagsanding sa akon nga abaga kaging kuha niya man ang iyang kamot kag nagtadlong sa iyang pagbungko. Kadasig sa mga natabo, DJs. Kagbisan gani ako, nakibot man. Mixed emotions gid ang tanan. Hindi na ako makafocus sa akon nga hampang, bisan nanon ko nga tutok sa cellphone. Duwala naga sink in sa akon ang tanan. Tapos, nagrason na lang ko dayon.

0: sa linsad to, nagdistansya na siya sa akon. Ang movie nights kada kaptapusan sa bulan, wala na siya nagaupod. Wala man siya nagasabay sa family gathering, Bible study, lunch kag dinner. Kagpiyerme na siya late sa pagsimba. Kag kung kaisa, wala gid gani. DJ sad to ginagreet pa niya ako pagkatapos sang pagsimba. Pero subong, diretsyo na siya puli. Ginbaton ko lang ato tanan. Masakit. Oo. Pero wala ko na lang ginsapak pa. Naglikaw man ako sa iya. Ginkalipatan ko na lang ang amon nga friendship. Kayman, wala naman ako nagaupod sa family gatherings. Hasta nga nadula na gid at all ang pag-upod namon nga duwa. Years passed, nauna ako nga ginkasal. Masadiya ako kag maswerte sa tawo nga napangasawa ko. May baby naman kami sumong, pati ang mga upod ko sa kapilya, mga friends inside and outside sa religion namon, pareho nga masadiya kag nag-attend sang kasal namon. Pero inang abiyan ko sang una, wala gid siya magkadto.
1: DJs, pagkaligas ng pila ka bulan pagkatapos ang ako nga kasal, napatay ang ako nga amay. Nagkadto ang pila ka mag-abyan kaga kaupdana namon sa simbahan. Kaga isa na gani dira ang ginatawag kong kuya. Pero siya, ang friend kong guy, wala ko gid nakita. Bisan pa ang mga ginakana niya ara. DJ, isang ara ko sa kusina, gin-istorya ako sa ginatawag kong kuya. Dito ko nabalaan nga may girlfriend gali ang akong friend nga guy. Sang panahon nga nagsiling siya nga hindi kita pwede, may girlfriend na gali siya sa do. Nag-ako siya sa akong ginatawag nga kuya nga may ginatago siya nga pagigugma sa akuan. Pero nagduwa-duwa siya sa pagbili between sa akon kag sang iya nga girlfriend. Sang huli higing pili niya ang iya nga girlfriend kag amuto gali nga nagdistansya siya sa akon kag naglikaw sa mga gatherings. Tungod nga hindi bautismado ang iya nga girlfriend, kinanglan man niya sa do magpili kung ang Diyos o kung ang iya nga girlfriend. Kaga sa tungatay, maging pili niya ang Ginoo. DJ, sa linsang nagpakasal ako, nagbalhin siya sa nga kongregasyon, kag nagangkon man sa bago nga mga abyan, kaga wala na ako may nabatian, parte sa iya. Ang ulihi ko na lang nga nabalain, parte sa iya, among nga duha ka tuig pagkatapos ang akon nga kasal, nagbulagay na magali sila sa iyang girlfriend. Kay man, ginpili niya ang Ginoo.
0: Pero DJ Subong, nga kasado na ako. Kag nabalaan ko nga nagpakasal naman si Carl, nga adaw may tunokya sa akon nga dughan.

Kita ko mga prenup photos nila, ang engagement, pag-wedding preparation. Suddenly, my heart sunk, naman masakit. Naman nagtulo ang luha ko. Naman dumay pang hihinayang, kag hinulsol ako nga nabatsyagan. Pila ka adlaw ako nga halos hindi makakaon. Nakonsensya ako kay wala man sang may sala ang akon bana sa akon. Pero nga amay kasubo kag paghinulsol ako para sa tawo nga wala man naging kami. DJs palangga ko nga akon bana. Pero nagalibog ako. Kag daw sala ini nga pamatiyag. Wala ko kabalo kon may mga friends ako nga makabati sini. Pero gusto ko lang magpagwa sang kabugat nga akon nabatsyagan. Sa kadaagi nila sa akon nga newsfeed, hindi ko gidya malikawan nga istok siya. Kagang iya bag-o nga asawa. Matahom, manggaranon, namigid sa nila nga wedding venue, kagsang ilang nga kasal. DJs, doon nakabat siya, gina kuya sang kahisa. Kisa, ginahuna-huna ko pa sa kagulingon ko. What if ako to ang yara sa litrato? What if amon ato nga kasal? What if ako ang nakabayo sang puti nga gown kag nagakapot sa iyang bisig? Kabalo ko nga sa laini. Amo nga gusto ko mamangkot kung nga aamo siniya nga akon nabatsyagan. Tungod bala nga hindi ko karelihiyon ang akon na pangasawa, amo na nga may paghinulsol ako? Madamo ginya what ifs. Kag kabalo ko nga sala initanan. Paano ko balayhan malikawan ang mga sala nga ini? Paano ko balayhan mapunggan ang malain nga mga ginabatsyag ko? Abi mga katropa, palihog, buligin niyo ako. Ini na lang si Mori. Kaniniya nga akon ex-rated

katropa, ginaneng programa ang Buylog ang Granulong sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper imo ko galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glotacogic kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig agad nga mapungga ng early signs of skin aging o pagpagtigulang sa gato nga selula sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi kag mapakini sa gato nga supat gamit ang natural nga ma-ingrediente nga yara sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganin mo ang natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa mga katropa magamit ang Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man mabakal online piragi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.

0: tropang Joy, masubuang atin yung story, ha?
1: Gani mo niya, si Marahan lang ang pasubo.
0: Ay, sa katropang sender natin niya, si katropang Mori, sa nakambad mo, kasal ka na. Kasal naman ang guy na friend mo dati, ay, pero valid man siguro ang emotion niya, no? Kay man katropang Joy, daw gulpi mo lang abi nga na dula atong ara sa ilang sang ilang friend. Mm-hmm. Kagsala, ginatuya sa friend mo kay man. Gingkisan ka pa niya sa guya kag na kutik-kutik pa siya sa imo. Ay kundi uway mo gin manilipatan.
1: Magaling may girlfriend naman siya sa
0: tayo. Asta yan, dahil nadala-dala, gidya sa Gyapon, ikatropang Mori. Ay, kaya mo lang na kay hindi ka man aware na may girlfriend na siya gali iya. Ang buali ito nga, may feelings sa gali sa imo, kaso may girlfriend na siya. Kaso nagdamoves pagid sa abi iya.
1: So siguro katropang ay, sa lalaki man to ya, siguro after niya nagbulagay sila sa first girlfriend niya, pag-check niya, may asawa na si Mori. Kinag-decide ba siya? Ay, nga mga asawa na lang ba siya?
0: Yes. Sa TY Manila na pala, ano? Siguro nagbantayan na yung sila sa mga update sa nilang buhay-buhay. Why masang communication?
1: Kung nagsalisihay lang sila.
0: Yes. Amoga ni IT, sumong sa nahambal mo. Okay man ang bana mo. Ah, kag na-consensya ka gani kay man. Nga manakabatsyag na. Ah, nakabatsyag ka pa sa amo sina. Sa mga

0: nga marriage or sa inyong nga pamilya, ay katrapang Mori.
1: Yes, sa bagay ni katrapang Ton Palma, focus ka na lang ko na sa bana mo, Mori. Subong kag palanggaan na lang siya ang bana mo. Pangamayui ang bana mo nga makaupod mo siya sa inyo simbakan. Dawa tsaktuhan gidang request ko ba? Salamat gi sa pag-play katrapang Ira and katrapang Joy. Ginakanta ko gid na God bless you both. Ay, you're welcome katrapang Ton Palma.

0: Bacolod City, o si Katropang Tonya Palma.
1: Yes, sama naman ni Katropang Crystal. Sander, ang advice ko lang sa'yo, huwag mo nilang balikan ang kahapon mo dahil wala naman naging kayo. Magkapatid lang kayo sa pananampalataya sa Diyos. Ang what if mo, hayaan mo na. Focus ka na lang sa pamilya mo at magiging sa anak ninyo. Dahil kung hindi ka pa magka-move on, ikaw din ang masasaktan. Tapos may emoji nga, let's go.
0: Let's go. Move on na lang akay sa Katropang Sander. Duwa ka marriage ang gubon mo. Gubon mo ang inyong marriage. Ay, paano na lang ang ila? Di maguba man. Tapos ang ending, hindi man ka mo magdayunay. Triple kill ka. Gani, pahimudong ka na lang dira. Kuha na lang batuna na lang inang imong marriage. Subong ka. Siyempre, i-treasure mo man ang imong memories dira sa imong bana. Hindi ka na mag... sige, okay lang na imo ginabatsyag, pero ti ibuhos na lang ina sa asawa mo. Kalimti na lang ato as ikatropang Carl, kay man happy naman siya sa iyang sariling buhay.
1: Yes, ang babagani ni Katropang Fritz, emotions can be confusing, but boundaries matter.
2: Oh no!
1: Kagamba dito to Val Sander, basi kinikilig ka lang, pero hindi ka iniibig.
0: Uy, kukulit-ulit na lang ito. Kapahapon pa na kag.
1: Sige, happy-happy fiesta ko no para buwas. Dira sa Banua it Pontevedra, Viva San Isidore of Pontevedra. Sige, doy, happy-happy fiesta para buwas. Sigurado na mo naman dito handa ang katropa natin, labi ng family ni Katropang Dudoy Tupaz Dumali. Sige, si Katropang Ronald Abracuso, Katropang Ay, arigali sa ating comment section this afternoon. Thank you so much, good Katropang Ronald Abracuso, sa paglabay man din sa ating program.
0: Yes, thank you, good mga katropa, ha. Kag-isa na naman, kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan, nga puno sang leksyon.
1: Puno man sang inspirasyon.
0: Kagpuno sang consumption. At the same time, kasubo. Sige lang, kaya mo na nga let go kag mag-move on ni katropang Bam Moria. Gani sa mga katropa naton, nga syempre nagbardagulan sa ating comment section. Sa mga katropa naton, natin na willy man sa pagpamati nila sila ng mga radio. Thank you kin mga katropa sa padayon nga suporta. See you naman tomorrow para sa Friday edition sa programa nga X-Rated. Naging kaupod nyo na lang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, Katropang Aira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!
0: Ang oras, alas 3.59 na sa hapon.
4: XFM. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom mo araw-araw ng Sandown Plus Gold. Mayaman sa plus.
5: Nababayagpaan sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
5: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
3: Yes!
9: The Secret of Health.
10: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling nimo acquired, no?
11: Yes.
10: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
11: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sa pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag-abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kag-gid sa insulin, kinahanglan nun gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
10: Ang iban sini nag-kata ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka, fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
11: Yes.
10: Kung wala na gid.
11: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
10: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santon Plus Gold. The secret of health.
10: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
11: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso si ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa sarantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kung mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
10: Hindi na sa kabatsyag.
11: Yes.
10: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
11: Again.
10: Again.
11: Yes.
4: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa rin mga joints, posible mabalda. Ang yasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga bian, makabulig ang ito sininga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sa ning klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko mula isa. Sister Pain para derog-derogso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
3: Sister Pain.
9: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
3: Sunfone Gold. Gold.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: X FM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Good afternoon, mga pinalangga ko nga katropa. Natingala ka mo nga si Sexy D lang kay nagka-emergency ang aton nga guest sa subong nga hapon tani ara sa subong sa ospital ba kaluoy kay mamang Jan Rose no ang aton nga kainday si Buana Vlog wala gid na dayon kay tungod nga gin-admit siya sa ospital get well soon mamang ha kaga kung importante gid siya is maayo kada iya subong don't mind kinahuya gid siya kuno grabe gid ang pangaya pasensya kay titungod nga abi niya madayon siya pero wala gid na dayon kay titungod nga hindi man hungod nga ospital sa no. Get well soon mamang kag see you soonest. I-rescanta na lang na liwat. Anyways. Mayong hapon sa inyo tanan. Isa na naman kahapon nga pununta ang pagkadlaw no. Hindi nga rakak ta naman di kay nga. Kagapon nagsalalakit ang akon nga pa nga mga katropa sang sige kakadlaw. Grabe. Okay, subong kay wala tagas. So, pwedeng-pwede nyo gidya si Sexy D matawagan kay ma-on-air call naman ta di or maka-advise ka through call. Pwedeng-pwede gid. Siyempre, alas 4:30 na sang hapon mga katropa. Kag ang pet sa subong, Mayo 14, 2026. Siyempre, nakatutok mga kamugyapon diri sa extra service every Mondays to Friday 4 p.m. to 6 p.m. Siyempre, kaupod ang inyo nga sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipatan. Siyempre, dali lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod! Ay, siyempre, sa aton da nga mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman sa akong subong background music sa subong nga hapon, no? Kag sa mga nakatutok naman sa aton live, maaniya gid nga hapon, kag maayo lang nga pagpamati kapag lantaw, siyempre. Pwedeng-pwede gid ka muna iya ka comment-comment iya sa aton niya nga live, ya. Kag siyempre, speaking of lantaw, of course, pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Siyempre, kung gusto mo niya balikan niya ang mga live or ang ganap, kung anong ganap diya sa XFM yung page namon, pwedeng-pwede mo gituya ka doon niya. Kag, siyempre, subong nag-live kami sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung may ara ka daya greetings or ipa-shoutout or ipa-tamiyaw, pwedeng-pwede mo gituya ma-comment sa aton na live. Kag, siyempre, do like, share, and follow gina-iapera mo. Para at least bala mag-grow ta nga mag-grow kag kagapon pag niya ang akon nga cellphone do nagabisyo do hindi masyado visible ang nagalantaw sa akon ha kag ang naga-comment so may mga comment gid iya nga mga katropa nga hindi gid makita ni Sexy D unless ha igo ko na madiparahan i-review ko na ang live ko after kag da ko na makita ay nag-comment din si Amonia. Anyways, kung daan naman ang imo cellphone, kung gusto mo yung magtawag ya kag mag-advise sa katropa ta nga nagpadala sang sulat, pwedeng-pwede kag diya magtawag sa XFM official hotline number ta nga 0915-628-7926. Kag syempre, kung gusto mo makipag-chismis kay Sexy D, pwedeng-pwede kag diya magtawag kag kung anong opinion mo Kaya may harap man si Sexy D nga opinion, pamatian man ni Sexy D pag idang imo man opinion. Baka anyways, mga katropa, sakit-sakit, gidyagyapon, kainit, baka sakay kakigina si Sexy D nga nag-duty sa Camel? Bah, ang ako nga upod sa ginasakyan ko nga tricycle, mga katropa, nagakumod-kumod, gambal ba? Grabe, gadyang init, yan day, no? Kasakit-sakit, gadyang kainitan ba ko gani? Manta ba? Ang biyamayo na lang tadi gani, guro kami mga kapunuan pa tadi. Kung ano pag ginaya, nang gakatabo niya sa syudad niya, mas init-init. Pag ginigulo labi na kulong sa mga squatter area, ba? Init-init, ginaya, mga katropa, muna gani, stay hydrated, gada. Kag kung pwede yung kaanom, kaya maligo, paligo, ah, ako gani, wala gani ga untat ang balas, kuya, sa kalawasan, kuya. Pero ti, ah, sige lang niya, ah, amot man si sexy di, ah. Anyway, sa speaking of chimpo, no, sa amon nga chimpo, syempre, kinanlan, gadya nga protektado, ya, ang lawas. Takag, syempre, ginaindurso ko sa inyo ang aton paborito nga, Ultimate Trio, nga, ginapangunahan sa Santon Plus Gold. Syempre, ang Santon Plus Gold, ta, mga katropa, supplement nga may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. So kung permi kaya ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo yung maging healthy, perfect gid ini para sa imo. Kagang nami sa Santon Gold Plus ta, mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients, kag isa na inaang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Syempre ang ikaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo, malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapat, amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, among aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol sa kalawasan or sis, tap na on ina sang aton Santon Plus Gold. Ikaduwa ta naman nga produkto, mga katropa, amo ang aton nga premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi niya makumplito ang aton Ultimate Trio kung wala ang aton Santon Vitamin C. Isa naman iniya ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga kung sensitibo ang chan mo ya or acidic ka, pwedeng-pwede kagidyagyapon mag-inom niya. Kaya hindi magsulab ang imo nga sulok-sulok. Siyempre, nagapadugang pagidyapaligun sang imo immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig iniprotect tahan ang lawas ta batok sa sipon kag ubo kag iban pa nga balatian. Kabalubala ka mo, mga katropa, nga antioxidant protection pagid ini nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging. Nagabulig man magpapugong or dutay, padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imong nga skin. Anti-inflammatory effect nga makabulig magpabuin sa imong hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster amo na gani mag-reduce ang imong nga kakapoy. Ara sa inyong screen, mga katropa, nakita nyo na ang taang aton nga tatlo ka Ultimate Trio. Syempre, ang mga produkto ta nga himo ini sa Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag-yes to health! Kag available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid ka mo kakadto sa Yes to Health Wellness Center kay available dira ang aton nga mga produkto nga ara sa may Door 46 Vinco Building Lizarre Street, Barangay 39 Bacolod City. Syempre kung tamaran ka naman magwaya or magkadto sa butika lalo na nga grabe ang init, pwedeng-pwede ka gid mga katropa mag-order sa through online. Akong syempre available ina sa Shopee, Lazada and TikTok. I-search nyo lang

0: M po. Wow, thank you so much, Madam Nanette, sa pag-update. Oh, feeling good, Madam Nanette. Maga salamat sa pag-greetings mo, bebe. Number one supporters gidyan sa amo niya live ya Permia kag thank you so much gid sa adlaw-adlaw kag walang sawang pagsuporta sa XFM family, di ba? Thank you. Kag miari ko digali nga greeton nga birthday niya subong. I would like to say happy happy birthday sa pinakagwapo nga coordinator ka CCC. Wala ka agi dulaan CP wallet kag wala ginalagas ka mga agi. Ang pinakaloyal sa 12 ka babayi nga lain-lain ang SIM. Happy birthday gali kay Sir Lauren Dio Campo. Basi bala magsunggod si Sir Lauren kung hindi ko siya paglawago na. Okay na, sir. Wala kita da panset, sir. Siyempre, sa akon, pag ito yung isaman ka-coordinator, nga si Yam Alim Gumba, nang gupagwapa kong coordinator, nga wala, ga-ka-stress, ya, kag-always happy, lagid niya. Mayong hapon ni, kag sa mga nagagandahan, kuda nga mga TL, kag nagugupuhan, si Mamang Daisy, si Mamang Konya, siyempre, ang mga TL, kuda nga gupuhon, si JR, si John, si Dandan, si Rain, na mayong hapon, gid sa inyo, kagabay pa nga, Mayo gid ang hapon nyo kay do kalain kay init subungo. Kaga mga katropa sa liwa, tamba ko sa inyo, pwedeng-pwede gig ka mo magtawag sa aton nga XFM official hotline number nga 0915628-7926. Siyempre, kung mabasa karon si Sexy Diz ang sulat, naging padala sa aton nga katropa, pwedeng-pwede ka gid mag-advise ya, true call, kay istoryahong kan Sexy Diz. Kag maulat si Sexy Diz kung sino ang matawag sa subong nga adlaw. Kay wala, tag-guess? Kag ang isa, taka-guess, nalang-alang si siguro natulugan kaya pang masahe to sa kung ano buwas na lang ang aton nga isa kagesa. Oh, love you. Gito guro si Michael sa pang masahe sa iya mga customer, no? Kag mga katropa, mamati kita ano isang gamay nga painumdum, mabalik lang si Sexy D, ha? Kaya mabasa na kita sang sulat na gipadala sang aton nga katropa. Kag syempre, kung may ara ka mo dahil gusto man i-advise sa aton nga live, pwedeng-pwede nyo man makomment. Hindi na yan maguya-huya pa. Kibasaho ni ini Sexy D. Syempre, diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!
1: XFM 103.9.

0: Exciting! Sample
1: Plus Gold. Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan?
4: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
4: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
0: Santone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Dipay-dipay

0: Coffee Bigs. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: X. XFM.
2: FM.
3: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon. Para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kagmapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag. Balati anon. Lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon nato ng Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini. Kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatakag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon,
3: edukasyon
4: para sa ikaayong lawas.
3: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kung ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang nato ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na iniya ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon,
3: edukasyon
4: para sa ikayong lawas.
3: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.

Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

Binilangga ko and welcome back! Sisig na di, wala nang kakaurungan. Ito ka dalong, yung kaginapaminsar ko. Kasi siguro, sweldo, boss. Ito ginapaminsar ko, ano naman backloan ko man. Nakibot na lang ko yung malakawala na yung sound. Anyways, mga katropa, alas 4.44 na sang hapon. Kag ang ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Siyempre, para na yan sa aton mga beautiful eyes. Kung may problema kaya sa mata like glaucoma, pterygium, katarata, solusyonan ta ina paagi sa paggamit sang Vision X Plus. Kaya ang aton Vision X Plus, mga katropa, may ara ini sang lutein, beta-carotene, zeaxanthin nga magaprotekta sa aton mga beautiful eyes again and again. Drain! So, sa atong daw mga lola, kaglolo, no, especially nga nag-weak na na yung eyesight, taya, pwede ka mo yung mag-inom sa aton nga Vision X Plus para at least, or sa mga medyo arapon, sa tang timprano pa or arapon pa lang kaya, pwede na tapnaunta na lang ni paagi sa pag-inom sa Vision X Plus, ta. Thank you! Anyways, may mga katropa tadi subong nga bago sa ato live kagari di siya. Katropang Sir Lloyd D. Navales, good PMSD. Love is like a fire, dangerous thing to play with. dangerous gid man niya ang fire. Pero kisa hindi ka man makapaminsar Sir Lloyd D. Kung hindi ka man makapaminsar nga delikado na kung hindi mo matistingan. Anyways, thank you so much Sir Lloyd sa pag-agi kagari man diri siya. Madam Elvira Gilogo, good afternoon sexy. Good afternoon madam and thank you for watching or pag-standby. Di kag salamat gid sa permi nga pagsubaybay man sa amon Madam Elvira. Ha? Thank you so much. Ato may ara ka madayang i-advise sa aton katropa nga pagabasahan sulat subong ni Sex Ed Gia. Syempre ang aton nga sulat nagakaangot subong sa tawo nga mga sala char. Mga tawo nga mga sala. Bantayan yung mga katropa kaga. Pwedeng-pwede gid kamo magtawag sa amon nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926. So kung gusto nyo da'y mag-advise, pwedeng-pwede gid kamo da'y katawag ya. Kag, sa subong, magabasa na si Sexy D sang sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. May pagabasahon naman kita subong nga sulat nga ginting uluhan sang buyan ang kaugalingon sa sala nga tawo. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Tom. Nga abala, kabudlay magpalayo sa tawo nga hindi man sigurado sa imo. Bisan, kabalo ka nga, kapoy ka na. Nagalaom ka gihapon nga basi sa pila ka adlaw. Piliun ka gid niya sang bugos. Kapoy na gid ako, Sexy D, sa paghulat. Pero, masami hindi ko mapungga ng akon kaigulingon nga magpalagyo. Bisandamo na kami sang mga disappointments, kagdamo naman kami sang tion nga upod, daw ako lang gihapon isa, Sexy D. Kisa, mapinsaran ko nga may kulang sa amon relasyon. Pero, base ara man sa akon ang problema, tungod sa akon tindog kag prinsipyo sa amon duwa. Palihog ko tani Sexy D, sang advice kung ano ang husto kong himuon. Kay bisan sa akon kaugalingon, nagakabudlayan ako. Kung paano ako makabatsyag sang kalinong kagkatawhay sa tagipusoon ko. Saliwat, ako gali si Tom, kagmadamo gid nga salamat.

0: Anyways, thank you so much katropang to, no, sa pagpadala mo sang sulat. Ang imo ni nga istorya medyo mahapos nga do, medyo mabudlay man. Pero ara man nagyapon sa imo. Ikaw man gyapon makadesisyon na. Pero ang advice lang si mo ni Sex D is wala kaya sang diferensya. Hindi kaya magamba nga ikaw ang may diferensya kag hindi kaya magambal nga tungod sa tindog mo kon sa prinsipyo sa imo ka ugalingon amo na nga amo nagakatabo subong sa relasyon mo. Dapat gani mas mangin malipay ka kay nga mas grabe ang paghatag mo importansya sa inyo relasyon nga duwa biskan ikaw lang isa ang nagabato. Imagina bala kabalo ka nga biskan kahapaw lang isang tubig sa bubon maabot gid na iya ang chimpuya nga mamalana, di ba? Biskan ano pa na iya ka may times gid nga muna balang balnila ang baldiga ka puno man pero as long as kaya mo pa pahalagaan or kaya mo pa iya agwantahon, sige lang iya go on lang kati basi sa ulihi ma-realize man sang imo partner nga amo nang ginahimo niya sa imo kag relate gid ko kaya ako kaagi man ko na that time nga gingkapoy ko sa isa ka relasyon pero muna gani kis makibot ka na lang pagbugtaw mo wala ka na luyag sa partner mo. May mga times ginaya katropang ton nga nagaabot sa punto nga nagakadula ang spark tamo sa aton nga mga partner. So depende na lang na iya sa inyo or sa imo kung paano mo inaihandol. Muna gani ang balnila ko no within 3 years, 7 years, 11 years naga toxic na na ang relationship niyo. Kati do katalaka na gid man na iya, di ba? Magamuna pero tiya nimuan yung gid na isang butang kung paano naman magbalik kung pwede nga pangaluyagan mo siya liwat or kwaon mo naman liwat ang kilit iya. Pwedeng-pwede mo gid iya mahimo iya. Kag ang sitwasyon mo subong di man na permanente, temporary ma lang na. So tanan nga problema, ya may solusyon ginaya. Bo sila ni nini o correct kok bao. Pwede ka di katawag ne. Para at least maka-advise ka man bala ne. Anyways, mga katropa, pwedeng-pwede gid ka mo katawag sa 0915 bari sa screen ta ha, ara o sa punta. Ay no naman. 628-7926 kay gawalat ni si Sex D kag katropang Tom kinanlan mo lang na nga kumbaga ma-refresh ang mind mo para basi bala pananaw mo lang niya amo na iya pero ang partner mo hindi niya amo na basi bala feeling mo lang kahit itungod nga sa kadugayon siguro or sa kabisihon. Tandaan mo katropang Tan, Atom, Tan man kuya. Ang relasyon mo, kinala na iyang alagyan or kumbaga taytay na iyang mangin inspirasyon mo. Kaya hindi niya pwede nga, doon ni gusto nga kinanlan, ipalaguon mo man bala. Di iya nga kung naputo na imo negosyo pabayaan mo na, di ba? Ang negosyo kung maputo ginabatak mo. Pareho sila nagyapon sa relasyon. So kung matbanta mo nga medyo nagalubog na, no, no, to my heart will go on to. Kung banta mo nga muna, bataka pababaw baga. Kung hindi mag-work, tidra ka na decide Pero as long as kaya pa. Iya, guntaha lang kahit kasi kami nga mga babayi, mga lagtukon, gid man kami kag mga moody. Kasi gusto lang naman kasi labing-labing niya. Pero ang ano paginada is tagai ma-heart to heart ka mo sang partner mo tagai inyo chimpo nga mag-open communication ka mo sa isa kag isa. Kung wala amo to ba ko kung hindi mag-work ang muna na siguro ang sign niya, piliun mo naman ang kaugalingon mo. Yes, I would like to say hi to you, my coordinator Yam Alim Gumban, again mention niya si Lauren, si Sir Lauren Dio Campo, kagina pa ko din nakahambal mi. Ang nga naghambal ako, happy birthday nga abag o ka lang yung nag-abot ya. I-review lang ara to sa una-una ang akon nga ginambal nga nag-greet ko. Kung ano bala ginambal mo, mo't bala ginambal ko mi. Pero anyways, katropang ton, hindi mo yakinan lang mang limus ang effort, oras, or assurance. Kaya nga, kung insyakto na sa'yang atawo yan, hindi na naiyakinan lang nga hambalon pa. Kumbaga, given na iyang ginahatag sang isa takak partner niya. Di ba, me? Anong ma-advise mo sa atong katropang Tommy? Nakapuy na siya kuno sa i-relasyon, me. Kaya do wala, naging spark, kag do feeling niya, do siya nalang gin isa. Yes, I would like to, grabe, do gatokar ko, di ba? Shout out, gali kay Sir Lauren Dio Campo. Siling ko di kagina, happy, happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ang pansit ko. Uy, gito na pansit? Pansit, abis, sir. Oh, okay na to. Kantahan tapagid ka. Happy birthday to you. Wow ha, special ha. Doribisco ka ba apat? Special ha. Basta nga ba kung pansit ko, sir, pwede mo ko masendan. Hindi mo makaibaka ko na lang pansit. Anyway, Sir Lauren, basi miyara ka i-advise sa atong katropang Tom nga pag pwede ka gitatawag kung gusto mo magstoryana itadi on air. Sir Lauren, pwede mo madial ang 0915-628-7926 kay diri kita mag 2626. Sir, pakuga, sir. Padala ko na lang da ang Jollibee mo. Wow. Toda bala. Ang last bala ka nagpasalig sa akong ginasindihan na lang subong. Wala. Hindi ko yan bala. Oh, hindi ko yan bala. 18 years old bala, Sir Lauren. Takang ko na idaan sa mga wala word of honor. Ay, good afternoon kaya Ton Palma. So, ano mahambal mo di katropang Ton Palma sa aton subong katropa nga nagpadala sang sulat nga nakapoy na siya kuno. Katropang to, nakapoy na siya kuno sa iya relasyon. So, anong ma-advise mo? Or, Sir Lauren, tawag na ka mo mga katropa sa 0915-628-7926 kung gusto mo yung mag-advise nga on air. Hindi matakilala, i-anonymous na lang ka kung magtawag ka gidman. Hindi mo makakilala, hindi na makakilala. Kasi diri pa lang tayo magkilala na eh. Wow. Saan o? Okay, Sir Lauren, mapabakolo daw. Kaya hulaton ko. Ano oras? Kaya sugaton, takasupport. Wow! Tinonto ito. So, sir ha, ang Jollibee ko ha. Gusto ko ang ano ha, big parts. Big parts nga crispy. From the top ni kay nahuli kami sa top, naulihi kami sa topic. Nini, Esmeralda, ang istorya, nakapoy na kuno si katropang Tom sa iya nga partner. Tungod nga, do wala na sila kuno spark ni lighter. nagkaka-fall out of love na do feeling niya do siya na lang kuno isa, do siya na lang ang gasik oras, ga effort or ga hatag assurance sa iya partner. Ang iya nga partner do wala na niya time sa iya yan ni. So pwede ka nakatawag ni kung gusto mo. 0915-628-7926. Kay diri kita mag 2626. No, mga katropa no. May mga times ginaya mga katropa nga ginakapoy tayo. Kag kung kapoy na, rest gamay ah. Balik layo ni what? Hindi actually hindi malang ya relasyon ang kapoy mo. Sa adlaw-adlaw nga tanan sa pagpangita sang kwarta, sa pag-ubra, sa pag diskarte mo sa adlaw-adlaw pagpabiskan gani maminsar nung bakal sudaan or maminsar ka kung anong sudaanon mo subong. Kakapoy gani. How much more nga muna? Di ba? At Depende na lang na yan sa imo katropang ton kung paano mo nadalon kag motagre ang bako si imo liwat pangalo ya giliwat ang imo nga nubya be or asawa da. Basi pa man lang magbalik ang spark kung hindi bakal ka na lang lighter kag sindi hi charot. Para wala ka na asawa. Uy, wala ka na nubya. Kakapoy. Total kapoy ka na. Ay, sindihin na lang. Patuluga. Bala kang iba siya. Bala krudo. Yung sindihin. Para at least tapos ang istorya. Wala na. Hindi na ito magpagamu. Wala. Sa liwat mo, katropa. Pwedeng-pwedeng ikamuya ka. Ombal ni katropang Nini Esmeralda ho. Ahay, bakal nilang bago sa Shopee. O, pwede ka mo na makalunong bago sa Shopee sa Nubia. Kung nakapoy na siya, mi, nga apilito niya, gid, talk sila, mi, kay basi gamay lang na nga istoryahan na. Very good. Kaya namin ka mga advisor sa subo. Thank you so much. Kapag advice niyo, may na-learn, gid ko yan. Yes, kung nakapoy ka na, bakal ka nalang Barbie doll sa Shopee. Kagamutong prakti-praktisi. Ara, iya. Kayo, wala ka daya og tasal. Ara, way na igahambal. Wala, blatsyagon. Wala tanan. Di ba lang, normal. Mala na sa relasyon kasi nga nag-toxic ta. Pero depende na iya kung paano ito natawiron. Mala, kung baga tabukon ang muna ang mga sistema. So, yung kabalo ko, biskan ikaw, uro kagi ka man ang may mga times ginakapin pa nga wala kwarta puraot. Tapos libog pa damo pa utang. Post partner mo, amo pa na. Bah, kapoy naging man na ito o dyan mga katropa. Sana ko, ama, mapakuno-kuno na lang ko na iya nga isda iya. Hala, makuno-kuno kong isda kag makadto ko sa Iloilo, kadtoan ko Sir Lauren Dio Campo. Ma-out ako, madam. Hindi ko ka-relate kay NGSB ko daan. Wow, no girlfriend since birth. Virgin, gili ang atan nga Lauren Dio Campo. Abi pulit din sa bakulod kay iano ta ka. I-virginize. Sige lang, kay makita na itatudluan ta ka. Kung giin ka ma-start, kung paano mo taposo. Wow, no girlfriend since birth ha. Bala, ano masing mo itsura ah, nga wala ka kaginubyo, wala, hindi ka blast stressor. Sana all. Anyways, thank you so much, Sir Lauren, sa pag-agi kag. Once again, happy birthday, gid kag enjoy lang daan. G4. No girlfriend. Girlfriend since birth. Ano na? Ano lang, Jay? No gay. No gay since birth. Tsakta. Muna sa me. Anyways, liwat, katropang to. Thank you so much, Gidliwat, sa pagpadala mo sa sulat. May na-learn naman ko subong nga hapon sa emo. Thank you! Basta ang jalibe, Kuya Sir Lauren. Hindi pagkalimti. Kay Suktanay, gita yung aduway. Ayan, no, tagig kaya. Ipatulpo. hindi lang pagkalipati. Anyways, mga katropa, mamati kita na isang gamay nga pahinumdo mo. Kaya pagbalik ni Sexy D, magabasa naman kita liwat sang sulat. Kaga kung gusto nyo nga magtawag through on air or on call, pwede ka mo magtawag sa 09-15-628-7926 G-Spot. Wow. G-Spot, I like a G-Spot. Lai-lai ninyo ah. Kabalo ko na bala kung ano na bala ang girl spot. Ano na sa menstruation. Ano na malaki na ba? Ay, na G-spot ko. Ay, naka-menstruation ako. Hindi na ako magpadugay. Mabalik lang ko. Kung gusto nyo nga mamati liwat sang istorya, standby lang ka muda. Siyempre, drillin sa inyo nga paboritong estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
1: XFM 103.9

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms present, consult your doctor.
0: Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Sa Kadijer. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Himalo ang imo balatian gamit ang health analyzer machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center, bukas Domingo, tugtog Biyernes.
4: Ako galing ko ni sa mga si Mom. 24 years old sa ako. Polisyon strip lang doon. Basta, produkto ni Remilito. Oy, tama, ipag-tibo. Sanfon Plus Gold. Sanfon Minsi. Sanfon Coffee Mix. Makabuli di kalawas ka tao.
5: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ini nga rich man's disease. Kalabahanan sa ko na gina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang.
6: Mm-hmm.
5: Kasi lamang lang pirmi maka-afford magbakalit son.
6: Uh-huh.
5: Ang mga pigado iya sa una ito gabang ng kag-okrang ginman tinerte sa uma.
7: Pero may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa wala na balaan Dok Nelson. Okay, mostly sa mga tao labi pa kung pigado kita bisan may ginabatyag kita sintomas na sa hypertension pero ginadinay naton okay ni kaya ko pa ni. Amo na kung kisa may ara mga kautura naton nga yara sa uma na abutan sa ilang nga stroke na nagka-problema kay wala gali mabali nga mataas ilang blood pressure. Kaya ang pag-sige man kaon sang mga maasin or
5: maalat
7: mga pagkaon, isa na sa kabangdanan man gataas imong blood pressure.
6: Yes, so, kay kung gisa, Dok Irwin, ato ka nagit sa bukid, ang kararuton bala, kararuton mga root crops, damo dito.
5: Sumuran ka na?
6: Sumuran ka, dahil umun sa banwa.
5: Bailuhan mo sang?
6: Uga.
7: Uga, tinabal.
6: Nga, maayodian niya, Arya, okay, bailuhan kung giniginamos pagpuli sa bala. Ano dala mo? Niginamos ko di. Halos sa atong mga kauturan sa buong gataas ang blood pressure. Sa una mo na yung balis sa Diyosel. Sa una yung mga manggaranon lang naga problema sina. Pero sa buong niya, pati ang mga pigado naga problema sina. Okay nga, kung tanawon mo ang komunidad, sa buong anong kinalain sa garanon ng pigado sa buong sa pagkaon, ha? Wala na sila masyado kinalain. Okay nga, kung pigado, gakaon man to sila at matambok ng pagkaon. Gakaon man sila mantikaon ng mga pagkaon.
0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Sanfon Plus Gold.
8: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sanfon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sanfon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
6: Subong panahon man, Sir Jusel, makita natin itong mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mo pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga di daw wili sa cellphone.
5: No.
6: It's a high time subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw. Hindi na sila makakuha sa vitamin D na kinahanglano nila nga mag-protection sa ilalawas. Pabakon sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na inaki nga mga bata. Subong hindi na halos magpainit. Hindi kakita bata subong magpainit. Hadlok na sila kaya nga. Uso TikTok mo mag-itong kuya karon lauay ko. Oo. Di, muna sa atong mga kauturan subong. I-encourage na ito na itong mga bata. Inom sang Sanfon Plus Gold Premium D3. Nga ah, malayo sila sa balatian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilagana nga hindi sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar,

0: Erwin. Kompleto na ang imo kinahanglan sa imong lawas.
1: Yes, no? Sa mga kauturan, ito na nga ito nga Santon Vitamin C, non-acidic. Muni siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa nga ton tiyan. So, ang nga ito nga Santon Vitamin C is unnatural ni siya kag non-acidic.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kung naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
5: Nga, XFM, kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
6: Inan yung music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
6: Ay,
7: wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap yung mga balita. Wala sa amin, bigit sa mga DJs nila.
8: Wala sang konkreto, masalat. Wala sang katumbas na rason. Kung naka-X. Simply,
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid how?
9: Timo!
8: XFM 103.9.
10: Welcome back mga pinalangga ko nga katropa. Alas 5:24 na sa hapon mga katropa kag ini nga oras ginadulong sa inyo sang turbo. Turbuhi ko ga. Siyempre, ang turbo ta, mga katropa, gawa sa maka at clavo. Waska nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sang kalawasan sa mga kalalakihan. And at the same time, ma-enhance man ang ilang performance pag-abot sa bed scene. Siyempre, kung nagapalay-palay na dayang imo nga patola or talong or kalubay, testingi ang aton nga turbo kay base kon gulpi lang to ya mag kawayan. Kay nga mga katropa, sa turbo wagas ang lakas. Thank you. Bambal niya Mami Yamho. Imo bala istorya Lauren Dio Campo basi masilipon sila sang gibi bao testingan ta ba kumang talangso gid man. Anyways mga katropa, so magabasa ni si Sex Edisang ikaduwang nga sulat nga gimpadala sa aton sang katropa. So sa liwat mga katropa, sa willing mag-advise pwedeng-pwedeng gid kamo ya ka-advise ka matawag kamo sa XFM official hotline number ta 0915627926 kag dira kita ya mag tusik-tusik. Syempre kung gusto niya on air ya ang pag-ano mo diya, pwede-pwede ka gidya. Kaga, pwede ka magka-comment sa aton nga live, hindi na maguya-huya. Kay basahon na ni Sex Edia. May pagabasahon naman kita subong nga sulat nga gintig-uluhan sang dating app. Dear Sex Edia, tawagan na lang ko sa pangalan nga Ramona. May ara ako live-in partner nga si Kanot. I-share ko lang sa imo Sex Edia, apat na kami katuig, kag isa kami kabalay. Pero, ang setup namon Sex Edia daw ka-casual relationship. Tungod nga, kada puli ko, malakat man siya. Then kada puli niya, malakat naman ako sa ulubrahan ko. Kag isa ka adlaw, nagpangayo ko kay Lord sang sign, Sex Edia. Kung padayunon ko pa bala ang among relasyon or hindi na. Kag timing, nga nagakatulog si Kanot, kag nagsulod sa akon mind, Sex Edia nga, i-open ko ang iyang phone. Gintaray ko man lang hulaan or pakton ang password, Sex Edia. Pero wala gid ako nag-expectar nga mabuksan ko. Amo to nakita ako gid, Sex Edia, nga kadamo sang iya ka-chat, kagdamo sang iya nga dating app.

0: adlaw-adlaw gali sex sa di, lain-lain man ang girl ni iya ginamit up. Ano ba lang pwede ko himuon sex sa di? Tagai ko bisang advice kung paano ko siya balaprang kahon. Nasakitan gid ako sex sa di kay tungod nga amutong nakita ko arab lang abi ko okay lang kami. Pero wala ko kabalo nga amo na nagaling ginaubra niya sa akong sex sa di. Saliwat, tawagan na lang ko sa pangalan nga Ramona. Kag madamo gid nga salamat. Thank you so much katropang Ramona. Nagmayari ta di bag-o nga katropa nga si Jelwin. Good PM sexy di. Nagapamati lang ko di sa takuling. Thank you so much katropang Jelwin sa pagpamati. Kagkabay pa nga mag-unay ka dira. Kag hindi ka tani maghibi. Ido ka subo sa atin na nasubo. Thank you. Anyways, mga katropa sa liwat, sa gusto magtawag na mag-advice on air, pwede kag ikatawag sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kay diri kitaya mag tusik-tusik. Pero samtang wala pa may nagatawag, kag hindi na kamo maguya-huya mga katropa kung magtawag ka mo kaya... Si Sexy Dia, willing Dia mag-istorya man sa inyo eh. Wala na di huya-huya dapat. Kaya wala ka man gauba, nga mahuya ka di man. Anyway, sa aton katropang Ramona, iya nga ba na si Kanot? Baka nami ka pangalan ba? Si Choy Kanot. Ay, may color kita sa bong. So, hello?
1: Hello, good afternoon.
0: Ay, good afternoon.
1: Ah, nasubuan ko ba na sa imong story?
0: Ay,
1: dali. Nasubuan ko ang lalaki, kay wagas ang lakas.
0: Dali, langit ba lang, ma'am? Ah, what's your name, Danay B, ma'am?
1: Pangalan ko gali si Kwan Moonlight.
0: Moonlight? Gabi ba doon siya sunlight? Sa taga diin si ma'am, kaga paano ka nakabati isang aton ng istorya, ma'am?
1: Kaga sumbag ko. Anang permit ko gatanaw si imong ma'am.
0: Ah, thank you so much, gid mama, sa pag subaybay mo man sa amon nga programa eh. Anyways, nakabati ka man sang istorya niya katropang Ramona ta, ma'am?
1: Abati ko ba lang bilib ko sa lalaki kay gaturbo na sa murong.
0: Gaturbo? Anong advice mo sa atong katropang Ramona, be ma'am?
1: Turyaw niyo na lang ang lalaki ka. Kung ano mong gakaangay, bulagan niya na lang. Kay ado-adlaw niya pala yung babae yung pinamit-up niya bawdso. Ko, ay, nasa grubo.
0: Uy! Oo, gani, ma'am. Bawa adlaw-adlaw. Si dako to siguro, ano, ma'am, bitsokoy.
1: Basta ko, aling gusto tumagas sa pag-story at ang talo.
0: Oo, basi, siguro, ma'am. Basi kung ginaligid-ligidan niya gito ang mga babae mo na guro nga, grabe man nga mga girl, no? Kaya, hindi man nila mabisto nga lain-lain ng partner sina or may partner na ina.
1: O, ako siyempre, ako kaagi mo ko yung mukhang ang mga amo na dapat. Kamula na yung adlawagihin mo sa inyong balay. Pero, ang makita mo yung adlaw-adlaw kaya nga kinamit-up, hindi nga na iya sila yung habitual. Sakit mo na iya. Ang balong niyang lalaki, nasa konsulta na lang.
0: Gani man, ma'am.
1: Konsulta, orasyonan niya na lang.
0: Orasyonan? Paiwitan. Paiwitan, butangan, tubala mga kalunggo ang iyang patola.
1: Pangadian.
0: Oh, pangadian. Pero, anyways, anong ma-advise mo yung sa aton nga katropang kanot, be ma'am? Kung amo na biin mo ba na, ma'am?
1: Ay, taguon yun na lang. Kasi makadito pa sa akon. O, amo mga ginayin ako niya nga ba niya, siyempre, bulagan ko na lang na ito.
0: Oh, yes. Correct.
1: Hindi na nangyayos adlaw-adlaw o mamitaap. Sakit na na siya. Feeling ko may sakit na na siya niya tawag. Dalangan niya po may niyak. So, normal na adlaw-adlaw. Yung rinlaan, hindi na mitaap mo para makapautuwas ka. Sakit na na. Or basis, naka-attract lang siya kaya hindi enough ang attraction niya para tingnan ka din. So, siguro, I guess, kay Ramona, may enhance lang siya sa ugaling niya physically. Kailangan niya man i-build up ang kaugaling niya para paano niya diba makuha ang loob ng lalaki na si Kanyot. Ito na, pangalan niya kay The Highlight.
0: Yes. Yes, very well said, Gidya, ma'am. Nice advice, Gidya ka. Very good, Gidya. And chak to, Gidya.
1: Papay, yung tamo, hindi naman pwedeng na uupo na sa isa katawo. Like, for example, 4 years na sila, so comfortable na siya sa ginaupod niya. O is, kapag may live-in, mata, syempre, yung ano, tag-i-gabrakit at surod balay natin, kay kita naman nila bilog sa halawas.
0: Mm-hmm.
1: So, nang taman iinan ang kaugaling yun. Sa kay, sa 4 years niya ina, hindi naman yung ma-deny ang kamaturan niya atong yung mga sa relasyon, wala magkakasumudan sa atong.
0: Yes, sakto, again.
1: For example, ma-set up man tas ang time na palang kamu gagaw, kamu ma-dinner, kamu suryahan yung heart to heart kung ano ang mga kinanglan niya.
0: Mm-hmm.
1: Kailanglan ba lang mabaguhon sa inyong nga dua? Pero kung hindi na siguro madala sa story, so the best option na lang siguro is nga
0: yes.
1: Pala ano ang lalaki kay you know your worth and add, I mean, know your value and add worth on it. Or tax na lang. Kailangan mo naman kung may tax ang gobyerno, kailangan mo putakan mo ang tax ang kaugalingon mo.
0: Yes.
1: The only thing that is yourself lang din siya. So,
0: yes.
1: Ang mga natutekti kay siyempre, siguro ikaw na yun mo man na, babagi ka.
0: Yes, ma'am. Ikaw yan, ma'am, may bahan na ka man, ma'am?
1: Iba na,
0: o pero si Man siya yun. Ah, si Man siya yun. So, maga muna, ma'am, nakaagi ka naman nga do amo man na bilang set up nyo nga do ka casual lang. Ano to, irregular? Ano to, empleyado?
1: Wala ko nali, oh. Tama, nga do, siyempre, do, gaya sa blasa bar ko, sexy day.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, nakita ay naman, exciting, kaya naiyay sa kaya ka, daw, siya ka pala mo, ipul na yung suot ko.
0: Ay, toon, ma'am. Sana all. Sana all ang gidno. Gapala mo ipoy. Kaya ako duway gid kuya ka agi. Nagpala mo ipoy. Gid kuya sa kakapuyon sa mga amo na iya.
1: Siyempre, kita lang mong balakatuin. Naara lang siya sa bar. Kung hindi man na pwede magpulay dito. Pakapayon ka lang iya nga talong. Siyempre, tinanglan. It's a new creation. Mala sa adlo-adlo nga tanan na makapdanay kami.
0: Yes. Pero ti anong ginimo mo yan, ma'am? Nagpagwapa ka gidya, ma'am ay.
1: Ka naman. Guwapa, no, siya.
0: Oo, guwapa ka na. Pero tikit, what I mean, balagi nadugang, nagadugang kapag ipagwapa, ikiti, syempre, bagula ka mo nagkita, nahihidlawan na, isi. So, dapat presentable man ang itsura mo, eh.
1: Oo, iba ako magpuli. Sa iba pa, band ko na yada yun. Syempre, mambang, teka, guwapa ka, asawa ko. Hindi ka makami asawahay. Keep in lang. Ito ka, do ka live-in partner.
0: Oo.
1: Yeah. Isa nakatuig.
0: Sa nakatuig. So, nang kanami, gid ma'am, no, kay at least napaminsaran mo mga magtawag sa amon nga estasyon kung mag-share man sang imon nga opinion eh. At the same.
1: Okay na inisip, di ko bi sa lalaki. Kaya, nadumduman ko ang ex ko sa iya, nga doka amo-amo man sa iya, balahaw. Na,
0: ay, too odd.
1: Nainip ko. Pero, sang nabatian kong imo nga story, na-appreciate ko sa Ramona kay siyempre naara siya bala sa isog sa iya nga isugi ang iya nga nagpagan. But at the same time, nasubuan ko support niya bilang babae kay kung kita mo na sa iya nga sitwasyon, mag-uun lang ka sa iya. Pag, pero ang mga ganyan, siya nang hindi makabulik sa ugaling.
0: Yes,
1: kung kata, kailangan nila mag-forward and to look better na para ma-galing kita budlay muna natin ng balon kaya hindi makita sa sitwasyon.
0: Gani, oh, correct.
1: Siya.
0: So, kahit tayo siyempre iyaya do, out of the blue mo lang ito iyaya nga mga ayos. Saya sign mo, di ba? So, wala siya yet na nag-expectar nga amo niya ang ginahimu gali siya sa partner niya. So far, sabong siguro, ma'am, si katropang Ramona ta, do, medyo ang utok yan siguro sabong nagagumun-gumun ginia. Kahit sumod nga, imagine bala 4 years ka mo. Iyara, bala nga kisabi, mga kitabi nga mga babayi bi mga kampante lang man tabi mo ko nga ara da bana ta kampante lang tanga up the night tanga duwa do mo bala pero ay ka nagali ka balo nga sa sulod na iya sang pag up the night niya gina GG na kaya gali ya ma'am.
1: Siyempre kay kong sabol to sa ilam mo pero mo na gali nga kinanglan man na iingan sa man ang kaugalingon ta kay hindi ba't sing ganun na naukod ta na ipakataw sa mga laba nga tiyon hindi man na perfect but yung gano'n, may ara dahil sila for me. Mangita, di na sila yung iba niya, pero maabot ang tiyon, mabalik mo sila dyan sa ilang apaborito. Ang mga balabitin, ano mo pakadamo nga nagustuhan ng mga sidaan, mabalik ka mong yapon sa paborito. Galing kay sa imo na naiya, kung batunan mo pa siya doon.
0: Yes.
1: Pero kay tender, kay Ramona, kung nagapamati ka man subong, sige rasa bay. The woman nga nagahatag ng advice sa imo sa amon sa TV, kay siyempre, so, mamba, naara ka sa sitwasyon mo, pero gaka-feel ka naman, naara ka sa lowest situation pang kabuhin mo.
0: Yes.
1: Kahit ba lang ang mag-updanay ka mo sa isa kabalay, tapos to ka-casual lang ng inyong routines at adlaw na tanan, kabudla, kinanglan naman kasi
0: Delcado. Wala ka mo yung kakibuanay. Do, mga housemate lang ka mo do. Do, mga kulang na lang tenant sa inyo nga balay na kag manukot na sang renta.
1: Oo, nung kakasya mo, makakasya ka tenant. Kung sila makadot, siguro, di sexy di ay, parte ka si Big Brother.
0: Ang pumangkot nung kayo wala, di may ginbotang address si katropang Ramona ta. Pero, ma'am, anyways, ikaw being asawa bi as a girl man bi ano man ang ginahimo mo para hindi mag luib si mong imo bana
1: ayo ka budlay na ilang pamangkutan kung syempre bago mo ya mag-o ko ya makadto sa imo gintinguan mo man nga makasabat mo kung oo galing kay sa ara na ko si imo galing din baliwala mo na ko so kung dala ay nangakuwala mo sang spark. Siyempre, kinanglan nga doon mag-istoryahan na kung ano yung better na mahimo ni sa relasyon niyo.
0: Mm-hmm.
1: Ako hindi ko nakasabot directly kay wala mo ko na sa iyang sitwasyon din. Daling kiga ka, batsyagan ko man bala kung ano ka subo na kita nga mababali, kinanglan pa malaki sa atong pagpalangga na dapat sa ating partner. Kay
0: aside
1: na sa pamilya, ang ikaduwa mga tao nga magabaton sa atong kag, maka-appreciate is ang atong na partner.
0: Yes.
1: Daling kay kung amo mo lang ng sitwasyon na gusto ng partner mo, na hindi mo masigiran sa imo nga mga problema, kag ginatagaan ka niya sang kahinsa sa imo nga kaugalingon, paagi sa pagpangita sa iban, then better na lang siguro nga magpalayo ka na lang. Take a step to move forward para na lang makakita ka sa better person. I mean, healing ang grief or ang healing, hindi mo na siya agad-agad. It takes time, it takes a lot of process na kinanglan na mag-heal ang sakit na nabatsyagan mo. Pero at least nakahalin ka na sa dark moments ng kabuhin. Mayala, tablan niya tawag na kung cancer survivor ka na, hindi mo na gusto nga magka-cancer doon. So parehas na nakaiya nga sitwasyon na kung makali na dahil kay kanot, hindi ka napabalikan kung hindi gusto mang isa ka-cancer, magka-cancer.
0: Correct, good job, ma'am. Very good advice, good job, ma'am. Huwag salamat gid sa inyo, ma'am. Manami advice. Akag, syempre, di bala, ma'am, nang hindi man rason yung kisa kita nga mga babae nga lawa ay nata, hindi na yung valid reason niya nga kung amuta na, mangita na sila dayon yun yung lain nga putahi, di ba, ma'am?
1: Correct.
0: Di ba? Kaya kung love tayo nila, ya mamya, pwede malang ta nila mapuna or mahambalan nga bawga. Do, mga ariga o oh, kartag o oh, paparlor, to blaga kay do ka-dry na kabuhok mo, di bla?
1: Do ka-dry, ga ba ka sa higata, ga mo sa hinduok mo, ka-dry niya.
0: Baka nila virgin coconut, to bla na, yung blaga o, oh, ay baklan ta katurboga, pero at least, di bla, ara mo nag-yapon sa lalaki mo.
1: Ang lakay magamit
0: yung
1: turbo para
0: wagas. Oo, yes. Kaya, balaan mo, ma'am, nang cheating is not a mistake mo. It's a choice. Diba?
1: Oo,
0: choice mo na iya nga ginhimo na. So, biskan ano pa na iya nga rason niya, kaya pwede mo lang mapranka yung partner kung kapoy ka na. Ano nga, anong rason mo yung ma-cheat ka pa yabi? Di ba la?
1: Kung anong rason nga makapoy? Ay, magurubit-bit si Ramona.
0: Ang but na ba? Sige na, kugus ito yung mom.
1: Tukod siya, Ramona. Amo na siguro, wala siya galupod.
0: Oo, oh, basi.
1: Dapat mo man na, kaya para... Hindi ba lang makita iban yung manugluhod? Galing kayo sa sitwasyon siguro ni Kanot, di Kanot pangaluhod na imuunit muna kung hindi yung nagidya kaya. Pero may point man, no? Nga aman busy Kanot, hindi niyo papagbayaan si Ramona kung gusto niya ba lang mangita iban.
0: Di ba? Gani, no?
1: Amun ang line, galing kayo feeling ko deep inside, parang gaya ng si Ramona. Pero at the same time...
0: Pero hindi lang mabulong ang pagkalalaki pag-abot kay Ramona.
1: Ito gusto nga, hindi buro matahi-tahi ang dalan. Napakasakay Kanot. So, bali, nangita na lang si Kanot si Iban na pwede yung mapautwasan sa iyang talong gear. Palagi na itong turbo niya, guro, ma'am.
0: Ah, ano ito ganit liwat, ma'am?
1: Palagi na guro itong turbo niyo.
0: Ah, saan turbo? Wala na yung salaam mong turbo, ma'am. Magtali ako. Gayos mo ko turbo, ma'am, ah. Oo, ma'am, ginilanat malang ko da, ma'am, ah. Mas ikaw, ma'am, gusto mo mag-try sa turbo namon, ma'am, magpuli mo ba na?
1: Ay, galing ka ba, bulan si Black Alakat yung last ng video na bulan.
0: Ay, to, oo.
1: Ah, parang gamit.
0: Pero anyway, sa basi Mihara, kada gusto nga i-shoutout or greetings na, ma'am, pwedeng-pwede mo gid ma-shoutout, ma'am?
1: Wala na, wala na sa CD, thank you, gid, kag, thank you so much for it. Sa time na ginatag, subong para makapag-advise pa kay Ramona. Kag sa imo, Ramona, kung kapamati ka man subong sa XFM, take it as an advice from us. Kag kabay pa nga makahaling ka na sa scenario nga ara subong si imo, kag pray lang na buligan sa kaginoo nga ma-overcome ka na na ginabansyag mo.
0: Well, thank you, Gida. Thank you, good mama. Kay, pero at least, bala, nang ikaw wala ka man nagduwa-duwa nga magtawag sa amon, di nga XFM hotline number. Kaga, syempre, hindi lang ako ang may na-learn di eh. Pati si Ramona, naka-learn gidiya. Kati, imagine, bala, nang amo man agali. May mga babae, pagali nga naka-relate man sa iya sitwasyon.
1: Correct. Okay lang ang magtawag ko ka and Nicole. Makubasta o ganda kaliwat.
0: Naglain pa. Ate, sige, ma'am. Anyways, madamo, gid nga salamat, liwata ka, tropang moonlight. Liwat nga lang mo, ma'am, no?
1: No, gabalig ako ang matidilight. Basi sa mga gatalan na ang matidilight.
0: Oo.
1: Ang paliyo. Comment para
0: ma-IPM
1: ko si Sexy
0: B. Sige, mama. Mali gusto to dito.
1: Kasi si Fer, kami tali with the Negros.
0: Ha?
1: And ang kinanglan nilang bayaran ang shipping fee. I-message lang, comment down below lang kamong gusto yung mag-order isang kamuti delight. Kahit makilawan yung kamuti delight ko, ma'am, bali. Anong pangalan ko? Malimutan, hindi ng una nga pangalan.
0: Oh,
1: so,
0: yung...
1: comment.
0: So, oh, sige, and, sige, mama. Thank you so much, good mama. Anyway. Hasta na lang kita din, ma'am. Thank you so much, good ma'am.
1: Pahuway na sexy.
0: Oh. Anyways, thank you so much sa aton katropang moonlight, no? Baka ka nami ka, nami bala ka pangalan yung mga katropa, no? Kaya... nang nag-rhyme sa iya nga negosyo nga delight, kamote delight, moonlight, kamote delight ni moonlight na amuna siya mga katropa. Kaga, kanami kaya wala naguya-huya siya ma-moonlight, no? Or si katropa moonlight sa pag-advise. O, sambalit ako na sa mga gusto mag-order, pwede kung kumukan no ka-chat kay Sexy D, kaya ka-deliver sila ko no nationwide, ipa-deliver nila sa inyo door-to-door. Gusto mo window-to-window pa. Anyways, liwat ka-tropang Ramona, big hugid para sa imo. Kung nga rin ka di, kag kung kilala, hailan ta nga doon, ginhag ta na kakitia ng biskan ako mabutang sa sitwasyon mo, kalain gid man niya ang amo niya nga sistema, yara mo na nga, wala mo wala gina-expectar nga tuntuhon ka sang bana mo, pero nahimo niya, tungod lang sako ka, or tungod lang may ubra ka permi, wala, wala. Anyways, mga katropa, guys, sa mga kalalakihan, daa, kung nga takana ka mo sa babae, uli nyo lang sa ginikanan bala or prangkahan nyo na lang nga hindi na ka mo. Hindi nyo na pag ituntuha kahit kumbaga pag hatag niya sa inyo sa ginikanan nila sa inyo, why na niya pilas ang heart niya, tapos ibalik to yung may pilas na ang heart niya, kalain man na sa part. Kung mga cheat man lang ka mo, why not magprangka na lang git yan nga, takan ako sa imo, hindi na ako sa imo, mas may patapuson ta na lang gini ang relasyon ta kahit kung mabalaan niya na nang kung sige-sigihon ta paninga duwa, kumbaga nagtuon ta man lang kagyapon or mangita mo kagyapon ibang babae, mangita mo kagyapon ibang lalaki. So ano pa yung ang rason para padayunon taninga duwani? Kati total wala na kuya mayo, may nabatsyagan. Si mo muna bala, biskan sakitood sa babay ba kami, biskan sakitan kami sa ginyo, ginapanghambal, batunon anamon, pero masakit tuntuhon kumpara sa harap-harapan kaya prangkahon, di bala? Anyways, luwak ka tropang Ramona, thank you so much, Lidna. May na-learn naman kami sa subong hapon, kaga kay Madam Moonlight dao, kay nga katropa ta, thank you so much man sa pag-advise liwat madama. Nagkabay pa nga mag-advise ka di liwat. Thank you! Anyways mga katropa, hindi na magpadugay si Sex Eddie kahit tungod nga damo naman kumusok sa ako na learn. Wow, damo naman ka mo na learn. Basta na lang ipadayuno ng atong nga chismis. Siyempre, nang diri lang sa 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting! Bye-bye! XFM 103.9

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagka

0: XFM Time, alas 6:08 sa gabi mga katropa. Gikan sa 103.9 News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Palasyo sa Malacanang nagpayag halin sa Office of the Sergeant at Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca, aguna nga nagpalupok sang warning shot nga ginturaan sang pagbayluhan na isang lupok. Natumod naman sa kapulisan kung nga kanday sino ang nakapalupok sang armas ang mga hitabo sang Miyerkules sang gabi. Sa bahay sang Philippine National Police, wala sang elemento sang kapulisan ang yara sa building magluwas sa mga naga-duty bilang security. Wala sang kapulisan nga nakapalupok sang armas sa muna nga hitabo. Payag sa investigasyon sang PNP nga hindi masobra sa 30 ka mga lupok ang nabatihan. Samtang ginaligar nga isa ka driver sang empleyado sang National Bureau of Investigation ang ginaresto matapos nabatihan nga ang paglinupok sa sulod sang Senado. Ini ang ginkompirmar sang Pasay Police. Ang suspect ginkilala kay Mel Orang Oragon, 44 anyos, kag ginasiling empleyado sang ahensya. Wala sang may napilasan sa muna nga pagbayluhan na isang lutang apang nagtugas ang panic sa tanan nga yara sa Senate building kag nagtugas ang kakulba bangod sang linupok. Inang aton nga balita sa 103.9 XFM Bacolod. Yan ang sang libido sa lawas sa mag-turbo dietary supplement para sa nag-ugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News. XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
1: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Extra.

0: heading home na? But steady na, South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-iban pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: XFM time, alas 6:23 na sang gabi, mga katropa. Welcome, welcome sa aton nga programa ngang Extra Drive. Kaupod, solo sumong si katropang James King. Kapag di ka bala kay Lolo, kung kay Lola, madugay na.

The morning aton nga, Ultimate Trio ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Mga produkto nga makabulig para sa imo ikaing lawas. Mga produkto nga makabulig para ma-prevent ang pagtubo sa anuman nga balatian o kun masakit mga katropa. Gani, ikaw mag-avail ko sini, i-try mo na sa wala pa nakatry. Sa mga nakatry na, padayon katropa! Pwede nyo ni mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Sa mga butika nationwide, no? Labi na ginatong Santone Plus Gold, kagang ato nga Santone Gold Coffee Mix, katropa, no? Available sa Rose Pharmacy, Gold Coffee Mix, no? Ang ibang mga produkto, of course, no? Available sa Mercury Drug Stores, South Star, TGP, Generica, Drug Stores, Rose Pharmacy, Negros Grace, yan, sincere, available na mga katropa sa Watson. So, mga mangkot ka mo na kayo may aragid ng ato nga mga produkto, mga katropa. Nami man kung ikaw makabisita sa aton nga Yes 12 Store, dinamtang aton nga Yes 12 Store, ara lang sa may no, Lizarra Street, no, sa Barangay 39 nila, sa may Vinco Building, mga katropa. Oh, dira lang sa may ano, sa may Bangga Lizarra Saraneta. Ara da, makita nyo, Yes to Health Store. Yeah! Pwede nyo man mo order online, mga katropa. Kag once makabil ka mo sa mga produkto nila, binigid ang Santone Plus Gold, Premium D3, Turbo Dietary Supplement, kagang Santone Gold Coffee Mix. May chance ka mo nga makaentra. May kayo ganan, makaentra sa aton nga Santone and XFM libu-libong pa-premio! Kag chance na magdog every week sang 3,000 pesos. Sa grand draw, well, malawig-lawig pa na yung mga katropa, no? So, mag-entra ka na sa ato nga weekly draw nga tag 3,000 pesos. Sa ato nga grand draw, 50,000 pesos ang ato nga grand prize. Second prize, 30,000 pesos. Third prize, 20,000 kag may aras ng tag 10,000, tag 5,000 pesos mga katropa. Nga consolation prizes. Yan yung hindi magkalipat, maghulog sang inyong nga mga entries. Buwas magabot ta, katropa. Apot subong ano na, no? Deadline sang hulugay sang inyong mga entries, mga katropa. But then anyway, updanay kita sa programang nga Extra Drive si katropang James King all the way down till 8, mga katropa. No, mapamatian nyo kami sa 103.9 XFM Bacolod, pwede man sa 90.3, pwede man sa 96.7, sa Facebook sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Yon! Mga katropa, mayang-mayang gabi lang sa mga nakatutok sa ilang mga panimalay sa sining nga mga oras, mga katropa. Himalo naton kung anong latest, no? Labinagit sa mainit ka panahon, weather naton, mga katropa. Makapun mo na ka, 49 ka mga localities, ha? Sa aton pungsod ang nag-forecast nga aras sa danger level. Pusin ka naman taas, gid katamang heat index. Makapun mo na, 42 to 47 degrees Celsius ang kainiton. Siningadlaw sa Webes, mga katropa. Ang mainit kang humid nga condition ang nag-persist, nagpadayon sa bilog nga pungsod. Pilipinas, mga katropa. Hindi lang sabi nyo, dito lang sa Senado, dito mas mainit dito, mga katropa, no? Pero ang temperature naton, no, labinigid sa mga taga Butuan City, Ginatuan, Surigao, naglambot 47 degrees Celsius ang kainiton. Sa Burungan City, Camiling, Tarlac, no, kag sa San Ildefonso, Bulacan, no, Luzon, no, 45 degrees Celsius, mga katropa. Makakong kainit, no? Oo. And of course, sa ibang pang mga lokasyon naman, localities, no, naglabot 44 degrees Celsius. Ariyan, Kasiguruan or Kasiguran, Aurora, 44 degrees Celsius, katropa. Pati ang Cavite, bah, init mong gali dito, no? Cavite, Curon, Palawan, Cuyo, Palawan, Dipolog City, no? Dumangas, Iloilo, 44 ang kainiton sa ila. Iloilo, bah, 44. Oh, sa Maasin City, Surigao, no? Tuguegarao City, no, dara, area, 43, ha? 43 sa Labat, Quezon, no? Sa Balera, Aurora. Aurora po sa ano, sa mga sa Southern Tagalog ni, no? Katarman, yan, Northern Samar, no? Sa Daet, Camarines Norte, Dagupan City, init mo, no? 43, no? Echague, Isabela. Oh, Ariay, pati ang Giwan, Eastern Samar, Infanta, Quezon, Human, Sorsogon, Masbate City, Science City of Muñoz. Oh, may mo nagali, may Science City of Muñoz. 43, no? Olongapo City, Pasay City, San Jose, Occidental, Mindoro, Antacloban City, baka batsyag man sila init, 43, Tanawan City, Sambuanga City, 42, ha? Oh, sa Burlan, Palawan, Baybay City, Bayombong, Nueva Vizcaya, Calapan City,

Makat, Balogan City, Davao City, Ima, Zambales, Fortitune, ha? Legazpi City, Los Baños, Laguna. Magalumpat ba? Pero mo na yung mga localities nga ang ilang heat index, ha? Mambalacat City, Mambusao, Capiz, Sapili, Camarines, Sur, Puerto Princesa City, Quezon City. 42 katropa, no? Namakon mo na na 49 actually ang ginanot tadi. Ari, Sikihor, Sikihor, Tarlac City, Tayaba City, 42 degrees Celsius. Under naman sa 42 degrees Celsius, mga tropa, no? Kag 51 degrees Celsius heat index, no? Ani ang kainiton, ha? Ang pwede mabatsyagan, heat cramps, heat exhaustion, posible prolonged, kung may prolonged exposure sa kainitan, posible ka man ma-stroke. Maghalong-halong, katropa. Mag-inom-dam mo tubig. No? Paligo-per may mga katropa. Mas mayo ang hindi ka sigigwa. No? Ako kagina, sigigugwa. Kalain sa pamatsyag mo, mga katropa. No? So, kagapon yan, naglabot man sa 47 degrees Celsius ang ibang mga labinigid, ibang nga localities na binigid sa Butuan kag Hinatuan. Grabe, no? Mainit mga katropa, no? Tapos, by ano pa ko, no? May harap pa na sang ginahulat kita nga daw, El Nino. May El Nino pang mata. Kamu na ni kainit, tapos may El Nino pa kita ginapang. Oh my goodness. Sige lang ha, handa lang kita. Basta't kabalong kita ang mga precautionary measures. Ano pag-i mo nato na para makalikaw kita sa ginatawag nga halit sang init katropa. Ang atong oras, alas 6:31 na sa gabi. Bob na kita. Ini ang Extra Drive sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Exciting!
1: Sampung Plus Cold!
2: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sampung Plus Cold! Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system.
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
5: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
16: Mga katupa, exciting!
14: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Xanthan and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Katrupa, exciting!
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustine na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santol Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santol Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santol Gold Coffee Mix.
10: Ako gani si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Santol Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta kag collagen. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Santol Gold Coffee Mix nagbid ako.
9: Santol Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santol Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
5: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyo.

0: nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Yeah! Turbo! Food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Sa garing sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nagasakit ang akong ikod.
4: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
7: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drugs stores na pizza in mga lugar.
9: Mga katropa, exciting!
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
11: Nga XFM kid how?
12: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
11: Nga XFM kid.
13: Inani ang music ah.
11: Nga XFM kid.
13: Ay pura ka lang music magkatapos bugtaw ko lamay ara kay sa mga balita blabla sun ari gid mga DJs nila kan.
14: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X ka X. Simply
11: may how kita pa.
14: Enjoy lang
11: nga XFM gid how.
15: Timo
16: XFM 103.9 X

0: Heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Let's call it a night, baby. Yeah, so 7:16 ang ating oras. Mayong-mayong gabi sa inyo tanan. Ang oras ang ginadulong sa inyo mga katropa sa Version X Plus. Possible lang may aral ka mo katarata, may tiridium mo kung glaucoma. Well, may solusyon da ang Yes to Health Incorporated. Mga produkto sa Yes to Health Incorporated para sa Vision X Plus. Ang atong Vision X Plus, mga katropa, may aral na siya ingredients ka makabulig masolusyonan ang problema nyo sa mata. Para sa tritium, glaucoma, katarata. Kaya man, may ingredients sini nga tritium. May ingredients sini mga katropa nga lutein, beta-carotene, vitamin E, kagzeaxanthin. Ini mga ingredients para masolusyonan ang problema sa mata o kunang malabong ang mata. Vision X Plus, mga katropa. Nasa ranggit mabakal sa mga butika sa inyong lugar or online. Order ka mo online. Kung labing na mo sa may Lizares, ardang ato nga, Yes to Health Store. Luyag lang natin pasalamatan kag mga katropa natin sa ating kami gani kag nagdigad para sa ato nga class sadya. Nalipat ako to sa barangay mga katropa pero salamat gid nga madamo sa ila. Barangay! May member gap, tagid ko yan. Sa mga drivers naton, mayong-mayong gabi, kamugida nakatutok sa inyong katropa station, ang 103.9, tandaan nyo ng mga frequencies, 96.7, kag 90.3. Ha? Pero sa mga radyo nyo, pangitaon nyo gina ang 103.9. Okay. Kag syempre sa mga classmates naton, kumusta ka mo? Ready na? Naka-enroll na ka mo? Mag-enroll na? Ulat-ulaton talang gamay ang brigada eskwela, no? Kag magbuligid kita manindo sa inyong mga eskwelahan. And of course, sa mga katropa natin nga daw graduate na mga students, nagpangita na, nag-job hunt na, gamugid na yan. Amat-amat lang ah. Hindi pag-i-pressure ang kaugaling una. Kaya kinanglan mangita ka mo sa ang pagpangita sa ngobra, hindi bala dali-dali. Kinanglan na, although, of course, madamo mga kumpanya nagpangita sa mga baguhan, di okay na makakuha ka mo bisan pa paano mga experience. Pero later on, makita nyo gudya ang pinaka-naming nga obra para sa inyo. Basta at panikasog lang, paninguhala mga katropa, no? Sa mga luyag na magbulig sa ilang mga pamilya. Hindi nyo lang pag-i-pressure katamang inyong mga kaugalingo na. Kaya kung ma-pressure ka mo, daba, ma-stress ka mo yan, anxiety ka mo na yan. Pero speaking of mga balatian, mga katropa, no? May ara makabulig na ang aton nga mga Yes to Health products. Okay, iano ko sa share ko sa inyo mga katropa ng aton nga premium D3. No? May virgin coconut oil, may malunggay oil, kag vitamin D3. Sarang nyo mabakal ni sa mga butika sa inyong lugar, kag sa aton nga Yes to Health store. No? Katropa, sa mga napadayon man nga nakatutok sa mga mainit ka mga balita, no? Kapamatian nyo manini mga katropa sa inyong, of course, katropa station. Sa aga pa lang, no? Sa Exciting Pilipinas with katropa Wendell. Pagkasundan nina sa express balita. Makupod nyo man dahil si katropa Wendell kag si katropa Franz Andrew Burgos. Pero kung Sunday, kami ni katropa, ano, kada Domingo, kami ni katropa Wendell, si katropa Edses, si katropa Wendell Valinario, no? On weekday, si katropang Franz, kag si katropang Wendela. Pagkasundan nina sa Bulsa with katropang Erwin Salinas, no? Ang Bulsa. No? Pagabot naman alas 11 naman sa aga mga katropa ang Sentro with katropang Franz Andrew Burgos. Siyempre may ara kita da, no? Sa aton nga drama, Sugod alas 9. Pagkaabot naman sa alauna yung medyo sa hapon. Pero hindi magkalipat. So of course, kabahin, perme nga kabahin sa aton nga mga programa o everyday mga katropa, ang aton nga secret of health. Ang secret of health nato, na muna yung mga impormasyon nga namin nga mapamatian, nga mahibaluan ninyo kung paano nyo mahalungan ang inyong health mga katropa. That's why we call it, ginatawag nato yung nga secret of health. Pagka launay medya, ang aton nga X-rated. Yan. Pag-asunda naman dahil din isang extra service. Yan. Kag, weekdays sa Gyapon, kada gabi, 6 to 8, ang aton nga extra drive. Pag-asunda naman dahil mga katropa, no? Sa mga katropa natin sa Sagay mismo, no? Mapamatian nyo man sa 103.9 ng aton nga phone file with katropa, katropang Troy Tuzoy and company. And, sige, 7:21 ang aton oras. Patay lang sa pagtutok. Pupunyo si katropang James King. Hindi nga, extra drive!
0: Extra!

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya
3: tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
8: Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Boon. Isa ka professional boxer. Sa adlad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palinakin, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
14: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pag-eat na nga pagwapa pa. Mag-Santon Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag-Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Daling na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag-Santon Gold Coffee ka na.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
15: Extra Drive.
16: Extra Drive.
15: With Mommy G and James King on X-FM.

Thank you so much, everybody. Salamat kamadamot sa pag-upod sa atong programa sining gabi, ang Extra Drive. Well, it's Friday. It's Friday tomorrow. So, update na kita sa gihapon, ha, para sa mga balita kag impormasyon. And bantayan ni na mga katropa, dugay-dugay. Upod naman ninyo ang programa ga phone pal sa katropang Troy Tusoy and Company. Padayon ang pagtutok sa inyo katropa station. Ini ang 103.9. Ako si katropang James King. Bye gabi sa 103.9 XFM Bacoor.

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The secret of health. The secret of health.
3: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Ang kaon mo, and then after sinaya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold na ton, namin na siya inom mo na ton, 2 to 3 times a day.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
3: And then, inom git vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C, makuha mo lang natin sa mga prutas, sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sa mga oranges subo nga panahon tungod sa kamahal sini. So, ang vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo git makakuha Dok Irwin, sunong himuon mo, baka ka na lang sang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
5: Sa mga bata, Dok Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya to unod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga permino sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Mm-hmm. Makabulig na na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
6: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3, isa ka functional supplement na ginpamaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto.

0: Adlaw.
1: Talking about sa protection sa tun nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO, ang virgin coconut oil. Sunod sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO. Yes. Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Kami nga puto sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imong stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imong esophagus, pagkadto sa imong stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake siya, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So, mo niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas, once nagainong kita sang premium D3.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
2: So, ba't inom ko sa premium D3? Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas, nga nagtawhay ang akon nga dukhan, kaluyan lang nga nadula ng akong nga ginabatsyag.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
3: SFM Exciting!
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Exciting, bro!

0: Sister Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X.

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: yung music ah.
1: SFM kid.
0: Ay, wala ka lang yung music magkatapos magtakap lang, may harap ka yung mga balita. Lansun, namin bigyan sa mga DJs na nalakad.
2: Wala sang kongkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, ang XFM, gid how?
3: Tipo!
2: XFM 103.9.

0: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
4: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Woo!

0: Sige, yata pa lang. Auto naman tadi karon to ito. Kaya na timprano kami end sa mong program kay basta may ara gani importante ang mga lagkuhan na balita. Wala gid kami may mahimo nga mag-giveaway kami sa XFM News and Current Affairs nga nagatalakay sang pinaka-importante nga balita sa bug-os nga Pilipinas.
1: Mabug-at to ang natabo mo.
0: Ha?
1: Mabug-at.
0: Ano ka bug-at sa kilay mo subo?
1: Ay, West na iya.
0: Grabe ang kilay ka,
1: Curve. Marcel Soriano na yung kilay.
0: So good lang kita ko kilay mo. No. Ginalanta ko na lang yung permission sa Netflix. Kinaruto na lang yung permit.
1: Nay, kumparahan mo naman ko.
0: Pero in all fairness, nag-effort ka rin kada gabi, no? Pero daw mamatsagan ko sa palabot ng December, kaya ti, bati ko daw sa Ruhas, kaya ko naman kasi sa party naman.
1: De.
0: Doi ka naman guru mga kuha sa grand prize.
1: Kabay pa.
0: Galing kay Kalabasa Award.
1: Ha?
0: Kalabasa Award.
1: Nga Kalabasa, how?
0: Ha?
1: Nga Kalabasa.
0: Mamangkot ka pa, imo apelido, ano, how?
1: Langka. Dapat langka, mamabastong
0: ko eh. Masinadya kita sa alas 12 sa mga gab isang
1: sang May 14, 20 and 26. It's a Thursday.
0: Laing gibang basa nakabato ng sweldo advance. Wala pa nabuhin, intact pa na, no?
1: Yes.
0: So meaning it's Thursday, tomorrow wala na kita duty kay syempre ano na naton day off na naton mo, no, 'di ba?
1: Yes.
0: Pero ang iban nga hindi malabutan alas 9, may duty pa sila ya. Mm-hmm. Kita wala na. So meaning mapuli ka naman gali.
1: Sa tomorrow.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ah, pero next week pagbalik mo gaanta na kasang balay nga imo na gid.
1: Wow! House and lot na gid na iya.
0: Yeah.
1: Eh, amo ka man diay ka manggaran, no?
0: Gi ambal ko na lang daan sa imo kay para mapilitan ka gid nga mabalik ka pa Japan sa XFM.
1: Yes.
0: So may ara ka na sing balay nga imo na gid. May tubig, may kuryente, may electric fan, rice cooker. Lalaki na lang gid ang hindi pwede makasulod.
1: Bana na lang
0: kulang. Hindi makasulod in the sense nga hindi ka man manindog balahibo mo ang tupad sa balay mo simbahan.
1: Base kon dala morto ha.
0: So next week ma-operation tanom kita sa mga utanon. Kay para kung magtipon-tipon kita to sa payag mo. May sugba-sugba kita sing talong, may kaon-kaon sing okra.
1: Malaswata ah.
0: Yes. So, sa subong, ikaw na ang mayordoma sa payag ni Boss Rem.
1: Taas ranggo ko ba?
0: Alin sa langka nagmayordoma? Pati ka lang malasakon kay may ara gid ya boss damlag basta mapati ka lang gid. Hindi ka lang magpinatigas ang ulo mo kaya ang imo ulo-ulo hindi lagi man himatiga. Kay taas imo sugar. Ano
1: kaya nga wala ka tiga?
0: Amo gani kay taas imo sugar so pati ka lang gid ya sa akon kay

0: gatubang sa baybay.
1: Oh, pero ang paraiso ya Japon.
0: Ara la Japon ang imo paraiso nga imo ginakatuan man sang una.
1: Sa kuiba kami ya.
0: Yeah, welcome to nantanang XFM radio station nga naka-hook up na sa phone pala programa sa bilog nga Negros Island Region kag Panay Island. Mayong gabi sa mga taga Bacolod, naka-tune in ang mga taga XFM Bacolod 103.9 upod ta si katropang
1: Chris
0: Chief Junel. Sa Kabankalan, mabatean kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Kanlaon, mabatean kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Bibi Ron
0: Shorty Boy. Sa Sagay, mabatean kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13, Digital IPTV Channel 29 via Star Cable Silay Manapla, Ibi Magalona Victoria Skadi Sagay kag Escalante. Sa Iloilo, mabatean kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upod ta si katropang
1: Alex
0: Jan Ray.
1: Oh,
0: Jan Ray.
1: Bakit?
0: Jan Ray lang be.
1: Oh, sige ah.
0: Sa Kalibo, mabatean kita sa XFM Kalibo.
1: Dahil lang sa ano? Sa Bacolod si si Junel tayo sa Bacolod.
0: Si Chef Junel ay ya. Masalot ka naman, sala-sala naman ha. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: James Dean
0: Noel. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Shemaine
0: James Dean.
1: Gabalin sa uli aw.
0: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil.
1: Isa lang ako ni Takto ba?
0: Sino ka subong?
1: Si Kari.
0: Kari?
1: Pownut.
0: Habi ko si Vegeta sa Dragon Balls. Sige na, sa mga gusto magpasakop, tawag mo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. It's 28 minutes after 9 o'clock. Mabalik pang phone palupon nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kak si katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, luy-luy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ini ang XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: XFM. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Santhol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhol Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
6: Santhol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 48 minutes after 9 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Excited!
2: Wala kayo nang untat
1: yan. Wala.
0: Play ka na yung recorded.
2: Play ka na.
0: Amali.
2: One good man ko.
0: Kumo one man zero ka pa ya.
2: Bala kada iya.
0: Amali dudoy.
2: Ano ko no?
0: Sino na open mo to?
2: Nagbalik ka lang mang insulto ka pa karon.
0: Ari na si Dudoy to basta ka pa load sa guro.
2: Welcome back Dudoy.
0: Hi Jenali Paya, may gabi man kay Elzer Valiente, Juliano Taya Brapiz. Mayong gabi sa inyong atanan kaga Ronwen Metoda Abuhat. Good evening Troy and Baba Dolphy.
2: Baba man?
0: Ha?
2: Okay.
0: Ano nang baba?
2: Ha?
0: Baba?
2: Baba?
0: Babatayin kita. Ay, may gabi man kay Ton Palma, nagapamati o di sumong sa Bacolod. Reynold Templado. Templado ah, sigurado ka nga namin ka. Si Jaji Ilerio Puentes and Angel Gerald, Rizalda Gador, makadamo sila subong ba? Justin Tabunyar, mayong gabi, kag Lee Fardigno, mayong gabi, kag kay Gigi Dili Justin, mayong gabi, Et Sitin, mayong gabi man, kag Cheryl Panisa Caricula. Damo sila dol, parin lang lasa lang dol po. Arnel Badajos Amores, hi Dolphy.
2: Hello.
0: Pahaksa ko ga.
2: Sure. Hapos lang ang...
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix, ang pinaka the best nga kape sa mga coffee lover dira. Silo na kamo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag collagen, manamit para sa aton nga kayong lawas. Makakape ka na, magwapa ka, gwapo ka pa.
2: Kagara man ang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyo immune system, pinaagi sa pag-inom sang Santon Plus Vitamin C.
0: Ang talan ng Yes Salt product sa ni Boss Rem, Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide.
2: Okay. Ano pa ginaulat nyo?
0: XFM call and text line. Dial na.
2: Yes. 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi man kay Stephen, kag Prince Charles Sarad, and Jose Moises sa Gaite, nagalantaw via TikTok sa Troy Tisoy Official.
2: Wow! Kaginagreet ko lang gali ang akong manghod, no? Si Francis Alacapa, happy birthday.
0: Happy birthday, Subong.
2: Oo.
0: Imo ya tapos na, no?
2: Tapos na.
0: Ah, month of May man siya gali.
2: Oo.
0: Nag-brown out dira Troy. 4 to 9. Why man?
2: Kagapon niya eh.
0: Kagapon. Bag-ula ni Guru Bugdaw si Toto Balya. Kagapon ang may ara sing rotation brownout na alin sa NGCP.
2: More or less.
0: Oo, kay ginapatipid na kita sang kuryente kay Moman Japon. Ara man kita sa crisis. Ang iban wala na guru nila na feel ang crisis kay tungod nga damo sila kwarta para si Dolphy.
2: Bawa!
0: Si Dolphy, hindi niya maka feel sang crisis kay tungod nga naka-aircon siya, naka-wifi siya.
2: Ang
0: iyan na lang ginigira paligban kung paano niya maintuan ang lalaki nga matilawan niya.
2: Kung may mga available ng lalaki nga mapainto eh.
0: Amo na ang advantage sa mga wala nagadali sa pangabuhi. Nga ra ba lang wala sila sing obligasyon kay tungod nga solo lawas lang sila kag na-realize ko man gani nga nagsala gid ko sa pagdesisyon
2: nga nangasawa ka. Tugid na ka.
0: Ha ha ha ha ha! Temporaryo lang ang nami. Lifetime ang imo pasakit. Pasakit sa balayran sa kuryente, balayran sa tubig, balayran sa tuition, balayran sa pagkaon nga may 12% VAT.
2: Sige lang bala, ah, himakas lang.
0: Sa bagay, bawion ko na lang ginambal ko basi ka pamati sa subong gabi. Halipay ko ng asawa ko kay isa lang kabilong akong mata. Ako na advantage si Dolphy, eh, lawa siya lang niya ginaintindihan. Kung kaisa ko may sulusobra sa, aga-bullying man sa kay nanay. Eh, no, dog?
2: Dapat lang.
0: Pero laban ka dyan sa lalaki.
2: Ha? Laban. Next question.
0: ang kay nanay niya na iya. Amo na ito, siyempre, ang mga parents niya, kumadumduman lang sa sila ng kabataan. Pero, kalaban, ang gitsubong sa lalaki, ginigakadto.
2: Next question gani.
0: Deny mo pa?
2: Ha?
0: Pero may ari man siya pag hinulsol actually. Kaya nga ha, ang tanan ng mga lalaki lumalabay lang gini sa feeling niya.
2: Amo na ganing ang team song namon lumalabay nga daw aso.
0: Ano no?
2: Lumalabay nga daw aso.
0: Kaya mo na, amo man na Japon na. Either lalaki ka man o kung babae, agi o kung tumboy ka man. Hindi kaman perfect ang aton nga
2: correct eh nga kalibutan
0: nga kabuhi kay syempre hindi sa tanan nga time mga lipay lang tanga mga lipay bisan ano ta pa kapilit nga mga lipay kag kung may problema kita o kung may problema imong pamilya nagakaapektuhan man ka sa Gyapon kung amo na imong mindset
2: correct kagapati gid kuya
0: nga kung may 150 ka may lalaki
2: hindi ah nga bisan ano pa kabaskog sang lawas mo kunula ka kwarta
0: ah mangluya kagin dogi na pabati-batian mo kuwao. Ang akong sildo sa mga pizza 15
2: ano
0: bakal naman ko sang mga galamiton para sa eskwilahan kag pa-enroll no kay manug opening naman bala ang
2: yes.
0: Klase tapos may maestra pa to nag-request naman pintura kay silhig. Pintura kay silhig.
2: May nagani mo pintura kay silhig lang.
0: Electric fan.
2: Di mo wala mo to.
0: Tapos hindi man ituon ang hangin sa estudyante sa maestra man ang electric fan.
2: Tapos hindi tanan niya maestra. Pagkatapos ina bala.
0: Amo ta tanan nga maestra.
2: Magano na magbuwi. Nadala pala sa balay.
0: Ang electric fan. Hindi a wall fan ako niya baklon.
2: Jalan ba?
0: Siyempre, para malansang na sa babaw.
2: Ha?
0: Para malansang sa babaw, hindi ma-ano, take
2: hindi
0: home.
2: Hindi siya makakas?
0: Yes. Pero galing kay isang una pa niya, subong ang mga classroom niya, ano na niya?
2: The aircon niya.
0: The aircon na niya. Oy, labinagid kong sosyal. Private, yeah. May aragi na window type aircon kag split type yan, no? Aton sang una kay hindi pa gyud to init sang una ya. So mo nga climate change ang gyud man abi to man gyud man kainit.
2: Amo gyud sa no ga maintain lang kami sang ceiling fan.
0: Even ang mga public schools bala nagamat-amat naman sila adapt
2: oo,
0: nga
2: dapat
0: mag aircon na sila. Kay hindi na gyud magwanta ang init subong.
2: Correct.
0: Oo. Tugangan pagit sa init sang itsura sang maestra.
2: Mayan tani bla kung go pagwapa bla.
0: Hello, do ikaw man ang imo ginatumod.
2: Ano?
0: Do imo man ako galingon na tumod mo?
2: Never mind.
0: Amo galing nga wala mo gin puro imo teaching.
2: Oo.
0: Oo, kay kainit sa imo itsura.
2: Ha?
0: Kainit sa imo itsura.
2: Kay nga ah.
0: Ha?
2: Wala ko gin puro.
0: Oo.
2: Ah, akong teaching kay nga ah.
0: Oo.
2: Budlay na malguyag si Jante.
0: Bawal na bala, no?
2: Gani, ma'am. Ba't pa mga si Jante? Gura, Max ka na yan. Sir, malguyag ka pa sa ako.
0: Amugid. Ti, imo ginahikuan ang imong
2: kadungog?
0: Ang imong kinatawo?
2: Oo, eh.
0: Ang pagkatawo?
2: Ang kinatawo, kuya, doon na. O, sige na.
0: Naligaw sila sa aton.
2: Mapala na, wag na ka mo kay madulaan mo kami di...
0: Topic.
2: Panawag na ka mo sa 0912... 0976-7973.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Dahil lang yun. Humble Abi Troy. Brown out ko no, Troy. 429. Bilog nga bakulod. Kagkapis daw. Waay man istorya kuris ko sa sambot si imo. Kung nag-brown out, hindi ka naka-type sa imo nga data.
2: Sino na?
0: Sino ningala niya ni man?
2: Si Dodoy naman.
0: Si Toto Valdizon Escalada.
2: Si Val.
0: Oo.
2: Toto diba Val. Si Dralo niya sa, no? Sa kapis?
0: Hindi, sa bakulod. Pagi ko, why ah, gasiga? So, bung, may ara kami ang mga, ano ya, may mga in-house generator kami kag solar system. Kami ara kami solar system.
2: Oo, ah.
0: Solar system. Ara din ang Jupiter.
2: Ang pinakalapit, Mercury.
0: Hoy, panawag man ka mo, be. Wala man ka mo kapanawag. Di yaman, ano ni sila yaman. Hindi ka mo magkawiya, kaya hindi naman pag i-divulge ang inyong mga, ano.
2: Mga real.
0: Inyong, ano, inyong pagkatawo.
2: Correct. Kaya nga, hindi yabalay ang generator.
0: Oh, no.
2: Mapati ka mo, kasi hindi.
0: Oh.
2: Uling lang ya. Baga lang na yan. Hindi ka ba nakita generator nga mo naman?
0: Si ano tawag sina nga source of energy nga uling lang ang ginahalinan? Nga mga tungod sa uling ng mga kuryente, taano na ba ang source ng energy nga na akong pagkatawagon?
2: Uling Rator?
0: Uling Rator? Nasa may tour, no?
2: Oo, ah.
0: Mayong gabi na gali sa aton ng mga katropa nga nagpasada subong gabi. Hindi kit pagsigisigiya padlagan ng inyo da nga mga ano, inyo nga mga grab car. Para maka ano man kamo, makakinot man kamo sang gas.
2: Yes,
0: at kid. The same time, okay lang na iya ang mga naka ano, mga naka-electric nga charger sa nga salakyan,
2: Bradol. Man.
0: Ikaw gahandom ka man nga maka-electric car?
2: Ah, depende lang na. Ah.
0: Electric chair.
2: Ha? Pasmayo pa.
0: Paray chigaray ka na direct na.
2: Amo na to baga si Celia ka.
0: Ha?
2: Si Celia.
0: Bakit?
2: Si Celia.
0: Bakit?
2: Kasi ako si Celia electric car.
0: Dali lang. Tuod giman, no, may pipila ka mga lugar ang wala giman sing kuryente. So that is why nga, ang aton nga signal sa cellphone ga full of fluctuate man. Nga muna o nga, nga daw, mabudlayan sila sulod. Ang akon nga smart di o, ano lang, 2 bars.
2: Kabay pa
0: nga. Tawag, tisingo ko no tawag, kung makasulod yung matawag. Sa ano, sa? Aring 0912-007-6793. Kung makasulod. Kay basta feeling ko mag 2 bars gani na 2 balls ganang guwa sinang.
2: Correct. Wala ko galing load.
0: Naway ka load?
2: Worry.
0: Nag-agi ka pa.
2: Correct.
0: Way ka pang load, nag-agi ka pa.
2: Correct. Kasalig sa wifi mo.
0: 0915-8311-431. Mayang gabi kay Mary Joy, Dolphy lang ka, nakasakay ka na sa Carabao?
2: Of course.
0: Really? Nakasakay ka toon?
2: Yes.
0: Sa Dina?
2: Sa
0: Dina?
2: Sa Uma eh.
0: Sa Dinyuma?
2: Sa Minuyan.
0: Sa Murcia.
2: Yes.
0: Anong colors ng Carabao sakyan mo?
2: Ah, pili ka lang. May atuman kami itong albino, ang Carabao.
0: Bo albino? Ang mga kano?
2: Oo.
0: Kano, oh, ang mga puti.
2: Kano-gon-gon-gon.
0: Puti na color niya.
2: Uh-huh.
0: Oh, tapos?
2: Kaya ang itong pagid nga Carabao.
0: Daw hindi mo maglayo-layo nga nagasakay ka man sa kabayo eh, no?
2: Oo, oh, correct eh.
0: Pero galing kay ang Carabao ya, piho gina nga mas kusgan ang Carabao.
2: Wala labot sina mas hapos sakyan ang Carabao san sa.
0: Abi ko gani wala labot sina dasig lang mahikapan ng itlog sa Carabao. Kaya nagagawa na nga daan.
2: Correct eh.
0: Mayong gabi kay Jan Ray Diita Pardo sang Barangay General Luna Sagay. Nagalantaw ako now. Hi Mary Joy, thank you for watching. 3 minutes after 10. Wala tula tunta nga maka power up ang aton nga mga callers subong nga gabi.
2: Gani man.
0: Save nyo lang amon nga mga XFM call and text line ha. 0912 007-6793 kag 0915-8311-431. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig-a-tig ana.
2: Tindog-tindog pa. Kag of course ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap. Kung gusto mo nga kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Ari na, nag full bars ang akon nga smart. May color, may gabi.
2: Hello?
1: Mayong gabi.
0: Mayong gabi.
1: Yes, that's good. Kung kasi na sila niya testing, ang 0912, kung makasunod.
0: Oo, nag-full bar. Nag-full bar siya pagtawag mo. Ngalan mo gani?
1: Yan, sir.
0: Oo. Di okay ka lang da. Makasulod ka man, di ba?
1: Okay lang. Aga pa niya, Ponder. Aga pa niya, Ponder.
0: Amo ni si Jan ang nag-request nagligad. Ano ito kaya title? Ano ito para, ang kanta nga para sa imo nga brother gani? Ikaw to?
1: Oo.
0: Ano ito ganing title? Saan yung request mo nga kanta sa amo ni Dolphy?
1: Daw na ako
0: ang paborito ng kanta sang
2: brother mo.
0: Sang brother mo nga na patay na pala. Ano?
1: Kay Michael Cretto.
0: Ah, ang kay Love Me.
2: Oh, love me. Okay. Oh. Don't ever leave me.
0: Amo na? Gin-play ko na bala tong pag-request mo. Nabatian mo to?
1: Gin-play mo
0: tayo. Oo. Pag-play na mo to. Do, wala na nakatulog si Dolphy.
2: Love me, believe me.
0: Kay kada balikin dyan sa Crystal sa amon nga announcer's booth. Mm-hmm. Daw kakabatian niya siya dalunggan nga may nag-hotex yung love me, believe me.
2: May dala pa na nga ano.
0: Harap lang sa pungsoy ka ni Dolph.
2: Ha?
0: Uwi si nanay, si nanay. Agi si Dolphy.
2: Lain lang kung magtukar ang ili-ili tulog anay. Ito mo na isang theme song sa isa man.
0: Loud and clear kita si Leo. Nakasulod ng amon migo nga si Jan nga taga ano. Taga din ka gani migo Jan?
1: Iloilo sito, sir.
0: Sa din to gani si Iloilo sa may?
1: Mol Yeloni.
0: Salamat kin sir mayong gabi.
1: Oo. Basi pwede ma-play sir ang we've got tonight.
0: Sino kayong kakanta sa We've Got Tonight?
2: Daw slow rock na siya nga.
1: Kenny Rogers kasi Sheena is
2: oh, nando slow rock na siya eh.
0: Sige, i-play na mo na ha. Thank you amigo Jan. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. So may nagapamati gali. Hindi lang sila mag-intra kay tungod nga ang mga DJ mga immoral. 6 minutes after 10, mabalik pa ang phone ball. Upo dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
1: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
0: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
1: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
0: Salzone Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one sa presyong magaan.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang tabi ko, Salzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Salzone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Salzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Salzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Salzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Salzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Salzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: Perdi ka. Ambal ka naman na patas. Hinahapon ako pala.
1: Ano naman ko?
0: Balik na sa phone, palupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kal, si Katropang Dosi lang ka.
0: Mayong gabi, ginadulong ni sa inyo sang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag sang Santon Plus Gold makabulig sa tanan nga nangyari nga balatian.
0: Ang
1: Santon
0: tanan,
1: Gold Plus.
0: Ang tanang ESOL products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug.

0: da bala padulog sa Samcor na dira lang. Pagdulog sa Samcor may intersection, maliko ka pa wala. No, pawala. Pagkatapos ang next nga building sang color blue, amo na ang bago nga station sang XFM Sagay. Amo naman na ang ano, ang mansion ni Dolphy nga iya istaran. may deep well, may janitor fish, may goldfish, wow, kag may crabs.
1: Oh, kataw na lang kulang.
0: Ako na gano'y ibutang taka to kay ikaw ang kataw nila.
1: Oh, correct.
0: Bro, mayo, kagin magdakop-dakop ng animal ka. Tapos may mga punuan sang sarisa. Ano na sa inyong sarisa? Sarisa man?
1: Sarisa man. Pwede man datilis?
0: Ah, datilis, oo. Kabalo-kabala nga ang datilis, ang dahon niya sina, ang panit sang iyang puno, pwede mo na pabukalan kag imnon.
1: Yes.
0: Para ma-regulate ang imong sugar. Kag may ara gid gani nga umpawan sa diabetes, bro.
1: May ara pagid na nga ano sa ano cancer.
0: Oh.
1: Okay, gin ano siya sang una, gin experiment na siya bala sa
0: Dutag Iloilo, I think, ng mga estudyante.
1: Ako ng
0: Iloilo Science.
1: Ano pa nung oksin ganyan? West Visayas State University.
0: Bala ka daha, masala ka daha.
1: Kaya gin, ano na siya, gin, feature na siya ni
0: ni Corina.
1: Corina, ka, at the same time, nagkanto na sa una sa piyak pata.
0: Oo. So, may ara gid sing, ano, may ara gid pa matuod nga makaayo gid man saya.
1: Okay,
0: sa mga taong nga muna eh ng ang sugar bala nila nagalulumapaw. Ti wala kagina naglaga.
1: Wala pa eh.
0: Amo na to gani butang ta to kay ipalaga ko to sa imo tanan na sa malaya okay, ang datilis.
1: Kay hindi sad to say no na tani ng
0: suportaran.
1: Oh, suportaran galing
0: ang ina nga proyekto.
1: Supposed to be tani.
0: Kagaan sing nagakaigo nga budget para sa kaayuhan sang mga hindi makakontrol hindi makakontrol nga tawo nga mangin na available sa barato nga presyo tani ba?
1: Tani eh gal no? Kati wala man ginaprobahan mo.
0: Ati amo nang problema di sa aton kay basta may ara gani ka alaydan sa aton nga mga utod nga mga Pilipino ginapabuyan-buyanan nila kay ang ila unahon didto nga makaganit sila dalagkuan.
1: Oo eh kati syempre bisan paano maperde man sila mo na
0: sino maperde?
1: Ang mga gabaligya bulong.
0: Ah, so meaning ang imong buti paintindi nagapamalabag ang mga pharmaceuticals company.
1: Daw food and drugs gitu gani
0: ang. Oh, gapamalabag ang ibutang tan lagid man pharma kay ti.
1: Oh, sige.
0: Ang ilang mga synthetic drugs hindi na mahalin.
1: That's it.
0: Oh, amo na ang mga pharmaceuticals company wala nagapa-advertise sa XFM. Ah, mas sila hindi kami daya. Amo na ba?
1: Basta
0: kay siyempre dol, whether you like it or not, damo gid dia ang nabuligan sang natural nga pamaagi.
1: Correct.
0: Most especially ang aton nga mga produkto nga ginbutang siya tuod sa capsule pero ang mga ingredients siya sinaiya puro sana natural.
1: Yes.
0: Oo.
1: In fact, ang isa ya pagina nga na-discover, hindi lang kay ang bark sang sina nga tanom ang datilis. Pati mismo
0: bulak.
1: Ang iya nga
0: dahon.
1: Oh. Kasi same time ang iya nga
0: panan.
1: Oo,
0: pwede.
1: Ang iya nga ano pa lang sa bunga.
0: Oo. Mahalaga ang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang mga dala na sa gabawi sa sina nga ano nga hambalalon.
0: Oo, pero galing kay ti wala ta day may imo ya kay guidelines ang nila.
1: Oo eh.
0: So masunod lang kita bilang pagrespetar man ma-abide kita sa kung anong nagakadapat kiti sila nagakontrol sang tanan nga mga sang mga food intake nga like mga capsules na mga something amo na pero hindi man Japon madula ang may ano

0: kailabdan ng Japan ang money talks.
1: Correct.
0: Are you agree or disagree?
1: I agree.
0: Malupad ka na karon sa kristal.
1: Lain ka rin dapat kung nga isa bati mo, hindi I agree.
0: Ano?
1: I agree.
0: Atawag na ka mo sa XFM call and text line Smart and TNT users.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Pwede na ka mo katawag kay para makaisuryanay kita. Bisa ano nyo nga pamangkot, asabto namon ina.
1: Oo ah.
0: Oo. Basta hindi nyo lang kami paghulmi kwarta.
1: Klaruhon
0: talang. Klaruhon talang, gid.
1: Correct.
0: May caller sa line number one. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening,
0: Roy. Hi, good evening. Pangalan?
2: Gison.
0: Taga diin?
2: Garadis, ma. Request ng Roy.
0: Ay, may nubya ka na.
2: Ah?
0: May nubya ka na.
2: X. Nara. Drone nubya, why?
0: Tinga, ano yung request mo nga kanta?
2: Pagdating ng panahon, para siya.
0: Hindi naman ko na pwede ka-place ang pagdating ng panahon kay ang CD na mundi gas-gas na gising na iya. Kantabi, kaya doon nalipat na kami kay kantabi.
2: Pagdating ng panahon, batay ka na tako.
0: Ate, wala na chance kay ex mo na gani, di ba? Ma-request ka pa sing kanta nga. Muna sumining, gaasa ka pa nga mabalik pa siya si mo, correct?
2: Siyempre.
0: Ati, wala na iya chansa. Ilabi na gid ko nangita na siya sa ibang dot, no?
1: Daso na nga, mundi ang pagdating ng panahon, lain na iyang tone, no?
0: Ano?
1: Panahon na para magsaya! Forget mo na ang problema. Pa-dance, dance para sumigla. Rock and roll na gagumaga.
3: Pre-ex mo naman to, bala?
0: Gani. I-revise muna na ang ano, ang pagdating ng panahon. Kay abi mo, sugiran ta ka, ang mga nagasunod sang sina nga kanta kag nanamian, ila naman ginpaiway sa ila nga bokabularyo, sa ila nga pangunahuna, ila binagid kay Dulpo kay masakitan ka lang gid ya. Di ba? Dugay madula kag matahaw ang kasakit kung imo pinsaron pag idliwat ang kanta nga pagdating ng panahon.
1: Labi na gid kunya pabalik-balik mo lang.
0: Oh, so dapat ang ibulos gani ano to gani?
1: Ano? Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance, dance para sumigla. Rock and roll ang kagumaga.
0: Eh?
2: Ay, sa pangarap ay nalaroy ito.
0: Mabuang ka lagi sa amon kung may suriyahon.
1: Amoged.
0: Te, maliwat ka pa?
2: May harap ka ba? Single mom sa komentikyan.
0: Ambal mo, ma-request ka lang kanta. So, mo, makita ka naman. Ang mga ex-girlfriend na o kon ex-boyfriend, ubrahan nyo na lang na sila nga ano, inspiration.
1: Correct.
0: Nga kung ano man ang inyo inagyan bago ka magbulag, hindi na pagseryoso ha. Kaya importante sa aton kaugalingon, may pagbaton.
1: Ibutangin na closure.
0: Oh. Batunon mo na kung ano ang imong swerte para sa imong ex. So, ini nga hugada, hindi ka para sa babayi. Para ka kay Sino, mamangot ako.
1: Mayo balaan mo.
0: Tes, ano ka? Sana, ari mainggan nyo kagini sa akong offer. Diba nabati ano man to sa intro na mo ni Dolphy Kaina? Awardan ko na siya sang iya nga house in lot. Oh, so ang amo location, may simbahan nga lapit sa wala kag sa tuo. So kinahanglan niya na nga mapamalandong sa imo nga payong. Hindi gali, sana gali. Kinahanglan niya na mapamalandong sa imo nga parong.
1: Sa imo nga helmet ah.
2: Ano? Tapos naman tayo si Mana Santa, kag isa pa wala naman ni parong.
0: Ay?
3: Ay, wala na na parong.
0: Ah,
3: ako, kung sa bagay, no, sa bagay. Helmet na na, gali, no?
0: Ah, helmet na na, hindi na parong. Sige, ate. Te ano? Te ano, batuan mo, friend ko?
2: Kumayara ka lang na comment section pero nga mga
3: ano ko, no?
0: Kumayara sa comment section ko, no?
3: Ah.
0: Kung may available sa comment section, so, ikaw na lang, dira, scan kag pamati lantaw kung nanday sino nagabilin sang number. Di ba?
2: Uy, kulod pang hitlet. Pero pang tawag lang ni Troy.
0: Ah, plug ka na lang sa imo number para hindi ka mabudlayan. Ano sa imo?
2: Uy, kada dila bol Troy mo di Mr. Troy.
3: Wala pa sa mga katawag.
0: Ayawa. Ayawa na kami gaya. Di pang langgap sa mga babae. Di ko din
3: tawag ni Samon.
0: Di na ni subong ang kalibutan ng mga babae. Basi kung ginapang tuslok na to sila subong ng gabi kag mga inuras gani.
3: Pangagi ka na lang bala.
0: Ano na no?
3: Ano?
2: Wala po rin bersagi ara sa gawin ang trolag.
0: Oh, sa subong mula na nambal kaya wala mo pa matry. Pero matry mo gani. Mambal ka gid niya. Dol, palang gaon takas.
3: Amo gina pag sila niya nga.
0: Hindi, mama, sa dool pa lang gaon, tagid ka, hasta mabugtuan ka na sang ginhawa.
2: Tatlong M, Troy.
0: Ha?
2: Tatlong M.
0: Oh, matandang?
2: Matandang, mayaman, matagal, mamatay.
0: Sala.
3: Di, apat man na.
0: Matandang, madaling, mamatay.
3: Na, tatlo lang to siling mo.
0: O, plug na number mo, ah, kaya para may ara ka chance nga may matek sa imo subong go.
2: Okay, pero na, ang ginapangita ko kule, 28 o 32 plus na edad, single mom or dalaga.
0: Oh. 09?
2: Sades or Bacolod or Sagaita. 09-66-05-36-890.
0: Only what?
2: 09-66-05-36-890.
0: Salamat, bye-bye!
2: Bye-bye, along.
0: Oo. Ano gani ibulo sa pagdating ng panahon?
1: Panahon na para magsaya! Forget mo na

0: Kuha mo pa yan, no? Well, lampingasan.
1: Mga pagdating ng panahon, may imo, yan.
0: 40 minutes after 10, mabalik pa ang phone pa lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: the Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagkudin sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Says the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Says the Pain.
1: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapaskog sa atong natunan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May santon nga buganas antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanthol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil.
1: Premium D3.

0: Pamo yon ko lang ning hindi madula ang amo ning background. No, wala na nga ako nga ginasipit-sipit din sa akong pali.
1: Amo na yung power.
0: Padayon ka mo sa Giyapon sa pagpamati sa programa nga phone pal o podyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Sis Da Pain. Nagapalanakit ang inyong kalawasan, sakit ulo nyo. Hindi magduwa-duwa, tumarka mo sang Sis Da Pain.
1: Kaya doon uman sa aton sang Santon Gold Coffee Mix, may gluta tayong ka-collagen para sa gusto magwapo kagwapa.
0: Ang tanan nga Yes 12 products, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa phone pal nga programa, tawag ka mo sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Mayang gabi kay Janel Jan Tumaob and number mo lang yung nag-join sa akong viewer sa TikTok man. Why pangalan?
1: Gani. Butangin yung ngalan nyo.
0: Ti ikaw gani, natakaan ko na lang sa mo FB Live kaya wala naging may galantaw.
1: Correct.
0: Gini-end mo na lang.
1: Bahala ka sa iya. Wala makamagalantaw. Magsige pa kuya pa sa dayag.
0: Paano mo mabalaan na may naglantaw sa imo kay puro sa tanan copyrighted kaya ginapang-play ko, di ba?
1: Oh.
0: Masulod din sa imo audio. Dapat mag-live ka. Dire-diretso imo hambal kag wala gid dapat may mabatian nga background si Facebook. Pero okay naman na subong kay pwede mo lang na iya maano ma dispute.
1: Oh, ah.
0: Nga hindi ma-block ang imong account galing kay wala ka man ga matter sang imong nga Facebook kay personal account mo man na.
1: Nila share ko man sa public.
0: Pero what I mean bala, wala ka naman daya gahandom nga mamuning tayo sa imong account, di ba?
1: Correct kaya.
0: Oo, ang account gani, pabayaan ko naman lang. Since nga nahack ang akong account nga may 200,000 plus ka mga followers, nagbalik naman ko liwat sa 40K ah.
1: Oh, at least ang nagasaka. At least kasaka. Ang nagasaka.
0: Dunduman ko na nga grabe gina ang pagwaswas ang akon nga account during pandemic time. Kaya wala gid lalingaw ang tao.
1: Gani.
0: Kasi syempre nakaano ka mo, naka-lockdown tapos ara lang ka mo sulod sa inyo abala, hindi mo kagwa kung wala kasing blah blah blah permit amo ni amo na. So ila to kalingawan that time, Facebook lang yung social media, then radyo. Eh hindi naman sila kagwa. Kaboring gali, no?
1: Oo, during that time.
0: Dito ko na realize nga swerte pag itaya gali nga tao nga makalagaw-lagaw tabis kan papano. Paano na lang biyang iban nga wala nakadawa-dawa sa pangabuhi, no?
1: Amo to kanang during that time ay perte matong pangakig sa akon ah.
0: Nga man.
1: Akon na to nga ano eh.
0: Nga aman dayon. Nga aman.
1: Kaya iti, doon sa ano lang bala nga, hindi ka gwa, hindi ka man ka, arala ka muta lang sa kwarto.
0: Tinga nga makig pa sila sa imo yaw.
1: Nga?
0: Kay uluktasan ka man.
1: Hindi. Kaya iti, nang bawal ka man to kakanto sa dalom.
0: Oh.
1: Kay kuno, amon na. Siyempre, dito ko na lang sa babaw eh.
0: Kag prone ka na nga daan sa mga viruses nga daan. Kay,
1: daan mo na bala?
0: Oo, kay siyempre may edad ka na, hina na yung immune system.
1: Sa pagid na?
0: Amo na nga, nga hindi ka gid magpinasaway. Kung na. Ano ganing ihambal, patihon mo.
1: Depende.
0: Galing naman, kay ti, amo na gani, sa gusto mo man kung hindi, basta nagkakaedad kita, rikot na gin man kita ya.
1: Oo ah.
0: No?
1: Oo.
0: Ikaw, rikot ka o kung ano yun? Rikot ka o kung pala...
1: Amo to eh.
0: Pala rikot.
1: Pala koot.
0: Te, ang hantavirus naman eh. Diba? May
1: isa naman ka virus.
0: Isa naman ka virus nga nagtuhaw to sa, ano to, sa barko. Nga gid pang quarantine ang pila naton ka mga ano man eh ka mga Pilipino nga sakay sa to sa barko 42 days. So I hope nga maano dayon matapna dayon na ang mga virus-virus nga makalalaton bala.
1: Gani eh, kabay
0: pa. Kay grabe gito ya ang COVID-19, no?
1: Pero,
0: Ano to sa pamatsagan mo tong ano, ang COVID? Ano sa imo? Ano tong
1: imo?
0: So
1: far, ako ya ha, honestly.
0: Oh, wala ka gapati
1: to? Wala ko'y gapati sang
0: pero COVID. Na-try mo nga nadulaan kasing panabor kag panimaho?
1: Wala.
0: So meaning, makaambal ka nga... sisyo lang sa imong COVID.
1: Hindi man nga sila nga sisyo. Kati...
0: Sisyo?
1: Sisyo. Kaya, depende na sa inyo kung nagapati ka mo o kung
0: pero wala. Ako bala, ya, Dolph, sa totoo lang, ya, Dolph.
1: Ikaw yan, again.
0: Ako nakaagi, diba? Kuya Dolph.
1: Muna gani.
0: As in, una-una, kugid sa bilog ko nga kabuhi nga nag-exist sa sinikalibutan, nadulaan, kuya panimaho, kag panaburgi diya. Hindi gid man ko pala kaonsing ampalaya. Ti may nagtubo nga ampalaya to sa amon nga kudaldol. Ti during that time nag self quarantine lang ko to sa balay. Ako na lang isa na bilin kay may ara na simtomas mo. Grabe. Hindi ka gid ka pa ka, hindi mo gid masaburan ang pait-pait nga ampalaya mo. Tapos ang iba na bala?
1: Oo.
0: Kundi as ato mas lom na. Wala gid ko ya may na. Kuy gid ko ya may nasaburan niya. As in. Tapos ang imo nga ilong panimawuan mo dumi ara lang gid naka ano, naka sangal kag do asupre lang gid ang imo nga mapanimawuan.
1: Hindi ang gin ano ko lang, natingalahan ko lang gid nga kung may COVID nga ang pag eleksyon gulpi lang nadula.
0: Hindi man ha, kay ti siyempre lain-lain man kita ya naagyan sa amo tong time. Pero sa akong gidya nga part ya do makambal ko. Makambal sila to. Oo, tayo siyempre trangkaso gimana na yan, no? Ako, kapila man ko trangkasoon, iguon ko sa trangkaso. Wala gidya nag-abot gidya sa akong kabuhi nga nadulaan ko panabor kag panimaho.
1: Ganyan kiti ikaw na experiensyahan mo.
0: Oo, pero amo to yung nga time, at least mild symptoms malang nagali. Kaga wala gid nag-abot sa time nga kinanglan mo nga aron daw hindi ka nakaginawa nga isulod ka na sa ICU mahilo lang gid dol. Te gusto mo matilawan na natilawan ko?
1: Of course na. Hindi may nadumduman lang gid ko na sa COVID, no. Ini natabo man ni sa Iloilo. Hindi na lang pagmit lang ang
0: personal experience mo na o kung chismis lang.
1: Nagkuha pa kami ng report sa to.
0: Wow, nagkuha report?
1: Yes. Kay...
0: Kung maestro, maestro siya. Kung reporter man siya. Ano pa gaya? Ano? Ano na tabo? Ano na tabo?
1: Kay, kundi siling may COVID. That time, nabungguan ang isa ka bata. Gindala na siya sa Sinang Hospital. Sa Iloilo.
0: Tapos?
1: Pagkatapos nga, ano, nabungguan sa... tricycle ang findings COVID. Ano na bala?
0: Amo to yung time kasagsagan, wala takabalo kay tigin sulod sa hospital basi may nahikapan, may namo na.
1: Oh, butang tap. Sorry.
0: Na aki ka do yan po tong mikao.
1: Butang tap nalatnan siya sa COVID or what? Ang the sad thing is nga wala gid sila yan nagpabalo sa ginikanan nga gin ano gali nila gin cremate nila gali ang bata.
0: Okay, ti basta magpositive gaya sa COVID ya.
1: Gid ako sorry sila ni sang ginikanan
0: Ang sa una gani kung hilanaton ka hindi mo gid kinanglan nga magpabalo nga ginahilanat ka.
1: Kay
0: ginahilanat. Hindi kay ginahilanat ka palang i-cremate ka na.
1: So amo to lang say mo man be bata mo pagkatapos ikaw yung ginikanan wala ka balo nga
0: gigremate na
1: cremate na galing bata mga ginakusar dito sila sa ginikanan
0: te ano ang ano anong judgment sang pag-akusar perde ang mga medical practitioner o kun
1: ginkuan sila lisensya.
0: Ay really?
1: Yes.
0: Parang tawa ko bisang ano na be sang link yeah. nga nabalita
1: abot
0: na
1: abot din na to kadugay naman.
0: 9 minutes after 11 o'clock, pwede ka makatawag sa XFM call and text line sa Smart and TNT.
1: 0912-007-6793. 0915-8311-431.
0: Kag sa liwat, uy, buwas Biyernes.
1: Yes.
0: So every Friday, nagapanghatag ang XFM sang tag 3,000 pesos para sa nagapadayon nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Paano mag-intra? Bakal lang kamo sang mga Yes 12 products. Pariyo sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. And then isulod nyo sa envelope, kag sulatan nyo sang complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM stations sa bilog nga Negros Island Region, kag sa Panay Island, kag 11 o'clock or 1 p.m., 5 p.m. basta kada Biyernes may isa ka tagdaog sang 3,000 pesos nga cash. Kag may nagahulat sa inyo sa grand draw sang 50,000 pesos na cash, 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, kag pulo nga tag 5,000 pesos nga cash. So what are you waiting for? Intra na sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
1: Yan. Kaya ang inyo nga mga basura, imuon ta kwarta.
0: Correct. Ang oras, 11 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM, Katropa mo?
1: Exciting.

0: Papa's Herbal Soap.
1: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako isa pa call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitang time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.

0: Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.

0: 33 minutes after 11 o'clock, padayon ka mo sa pagpamati sa programa nga Phone Pal. Upod nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, katropa mo.
1: Excited!
2: Pagdating ang style.
0: Kami sa Gyapon ang nagpagalong sa inyo kagabihon kung naka-tune in ka mo sa XFM.
1: Yes, good.
0: Wala kami sing oras para mga subo, kundi maghatag sing kalipayan kung masikaka ka mo sa amo.
1: Gani, dali di kay mga lipay kita.
0: Kag pinaka the best sa mong gabi, matulugan ka muna, abiskan mga pika mo sang Santon Plus Coffee Mix kay ti natural ini nga kape, wala sing side effects. Kag syempre para sa aton nga ikaayong lawas.
1: Kag syempre kung nagapanalakit ang inyo kalawasan, mag Santon Plus Herbal Oil na kamo.
0: Ang tanang Yes 12 products ni Boss Remy Lito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Ote.
0: Ay, hala. Lapit na lang tagali maurit, oh.
1: Ano ba itong bata color?
0: Siyempre!
1: Oh, sige.
0: Asa pa talas 12, ha? Katulugon ka na, ha?
1: Hindi pa man.
0: Magulang ko nagambal nga may tululugan ka na, gadali ka na magpuli, ha?
1: Oh, panuwag na ka mo din sa 0912-007-6793.
0: Next week, kapagali ito mapuli. Yung pagitaan ka lang sa yabi, though, ako namin, kanami naging maghigda sa papag. Kanami, hindi akong ibalabag ko sa papag.
1: Kanami, hindi sa papag nga may ginapag.
0: Ang globe nga linya, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Nagsaka ko sa rooftop, Baladol.
1: Oo.
0: Oo. Nagsaka ko sa rooftop. Kadamo, pagidgali sa Gyapon, sang mga service, bala ka mga empleyado, sang mga central, ang mga nag-operate, bala sang tag 24 hours, bala nga mga kumpanya diri sa atong area. Puros na naka-XFM.
1: Wow, thank you so much for that.
0: So wala labot sina, meaning ang mga taga Bacolod, mga taga Iloilo, mga taga Rojas, Calibo, mga taga Antique. Ato pala na dumduman mong caller na itong tricycle driver sa may 7-Eleven sa San Jose. Nagapamati sila gabi-gabi.
1: Correct.
0: Dapat i-greet gin sila gabi-gabi. Kung madumduman lang abi, pwede. Oh, gapamati man sila, no?
1: Ito may e-bike.
0: Oo, itong mga tricycle driver, pati mga e-bikes, may mga, ano bala, may mga stereo sa ilang mga unit.
1: Yes.
0: So, XFM ang ilagi na pamatian, kag amo itong hambal, yaganing akong madumduman naton, gabi-gabi sila gapamati, basi mag-greet. Nan. Tapos, ang e-bikes, tuya nga namin mo ya, ang sa Bacolod, tuya. Atong taga Calatrava caller ta. Tapos, nainggan nyo siya nga mag-intra tungkol kinabatian niya ta sa e-bike nga nagabiyahe sa Bacolod. Tapos ginsubaybayan niya na ta sa radyo, ginpangita niya ang frequency sang XFM Bacolod kay 103.9. Pag tune in niya, klaro-klaro ang signal. Amo man na di sa TikTok si Rogelio Arsenio, nagapamati man. Kag ang classmate sa akong bata nga si Bro Rafael sang Jan Ay Escalante. Mayong gabi, eh, bro.
1: Wow!
0: Classmate ni Kayla.
1: Oo.
0: Ginalantaw niya ko sa TikTok kay gambal siya. Amo na niyang akong son nga papa magdalaga si
1: Tayo tayo, okay?
0: Doon man! Panilagan ko na ni Mayo ang papa ni Kayla kay muni ang akong pangasawon kag hibaloon ko kung ano iyang mga paborito kay para kung magkanto sila balay mahagan-hagan ang iya panulok na daw sakit ako.
1: Mayo ko sa una. Ay, dalaman sa sigarilyo. Yeah.
0: Galing kay ti, nag-evolve man daw mo.
1: Amo ko ti.
0: Oh, wala na ko subong gasmok. Wala na ko gasmok subong.
1: Yes.
0: Gano'n ako subong. Nga mo no?
1: Kasing hot na lang na sa subong.
0: Nagano'n ako, nag... hindi ko pwede...
2: Nag-level up.
0: Hindi ko pwede ma-mention sa radyo kay damo pa may kapamati ang mga kabataan ko, mga teenagers bala. Amo na nga ako naging bailo sa smoke, kay hindi na ako ka... Hindi na ako kasaho sang sticky nga ano... Sticky nga baho bala. Social.
2: Wow, social lan.
0: Astro mo lang nasigarilyo sa una.
2: Ha?
0: Astro.
2: Correct, boss. Akin, boss. Dumduman ko gitna.
0: Well, dumduman sa Will Rose sa una, no? Ato atubang morgue, tapos sa fourth floor ta. Wala pa ganit sweldo, boss ang amon sigarilyo. Kung makapang-release na si Mambing, kapamati man subong si Mambing.
2: Yes.
0: Di gani kapuli si Mambing sa Bacolod gani.
2: Libertad.
0: Hindi sa atong na atong balay to nila sa Panukoy. Panukoy kapuli si Mambing pro.
2: Basta ang nadunduman ko lang sa Libertad.
0: Panukoy na sa subong ila nagituya balay. Manuel do na si Mambing. Piho na na ang Philip Morris ni.
2: Correct.
0: Dugay na tagalik kilala Hydolf, no?
2: Oo,
0: may arat na ganit ka pamangko to kaysa sa ata sa ano bala? Sa FB page? Nga mag-utod ako nung adwa.
2: Wow!
0: Ambal ko, yuck!
2: Wala ka magaling ano? Sa namangkot na, wala ka man ginaingkanto.
0: Yuck!
2: Ang muna ganit, natawa man ba lang yung sura na
0: pero kung wala guro kamera pa sa bongga, wala sa social media, maybe may ano, may similarity ang voice naton magkadlaw. Magkadlaw lang. Pero kung magambal na gani, away gidya agi gidya yaya. Agi dyan, no?
2: Oo,
0: pila na kabilog ng lungi mo gani?
2: Ha?
0: Wala ka pa may nalungi.
2: Ano nga wala man?
0: Nalungi bala namin ko may nalungi ka nga babae.
2: Wala.
0: Wala.
2: Ay, hindi.
0: Si Rocket.
2: Si Chay Bukay.
0: Nakatilaw ka ganyan gali.
2: Ako yung iaging tilaw.
0: Pero wala ka sa imo panimuot. Some time nga itong iaging tilawan ka ni Chay Bukay. So wala mo na ano, wala mo na feel ang amo na nga babae. Babae gali ang natilawan mo.
2: Wala eh.
0: Ha? Pero as in bisan gamay nga kalam mo lagi may nabatsyagan
2: sa babae.
0: Oo.
2: Wala.
0: Si pag pagkaaga na abi anong imo nga nabatsyagan sang wala gi may nabatsyagan nga may natabo sa inyo ni Bukay?
2: Wala gani.
0: Araw ta pa wala gid may nabilin nga basa-basa sa imo nga panty.
2: Ha?
0: Wala gi may nabilin nga basa-basa.
2: Paano pa bang basa ang panty mo kay inubahan ka na?
0: Amo gani. Wala gid may mga tagip-tip nga dogin asin. Nga daw ginasin-asin yung nabilin.
2: Tagip-tip.
0: Why again?
2: Wala.
0: Hindi ka lang mag-ako naton.
2: Kaya wala again man.
0: Yuck. Oy, 11:41 na, salamat sa mga technician on duty sa mga gabi. Nalingaw man ka mo.
2: Taton. Ha? Amal ko na sila yung nila mo.
0: Nga?
2: Matalaka man isang ilang. Matalaka kag namati ka mo.
0: Sa ato ng mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas sa NIR, thank you so much. Hangalan sa mga gwapo na ito ng mga station managers sa tanan ng XFM radio stations. Kag sa amon man nga CEO at President Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Don Silangka.
0: Adios amigos amigas.
2: Noche buena. Yes.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang hisog. Kaghimo sa gintingog nga putas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santhon Gold Coffee.

0: dito sa XFM.
1: And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold. Coffee Mix.

sa XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adab na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para garo-garo-so ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Sister

0: yung music ah.
1: Wala sang konkreto nga sulat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how gita pa.
1: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
3: Timo!
1: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa sinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako minangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Yanag tumaro kasi, matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
11: Visayas,
12: XFM Color sa XFM.
11: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antanet Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Visionex Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Tagkap

0: yung music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay, wala ka lang yung music magkatapos magtapat lang, may harap yung mga balita. Lapsong namin, bigit sa mga DJs na nalakad.
2: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
3: Tingin mo!
2: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinanakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatapos

sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nabon.
0: Santon Gold.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sumbragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi o po

0: kanyang music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay,
2: wala ka lang music mo, tapos mag-talk up lang, mayarap sa mga balita. Lalo sa nabibigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-ex. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulan. Pampagana sang uto. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Claire Skin Beauty.

0: Espresso, a quality product of Yesterhills Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansan Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansan Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansan Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen ang gutatayang gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
8: Luzon,
7: Visayas,
9: XFM Cebu,
10: XFM Bacolod,
11: sa XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
12: on air
7: and online.
12: XFM Network Philippines,
7: nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
12: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nabon.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo Waga.

0: campaign. Fast and safe. Yeah. Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanfon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanfon Plus Gold.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sanfon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagplanakit kag pagplanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang yung music magkatapos bukta ko. Wala, may arat kayo sa mga balita. Wala, so, namin, kaya mga DJs na lakad.
5: Wala sa konkreto nga sa wala sa katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
6: Tingin mo!

pagkanumano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes, good news. Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihit lang sa X.

0: Good morning, good morning, good morning! Good morning, Pilipinas! Good morning, siyudad siyang Bacolod! Welcome sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas! Good morning sa inyo dyan! Good morning! And sa mga katropa natin, labugtaw na! Mga katropa, live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. Live na kita darahasin yung mga tag sa karadyo. And of course, batiyon kita dara sa itong radio frequency, yung 96.7 and 103.9. And of course, sa mga katropa, May 15 na kita ha, May 15! 2026 Mayo 16 to 2026 Biyernes nga adlaw. Makasinggit naman kita sa isang TGIF. Thanks God, it's Friday. Siyempre no kay mga katropa. Oh, dasig siyang panahon man eh. Imagine na Mayo, kita subong kibot lang tani, ma-Agusto na ni. Wala. So, let's seize every moment. Kaya mal nila ganun, no? Time is gold. Anyways, mga katropa sa limuatan, live kita sa itong official Facebook page. Dara kita sa XFM Bacolod News and the Public Service Authority. And syempre mga katropa, don't forget man nga like, follow, and share ang aton nga official Facebook page para ti-updated ka mo sa aton nga mga ganaps. Dari sa itong programa, mga katropa. And of course, sa mga katropa natin na ganagalantaw na hindi mag-uwi-uwi ang mag-comment down sa inyong mga pa-shoutout today. Sa may mga birthday dyan. Oo, sa may mga kilala, dira nga may birthday. I-comment nyo lang, no? Kaya ito na Tamiya Won ng Bonggang Bongga. Anyways, mga katropa, subong nga aga. Siyempre, ikaw po din yung si katropang Wendell Malinario. Ako man sa kihapon. Kaagad yung mga katropa. Subong nga aga sa mga nagabiyahe na dira. Inahinay lang ah. Sa mga nagatigang mayo nga pagdigamo dira. Si Tita Salina Traje, subong nga agad. Wala ko siya nakita ang nagpanilig sa guwaan man. Absent si Tita Salina. Ako ng day off yan. Diba nilig na siya mo sa may dala noon dira sa bahin dira sa Tumbang Cafe Tibili Elementary School na. Siya nagpanilo. Subong doon wala siya. Anyways, mga katropa, sa mga katropa natin, good morning! Bugtaw na sa mga wala pa nakabugtaw! Oras natin! Alas 5:07 na. Samtang nagahikot ka muna ah. Aring mga busi ka balaw nga magkapadugang sa inyong kapagsik. Sa mga aga, makapadugang sa inyong mga positive thoughts this morning. And makahatag sa inyo siyang good vibes. Pero pag nahulat nyo, dasig na. Sabayin nyo ko sa otare. Wah, Hips Don't Lie by Shakira.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Mga katropa, oras natin alas 5.20 na. And of course, kamusta na kayo dyan? Kamusta na mga niluto to da? Kamusta, kamusta kayo dyan? Sa mga nagainom sa ilang mga kape. Sa mga nagabiyahe. Good morning, good morning. Andriwa sa itong mga katropa nga nagaupod sa itong programa. Sa ilaya ni Arnais Irida, good morning. Kay Noiske Bilaes Francisco, good morning man. Sa kay Gino Marie Trans Palma. Bali Noiske Bilaes Francisco, bisan ko nung wala akong makeup, guwapa, japo na. Ano na, iyaw mo, gusto. Thank you so much. Sa kay Rayton Nieves Pardillo, good morning. Sa kay Mary Ingada, ngayong aga. Sa kay Jolly Antonio Sr., Bali Andre, good morning, beautiful Lord. Never. Amal din ni Noiske Francisco Saton, nagtambok ka baladol, wala ka na ka-jogging ha. Dumbalaan mo gidaw. Pwede nga, o lang ubra ko subong eh. Sa kay Rayton Nieves Pardillo, Malia, good morning classmates. What's up classmates? Aray na kami, ara sila kuno sa may mang humay subong. Mahalong gid ko na always sa programa. Dabo nga salamat sa inyo man rano sa may mang humay. Ang humay, ilihan or mailum. Mayong aga dira sa inyo. Sa kay Dexter John Merambel Centina, mayong aga man. Si Maringada, dedo hindi ako ang ginhayan niya. Do si Dexter din ginhayan niya. Bali Maringada. Hi, Sir Dexter John Merambel Centina. Good morning mo na kay Maringada. Kay Rondo Verdad de los Santos, good morning man. Mayong aga. Kay Sancho Jomar, good morning. Kay Tonske Kaparida, good morning man. Uy, mayong aga. Sa mga ano na to na viewers na to, Facebook Live viewers, may huyang ang mag-comment sa inyong mga pa-shoutout or inyong mga greetings, okay? Mayong aga, kitara sa inyo, Liwata. Mga katrapa, subong man galing adlaw sa Liwata, Mayo 15, tugdus 2026, sa May 15, 2026, sa Friday nga adlaw. Aton expecta ron ang mahinit sa gihapon karon nga panahon. Ang aton daan nga, ano driho, forecasted highest, akon highest heat index, ara sa 41 degrees Celsius. Mainit-init sa gihapon, mga katrapa. So, bring your water, inom na mga tubig, apply your sunscreen, and of course, magpasilong kung kinakanglanon lang. Sa kay Stephen Wusha Wu, good morning. Kay Jacqueline Dia Kie, nga yung ginapas shout out. Good morning gid sa inyo. Sa ila ni Maria Sol Colito, good morning man. Sa kay Mama Elvira Gilugodra, good morning man. Mga katropa na to, sila ni Ma'am Lee Lombrado. Good morning! Oras na to, alas 5.23 na. And dari pala, ipakita ko sa inyo nga itong yung papagod vibes na naman na dari sa itong programa. Ano palang mga, ano nyo mga katropa, mga favorite nyo nga bayo. O kung nga suksukon, kung kamo ang magtulog, ano mga favorite ninyo nga mga attire? Subong yang, kainit-init na kachimpo, yodo. Ika na niya kapadya-padyama, kagkalong sleeve, long sleeve. Namit niya, ano ka na lang niya, sando-sando na lang bala ha. Short nga lipot. Ibang ganiga, ano na lang, panty ka ga, bra. Ay, kainit-init, no? Ga, ano na lang iban, ga, brep, oo. Tuman, nabi kainit ang panahon, kapaang-paang. So ikaw, ya, anong favorite mo nga sulubon, pang tulog? Aryo, kaya nga ito niya, ano sumang, TikTok and video. Ang iyaya ko nung, aminin natin ang ating, mga damit na pantulog talaga na totoong komportable at usually favorite natin. Ano naman mga gisi-gisi. Kung may mga buho-buho nga bayo. Gag-agree man ka mo. Aray mga katrama, live the live! Subong sa ating official Facebook page sa XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Aray na! Tiktok ka na! The best sleeping clothes always have holes. Sama nang balya. The best. The best sleeping clothes kuno always have holes. Te. Uy, ako, I can attest to this. Paano? Paano gano'n?
I can attest to this. Kaya nga, nami, kita ito sa lobo ng mga bayo at nga kagisi na gina. Kaya meaning, amo ng pinakakomportable ng mga bayo nga you will never let go. Diba? Nami-nami sa feeling, kita kong sa lobo mo nga itong katawahay-tawahay gina siyang lawas mo. Itong daw pwede mo swing-swing ang butkon mo, magiho-giho ang imong mga kalawasan siyang maayo. Sabi lang doon ka nami-nami, gitulog mo ko na muna imong mga bayo. Niyara ko na before mo sang ano pa ko high school. Do bayo ko pa siya halin elementary. Tapos amo gitang favorite ko nga pantulog kay may mga buslot-buslot di sa ilok ko sa tiyan. Tapos bi ang tela bisan bayo nga to is ako hindi ko kulik kabalos ang tawag. Pero na wala kita wanang ka super humok siya ni Peace and Kamag-an. The first ni Manio sa ano sumungo sa aton nga TikTok and video. That's why favorite ko gito siya nga pantulog. Pero bayo lang to siya, hindi to siya duster. Do know yak ko magduster, duster git sa balay. Amutok. Namingin siya nga pantulog. Kamuya, anong inyong mga favorite niya mga pantulog ga bayo? Diba niya, wala na yung bayo, pang tops na, o mga pang top nila, wala na nakikaginot-ginot. Pero ang tigtunog na naman ay for the sweater, for the jacket, ang mga person. Am I right, no? Pero kung subang taginit ay balda bells, kidya. Tuon mo pa si mga electric fan, kung ang mga aircon. Sa kay Ashley sa Wayan, good morning man. Sila ni Tonski Kaparida ha, mayong aga man sa mga nagatutok sa tunyang Facebook Live subong aga. Good morning sa inyo. Amazing no, ngati may mga bagay man. Hindi lang tawo kung mga sapat ang aton nga hindi ma-let go. Pati man kagamitan, isa na dira ang bayo naton, di ba? Pero sa buong uso na abe, for example, meron na sa pre-love ng mga ginabaligya, ukay-ukay. Before abe, madunot lang na bayo mo, wala bala siyang ginatawag, ibaligya mo siya. Diba? Sa buong yan, like, it's a normal thing to sell your old clothes or your pre-love clothes as long as it's in a good condition, diba? Yung naman baligya na nga butay-butay na to, kung nag-rat-rat na. Pero kung mangaranod ka dahil kag sikat, kaya ti, mas takot na dyan po ng value, biskan nga gunit-gunit na dahil. No? Amazing! Sige! Itaon ko naman bala ang akong favorite nga bayo. I mean, hindi ko siya pag-itaon. I will produce my new favorite sleeping clothes. Kamu mandira? Oo. Pero laban-laban, yung muna hindi. Kaya hindi niya paglaban-laban, ang muna yung kamito niya patulog everyday. Mga tol! Kamu na... mga tool ka man na yan dyan, di ba? Oras natin na alas 5.28 na. Thank you so much. Good sa mga nag-upload sa itong programa. Dariya sa Exciting Pilipinas. Mayong aga, good sa inyong atanan. Sa Liwata Friday na. Thank you, tayo na naman kita sa Lunes. Saliwat sa mga nag-upload sa programa natin sa ilan ni Arnice Erida, Noisky, Belize Francisco, kay Geno Marie Transpalma, good morning. Kay writer Neves Partilio, kay Mari Ingada, kay Jolie Antonio Sr. Sa kay Dexter Santina, good morning. Padamag niya salamat sa inyo dyan. Ambal din nito, Ski Kaparida. Sa akong good morning, ma'am. Ang pitakag ba magpandisal ko di? Magpandisal sa kono. Wow! Perfect! Perfect, you know. Ang kape sa pandisalaga pa. And speaking of kape, mga katropa, nakainit ang balakamo sa inyong mga tubig. Ika pa nga pinabalakamo tungkol meron ako sang i-endorso sa inyong kape. Ang kape nga hindi lang namit, kundi healthy. Kag makapagwapa, kagpagwapo pa sa inyo. Ining pinasahit natin yung kape, ang ating Santon Gold Coffee Mix. Ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, meron sang balunggay, meron sang mangosteen, chia seeds, turmeric, meron pagid sang coffee beans and ang ating santo na dindugangan pagid sang glutathione kag collagen. Kung sa din mga katrapa nga makapanamigid sa imo nga skin, makapagwapo ka, makapagwapa pa sa imo ang kape naton nga Santon Gold Coffee Mix.
Makalinis sa mga butika, mga katropa, malapit sa inyong lugar. Pamakutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health, ang Aton Santon Gold Coffee Mix. Siyempre, ma-order man online, i-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Ariang, mabagalman sa itong mga Yes to Health store sa siyudad sa Magalod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Magalod City. 5:30 na, mga katropa! Alas 5:30 na. Wala na kita sang oras. Pero syempre, padayon lang sa pagpamating. Hindi nyo pag-isawang inyong mga tagseka radio. Kay mga katropa, gulo sa ato ng The Secret of Health. And after that, balitaan naman kita mga balita sa lokal, national, and international. Gahapon si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Good morning, Madre Iglesia. Ilan ni Francisco Merido Rico. Ang satan lang din ang mga nagpamating. Satan na sa ilang mga tags sa Kapani Malay. Kaya di naman ma-shoutout. Wala tayo, hindi sila makita. Pero nagatutok din sa aton. So, good morning.

0: Now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
1: Yes, to health!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunpon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanin lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan na ato sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amunik pagpanghangkat sa ato sa ninyo ikawang lawas, permimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sining lawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon niya ini, malikawan naton kung healthy ang ato sining kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi ang ato sining immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na gidman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agudto nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sa ring text hotline 0950975697.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Kagahato sa ninyo pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Kagahato sa ninyo kaupod, si Dr. of Alternative Medicine Practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
5: Welcome man, Sir Jose Hill. Kag-amo man kina-welcome na ito ng aton sini tanan nga mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag uwaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pagahimay-himayon ni Sir Josil para sa inyo sini nga binipisyo.
3: Ang topiko nga pagadiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo. Amo gin ang pinakimportante sa tanan sa topiko ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, indi ka gid mag-ayo.
5: Sir Josil, ano mi hambalanon kita nga once gani karon madisiplina mag-imo sini nga baba ang bug us mo nga lawas pati imo sini pangginawi ipamatasan madisiplina mo man.
3: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa bata kun indi ta pagdisiplinahon ni tabla mga no. Indi kita kay balo mag say no sa aton sini nga baba, indi naton posible ma reverse or if not indi naton posible mapaganhagan ang mga symptoms sang inyo sini ginabatsyag sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko.

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Josie, lamuni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling matubala nga dapat ang mga ginasulod na ton sa aton sining baba, ginadisiplina tani na ton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kagsasigi na ton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sining lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sining blood sugar ukoning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, ka rason kun nga nagataas ang aton sining blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no, general sining classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amo ining ginatawag, Doc Leo, matong siling nimo acquired, no?
2: Yes.
1: Diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaunon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininaga siling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no, ang real focus naton sa ni ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa ni HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga nagataas ang aton sa ni blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sa ni blood sugar, kung makita nyo sa inyo sa ni mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oo. Nagkahulugan ni Doc Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapa-spike sa imo sining blood sugar, Doc Leo.
2: Ina, Sir Josil, kung iniron mong emosyon ikaw galingon, kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, ito ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang gyapon, total may bulong ka man na ginainom.

0: Remember, ang diabetes is just being managed, ha. That's why kita nag-siling treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level. Because kung acquired ini, anytime, pwede ining mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isang katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagpa-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sila, Sir Josel, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kung autoimmune condition. Na kung sa diin, ang ila sining lawas, gina-atake mismo ang hormone o kung insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta, gamay ang insulin o kung wala sing insulin. Pero pag-abot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani, damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sang aton sining cellular sa tawag o kung mando sang insulin. Pwede man naton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kung padlock, pero hindi naga-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kimasima so ay gidyag batyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Doc Leo?
1: Diri kita, Sir Josil, ano, sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sini nga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotice nga aton sini mga tagbalamati, baruman tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kun amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sini nga buyon.
0: Hambal nila ko no ang buyon, not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Correct.
0: Kay kung why ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende, Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong bisan why ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyonan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng limnon.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat yung natawag. Ibang sinatawag nila beer fat.
1: Yes.
0: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer. And then if we speak about inactivity, katamaro niya, Doc Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So kung tamad ka maghulag, eventually nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, no? Ilabinigin sa panahon na ton, subungan daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sang channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo sa emotioning washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanang to fully automatic ng emotioning machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa aton sa kabuhi, pero nagapataas mo sang risgo sa baratian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butamalon sa nindak layo?
2: Amo ni mga kalanon, Sir Josiel, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
1: So, okay nang limit kita dira. We're not saying hindi ka mo magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamoon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisigisig magkaon sa kadlaw nya kada oras.
2: Ang problem abi sa amo nga mentalidad, Sir Josiel, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kun nagasululupot bala gamay pero di na naghalin ang dako gali di naghalin siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pangginawi.
1: And then genetics, if we speak about genetics pala nobly o ni Doc Leo,
2: dira na sa inyo sining kaliwat o kun makabig naton, Sir Josiel, nga hindi umaligin panubli, no, kay sa tuod lang sa mga tagpalamati naton kung may ipanubli makamo sa inyo sa mga family members.
1: Manggad na lang.
2: Nga abibalatian pa.
1: Oh.
2: Manggad na lang. Pero kung wahay malang sa manggad, hindi na pagbinlis ang balatian. Pero binakapunto si Sir Josiel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda naton nga hambalon nga
1: palanublion. Sulundon.
2: Sulundon. Mm. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
1: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nag-suffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
0: The secret of health.
1: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. In a speaking about synthetic medicines.
2: Correct.
1: Pero we will not be talking about this.
2: Yes.
1: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
2: Correct.
1: We will be talking about the holistic approach kung paano nato inimalikawan. But speaking about this, ang isang ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Doc Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Josiel, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon ni mo nga ang itatawaga mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josiel, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ako si Amelia.

0: available in your nearest drugstores.
1: The Secrets of Health.
2: Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang ibang sinin nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
3: Yes.
2: Kung wala na gid.
3: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
1: The Secret of Health.
2: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, sinidari, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
3: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa sa rin sa ma-suggest natin sa may mga insulin resistance, dapat ang plato gin naton o kung na ginakaon gin naton, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos, buhinan gin naton Sir Josila, kundi man madali-dali dayon ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sa lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa ibang blaster Josil, daway na sang buwas.
1: Plus gold.
2: Nang nagakatabosubong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kun ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Doc Leo.
3: Kun ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa mga organs.
2: No.
3: Kay karon kun bulag ka na tungod sa komplikasyon sa diabetes, bisan no baka damo sang igasto mo sina dira, hindi na mauli. Kun baldanay mo sa kidneys karon tungod sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon Sir Josil. That's why pinakamanami gid hindi kita magsalig kundi mangin aware kita, call to action balagi ng bal naton. Maninguha kita kun paano naton mabag-o aton sininga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sininga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sininga blood sugar.
2: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sininga lawas. Insulin sensitive. Paano naton ina mapabalik, Doc Leo?
3: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon naton, kay ng mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya Sir Josil, no, sa mga ginasulod naton sa aton sininga baba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C, may mga benepisyo gali ini sila Sir Josil sa yadtong may mga insulin resistance.
2: And then this vitamin D3, no, sa premium D3 nga may vitamin D3, dako amo bulig yun sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas ta, Doc Leo?
3: Correct Sir Josil.
2: Ang sa prutas naman is ampalaya, sa utanon dahon is balunggay.
3: Yes.
2: Kon may ginabatsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
3: As much as possible Sir Josil, kaya nga man, daily intake man naton sa mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
2: Hindi ka uyon ko nung kautan, mamalni ko na type ah. Hindi ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
3: Actually Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact Sir Josil, ano, pag-abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe ra kun din ang una maubos.
2: Spaghetti.
3: Correct.
2: Pero damo kita kun tani sa makuha sa tinanok nga kamote.
3: Tama.
2: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sining nga kanon.
3: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold.
2: With that, speaking about this moringa o konining balunggay, sa Santone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Santone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Santone Plus Gold, sometimes in the absence ng aton sininga utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sininga mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Santone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
3: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na ton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Kone sa sansarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas ang aton sininga blood sugar, kag kun mataas ang aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
2: Hindi na sa kabatsyag.
3: Yes.
2: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive
3: again. Yes,
2: magluwas sinabi ang pag-take naton if we take it one by one. Kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula no sang Santone Plus Gold capsule, if you take that one by one, ano kinanglan ro pwedeng utanon, Doc Leo?
3: Yan ang recommend, Sir Josil, ng raw.
2: Okay. Hilaw, ha?
3: In fact, ang mga mga sangkap sa aton nga Santone Gold capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, gina-recommend na aton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, gina-recommend man siya nga raw kung gamiton man para dira.
2: Nga ang may garlic pa sa Santone Plus Gold, kag pwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay kon nagatreat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pagtreatment naton sang iya sini nga ginadapit nya balatian man. Ang ginadapit sa sini nga medical condition is high blood or hypertension.
3: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanize sila per me.
2: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
3: Yes.
2: Kung hypertensive ka sometimes, hindi kapag ani diabetic.
3: Correct.
2: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Santone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang premier is just for bone health para magbasko gato sining tulan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis, pero dako galing mabulig yas ini sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas.
3: Yes, Sir Josil, no, that's why ang gina-recommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung gina-suggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan mga tao nga deficient ang vitamin D sa ila siringan lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
2: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na.
3: Mm-hmm.
2: In short, damo ang nagamuno sini, labi na gid ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan.
3: Mm-hmm.
2: Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
3: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan. Actually, amuning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh.
2: Mm.
3: Tungod nung kaisa sa aton sinipersonal ng mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton kaya daw budlay man bala kong kaisa lubagon.
2: Mm.
3: Pero ibasin aton niya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming kapag inat-inat sa aton sinikaugatan. Kinanglanon mo ganikong hypertensive ka.
2: Mm.
3: Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant na nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sa mga cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nilimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sa mga cellula, kaya may Santhon Gold Capsule kita nga, nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sa cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o hindi na magsigisigit taas ang aton sa kalamay sa dugo.
2: As a stepping stone sa aton sa ninyo discussion party sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sigisigi sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
3: Tama.
2: Ining pagdugo sa aton sa ninyo mga ngaragngag, gilagid,
3: gislo.
2: Gislo.
3: Oh.
2: Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
3: Correct, Sir Josil. Kagsa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sininga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Max Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin T3 ka pa. Mabibili ka sa mga butika. The Secrets of Health.
1: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel, kay kung dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pating iya sini mga joints posible mabalda. Ang iya sini nga panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sini nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sini nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gid sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3 nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyad ka problem, magluwas, Sir Josiel, sa insulin resistance, concern sa iban ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagton, Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sininga blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sininga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sininga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitaon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sininga balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street, sa tubang ina sang Maray Yubang. Kanto lang ang ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkanto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Rempinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha, why inibayad? So kanto ka buda from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo na batian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to health.
4: Exciting, bro.

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sandon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Sandon Gold Coffee Mix na.
3: Sandon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
10: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
11: Luzon,
10: XFM, Visayas,
12: XFM, Cebu,
13: XFM, Bacolod, sa XFM,
10: and Mindanao. With more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
14: Broadcasting live from the XFM News Center.
10: Mga balita nga una mo babalat, diri mo babalat.
14: Express Balita.
10: Labas kag eksklusibo nga nasaka pinangis sa ginting kong kapwesa sa XFM News Reporters and Correspondents.
14: We bring you the latest and the biggest news.
10: Ini ang Express Balita.
14: Express Balita.
10: Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:12 na may nga kasyudad sa Nga Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinig kaman sa mga bahay sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa ato nga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: At now kita sa buong mga katropa sa Biyernes, Mayo 15, tuig 2026. Kagsubong aga kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropa mga kaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor, transubong sa aton mga katropa, paagi sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod. Pabatian nyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Samtang sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman mga katropa nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 98.5.
2: Mga katropa, kita ang malantawan sa ato niyang Facebook Live. Mga katropa, sa ato official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron magkinasang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod mas gin pahapos pa ang pag-access sa tanang mga istasyon sa XFM Philippines sa bilog nga Pilipinas. Inyong mga katropa, ma-download nga libre sa inyong nga mga Android phones ang aton nga official streaming app o kon mobile radio apps ang XFM Philippines sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Ma-access dira ninyo ang kapinsay-senta ng mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita ang mayaraman text line na diri sa itong estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:15 na kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalaan sa Biyernes ng edisyon sang Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Insidente sa Senado, ginabasol sa senador nga nagapalagyo sa proseso. Sunod kay Senator Risa Ontiveros, pasabto ng mga nagkonsabo sa shooting kag pagpalagyo ni Senator De La Rosa.
2: Sa panwasang Morsha, anak, kaginbuno ang kaugalingon nga amay bangod sa motor, biktima pilason.
1: Masobra 700 ka mga drivers sa Bacolod, nakabaton ayuda kahapon. Para sa itong mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
1: Pagwa ni Senator Bato de la Rosa sa Senado, ginkumpirmar sang Senate Sergeant at Arms.
2: Impeachment proceedings, magapadayon sa pihak sang natabo sa Senado.
1: Kag para sa itong mga headlines, International News.
0: Express Balita, International News.
1: U.S. President Donald Trump mahimo mag-aayo kay President Xi Jinping sa China nga magpasugot sa peace deal sa Iran.
2: Italy gin-test sa hantavirus ang duha ka mga tao sa tunga sang quarantine measures.
1: Para sa atong karong balita sa sports, Lakers luyag magpabilin sa ila team si LeBron James kag hindi anay magretiro sa basketball.
2: Samtang mga katropa, isa naman ka-blind item sa showbiz nga isa ka-aktres mga katropa, reklamador kag sagay panugos sa mga staff.
1: Kag para sa aton nga balita espesyal, sa lawayon nga mga estudyante sa China, ginapaatipan ko no sang baby doll.
2: Sa ito naman mga katropa, nga balita karon sa health on healthy tips mga katropa, ito na ibaloon ang healthy nga benepisyo sa magkuha sa seaweed.
1: Alas 6:17 na, mga katropa, inyo na batian ang mga pangulong dinalaan sa mga balita sa lokal, national, international, kaliban pa. Kaginingin na dulo sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Alas 6:17 na. Atong padulungan ng mga kaundaan sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Makabing nga terrible kag makauluyang natabo sa Senado sa Pilipinas sa Miyerkules ng gabi kag ginabasol ni Senator Rizal de Veros nga bagod gid lang sa senador nga nagapalagyo sa proseso kun nga natabo. Dapat manabat ang mga nagkonsabo sa shooting kag pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa sa Huwebes ang kagahon. Pagporma sa investigating body mismo sa mga katapos ng Senado ang himuon angot sa natabo. Sino kay Senator Ontiveros magatutok man ang Senado sa pag-usisa kung sinong nag-una sa pagpalupok kag paano nakalin sa Senado ang persona ng under protective custody sa Senado. O si saon man sang matulid nga ginasiling nga rason nga nakagwa si De La Rosa sa Senado. Inaabangod mista o kon-kabatch niya sa Philippine Military Academy o kon PMA ang pamunas ng Sergeant at Arms. Kago si saon sang matulid kung sino ang mga konsabo halin sa gabi tubtob sa kagahon. Isa man sang ipasiguro sa Senado ang mga hindi matakpan ang mga ebidensya sa CCTV. Samtangin pahayag man ni Ontiveros na wala pa opisyal nga nabaton sa Senado ang mga articles of impeachment ngalit sa House of Representative bisang paini nga nakaabot na sa Miyerkules ang gabi sa Senado. Nagasalig man siya nga tumanon sa Senate President ang pahayag nga insigida magasugod ang impeachment hearing kung mabaton ng Senado o kung nasang Senado ang articles of impeachment. Si Ontiveros ang yari sa Bacolod, Huwebes nga adlaw sa pagtambong sa business conference ang nakigsapol sa pila ka mga individual.
2: Makabig, makahuluya ang natabo sa Senado ini ang paglantaw sa grupo nga Bayan Negros samtang nagahimo sila sa mga plano nga protesta angot sa golpe nga pagkambyo sa liderato sa Senado kag pagpalagyo kay Senator Bato de la Rosa. Sunod sa kay Noli Rosales, may natalana nga anunsyo subong nga adlaw kung ano ang action rally nga ilahimuon angod pasabton ining Senado sa Itabo. Magaagda sang pila ka mga kumalambal political analyst taga simbahan kag bisan non government organizations. Bisan ang mga labor groups ang may natala naman nga action protesta agud pasabton ang katapos ng Senado ilabi na gid ang mayoriya. Ang karapatan Negros subong nga aga mag-anunsyo man sang resulta sang ila fact finding sa natabo nga encounter sa Toboso.

0: Nagtukod sa Special Investigation Task Group o kung SITG ang Police Regional Office Negros Island Region o kung pro NIR para sa investigasyon sa pagtiro patay sa isa Army Corporal kag Special Auxiliary Arm o kung Special Auxiliary Arm ba sa Barangay Makiling, Syudad Sangsagay, hapon sang Mayo 12. Kung madumduman ang mga biktima ging kilala sa kay Corporal Robert Dador, 42 anyos, Assistant Detachment Commander sa 79th IB, kag-residente sa Sarga, Iloilo. Kag John Raymond Catar, 26 anyos, isa ka SCAA, kag-residente sa siyudad sa Cadiz. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang Chief of Police sa Sagay City PNP. Gipatigayo ng backtracking sa kaso, kag pagtipon sa dugang ang mga impormasyon angkot sa detalye sa natabong ang krimen, kag pagkilala sa mga suspect kag ginapatian nagasakay sa motor. Dugang pa ni Flores, may ara sang saksi sa natabo ang insidente kag iyaman nga ginapangabay nga magpakigangot sa kapulisan. Agon makatag sa dugang nga bulig sa nagluntag ng krimen para mapasaka nagkakaigong ang kaso batok sa mga sospek. Naglunta ng krimen sa nagasakay sa motor kada Corporal Dador kag mutakar gikan sa detachment agon magbakalas ang pagkaon apang silang ginapati ang gintupungan sa mga nagangkasanay sa motor kag ginpang tiro.
1: Pilason ang isa ka 25 anyos nga lalaki matapos nga ginbunos ang iyang amay sa Porok Gloria, Barangay Santa Rosa, Banua sa Murcia, gabi sang Mayo 12. Ang biktima ginkilala sa kay alias Jovic, construction worker, samtang suspek nga iya amay ginkilala sa kay alias Vic, 51 anyos, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Hani Labaro, ang Chief of Police sang Murcia PNP, gikan ang suspek sa balay sang iyang himata kun sa diin iniang naginom kag nagpauli sa ila apang ini ang gilayon nga ginkomprontar sang iyang amay angot sa masamig nga pag-ili sa mga spare parts sang tricycle. Dugang pa ni Labaro naglunta ng komisyon sa duha sang duha sang magamay tubtob nga nagkuha sang patalom ang suspek kag gilayon nga nabun-an sini ang iyang bata sa magkapila ka beses sa lawas samtang ang amay sini ang natigayon man nga madakpan. Giningagaw dala sa ospital ang biktima kag sa karon padayon nga ginabulong apang wala sang plano nga magpasaka sang kaso batok sa suspek bangod ang amay man nagastos sang pagpabulong sa iyang bata sa ospital.
0: Patay ang isa kamay matapos siningaging tiro sa wala makilala ang mga persona sa sulod sa iyang balay sa Barangay Minotok, Banua sa Calatrava, gabi sa Mayo 13. Ang biktima ging kilala sa kay alias Jerry, 53 anyos, mangunguma ang residente sa nasabit nga lugar. Sa rigs investigasyon sa Calatrava PNP, nagalutong biktima sa panyapon para sa iyang pamilya. Kaginapatiyan nga may nagpanuktok sa ilang balay, kaginbuksan sang biktima ang pertahan. Gilay nga gintiro sang suspek ang biktima gamit ang wala matubong nga kalibre sang armas tutang nga nagresulta sang iya gilayon nga kamatayon samtang pagkatapos ng krimen ang suspek gilay nga nagpalagyo padulong sa nabukid nga bahin sang lugar. Sa karon nagapatay na investigasyon sa kapulisan awat sa motibo sang krimen kag pagkilala sang suspek.
1: Patay ang isa kalalaki matapos ini ang balumos samtang nagapanguha sang pakinhason nga diwal sa baybayon sakop sang Porok 4, Barangay Palaka, Banua sang Valladolid, aga sang Mayo 13. Ang nagtaliwan gin kilala sa kay alias Albert, 44 anyos, kag residente sang Porok Ilang-Ilang, Barangay Poblasyon, Banua sang Valladolid. Sandig sa investigasyon sang Valladolid PNP, ang biktima nagpanalom sang diwal upod ang iban pa apang ilang nga nakita ang biktima wala na nakabutwa sa tubig kag sang ila iniliwat ginsalom nakita ang biktima nga ara pa sa idalom sang tubig. Giningagaw pa ang biktima dala sa ospital apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor kag sa karon nagagwa sa investigasyon nga ang biktima nagalain ng pamatsyag antes ini ang magpanalom bangod nakainom ini sang tinalikdan nga gabi.
0: Pila sa isa kalalaki matapos kaging tiro sang wala makilala nga suspect sa Habitat Homes Barangay Hunubunob siyudad sang Hunubunob, siyudad sa Escalante, Bagabi sa Mayo 13. Ang biktima, aging kilala sa kay alias Glenn, 42 anyos, driver kag residente sa nasambit ng lugar. Sa next investigation sa Escalante City PNP, samtang nagapang limpyo ang biktima sa iyang gamit sa guwa sa iyang balay, ginali na lang iningaging tawag sa suspect kag gintiro gamit ang wala matubod nga kalibre sa armas. Nakaagom sa pila sa nawala kag natuo nga paa kag sa natuo man nga kamot ang biktima matapos ang natabo nga pagpanglutang kagilay nga nagpalagyong suspek kag gindala sa karon sa ospital ang biktima kag padayeng nga ginabulong. Ginaibalo pa sa awtoridad kung anong motibo sa natabo nga krimen kag pagkilala sa suspek nga ra sa likod sang insidente.
1: Kapin sa 700 ka mga drivers ang jeep sa Bacolod na Kabaton sa fuel subsidy sa unang adlaw sang payout kahapon ng adlaw Mayo 14. Naglinya sing temprano ang mga public utility jeepney drivers sa Bacolod City agud makabaton sang tig 5,000 pesos nga cash assistance o fuel subsidy nga ginahatag sang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa idalom sang programa nga AX. Sunod kay DSSD head Dr. Rachel Mangga, kabugusan nga 2,111 ka mga jeepney drivers lamang ang na-include sa payroll nga may arasang pondo para sa tatlo kaadlaw nga payout tubtob sa Mayo 16. Ginpahayag man sini nga kon may mga driver nga wala nalakip ang ilang ngalan sa listahan kag magreklamo lang ini sa LTFRB. Gilayon man nga ipasa sang LTFRB sa DSSD kag ipasa naman sang DSSD sa DSWDNIR agud maproseso kag makapangayo pa sang dugang nga budget para sa nasyonal kunhalin sa nasyonal nga opisina. Sa unang adlaw sang payout kahapon, 705 ka mga benepisyaryo ang nakabaton sang ayuda samtang subong naman ni adlaw Mayo 15, 704 naman ang tagaan sa nga target nga tagaan sa gihapon sa bahin sang SM Bacolod kag 702 naman ka recipients ang makabaton sa katapusan nga adlaw sang payout sa Mayo 16.
0: Naglabot na sa 27 ka mga kabataan ang na-rescue sa Department of Social Services and Development o kon DSSD o kon DSSD Bacolod halin ni Enero Tubtob Abril sining tuig. Sa interview kay Rachel Mangga, ginpayag sining pinakahubin sa ilang mga na-rescue among isa ka bag-ong natawo nga bata nga ginukdan sa ginikanan sa pagpuyo sa dalan. Sunod sa DSSD, may otoridad ng estado nga magsulod kag magkakaasang parental authority kung mapamatudaan na ginapabayan o kung wala sa nagkakaigong pagatipan ang mga kabataan. Sa kabugusan ng numero, 17 sa mga na-rescue ang kabataan ang yarasubong sa mga institusyon, samtang ang iba naman ang gin-turnover o kung gin-refer sa ilang mga kaparyentihan. Sa pinakauli naman ng report sa opisina, 4 sa mga na-rescue ang mga minor de edad ang ginaligar na naglabot sa pagsuyop sa rugby.
1: Rotational brownout ginpatuman kahapon na bangod sang mataas nga demand sang kuryente batok sa supply halin sa power producers. Ini base sa ginhatag nga anunsyo sang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP sa status sang kuryente sa bilog nga pungsod. Ang bulos-bulos nga brownout tatabo halin alas 3 sang hapon tubtob alas 10 sang gabi. Pila na kaadlaw nga nabutang sa yellow kag red alert ang power status sang Visayas gani may 31 ka mga electric cooperative kag power distributors ang apektado sang rotational brownout. Ang Negros Power nagsugod sa pagpatuman sang rotation brownout Webes sang hapon bangod sang bando sang NGCP agud mabalanse kag mabulos-bulos ang area nga wala sang kuryente. Una na nga naapektuhan mo ang Burgos feeders. Nagahinyo sa karon ang NGCP sa publiko nga maghibalo sang power status kada adlaw agud magkaplano kun wala sang kuryente sa ila panimalay.
0: Nagapadayon subong ang voter registration sa Commission o Commission on Elections o COMELEC nga ginahiwat sa Robinsons Bacolod. Ginaexpektar sa COMELEC nga magadamo pagin ang mga magaparehistro tubtob sa Mayo 18. Ang registration nagasugod alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Sa karon nag-average siya sang 200 tubtob 250 ka mga aplikante ang ma-accommodate sang COMELEC kada adlaw. Sunod sa COMELEC, mas naganubo ang numero sa mga nagapadulong para magparehistro kada adlaw bangod nakalibot na sila sa pila ka mga barangay kag National High Schools para sa satellite registration. Sa riksa data sang COMELEC sa April 21, yara na sa mas sobra 16,000 ka mga aplikasyon ang naaprubahan. Samtang halin na Abril 1, tubtob Mayo 13, mayara naman sang 5,000 ka-pending applications. Sa piyakabahin ng kabugusan ng registered voters sa Bacolod, sa Abril 21 nagalabot na sa 356,603. Nagapanumdum naman ang COMELEC sa publiko ngayon preparar ang tanay nga kinanglano kung requirements antes magkato sa registration area agad malikawan ang pag-delay sa proseso.
1: Kapin sa 600 naman ka mga mangunguma sa Bacolod ang nagkabato na sang fuel assistance. Ayara sa 613 tanahan o kung 613 ka mga mangunguma sa Bacolod City ang nagkabato sang fuel assistance. Gikanini sa Department of Agriculture sa idalom sang Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks o kung PAF 2026. Sunod sa kay DA o kung DANIR Regional Executive Director Jose Albert Barugo, tag 2,325 pesos ang ginbaton sa sa mga sangga, mga rice, corn, kag sugarcane farmers sa payout na ginhiwat sa Bacolod City Government Center Lobby. Wala pa nalakip sa payout. Ang mga mananagat bangod, wala pa man ma-verify sang BFAR ang listahan sa mga nasambit na beneficiaryo. Requirement man sa mga beneficiaryo ang RSBSA registration. Kag para sa mga rice farmers, dapat hindi magsubra sa duha ka hektarya ang ilang ginatanuman. Ginpahayag man sang DA nga mahimo naman ma-claim ang kumaka-claim ang himata sa miyembro nga nagtaliwana basta Abril 2026 lang ininatabo kag RSBSA registered man ang benepisyaryo.
0: Alas 6:30 na, inyo nabatian ang mga kaundan sa mga balita diri sa lokal. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
0: Ato na padulungan ng mga kaundan naman sa mga balita sa national.
3: Express Balita, national news.
0: Senator Ronald Bato de la Rosa ang gingkumpirmar nga nakabiya sa Senado. Kagaon sang Huwebes, Mayo 14, iniyang payag sa Senate Secretariat. Mga alas 2:30 sang kagaon, sang nakalin si de la Rosa sa Senate Compound matapos ang investigasyon sa natabong Linok Panay sa sulod sa ikaduwa nga panalagaan sa edipisyo sa Senado. Sunod kay Israeli Totoryon, ang legal counsel ni de la Rosa, nga hindi matuod nga ang natabong shooting.

0: Malacanang nga ang nagpahayag nga halin sa Office of the Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca ang una nga nagpalupok sa warning shot nga ginatunaan sa pagbailuhan na isang lupok. Natumod naman sa kapulisan kung kandaysin o ang nagkapalupok sa armasa mo nga hitabo sa Miyerkules ang gabi. Sa bahin sa Philippine National Police, wala sang elemento sa kapulisan ang yara sa building. Magluwas lang sa mga naga-duty bilang security. Wala sa kapulisan nga nagkapalupok sa armasa sa amo nga hitabo. Pahayag sa investigasyon sa PNP nga hindi masobra sa 30 ka mga lupok ang nabatian. Samtang ginaligar nga isa ka driver nga empleyado sang National Bureau of Investigation nga ginaresto matapos nabatian ang paglinupok sa sulod sang Senado. Iniangin kumpirma man sang Pasay Pulisa. Ang suspect gin kilala sa kay Mel Oragon, 44 anyos, kag ginaisiling empleyado sang ahensya. Wala man na may napilasan sa among pagbailuhan ay isang luthang apang nagtugas ang panic sa tanan nga yara sa Senate building kag nagtugas ang kakulba bangod sang nilupok.
1: Ginakabing naman isang grupo ng makabayan nga isa ka insulto kag kahuyangan sa bahin sa mga pamilya sa biktima sa extrajudicial killings kumatod nga nakapalagyo sa Senator Bato de la Rosa sa Senado. Dako nga palamakutanon sa bahin sa Senado kag kapulisan nga napalagyuhan sila sa personalidad nga dapat akpon bangod sa Warto Varela alin sa ICC. Ang makabayan group nagabasol man sa kahuyangan sa Marcos administration kag sa Senado nga wala nabantayan ang pagwa ni Senator de la Rosa. Isa ka dako nga salapton bago nagbunga sa dako nga kauyanan ang natabo. Nagapakita lang sang garok nga sistema nga ang mga poderoso lang ang may gahom sa pagdikta. Nagapanawagan ng makabayan grupa sa mga pumuluyo nga magpanilag kag magahod agud pa sabton ang responsable nga persona.
0: Ang Department of Agriculture ang magapatuman gilayon sang mando ni Presidente Bongbong Marcos nga hatagan sang ceiling rice nga 50 pesos ang kilo sang imported nga bugas. Base sa Executive Order 118, kasusulod sang 30 ka adlaw, maging 50 pesos na lang ang kilo sang bugas nga alin sa luwasang pungsot agud mapunggan ang pag-abuso sa merkado kapag pabilin nga estable ang stock sa karon sa mga merkado. Sang Miyerkules nga adlaw, ginpahayag ini sa presidente kag epektibo gilayon kung mapalayag na sa Official Gazette sang Malacañang. Suno kay Agriculture Secretary Francisco con Francisco Chu Laurel, dapat lang ay patuman gilayon ang kagbantayan ini nga ginasunod sa karon ang selling price.
1: Alas 6:35 na mga katropay niyo nabatian ang mga kaundahan sa mga balita dere sa national. Gini ang ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At napadulungan ng mga balita naman sa international.
3: Express Balita, international news.
1: Ginakabing ang mabakod gihapon ng relasyon sa China kag Amerika sa piyak sa mga madalom na topiko nga ginambalan ng US President Donald Trump kag Chinese President Xi Jinping. Ang estado sang konflikto sa Middle East ang nagapanguna nga topiko. Sa naibaluan nga sa Iran, nagasandig sang dako nga supply sang gato nga China kagang nagakatabo o kung nagakatabong ang gera sang Amerika kag Iran ang mahimo nakaapekto na sa ekonomiya sang China. Mahimuhing yun ni Trump si President Xi ngayong yun ang Iran nga magpasugot sa peace deal nga ginatanyag sang Amerika. Isa man nga mabuling si China sa kalibutan ngayong yun ang Iran nga mabuksan ang Strait of Hormuz. Ikaduwa among sitwasyon sa Taiwan. Ginakabis ang kampo sa Chinese President nga isa kadelikado nga agenda ang Taiwan kung hindi maayong pag-uyat sang mangin solusyon. Mahimo makapekto sa relasyon sa duwa ka nasyon kung hindi maayo ang pag-atay solusyon sa territorial issue.
0: Gina-test sa karon sang Italy ang biological samples gikan sa duwa ka mga tao para sa posibleng Hanta virus infection. Ang natubod ng mga pasyente amo ang mga Argentina tourist nga na ospital bangod sang pneumonia kang isa ka lalaki gikan sa Calabria nga yara sa voluntary isolation suno sa health ministry. Naghalin ang Argentina tourist sa isa ka endemic area sang kun sang Abril 30 kang nagbiyahe sa Italy paagi sa Buenos Aires room flight antes ini nga nakadto sa Sicily sa diin siya nagbatsyag sa pneumonia kagindala sa ospital. Gin-request sa local health authorities ang test sa pasyente kagindala ang sample sa Spallanzani Infectious Disease Hospital sa Rome. Sa diin ini ang iga-analyze kaupo ng sample gikan sa 25 anyos nga Calabrian nga lalaki. Ang natumod naman nga Calabrian ang nagka-contact sa isa ka babae nga Dutch nga sang ulihi na patay bangod sang nasambit nga

0: Virus.
1: Alas 6:37 na inyo nabatian ang mga balita sa international. Mga katropa, kagining inadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Ato na padulungan mga katropang balita naman sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
1: Kung luyag ni LeBron James ka magpadayon sa pagampang sa professional basketball, luyag man sa Los Angeles Lakers nga sila nga sa ila na lang inig yapon magupod. Naibaluan nga natapos lang ikawalo nga season ni James, kaupod ang team sining nga simana sa isa kakaperdian sa mga kamot sa powerhouse champion nga Oklahoma City Thunder. Sa pagtapos ng 41 anyos ka player sa iya 23rd NBA season, gimpayag man niya nga wala pa siya makaibalo kung magapadayon siya sa pagampang sa basketball. Nagalaw naman ang Lakers nga magpabilin sa ila si James para sa katumanan sa ila plano nga magtukod sa championship contending roster. Kaupo naman ang 27 anyos nga si Luka Doncic. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Atong padulungan mga katropa ang balita sa Showbiz.
2: Express Balita, Showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman nga Showbiz Balita, isa ka tahom nga aktres mga katropa ang gasinoplada suno sa mga staff kasi karon gina blind item sa showbiz. Mga katropa, nagagwa na kuno ang tuod nga pamatasan sa isa ka beauty actress kon matahom nga aktres nga medyo madugay-dugay naman kuno nga nagaupod sa mga production staff kag mga co-workers niri sa trabaho. To medyo dugay-dugay naman siya kuno nga do naga acting sa television. Mga katropa, sa subong ko na mga katropa, kainisan siya sa iya mga kaupod sa trabaho tungod permi siya nagareklamo sa mga production staff kag kun magsugo siya nagapamurugso ang nasambit nga tahom nga artista mga katropa nga yari sa blind item ang ginalikawa naman subong sang iya mga katrabaho kag iti mga katropa ang wala kuno nila na hibaluan nga ti may basi wala may ginapagdaanan lang siya kun may gina kimkim sa subong nga blatsagon abi kay ti ang mga staff kuno gida sungitan niya gina singgitan niya do ka pamurugso wala mga katropa pero ti wala man kuno na ano nakitaan kati do may masakit siya abi or something wala man na pero subong kuno do nagagwa ang iya nga batasan wala labot sa iya nga pamurugso o kan sa iya ning mga pagsagi panugo mga katropa nagagwa pagin subong nga may pagkalaitera kuno kung nagapanglait bala mga katropa nagapang nagapang chismis pagid ining nasambit ya nga artista kaga kung magtawag sa telepono tunog gid kag permi may ginakigan nga bation kuno sa sulok bilog nga dressing room o kun sa bilog kuno ng mga katropa nga set nila so ti ginaturing kis nga do ka toxic sa iya kay biskan may ginatawagan siya sa iya nga cellphone akig siya tudutudog gid nagkakadistorbo pati iba ng mga upod nila o kung mga staff. Pero ang ginapahayag sang staff, nga amuna siya behind the scene, pero kung may mga press conference mga katropa o kung gina-interview siya sa mga reporters o kung showbiz insiders, tamaan ko na sa iya kamalambing mga katropa o kung mahinhin. That's why gano'n na init bagid. Ang pila ka mga staff kay kapretensyo sa iya. Tamaan siya kung no ka, kalain kumbaga yung batasan off screen pero kung may kamera na kuno mga katropa ay gatig baliw siya kuno into mabuot nga artista pero sa subong dawala pagid sa nga pangalan kung sino ining nasambit ya nga tahom nga artista wala man ginambal no kun sa diin ni siya nga network kung diin ni siya bala nagaubara pero sino ni siya ay hanki amuna kuno te basi may makita kamo da nga gapakyut-kyut sa mga media interview kun showbiz interview gali kay siya na mga katropa behind the scene nga ti may batasan gali nga ginatago. Mga katropa, ang aton nga balita sa showbiz, ang ginadulongin sa inyo sa aton nga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Mga katropa, makaprevent ka din sa early signs of skin aging. Magkapanami gid sa ato mga panit. Nami man gamito na duadlaw sa bungkus nga pamilya. Hindi mga katropa ang antibacterial, madula gid ang germs kag amoy sa imong lawas. Plus, pagid mga katropa, ini ang Santon Plus Herbal Soap, may mga natural nga ingredients. May isa pa man kita kahabon mga katropa, ari naman niya para naman sa mahilig dra sa glutathione kag kojic. Nga ginimpunan pagid sa virgin coconut oil kon VCO ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6.42 na mga katropa, inyo nabatian ang balita sa showbiz. Kakatong padulungan mga katropang balita naman. Balitang espesyal, kaupod sa kay katropang James King. Sa mga katropa naton dira, ano ba lang mga nagkalain-lain nga pabaagi sa disiplina? Sa una, ginabakol kita, ginaakigan kita. Basta kung gapasaway, may aragit sa nagakaigo nga mga pinitensya ako na nun eh, no? May mga gambal sila nga ba, pinitensya kagin kaysa lawayon ka. O may mga disiplina. Yeah. Pero hindi man sila nga pa, pinitensyahon mo sila, no? Kahit may ara, man sila protektado, man sila sa ang layi, labi na yung mga kabataan. Pero dito sa China, mga katropa, ano ahiyan ang impact sini sa isa ka-estudyante nga sa lawayon? Eh, kung estudyante ka nga sa lawayon, ginapatindog ka sa tunga, sa atubang sa mga classmate mo kundi sa aton, no? Napatindog ka kung ginapa-face the wall. Di mga katropa, sa China ya kuno ari pinasahi ang pamaagi dito sa China sa pagdisiplina sa mga salawayon ng mga estudyante. Ari, katropang James na kaeskwela ginisa sa China mo. Abi istoryahe kami kung ano dang imong experience sa sinang eskwelahan.
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
0: Aga mga katropa, good morning, good morning, good morning sa tanan ng mga nakatutok subong sa Express Balita sa 103.9 XFM. Hold on. Si katropang James King, kaupod nyo para sa ato nga Balita Espesyal. Ang ato nga Balita Espesyal, silingaga, dito naman tayo mabalik katropa sa China. Kung sabihin, may aras ang isa ka eskwelahan sa China, ginapinahan ang mga salawayon ng estudyante pagi sa pagpapingpong sa ilasang baby dolls sa sulod sa isang kasamana. Silisang kadaman, hindi mo mambal na mapudayang sa kabutang kung wala mo inilagyan. Sa Eastern China, isa ka pinasahi ng eskwalahan ang gintukod dagot nga matubloan sa maayong pagkinatasan ang mga dungol ng kabataan. Sunod sa report sa Yuanzhong Special Education School, kung makobras ang sala o kung hindi mahayo nga buhat ang isa ka estudyante, ginapapungpong ini isang baby doll sa sulod sa isa ka semana. Bawa?

libre matun-an sa mga estudyante kung ano kabudlay ang mangingi sa kagilikanan kag ma-realizar na hindi sila dapat papasaway agad hindi manging dugang na ulugtasan. O diba, ginahimo nyo man inaw katropa sa inyong panimalay mga gilikanan? Ina ang atong nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Gusto mo bala sa masamis na kutis? Mag-clear skin! Para sa nag-ugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si

0: mo ng husto nga pagdisiplina. Okay, di siyempre makatropa sa unaya, ginaano tadaan, ginatawag na corporal punishment. Ginabakol, no? Ginapa-pa na kung sa mga katika lang, ay karong pa-paon, no? Pero ti may mga kanya-kanyang mga disiplina, ti isa daan mga katropa, no? Kung masami gina-corporal punishment mga kabataan, kisa duga, ano sila, duga tig-aulo pagid nila, no? Mas naga, ano pagid mga katropa, mas naga hard-headed pagid sila, no? Do, hindi nagis lang mamati kung sa bayon sila kahit amuna bala. May ara iba sa way of discipline nga ti amuning pamaagi dito o pakungkungon sang baby doll. Ti kun ikaw yung lalaki ang makita kay ginagakungkong ka baby doll kadlawan ka na sang mga upod mo labi na sa mga classmate mo, no? Which is ti lesson mo na nga o hindi na ako magpasaway kay ginakadlawan ko. Mahuyaan ka sa imong ginhimo. Same man to sa Singapore last time, no? Balbalon, dapat butangan, karton. Kung ang pako ng estudyante, kas lawayon, may karton. O kung hindi nila, ano bla, no? O kung hindi nila pagpatamaan sang hampak. No? Hindi dapat mamangkot, anay, si teacher, sa parent. O, balbalon ko ng bata mo para may consent sa ginikanan nga, o, pwede mo siya madisiplina. Muna sa mga katropa, no? Alas 6:47 na. Mga katropang oras ta, doon ginakulabos na. Pero before kami na magtakob ni Katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Mabakal.
1: Mga katropang atong mga produkto sa Yes to Health ang Mabakal sa itong mga Yes to Health stores. So, syudad sa Bacolod located sa door number 46 of Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ma-order man ni mga katropa online. I-search lang ninyo sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Syempre, Mabakal man sa mga butika o kung parmasya mga katropa. Sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP.
0: Kag sa mga nagatutok sa aton, Arinesla, good morning, may ngaga, Rasilaw.
1: Yes, good morning sa ilayan ni Ma'am Lia Lumbrado, mayong aga. Sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Madira sa ilan ni Sir Lloyd Navales, good morning. Sa ilayan ni Sir Ipe Hilie, good morning.
0: Good morning.
1: Tristan Wyatt Gulay, good aga. Morning. Kay Remil Mamilya, mayong aga man. Sa mga katropa yes. Man natin, sila mga tagsakapan ni Malayga pamati sa ton. Sa Mom's Chapter, good morning. Madira sa aga. Sa ilatita di sidra ano sa belated happy birthday sa kahapon and sa mga katropa naton nga mga jeepney drivers nga nagapamati man sa aton subong good morning kag sa mga ano dira mga TNVS drivers sa kisa magsakay ko katropang friends gapamati sila sa aton
0: salamat good morning, morning. Oh nakabaton na sila yuda tanan no ang sa jeep kagang sa TNVS why pang TNVS ko natag na wala pa ho okay way pas lagali no. Rara na may mga pangalan na itong aking pagwa. Ati abang-abang lang kung saan no ang announcement sa distribution.
1: Aria, ala, ikaduhan na nila. Ikatong papas na nakabago na nila from SFRB.
0: Ay, oo.
1: From SWD.
0: Yan ay ka SWD, no? Bastante sila subong. Nako, na nga bulig makapiyan-piyan sila pang adlaw. Ay, ti sila ni ang numero nga apektado, no? Sa natamo nga crisis. Sa Pilipinas. May namang kot ganin sa akon. Oh, nga ang private employees siya wala aw. Kita na tamang ko no na tamaan, no? Mangkota to si Tito Moral Pricto nga wala aw. Bisan pagpasaka lang ko ng sweldo wala gi. Gimpunggan pa nila. Ginamo na sa Senado. Mga katropa, bantayin ninyo updates sa balita sa national kay magabulos na dugay-dugay ang bulusay. Kaupod si Katropang Erwin Salinas. Mabantayan nyo daw mga katropa mga updates sa ginuwal sa Senado kagayban pagayin ng mga isyu angot sa politika na nagkakalatabo dres Pilipinas. Ay, sa mga nag-celebrate sa birthday, kali happy birthday, oh, May 15, happy birthday.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, sa mga nag-celebrate, ras ang ilang mga kaadlawan. Happy birthday sa inyo subong mga katropa. Oh. So, buwas pa to ang kilala kung ma-celebrate bala mo, oh, May 16 or May 15 subong. Nalipat lang ko. Basta happy birthday.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Birthday kung birthday subong. Advance sa pagkidwas. Advance happy birthday.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Yung mga nag-celebrate sa birthday bukas kay Sabado, i-advance greeta na lang na sila, no? Happy birthday sa inyo. Sige, enjoy your day, mga katropa, no? Weekend. No, weekend naman. So, gina-look forward man sang tanan, no? Sige, ang mga katropa, tutok lang sige po sa XFM 103.9 Bacolod. Ay, magabulos ng bulusay. Sa liwa, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si Katropang Wendell Balinare.
0: Kag si Katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipino sa Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: The Secrets of Health.
5: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga konsadiin. Magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kunang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
5: Pero paano naton masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na ko inang kao nagkambiay kao. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa, Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Abot lang kung paano nila takso na.
4: Southern Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule, Sir Josil, kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
4: The secret of health.
5: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sininga excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
5: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
4: The secret of health.
7: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
6: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
4: The secret of health.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
5: sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen da kong epekto yung sininga to maintain sang manami, firm na ato sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibot sang function sa ato sininga brain.
4: The Secret of Health.

0: lupul sa susuko.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Sunfall Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sunfall Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: ng all-in-one sa presyong magkaan.
7: Sunfall Plus Herbal Oil,
6: assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sunfall Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Sunfall Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
6: Sunfall Plus Gold.
10: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunfall Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sunfall Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktas
0: sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo.
16: Turbo.
4: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
4: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9.

0: sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na warm.
0: Santon Gold. Coffee

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago pa maglalang palaki na gating ko akong lalisa. Sister Pain para dero-derecho ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Sound Phone Gold. Go

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Na XFM kid how?
3: Kay pagbukta ko balita din mo.
2: Na XFM kid.
4: Inanyang music ah.
2: Na XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magtapos bukta ko mamaya atis mga balita. Lapso na rin kita mga DJs nila kag.
5: Wala sa konkretong
6: sa. Kag wala sa katumbas nga rason kun naka X. Simply
2: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
2: Nga XFM gid how.
7: Timo.
6: XFM 103.9.
8: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa. X

0: 7. Kamaturan ang salandigan sang kanatarakyan. Kanatarakyan.
1: I am a citizen of this country before the president. And you show me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilibwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala mang nilaking atap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki naton nga tapos mati welcome sa pagpakanaganda diri sa Bullseye another day mga katropa pinagi sa bago naman nga adlaw para sa aton nga pagpakanaganda this morning. How are you doing today? Mga katropa, TJIF Friday. Thanks God it's Friday. Salamat gid, no? Ang grasya kuno nagatubod lang. Kag sa mga mga panahon mga katropa, medyo excited naman tanan kay ti luwas pizza 14 na Biyernes na Biyernes bong pahuway sa mga trabaho pahuway sa mga obligasyon no boss para sa mga workers naton mga katropa sa sining panahon kag pagkatapos ang aton nga mga kauturan nga may ara sang nag-leave para boss no like may ubrabi boss no nag-leave sila para pa why for the next for the next 2 days may katuan guro may lagawan may ano may bilisitahan di ba may mga appointments kagurano pa mga katropa no anyway tayo muna sa no welcome sa pagpaglagad naton sa atong palatuntunan diri sa Bullseye and panibagong adlaw katropa it's May 15, 2026 pinsar ko 14 parang 15 naglis bong bow mayo man to nag pizza 15 na ha tapos na ang pitaka di peligro tapos na ang mga sakripisyo masakripisyo ko naman 5 kadlaw pa tapos no 10 kadlaw so grabe
1: sinabi nyo na lahat
0: Amo ning mga panahon na to mga katropa no na medyo mulo masadya-sadya kag grabe nga mga balita na ano ta na na batian ta sa pila ka may adlaw kag kita gaulat man Japan mga katropa sang posibleng ano posibleng mga hitabo no diri sa atong lugar mga katropa kag amo ni tanahon ta ang pinaka resulta sini sang mga nagakalatabo sa politika sa aton nga pungsod mga katropa advance nimo no ang gakalatabo ni sumo ang gakalatabo sumo hindi na ni diri but it's connected na para sa eleksyon no, mga katropa no, anyway welcome sa pagpakalagat Ario, ang atong gobernador sa Negros Occidental, Governor Jose Eugenio Bong Lacson, pahayag nga very embarrassing ang nagluntad nga ano, sigahot kag gamo sa Senado. Samtang mga katropa, samtang kita nag-ulo istorya diri sa pila ka mga ano, istorya natin diri mga katropa, ang pinaka-latest natin sa NGCP, gin-lift na ang red alert status no sa supply sa kuryente diri sa bilog nga Visayas kag Luzon Grid. Kagabi mga katropa kadamo sa mga nag post naman to nagpagwa sang ilang mga makabig ta nagwa sila mga panimaray because grabe ginot no alas 4 tubtob alas 9 sang gabi brown out tuod sang rotational brown out nga nagluntad kagabi mga katropa no kabay pa hindi na matabos no so pagkaginot ginot gidya summer Mariones mga katropa, ang registration deadline for next week na tatlo na kadlaw para sa aton nga barangay Nesca elections mga katropa, COMELEC naga panawagan sa pila ka mga kauturan ta nga magpa-rehistro na para sa daso para sa antis pa man magtakop ini mga katropa on May 18. No, tanawon tara ka nun, pinaka mga latest update, pinaka mga latest balita sa mga katropa, no, samtang lalaki, gipirason sa Sudan sang Escalante, mga katropa, ho, suspect, wala pa makilala. Balaan tara, no, karoon sa pagpakaragad na to, sa itong palatuntunan. Samtang mga katropa, NBI, no, ginaligar sang Office of the Sergeant at Arms dito sa Senado, mga byan. Nga una, nagpalupok kunong. Nagparinduga naman ang NBI, mga katropa, nga wala sila sa nasambit nga building. Wala sang instruction para dakpon si Senator Bato de la Rosa. Pero samtang pila ka mga balita update, mga byan, Senator Bato de la Rosa wala na sa Senado. Why na sa Senado? Senate President Alan Peter Cayetano, mga katropa, nagtaas tingog ya, no, sang patigayon nga press conference, no, kahit ang pamangkot nga paano mo mahambal nga it's an attack where nag-isa sa mga katapo sang Office of the Sergeant at Arms sa Senado una nga nagpa-alarma, no? Nagpalupok una. Nagtaas tingog ni Senator Cayetano, mga katropa, medyo na bad trip siguro sa pamangkot sa mga katapos media. Linya, wala na sang lain pa, wala na sang ano pa, the Senate was under attack. Ang Senate was attacked during sang last nga hitabo sa Senado, nagligad nga mga inadlaw, mga katropa, no? Hulaton ta niya, no, ang mga latest developments ni mga katropa, because ang investigation sa karon nagtutok japon sa national members sa National Bureau of Investigation angot sa mga katropa. Samtang Senator Amy Marcos nagsulat sa presidente, terrible nga mga hinyo sang senador, katropa, ang panawagan diri is i-relieve sa pwesto ang mga ara sa mga head ba na? Ang ginparawagan ni Senator Amy Marcos, mga katropa, para sa investigation tuntuod kuno, no, sa nasambit nga natabo, no, NBI Director Attorney Melvin Matibag, dapat i-relieve kuno ang NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dungalio Jr. NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomidiano. Ang gusto nga ipa-relieve, no, sang senadora, katropa, sa sining panahon. Ti tanaon ta kung anong responde. Pero ang aton nga DILG, nag-committer, nag-parindugan man nga hindi mapunggan ang investigasyon, no, ang fair and honest nga investigasyon amo maning gin pahayag niya sa commitment niya sa Senate President, mga katropa. Tanaw ta na, no, karon sa pagpangalagad ta samtang pila ka mga grupo sang human rights group, mga katropa, kadto sa Toboso kahapon para sa independent nga investigation, fact-finding sa lugar ko din ang lunta dito ang Toboso Masaker, mga katropa. Lantaon tara karon na sa pinakamang update nato, lantaon ta ang pinakamang latest development kung anong finding gidman sang ining mga human rights advocates nga nagkadto sa Banwasang Toboso, mga abyan, no, para ipatigayon ang isa ka independent fact-finding sa nasambit ng lugar, no. But anyway, welcome sa pagpangalagad ta, no. Ako naman si katropang Win Salinas, upod naton sa technical side katropang Chris Librando, mga katropa. Ang isyo ni sa presa kaga sa isyo naman sa mga isyo sang media diri sa Bacolod, katropa, atin yun lang na. Nami man ang cookies aga tingob-tingob ka mo para maghimo sa mga sentimento nyo. Pero muna yung paminsanon ta, it's more than above, mga katropa, it's more than the paper ang aton nga ginalantaw di, no, statement sa pila ka mga grupo sang mga katapos sa media, mga amigo, tumanin mo, no? I hope dani nga mabalance man, no, ang mga sitwasyon. Pagkatapos sa prisa, let's just open our doors for information, because nga ti nakalakip da ang ang interes ng publiko sa sitwasyon sa mga aton nga mga sports athletes, no? Diri sa prisa ang mga katropa. Manug tapos naman nimo, no? Pero table ano mo naman? Diri sa tanantang nga mga radio stations nagapangita man ta sang kinawala ta, pabaka-baka na lang. Amad lang bang pugapon nga ko nakakuha kamo sang share sang pay nagpiait man tahaw. Siguro ti amo na bla. Ay nako ho. Ang kung kisa organisasyon ta kung kisa mo managaguba sa aton. Ay. Oras na mga katropa, 7:28 sa pagpangalagad natin sa atong platuntunan. Ari pa pinaka-latest development mga katropa, Senator Ontiveros, wala ginalauman nga matabo ang kudeta, no, dito sa Lirirato sang Senado. Samtang mga katropa, may ara sa 1.3 million pesos naman nga sabuna kung piskar sa barangay Juan, ho. Apisa na, no, naton di sag-a. Bisa na, no, sag-a naton sa sa aton nga mga ano sa aton nga mga barangay kontra Shabu, kontra illegal nga droga ara Japon, na bisan ano palak pa naton hambal ta nga way na droga wala na sa nagaklatabos ng ti mga katura pamilyo, no. Pero ti kudos na lang, no, sa aton nga mga alagad sa kapulisan for your effort to go after these drug syndicates, mga drug users, drug pushers, mga katropa, ha? Pero we hope mga katropa may ara sang advancement sang effort naton sa aton nga paglaot sa illegal drugs, no? It's just very concerning, very ano na, very doka haladlukan na, no, sa aton syudad mga katropa, especially para sa mga minors naton, para sa mga kwataan naton ang mga nagagamit sang droga, nagaamat-amat nubo ang edad niya. Ang mga nagagamit sa droga, katropa, nagataas man ang edad. Ha? Nagasobra sa, ano ko, mga seniors na mo, no? Mga retirees na. Ha? Does it something to do with the crisis? The economic side, katropa? Kahit ti, amunab lang, hambal na tundo. Ang droga, it's not just droga because gusto mo magbuang ka. Maglain utok mo. Ha? But because there's economic attached with it, mga katropa, amo na nga ginatangkili. Plus, ang health effect niya sa lawas naton nga once nga i-imnon mo ni siya or magtumarkas ni mga katropa, maghigop kagali, no? Right term ka, maghigop. Maghigop kasi ni, may dependency niya pwede matabo sa imo. So, i-adikon niya kanay, no? Papangitaon niya ka sang illegal na droga, ha? So kaya nag-antis ka magtulog, guro ka mag-itlakas na. And eventually mga katropa, you have to sustain sang bisyo ka na. Because kapangita na lawas mo, nag-take ka na sni, eventually, gagasto ka na eh, lagko eh. Ah, hindi basta ti mahal sa mo, ang presyuan ay isang illegal na droga. So kailangan mo magamit siya na, kailangan mo mabakal. Ah, ti kung ang imo budget, kulang-kulang man sa mga katropa, ang sadyada, din ka makuha sa budget, din ka makuha sa resources para i-gasto mo sa imong bisyo, no? Siyempre, man intra ka sa barigana, eh. Oh, may inog-yop-yop ka na, may kita ka pa. Di ba? Oh, may kita ka na,